0: antioxidants nga mao'y nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak nga makahubog ug pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles ug fold sa panit, mutumaw ang mga dark spots ug uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DPX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DPX 500 atong panit mabatan-on internal organ limpyuhon ug ayuhon. Ang DPX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tata, Arlenen.
1: Salamat kay kasama ni Edward Ligas para sa atong balita sa sports. Masa nagtapos sa atong mga balita ni mga oras ha. Tanbay lang ha karantong taon kay mabati yung pagbalik sa attorney Rufil alang sa pagpadayo na sa ibang isyu mga komentaryo. Uban pa ka mga balita. Uban ako din is control kasamang cases many ha. Names Quinones at Gerald Albius. Ako sa aming Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong nga buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:06.
3: Tech is brought to you by Protect Freshness Every Day.
4: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
6: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. O kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa palaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausus ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal, mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula mat tag-adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.

0: pagbalik.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
6: The right hydration matters.
7: To perform.
8: To win.
6: To rise above challenges.
9: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
10: Fuel your peak.
11: With the right hydration.
6: With the right minerals.
5: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
10: Summit Natural Drinking Water.
2: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
12: Kidney care time.
13: Wala na ko mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayaw man akong kuhang lawas. Balik bang pag-kondisyon?
14: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin. Waya na siya mag-dialysis.
15: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot saan mang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
17: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
18: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
16: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
17: Pagulay na ako ani. Mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
18: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
16: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
19: Gikan sa kinatas ang bukid.
20: Nak, kit kamusta ngay?
19: O bisan sa pinakalayo nga isla.
20: Dai, gagraduate na ako.
19: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
20: O pauli na ko ka.
19: Go forward together. Globe.
21: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit number FTB26024, series of 2026.
22: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
23: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang Eyeberry.
24: Mas klaro na ba bisan gabi?
23: Mas ana ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa Eyeberry.
25: Sulay pod ang bagong produkto Eyeberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
26: Lagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.
27: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
28: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286, series of 2026.
29: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
30: Unilab quality yan.
31: Vitamin B complex na generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
32: Goodbye!

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
1: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ugang winner sa ganda of the night award is Barbie Forteza.
5: Salamat. Thank you. I'd like to thank the Silka Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare and formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka. O guwapang ihapon.
4: Daljud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
5: With the Silka Ganda Power Duo. Gandahan mo.
4: With regular use, results may vary.
5: Sa kada pagsulay, kinanglan maayo ka. O guwapang ihapon. With the Silka Ganda Power Duo. The soap and lotion tandem. Aron guwapa ka sa laban. Gandahan mo with Silka. With regular use, results may vary.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
7: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod.
11: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
14: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
17: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulub, sa bangon ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Bangong kumakabloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
19: ACS.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washy!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
21: ACS.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
25: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
26: Tanggaling-galing mo.
27: Smart
26: Dishwashing Paste ko.
27: Smart to you.
26: Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero.
27: Smart.
26: Tanggaling for everyday.
25: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
27: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
26: Tanggaling-galing mo.
27: Smart Dishwashing Paste.
25: Heavy duty linis bawat pahit.
28: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
29: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
30: Atong takna sa 8:25 na sa manuman karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: straight to the point.
2: Okay, balik tama yung gusto mga isgutanan. Karong nga buntaga, ubay-ubay tag mga issues karon mga kahigalaan. Niatay mga reports at mga higala. Doon natay mga nagkadaiyang mga isgutanan labot sa impeachment o ingon man mahigala pagpresentar sa AMLC kagahapon, pagpresentar sa bank managers kagahapon. O ingon man doon na pa'y press conference sab si VP Sara. And of course, atong mga reports sab sa atong mga kabanan niya to akaroon sa gawas na nagkuha sa atong mga reports karon. No? But before ana, ato sa tagay pagtagad mahigala atong mga winners, mga nasakpan na minaw sa DYH, bibo sa makadawat mga palipay, gikan sa atong Sibianan. Nasulin niya karon sa kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
29: DYHP. Aha! Ottoman Report.
2: Okay. Standby may gala kay mura og nadaot ang atong signal atong balikan kadali tawgon sa atong balik sa kasamang Lailin og atong i-check may gala atong signal pagbalik mga kaigalaan. Kini nga portion sa mga sukin tigpaminaw hatod kanato mga kaigalaan sa EXL Makabuhay Plus Capsule mga kaigsunan. Importante kini mga higala ha kay ang EXL Plus Makabuhay Plus Capsule. O ni ang kapsula nga gipangita, nana dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinhalan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagad kaayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients mao sigurado ang epektibo ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Gama sa Heavenly Elixirs English or mas giila nato Makabuhay usa ka life-giving plant sa bangan palangdaan makabuhay, makahatag o kinabuhi. Gisagulan pagid kinig asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa inyong mga suking butika o kalang sa mga pangutana, pwede mo text or mutawag sa 0917-728-1434. Ako balikon 0917-728-1434. O gingon masab kini nga portion to grata may gala sa EXL Black Coffee. Batuni ang himsog nga lawas o mayo nga kinabuhi uban ang EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo nga mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery o peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Nia ang sikreto alang sa maayong panglawas. EXL Makabuhay, EXL Black Coffee, ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog o kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan. At umalikan sa kasamang Lailin Rabanes Arigada sa iyang report niya ni Maurasa. Yes, kasamang Lailin.
29: DYHP. Aha! RMM Report.
3: Maipunta sa mga regional na pinilog-pinilog, maipunta ng King Tipo Minerto Station, DYHC. Lagi taon sa Cebu City, no, it is sick, no, no, sa maswerte, matawa sa itong mapahalipay, nga po, Tito Rito! Ipasarama sila kanunan kung sa kwa sa itong station, DYHC. Sila Vivian Clubel! Ahil Manuel! Regina Lihasan! And he's Kepa! And Daddy Arty! Anita Bato! Daddy Kuto! Okay, I'm taking a video of that IHC!
2: Okay, salamat Lailin Rabanes Arigada sa imong report o gingaman sa mga nasakpan karon ng minaw sa DYHB Gay FM. Arita mahigala sa ato mga ginagmay nga kiai-kiai sa iyo sayaw. Pahalipay mahigala sa mga nasakpan ng minaw sa DYHB Gay FM. Kaubar ito si kasama nga Julius Balili o Idol B. Ala, kumbati. Kanagyod, kumbati mga tatay, mga nanay, ate o kuya.

0: Can I exercise? Okay. Okay, salamat kayo sa mga nasakpan na minaw sa IFM o DYHP. Ganahan para batas na mo sa isaya o mga kaigsunan o mga orasa. Ah, pero anong tayong oras, mahigala, standby lang sa karatas to mga issues sa karong nga tataon. Salamat Julius Balili, Idol B, o sa mga nasakpan na minaw sa IFM o DYHP ni ining mga orasa. Thank you, thank you, thank you. Padayon lang sa pagpaminaw sa atong sibianan. Naorita, mahigala, tunduga mga iskutanan karong nga buntaga. Human lamang usab sa pipila ka mga mahinungdanong mga pahinomdom. Alas 8:32 na.
1: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
10: EQ pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo. Kinikil!
12: Uy, 150 over 100 man.
13: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
12: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
13: Ay.
14: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungo ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pa yun sama sa pomegranate.
15: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
16: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
17: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
18: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
19: The right hydration matters.
20: To perform.
21: To win.
19: To rise above challenges.
22: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
19: Fuel your peak.
21: With the right hydration.
19: With the right minerals. Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit. Summit Natural Drinking Water.
16: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
23: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza!
24: Salamat! Thank you! I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo. The soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka o guwapang ihapon.
23: Daljud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
24: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo.
23: With regular use, results may vary.
24: Makikumbati ka today, bisan work pa na o biyahe, gandahan mo. With the Silk Ganda Power Duo, ang soap and lotion tandem infused with natural papaya enzyme. With regular use, results may vary.
25: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
26: Beach trip or island hopping? Maparty.
27: Maadto sa gym.
28: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
25: Let's do this!
28: Pag Enervon Z Plus na!
29: Unilab quality yan.
28: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: lungsod sa Dumanhog. Layo-layo na yung biyahe karon sa itong kauban. Dastong linya karon si Radio Man Paul Lauro. Paul?
1: DYHP. RMN Report.
2: Radio Man, Attorney Ropil, no? Niya meron si Speed Pilot si Sumampong sa lugar din na ito kining maong krimen, Attorney Ropil. Paghatag kong background sa ato mga soking na tigpaminaw, Attorney Ropil, kining na ito sa purok singiko ni itabo ni Sud sa paninay rasad sa hinikanan sa biktima o sa mahuling lula po sa suspect na minor, no? Itabo ni hindi sa may purok singiko, sityo, subong, barangay tapon sa lungsod sa Dumanhog, Attorney Ropil, mga pasado ni alas 8 ang tatla sa kagabi o ni Adtong Lunes. Kinihuyuan nga napatay sa iyang pagumanggol nga 15 anyos, gila ni nato nga si Marlon Ibis, 35 anyos, at second year high school na ang natapos ani, wala ni mo padayong eskwela, standby lang ni diri sa ilang balay, way trabaho, uban sa iyang byuda na inahan, nga nag-edad na sa Dintown o 76 kini si Nanay Teresita Ibis. Ang income ni Nanay, Attorney Ropil, niya sa senior citizen, niya tagtulo ka buwan, 3K, maura po niya ihatag-hatag sa iyang anak, eh. Sabi mo, inom-inom man yung namatay, so iya po taga-tagaag, 100. Pero naagiri ang iyang duha kaapo. Ining duha niya kaapo, ang maguwang ani, this size, o niya, ining suspect yun si Anyos, no, nga naanaroon sa kamot sa atong kapulisan o the turnover na gani sa DS ang atong haybawan. So, si nanay, sa'yo ni nabiyuda si nanay kay sa edad niya 54 anyos sa iyang bana, nitaliwa na palaing kalibutan sa sakit niya high blood, yung high blood usahay, no? Huwag ka na to, sila, nag-ipol na sila, ining light materials na panimay at yun yung hotel.
0: So, kanang balay, Paul, ang nagpuyo niya, ang lula sa bata, ang bata, o kinang iyang uyuan, pilas kawag sila nagpuyo tanan, dyan sa balay?
2: O pati sila kanang at yun yung hotel, no? Si lula, na mo'y mama ni ining namatay ng uyuan. Actually, pito ni sila na, no? Anak ni mo. Ito ni sila, Attorney Ropil, unya kamanghura ni si Marlon, kining namatay.
0: Pero ang napuyo sa balay?
2: Ang napuyo sa balay, kining namatay, o duha niya kaapo. Edad, this size, o kining suspect, nga 15 anyos, nga grade 10 siya, nga nagtungha sa Bituon National Vocational High School.
0: So sila lang kuyugas balay, Paul? Stilan.
2: Sila rang ipuna aning balay at turn return kay ang ina aning duha ka bata namin yung mag taga siyudad kay nandabaho man si Helen ingan si mama aning mga bata si Helen nandabaho dito siyudad nakakita dito o laing binuhat kay ang actually ang amahan ani nila at turn return kining 16 o kining suspect kay 15 anos at taga Negros man may palang ni sila at turn return.
0: So, gibiyaan sa amahan ni Paul, kumauhon niya, kinisihilin mo igsuon sa namatay.
2: Oo.
0: Pursusong igsuon na yun.
2: Oo, pursusong igsuon yun ay inahan.
0: Sus, kasubong pamalandungon. Okay, Paul, standby ha. Ato'y panangat ang dugang kwan. Report naman lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 8.48 na.
3: Care time.
4: Ako si Tere Robles, 59.
3: Unsay na sinati nato nga problema sa kidney?
4: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
3: Sa pagsulay nimo sa kidney care.
4: Hantod na ubos ko sa karton. Pagkuha ng resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care. sa opisina, pirmi bakang nagatubang sa computer.
8: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyol ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
9: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
10: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
8: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, kasil na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyol ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
0: Atong attack na sa 8:50 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
0: Okay, nga portion tol kanaka may gala sa sugar troll. Daghan karon na gi pamati sama ining insomnia, constipation, high blood o inguman diabetes. Kung ikaw na anini doon na herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement doon na kining A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Din gikan giyod sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine. Mao makatabang sa mga naglisod sa pagkatulog sama ining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Mong sama ka na to, matag adlaw nag sugar troll.
12: Straight to the point.
0: Ato balikan may gala sa Rajiman Paul lauro ni mga orasa. Alas 8:51 na. Yes, sa Rajiman Paul, back to you Paul.
1: DYHP. RMN report.
2: Rajiman Tony Rupil.
0: Go ahead Paul.
2: Balik na diri Tony Rupil no sa panimay din na asa diri na tabo ang maoga krimen atong giimbestigaran kining maoga kaso Attorney Rufiel no. So ang update ani sa akong kayo lang na suspect nga mino didad anaron sa kamot sa DS Attorney Rufiel. So si nanay Teresita na address atong papadron loyo na mo Attorney Rufiel, loyo na mo Attorney Rufiel ang kuan ang haya o anong mo, no? Adiyat ka, Atty. Rufiel. Okay. Tumagun sa din ato itong messenger. So,
0: okay.
2: Kala, okay. So, na-address na na Teresita. Nay, diin mga pangsubo ninyo na, no? Sa DYHD, sa IFM, mga station manager, Atty. Rufiel, Banyo, Pauy, atong angkoron sa DYHD, sa atong programa, Straight to the Point. Nay, mga pasubo na mo. Unya, nay, din ka anang urasa. Din ni baka?
13: Dito
2: ka sa ibabaw na ito. Dito ka sa taas. Kaya sa danas mo na Attorney Rufiel. Sa silo ka ni Attorney Rufiel, sinuktado. Unya, karaan niya balay ba? Sa taas, light mo. Areas na lang yan. Nagumba ni siya itong bagyo. Tahon, bagyo o bit. No, pa sila kaparito sa taas. So, dito ka sa taas, nay? Ano to? Ano pa?
13: Nagbubuo naman kaya kahit mauna na ito po siyang iluauyuan.
2: Dahil ito may nasukpan sa imong anak na nasukpan nila ka ni atong imong apo.
13: So, patatagong? Hindi naman buha dire.
2: Attorney Rufiel, naadiring magbuwang ang 16 anyos na mauyong nakasaksi sa itabo. Ato na siguro ni patalik doon siya, Attorney Rufiel, kaya mahinor ko sa niya. Dihayit siya sa tubangan sa diyang nag-kumpuntasi ni iyang mangod kung ang iyang guyuhan. Ato ni ipaasoy niya kay kuan lang. Dari lang siguro sa suwang lang siguro na, no? Kaya lang kayo ipakita kitang iyang kuan kay Mahilo ni si Attorney Rufiel. Maguwang ni sila kay sa permero ng mga anak Attorney Rufiel, duhari gini sila anak. Oh. Itong awa na nila.
0: So nabilin tao ni mga bataas lula?
2: Yes. Oo. So, ang 16 anyos, ang magbuwang ni sa suspect Attorney Rufiel. Anang, ang tunalit siyang tag-uol sa anya dyan. Then, unsa naman itong rasa ang mga itabo? Alam ko niya, alam ko ito. BBA, sa mga ito, dire mo dire, kini napita ang Tornero Pil, kinihayaan ang Tornero Pil ba? Dire sila nagyaka. Dire sila ni napita, no? Ini, na sila nagyaka dire. So dire mo nagyaka mo kay nangyapod. Unya, ang imong manghod o panguyuan, diin mo napit, dire sa akbang ni mo. Kinsa man, diha na sila daan, nagkatapok na doon ang tulo, sa dihang nahitabo ang lalis.
14: Wala, ay man, ito na kay naglaglaal pa man siya diri. Yan na,
2: hindi mo iwan. Tapos paso pa dyan sa sala. At sa sala, gamay niyo sala. Ito man siya, naasya na tukan.
14: Tukan? Nasing katukan.
2: Kasi may yan na sukan at tukan. So, paso niya dili.
14: Gamay naman kayo yung kuhan, yung katukan, yung ibibi, pero ba?
2: Kasi may yan na sukan.
14: Wasay katukan, ay wasay katukan, pero nasing katukan ka ng kuhan. Kanon, kanon rin.
2: Ah, panon. Kung nasa ko siya sa kanon, sa
14: deeng kalaan sabi niya.
2: Ah, oh, wag mabinil ba?
14: Kaya wala naman sa nabinlan dito na magmanasyag ka on the gabi na lang ba kayo dito siya mula ka na mukha nung minasyadaan.
2: Okay.
14: Okay. Yeah. Oto, dito siya nagyayo siya ba ayaw kung ano nung wala siya tingin sa nga. Kamay na kayo pa kayo natunga na sa aming manghod.
2: Nung siya natunga rin ka ninyo sa imong manghod.
14: Yeah.
2: Yeah, so ang pakita mo ang imong manghod mo ay di rumbo sa mag-iapil ka niya o kuhana. Kasi ingit sa wala siya mga bindikan. Oh.
14: Kaming duha mo yung iaway, pero sa ako, wala ko niya napan, nadapatan, pero happy tra.
2: Okay, wala ka niya madapatin.
14: Pero sa kumangod na niya,
2: so, may divert siya dito ni Timong Manghod. O niya, ay na ito mo, imong kita, at bang mayroon mo.
14: Kuhan, at bang nga pato sila una, yung yaw-yawan, maaya kumangod niya. Sa kong before, ay after ata yung yaw-yawan, pinamutana kumangod. Ay, after at yung pagyaw-yaw, yung hindi ko ang tuntong kumangod. After na kayo naman, tanak kumangod niya rin, iya kong nabukas niya, wala siya namang unsaa, wala manumbag siya. Nang ito kay, pagkawaman ato kay, nang utana ang ako kay, naglago kong mahali ang ako ang kuyuan, anak niya, ano daw, upak-upak siya niya, upak ang mga nga karoon, ito niya, hindi ko ang tuklong ang kumangod. Pagkawaman ato kay, dito nagsad niya, tukol akong manghod, which is yung one sa self-defense.
2: So, kanyang barong kayo manghod, niya, nagbuha o kait niya yung iban, wala lang. Tumurong niya na niya daan.
14: Niya na niya daan.
2: Ang describe niya, Tony Rutil Batangas, unlike na unang report niya, kung sila yung kusina, hindi, Batangas yung anak-anak, no? O, hipos-hipos, no? Old-old. So, mo'y gigamit, tampok diri sa lusong-lusong sa iyang uyuan tumba dali na pinsa may pultahan na Tony Rupin na nagubo kay picture niya Tony Rupin.
0: Kasubong pamalandungon, Paul, nga kaon na hinungdan, Paul, wa mabinli itong uyuan niya, nagmao ito, Paul.
2: Ana, ikutom din siguro ito.
0: Allegedly, no? Nagmaoy allegedly.
2: Okay, ikaw mo na pag sa may ani na matayin ka, Tony Rupin, makot para sa inaan. Sinanay ka lang makakuha na siya sa iyang senior citizen na assistant, financial assistant. Kaya itong ipakagamay na tag niya, no? Magpakitake. Pero hindi ginigong siya nga mo demand, no? So, human ato, dyan, ka lang pagkaigo na si mo, ano, tumba na direction. Kasi, nito po ni Kwan, tinong manggodin taon.
14: Kao nga itong buhata kayo, wala hindi siya lang mabuhat, hindi mo baro, grawag ba, buha, nagtulala.
2: Tulala siya. At hindi mo taon siya direk.
14: Mga siya, wala kalibutat lang na buhat ba?
2: Ikaw, isip maguwang, kung mga mabuhat yung tao, naka, kuhan sa iyan, uyi pa, sa iyan, sa iyo, sa iyo, sa iyo, sa iyo, sa iyo, sa apil ba ka nga, na, siya, hud?
14: Nakakuan, nakuratan na po ko kay nanay ni Kalat Lugubal eh. Pagka man ang tatay, ito na po ni tawag o kuhan sa ambulansya.
2: Ikaw mismo nakatawag dahil sa ambulansya, no?
14: Nagpatabang po
2: ko. Sa ilang during, sa ilang lansay, waka mo.
14: Pwede po
2: sa lang. Ayaw lang na, Tso. Mamalit lang tayo. Kanon, or hindi mo baka hindi operang inuhang kanon na lang dito niya, anak.
14: Kala yata eh, because na mabuhat na po tayo. Katong tayo magod is, if mahinaykan ko ito niya, dito na lang tanong ko ito, hindi lang akong kanon, ako lang tanong niya, kasi para makakaon na akong mangmugay, yaban niya, ako rin may dilikid. Kapag alaman po si mama ato ko, at ako makalit na sa kaon, Kaya pagka, kaya wala man din ko na kuwanan ato. Kaya bakit hindi na ko itaan sa bang, mula ka wala po sila na, kaya lang siya anong ano. Bumas yun yung siya, kaya rin yung kuwanan ko. Sa interview niyo po, Liz, nakapahap niyo ko sa iyo, lang na, sige na din, yung mga hod niya, nag-alan, kaya mo rin, hindi pa nang dama na gaya, siguro ito niya, ay anong na naman siya da, ay hait niya niya, di ba? Oh, niya ato, Usman Juan, dapat ni iyo, ako na galing kung anong dyan. So, ang tuloy sa iyo, tinwi na din si yung mga hodma, nagmalali. Kami yung duwa, ako mong duwa dyan. Uy, tayo ganing napait time na iduwan yung duwa ko, yaw-yaw, napait time na napatan. Kung sa man, anong mag-yaw-yaw man si Diyo ninyo? Doon na ba siya isugo ninyo? Posible hindi mo katuman, yung mga makapaulbo sa iyang nasupo ninyo din, ha? Wala man to. Ang maingang medyo kay Marasag na itan ng doon mapuhiya sa iya ba? Nasunya. Nakuha naman na wala doon sa iya. Pero kung yung hindi mo niya, doon ay one time niya, sigoon mo, hindi mo pa tuman ba? Unsa man to nga mga sugo dyan. Kaan, ng panghugat, pan, atong taon, kay man, katulog tubig, o kanang pan, maglungag. Sige na hindi yun na makabalibad mo. Pero hindi ka pirmi nga inyong balibaran. Okay, lakon na natubri, kinag-ipon naman yung muso sa kabalay, di ba? So, sige na hindi yun na makabalibad mo. Night time, if we hear this, kaya may, like, for example, kanang nami mga buluhatong si Dr. Patrick, na ugma na iba, ni Sarangit, so makabalibad mo niya na pita niya. So, ano niya siya pagbalibad? Like, ang inang nga, nili, nili, nili. So, kung kaugas mo na ako, ikuan, nami, ibason, na if mo balibad, mampunit, ina among rason din, mauan din na siya, na makaugas na lang siya ko kahat, bakalag, pa magpuyat ko, ining gabi, may ana, mag-inap na ang sad. Actually, meron pin na.
0: Nangis ko ila pala sila, Paul, kini mga bata, Paul?
14: Hmm, sa may graduate mo dyan? Grade 11. Grade 11, yan. At yung mga mga turner ko yung grade 10.
0: Grade 10?
14: Sa yung mga eskulahan, sa Kuan. Yung mga mga sa Kuan is ya. Bituon.
0: O niya, kato si Marlon, kato napatay, Paul. On sa mga pila edad at upo niya, on sa may trabaho niya, Jod. Wato yung trabaho na diya siya?
14: Ano yung trabaho si Marlon at yung Rupil?
0: Pila may edad niya?
14: 35 anos.
0: Uy.
14: Ulitao ni siya at yung Rupil. O niya, itapos na ni siya sa pagka second year high school. Wala mo, buong school la, pagkitapol na.
0: Kay, o kinana ba, kisamay nagbuhi nila, asamas nagpagkaon, kung way trabaho ni si Marlon, o niya, kining mga bata apo, gibilin rapod sa inahan niya sa ilang apuhan, ang amang ilang apuhan nga tiguang na maupay ilang patrabahoon.
14: Nagbuhi na ni na attorney Rupert si ang inahan na lang dyan ni Marlon. Eh na may income si nanay. Kiningiyang financial assistance sa senior
0: citizen niya.
14: At tulo kabuhan pa makubra.
0: Kanya ka ng inadlaw nga pagsustain na inadlaw. Muna itong kuha, no? Okay. Standby, Paul. Ako kamalikan o totoo. Duman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:03 na.
15: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yun ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
7: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Minor prizes, winners sa tag 10,000 pesos. Mao sila si Keisha May Puno. Gikan sa 360 Pharmacy Capital. Imelda Catalan. Gikan sa 360 Pharmacy Iscario. Jonelyn Librando. Gikan sa Watson's Culon. O Crescente Tixon. Gikan sa Alfar Pharmacy Talisay. O ang lucky winner sa 100,000 pesos cash major prize. Enrique Cabalang. Gikan sa Evercare Ermita. Congratulations! Padayon lang ang alagang Biogesic. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
8: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2020. Drink responsibly.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV na dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala. Ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Sa gunso ng OT, ay buhi.
9: Kaya pa nako.
8: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
9: Kaya pa nako.
8: Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
7: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na alas 9:09 na sa tuman-uban karon ng atong tulumanon inyo nga tulumanon.
3: Straight to
2: kini nga portion to Jota may gala sa Seed Element Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahintang sa panahon karon na pandunay may balita gikan sa pait. Kana ang Seed Element Oil nga may muhatag og kupayan sa atong giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, piang-piang, arthritis, mga katulkatul sa panit, biribiri, hubag-hubag, bunay, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan alamog, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa, gamit na mga kapanyawan sa Seed Element Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Element Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling.
3: Straight to the point.
2: Alas 9:10 na, atong balikan si Radio 1 Paul Lauro sa dugang report. Yes, Paul?
3: D-D-D-D-Y-H-P. Tata, RMN Report.
4: Radio 1, Attorney Rufiel, balik na din sa Panimay, no? Hiling mga orasa sa biktimang uyuan. O niya, season time, narasa din nag-uyo. Kinihiyang pagmangkon nga mga inihimo sa maong nga krimin. O niya, doon na kay pangutana, Attorney Rufiel, ni una ni nanay or sa magbuang Attorney Rufiel, pwede na nato ma-support Attorney Rufiel, no, ang atong niya ang inang panawagan niya to nila Attorney Rufiel.
2: Oh, sige. Okay, dong
4: aja ay panawagan ng Attorney Rufiel si kuan ang magbuang kaniya sa
2: sige ko no
4: ni kuan sa kulang iyatag niya Attorney Rufiel ang kuan otso no si Attorney Rufiel na dyan ha. Tumpadya lang sa iya niya ang mga pangutanan. Okay lang.
2: Hello dong dyan.
5: Hello ya.
2: Oh, dugang lang pangutanan. No? Inyong mama, naana, naulit na diha.
5: Wala pa ya.
2: Wala pa. Kung sa mga imong mama dahi, mag-ulian ninyo diha. Dili ra.
5: Attorney Rufiel?
2: Oh, ang inyong mama, kung sa man, maulit ninyo din ha, mabisita ninyo pirme, dili ra pod.
5: Dili man kayo, pero karon mo bisita siya.
2: Oo. Oh, oh. Sos, kay kining namatay in town nga inyong uyuan, igsuon ni si mong mama, no?
5: Yes, attorney.
2: So, kamura untang upat na sa balay. Sabot-sabot na unta mo diha de unta, no?
5: Madara man unta, attorney, pero dili naman dyan makaya sa iya.
2: Sos, okay. So, kanus, pila may edad ninyo nga ang inyong mama na ari sa syudad? Dari na narabaho?
5: Mga kuan pa to, attorney, mga around kuan, 7 or 8.
2: Ang imong edad atong panahon na. So, duha mo kabuk igsuon nga naa da gibilin. Ang inyong papa mo kontak pa ninyo?
5: Dili naman to siya, attorney.
2: Unya ni support ang inyong papa ninyo, padalhan mo sa inyong papa?
5: Wala na po.
2: Wala na. Ang inyong mama ray mapadaan ninyo?
5: Yes, Attorney Rufiel.
2: Oo. Kisa may mudawat sa kwarta si mong mama, o mupada?
5: Ako, Attorney Rufiel.
2: Ikaw. So, ikaw may mag-budget sa mga pagkaon, di ha?
5: Yes, Attorney.
2: Oo. Uy, sus, ginoo ko. Unyaon sa may dugang nga panginabuhian ninyo, di ha, para na may pagkaon?
5: Kuan, Attorney, if kulang raa mo ang kuan budget kay na free time nga maswitian ni if marilisan po ni sa 4-piece.
2: Oh, kay membro sa 4-piece.
5: Yes, Attorney Rufiel.
2: Oo, oh, oh. Kaya ngayon mong lula, tiguang naman, pila naman edad ni lula, gani?
5: 76.
2: Dili nakatrabaho. Katong inyong uyuan day, wala day to manarbaho, si Marlon.
5: Wala, wala Attorney Rufiel.
2: Oo, oh, oh. So, unsa may nahitabo di ay atong pagkagabi eh? Anong nahinaykan man si Umanghod o Dunggab tong imong tiyo?
5: Tungod dito sa gamay nga kuan Attorney Rufiel, gamay nga problema pero sa iya kay big deal kay sa iya ba.
2: Mm. Nakainom to siya?
5: Wala jud Attorney Rufiel, like normal ra jud nga gabi una.
2: Normal ra nga gabi eh. So unsa man kana nagpreparan mo pagkaon, ikaw may nagluto? O kisa may nagluto ipulos mo malaki?
5: Sa sudan Attorney Rufiel is ako pero sa kanon kay siya.
2: kinsa imo manghod?
5: Ang ako ang uyuan.
2: Ah, siya may nagdungag, unya ikaw may nagluto sa dungag. Ano sa manay, humanyag dungag, wa sa mukaon, daan, nilakaw siya?
5: Mukaon, may daw siya daan, Atty. Rupil, pero pag humanyag kaon, kinilaag siya. So, maotong kwantay mga among nahurot ang kanon sa akong mga hukiga. May rapod kayo, basta ako rin sa gitunga.
2: Nga si Lula di ay nakakaon na po na itong panahon na.
5: Nakakaon na yun sila, Atty. Rupil, kay before may mga on, kay among dyan isigurado nga, manan sila kaon tanan, kay madupay man dyan may kaon sa akong mga hutana.
2: So pag uli sa imong tiyo, maragigutom siguro to, kay pag uli niya, gika naglaag.
5: Mura po, Atty. Rupil, kay among sudal magudatong tayo mais, kanton gani.
2: Unya, wala ninyo, nahurot ng kanon, wala na habilin kanon niya. Nasuko siguro to siya, nagdungag, unya, nahurot ninyo.
5: Oh, Atty. Rupil.
2: Wala ninyo inya nga, magluto lang tagbalik, tiyo, magdungag lang kagbalik.
5: Wala na ko inga, Atty. Rupil, kay if makuan, nakauna na magkuro ato, Atty. Rupil, nga if iyakong mahinay ka ng something mahilag lang, kay isurinden na unta ito na akong pagkaon, ihatag na ko niya.
2: Ana pa dai mo pagkaon mo kan ada ito.
5: Wala pa gali mi ka kwante wa ka na tuwa ni ro film isa pa to ka ko sa among nakaon.
2: So pag ang imong igsuon nga kadto in taw nakapatay wa pa to makahumag kaon.
5: Wala pa jud ato ni ro film gedungan ro jud mi kaon na to.
2: So pag abot niya wala na nahabilin pero naa ninyo wala na ninyo isulti nga ato lang i-share tanan. Tiyo, di araman ewan kwan, o sa pamagkutsara na iban ani, ato lang yung tungaon.
5: Wala.
2: Oo. Tindi malasa. So nag-wild siya, kaya na ipagkaon nga nabilin sa kaliro.
5: Natok po dyan siya gumaay, attorney.
2: So niya, so man nadapatan ang imong manghod? Wa ka maapil?
5: Wala. Ako is happy to sa kong madapatan, attorney, kay kuan, kaning... na naglagot ng buto siya na ako ni katong time kay wala man jud sinsapit man ko madapata to kay wala jud ko nilingi niya kay basin niya mahinay kan ko or something mas mabuhat na ako ni magilom-hilom na jud kog maaya ato ni moto kay ni balin siya sa akong mangho dito na niya gawas yan tanang kalagot.
2: Sa niaging mga lalis ninyo or kasabaan mo unsa may hinungdan kay ang hinungdan ani karon pagkamataya kaon man. Kaso una, kanang makasabaan mo, sa may mga hinungdan ato?
5: Ang hinungdan, ana, is daghan-daghan po kanang mga butang nga nangawala, butang niya nga nangawala. Pero ang sa tinood at yaik is, kaya rin mo yung nakawala. Like, mag, nakalimta niya ba, or kanang nakalimot na, misplace niya. Ikaduha is, mga sugo nga kuan, mga sugo nga wala na mo natahod. Naman si time nga dili na mo matawad ang iyang mga sugo, especially if busy kay may ka na magbuhat ng mga project nga ugma ang deadline, so dili din na mo mabuhat. Pero kay since maglagot man sa if among balibaran or something, iya man ming hilatan, ako na lang ikuan, ako na lang jud buhaton. Bahalag malit ko pasog ugma or magpuyat ko karong gabi iuna.
2: So kana inyong uyuan kayo may trabaho, asa man siya kwarta o panalitan magsuroy-suroy siya?
5: Narapod na niya kay ang kanang namuwi time niya na si kwarta niya yara pong ipang sugal niya sa likod ba niya mora po'y kuhan mora po'y kuhan niya makwarta niya ikaw ba na yara pong ipatugsudan para niya nga na.
2: Wani mo badlo nga umanghod niya dong ayaw na dong di tala na dong gabon stiyo bahala na lang na siya
5: ay wala po na ko na bantayan nga iyan na di mabuyag naman ang tato na ako, pero kay late naman dito kayo, kay wamdito na ako mabantayan nga, nagbitbit naman ito siya kutsilyo at ang tayma.
2: Unsa may naitabo, dapatan na yung manghod, unya mo ito nga ni Kwansa, na napugusag bunot sa iyang kutsilyo?
5: Oh yes, Atty. Rufel Mark.
2: Unsa man siya pagdapat?
5: Kakuan ka nang gikumot imong buhok niya, gipahangad ka niya, gisumbag ubot sa ba? Sa jawline dapit.
2: Suwang. So moto nga. Moto nga. Kuan, ay mo manghod ay nadadaan na dito Batangas di ay daan. Asa man sa itong Batangas?
5: Wala pag kukabaw ato Atty. Rufel kay magdugay naman ang naasa iya kay namin ni sa Orkan the Pit niya. Sa katong nangukay ko siyang mga kabinet kay ako na pag ipasagdan kay basin bag style-style ato niya or display-display rapod siyang Orkan ba.
2: O sa mani umanghod, may pagkaputungon po ni utok? Ulo? Initog ulo?
5: Hindi man, mag... Ay, magkalmaran na siya nga pagkatao man.
2: Kalma?
5: Hindi pa nag-ulo.
2: Na, kung na siya, naunahan na siya ito, mo nang nainit siya.
5: Oo.
2: Oh, ang inyong mama mo bisita ninyo kada buwan, kausa sa saka buwan, kausa sa duha ka buwan, unsa man sa tigbisitahan ninyo?
5: Mo bisita ra na siya every time kuan kanang Pasko ug New Year nga na nga time.
2: Oh, ang inyong papa wa na gyud pakita ninyo?
5: Wala na jud, so kada tum pagkabata na mo.
2: Oh, sa mga biniaan mo na mo sa lola in town.
5: Ah.
2: Sige, so pila man ka dunggab iyang gihimo nga to si mong uyuan?
5: Murag isa ra man daw to ne, murag katong time makai. Isa ra siya pero laom kaayo kay murag tuod kalagot niya ba mag iyang nadrotong maayo.
2: Mm. So ikaw may nanawag og ambulansya pagkahuman?
5: Wala ko nanawag og ambulansya pero nangayo kog tabang sa ako ang kuan mga iagaw ni dito na minanaw og ambulansya.
2: Oho. O sige dong diyan no, pastilan. Paita ining himtanga in town. Yung sa o maniron, pagting lisura ng kalakiha, imong manghod to sa prisuhan, to as this WD, ang imong uyuan na gihaya ron. Huwag na rito madani ag pasinsa in town sa imong manghod. Hmm. Ah, sige, sige dyan. Ihatag sa imong lula, be.
5: Sige, sige, Attorney Rupil.
4: Attorney Rupil, ang maguwang na may saksi sa hitabo Lunes sa gabi. Si Nanay Teresita, Attorney Rupil. Nay, si Attorney Rupil sa DYHP.
6: Sir.
2: Nay, among pahasubo ni mo, Nay. Ninihitabo, Anay.
6: Sir, wala ko kong sayo, sir, nga niabot kayo ni panahon na.
2: Oo. Unya, ang kinini... O, saman ni si Marlon, di ay, ngano? O, nakasuway ni panarbaho sa una?
6: Oo, makasuway sa panarbaho, sir, ka lang. Instruction na di man po magdugay. Mauli man kay maluka ako. Iba ko na ka, kaya mauli na po siya diri sa banhog.
2: Oo. Oh.
6: Kaya yung kaayo.
2: Kapila naman siya kato sa panarbaho?
6: Kuway, dugay na si Roy, na wala trabaho.
2: Unya, asa man sa pagkaon, samay, kisamay nagbuhi ninyo diha, para na amoy sustento kada adlaw.
6: Ako, manintamot man ko food o panita nga makakaon food me kay na pwede ko mga saging, alam mo ko ang kusir ka lang na mga tanom niya magbaligya po ko saging na di man hurot na mukha o makapalit mong bugas o sudan.
2: Wani mo patabanga si Marlon nga mamaligya tag saging.
6: Di man itong kwan talagsar kay si mo wani panguwag kahoy at talagsar mo kuman basta di kaya.
2: Oh, kini mo mga apo matabang po din mo o panalitan mga
6: oh, tabang man yun sa akong isubo. Pero, hindi tayo makasubo. So, yun eh, kaya ang school naman, ulit, hapo naman. Domingo ra o Sabado.
2: Kay balo ka nga, kato si, kato ang imong anak ka si Marlon, dapatan niya ng imong mga apo. Kay balo ka na.
6: Oo, kay, kung man siya, lali kayo siya musuko, ano yung mga, kung baka na, yung pag-umang ko. Kaya, kung hindi siya magdugay ko, makwe sa ulo, ko ilarutan sa buhok, kung ayaw, yun ana, Marlon, ka ng imong mga langhod, ang mga iga, ka ng mga pag-umang ko, kaya hindi sub, kaya ikaw, wala mang kay anak, wala ka ng minyo. O matigulang ka, man nang ganyan yung pag-umang ko, nag-school na, panahon makatrabaho, makataon ka ani. Pero kay di makamain mo sa dapat. Kaya nga wala. Ya usa aga sige na nang pangayo kwarta ni mo kasula mangayo kwarta og nakong kwarta kay dito la guni sila. Unya ikaw taga ang mabugag ay kwarta ugen bertem magmangigi.
2: Sus Ginoo ko. Kasubong pamalandungon nya abot ning mga panahon na intawon la.
6: Oh, bitaw. Pero sus ay di urag di tang padawat na abot man da wasto na lang gyud. Ano na lang yung mga problema gadhan?
2: Si Helen, kumusta man si Helen ang mama ini mga bata?
6: Oh, nasa si dad na po si anak si buhi. Kaya ninyo man po si laing lalaki, si anak. Naitrabaho sa iyang bana, pagandaan po ni mga bata din rin.
2: Oh, sus Ginoo ko. So ikaw na yung nagsapupo hinoon ini mo mga apo?
6: Oh. Kung hindi sir, kayo. Mientras tanto mga makagahong pa ko. Baka panghita pa man siya.
2: Kunya, kato si Marlon, wa man to'y trabaho si Marlon, wa din siya mga kuan, wa di say uyab-uyab di ay. Kuan ni manguyab.
6: Wala mo ko kasi may maguyab-uyab, barkada lang, mga lalaki ko din iyang kauban.
2: Nakasuway siya, nakauyab siya babae.
6: Kabantay sir, oy.
2: Wa ka kabantay.
6: Wala mo ko kabantay nga, maguyab, uyab ko na. Mga lalaki man, magbarkada niya ngayon.
2: Okay, ang importante, umakauyab siya babae, manikamot sa trabaho para nasa ikagasto o dit-dit, ina na?
6: Wala man po, hindi siya mag... Yung maulagay ito, wala man nabaho, kaya wala man dito sa mong ninyo. Ako yung mga ninyo, wala ibigay.
2: Jesus, Ginoo ko. La, sa makausap pa, amo na subo may ining hitabu a karon, ining hitabu in taon si mong anak, niya niya po yung mong apo sa na priso na inoon yung kalakiha ron.
6: Wala man ang sagot nung siya, naman sa DS. Narasis daw
2: sa... Naas sa DS, oo. Kaluoy taon, anong hitabu ah?
6: Minor, oo. Minor, mali-mali.
2: Mm-mm. Sige la, so... ang imong mga anak ko ba, naana, nagtapok na mo diha karon?
6: Oo, ninyo naman, naana po sila yung balay. Maari sila din magabi eh, kay... Kaya may...
2: Okay.
6: Lain naman po siya.
2: Sige la, salamat kis panahon nga gihatag sa DYHP o Gay FM.
6: Salamat sir.
4: Actually, Attorney Rupil, sa imong pito ka mga anak na ikinipas Marlo nawa, no? Ang uban imong mga anak, unsaman, doon na ba'y success sa ilang pag-skwela, professional ba ang uban imong mga anak?
6: Wala man makamuman eh. Ika na yung kuwan, sir.
4: Pero kung ngayon, maestra o engineer, na ay, ito.
6: Ako, itong ako, sir.
4: Ah, mga ako na nalilo. So, nitabang ba sila hatag po ginagintay
6: kina siya? Nakapag sila. Huwag na kay magsildo, tagaan po may. Kaya na naman siya sildo. Tagaan po may.
4: Sige na eh. Mga pakasubo pag-usap, no? Ninyo sa inyong banay. So, mauna ni Attorney Rupil ang atong pag-imbestigar ni ining maong niya krimen nga nag-involve lang in town sa biktima uyuan unya ang suspect subo palandungon pagkumangkon unya minor di edad pa in town na hunong ang iyang pagtungha sa high school tungod sa maong hitabo uban sa atong investigative team speed pilot si Sumampong o salamat na ni Alan Moy atong kameraman karon ako inyong radyo man Paul Lauro DYHP Tatak RMN
3: Radyo mo nationwide.
2: Okay, salamat. Radyo man po, Lauro, sa mong report. Alas 9.27 na ang pastilan. Kwanto siya mga higala, no? Ang mga bata, doha kabuok, ibilin taon sa lula. Kana bang inanabitaw? Ang amahan sa binag magbuwag o taba inday malis. Inigbuwag ang amahan, support. Kaya mo to, kaon may hinungdan aning kwa na. Kanya ang inahan mo, padaha ko nito. Kaya inahan ko na minyo na masaglain. Doon na yung mga anak. Ang inahan na mo pa dahil dito. Mga biniyaan na yung mga bata, ah. Unya, di apoy uyuan may gana, nakipon sa kabalay, niya, Jesus Ginoo ko, kadi malasa. Kanarang yung kaon mahinungdan, nga, wa maminlig kaon. Paitang kinabuhi ang mga sukitig paminaw, no? Dili malalim kini, mga kaigalaan. Alas sa 9.27 na, niapatay dugang mga higalarong tagaagpagtagad, ang isyo mga kaigalaan labot ining impeachment. Og isyo mga higala labot ining matawag nato mga kaigala ag press conference ni Vice President Sara Duterte. Ang ganina atong na take up nga isyo kining minor de edad nga mao'y nakapatay, mao'y nakahimog krimen. Nga dunay katarungan nga mao'y gini. Mao ning sitwasyon na mahigala nga giunahan po sa siyang uyuan nadunggaban niya iyang uyuan. Paita no? Nya karon ang atong laing isyu mahigala minor de edad gihapon eh, pero ang kining mo minor de edad mo ina biktima. Babae ni mga sukitig paminaw nga minor de edad og matod pa na biktima sa panamastamas nining usa ka lalaki usa ka tawo nga medyo may edad naman ta ni. So ato ni tagad pagtagad ba kay galaan o ato la sa sing ipresentar ang isyu nya kumahimo ato sa makuag side ang pikas. Para mabalansin nato kining maong hisgutanan mga sukitig paminaw kay unsaon ta man ni nga gi panamastamasan man ning maong minor de edad nga babay adi lang nato ipakitang naong dong i-blur lang dong medyo maitsura ning bataa no mao siguro pong na kagusto tong kwan kay itsuraan man ning bayan ah ay lang ipakita doon kami nudidad na ba ni ato lang i-blur. Atong hinabion mga kaigalan uban sa iya in taong kinibata asad mausad. Gibiniyaan sad ni. So di asa iyang iyaan. Amurag lula. Igsoon siyang lula. Dali na puyo ning bata ataon. O niya, mauni mahigala nga na biktima sa tao ni. So ato ning hisgutan ron. Ato ning hinabion ron mahigala. Karuntutaw, ito sa padangat ang pipila ka mga mahinungdan ng pahinomdom. Standby. Alas 9.29 na.
7: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
8: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
9: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
7: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
8: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
9: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
7: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
10: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
11: Kada bulan, problema na po nato ang mga bayrono na bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po nga biyahe o linya sa mga payment centers. May na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o padalagi ka abroad, adunay mga extra fees sa uban nga merchants maunga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. May na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab nga mag-cash-in og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash-in na libre kada buwan. Mao nga kung GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala og pagbayad sa bills. Dili na kinahanglan mo pila o mobiyahe pa. Libre pa yun ang cash-in. Mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM 02721 39999. Other networks fees may apply to no more. G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Paspas kayo ang pagligid sa mga adlaw, di ba? Di rata makamatikod tungod po sa kabisi o kadaghan sa atong gibuhaton. Ilabi na sa atong mga kaigsunan nga kusog ang gigamit sa pagpanarbaho. Dili malikayan ang panakit sa lawas o pamaol. Doon ako ikasugyot nga solusyon ala ni Ana. Hibaw ba mo unsay latest sa panakit sa lawas karon? Ang Alaksan FR nagbag-o na karon, New Alaksan Extra. Unsay bag-oan eh? Gi-upgrade ang kanhing ibuprofen sodium dehydrate versus ibuprofen acid in Alaksan FR. Unsa may naaani? Ang ibuprofen sodium dehydrate mas paspas mutunaw, mas paspas maabsorb, aron mas paspas matagamtamaan ang ginhawa. It's 3 times faster absorbed versus Alaksan FR. Oh, nahibawan na mo sa latest? Mag-new Alaksan Extra nga dunay ibuprofen sodium dehydrate na. Unilab quality yan. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex with generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
11: Girl, after work, fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan-awon.
12: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
11: Worth it?
12: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
13: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
14: Glow Pond's Miracle.
15: Pond's Bright Miracle Facial Wash starts at 18 SRP. Available in Bright Miracle, Acne Control, and Oil Control variants for a fresh, barefaced glow.

0: Pabirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
5: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May na lang na ay bag-ong Revicon.
6: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
7: Revicon, tabang aron masagad, imong kausog
8: with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Naku, may ubo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
12: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Sol Milks for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
11: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
13: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Solmux for Kids.
14: Unilab quality yan.
15: Carbocysteine is the generic name of Solmux. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
17: Atong atak na mahigala, alas 9.37 na sa atong panuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
18: Straight to the point.
17: Now, atong tagad-pagtagad, mga kaigalaan, kining atong complainants nga niya karon sa atong sibianan before tamo adto sa atong mga issues karon nga buntaga. Atong tagad-pagtagad kay medyo di sa lalim ng ilang kahimtang, no? Kining babayhan na, mga kaigalaan, minor de edad ni, 16 years old. Unya, biniyaan sa ni, no? Kaya niyang amahan, aning bataa, namatay na. No, unya ang inahan pod ni na, nilakaw. So kining bata ataw na gibilin sa igsuon sa iyang lola. Nga may nagatima niya. Ug unya kinini ang iyang lola na, lola may tawag nimo ani no?
19: Mama.
17: Mama. Oh. Siya may nagpadako, sige. Ako kang hinabion don taon-taon. Nya nitabuan ni mga sukit digpaminaw, sensitive ning atong issue karon, mo na nga atong i-balance lang sad ang atong presentation, no? Atong hinabion ni karon ang lola, mama ang iyang tawag, o niya unsa na yung hitabua, but careful sa tas pag-interview ining bata, kay minor de edad man eh, 16 years old, ako lang i-blur ni, di lang ako ipakita inyo mga naong, no? Pag-protect mga higala kay kinini ang minor man eh, o niya dayon ang suspect sad ato usang kuha ang pamahayag. Kung mahimo mahigala umatuuran dito ron kay to ang atong reporter dito nga aron nga ato mga higalang makuan. Unsa man aral para kuan lang? Gitugnaw din ni mataa. Sige pa, suotag jacket. Kana sige, okay. Tugnaw kaday. Ipahinahinay lang siguro tong aircon. Okay. So mo ni mga kagalaan unya ato usang kuha ag side ang sa barangay kay ni apil man mahigala ang barangay ini, no, og kuansad. So muna nga ato ning hatagag pagtagad mga sukintig paminaw karon taod mga kaigalaan, standby lang sa karon nga taod, no. Sige, og ready na tong reporter to baka dito sa kwan field karon para nga ato makuha og pamahayag ni. Okay, gamay lang kay mga sukintig paminaw kinini ang okay. Sige. Okay. Alas 9.39 na, medyo sensitive ning atong isyo ng buntaga. Kay usaki ni mga higala ka insidente sa usaka minor de edad, 16 years old nga dalaga, nga kinini ang nabiktima mahigala ining pag panamastamas, no? So, nabilin maguni sa iyang lula, mama iyang tawag, kaigsoon man siyang lula, unya ang iyang lula maoy nagbuhi nining bataa. Og sa dihang pagbuhi, naay trabaho niya lula.

0: an kay doon na may giatiman nga tiguang nasad. Dito siya sa mo'y nag-atiman in taon ng lula, kuyog ni bata. Ang anak at tiguang nga giatiman in day ken, nagkagusto siya ng bata, kayong itsura man. Di na ako ipakita ang naong ni bata na, pero sakto upang lawas, sakto mahigalag itsura. Nagkagusto siguro taon. Unya, moto nga na hitabo mga higala ng paga among-among ini mataa. So, karon ato lang yung mahigalang ibalansi o mayo. In fairness po sa pikas ng habig. Pero in fairness po ini. Kaya nga naman, di po ba ilalim ng kahimtang aniron nga sa inani nga sitwasyon nga wa sa papa, wa sa mama, na sa mahigala sa iyang lula. O papasagdan na sa nato ni, kung ano ko niya, karabang usaka tao, usaka binuhat nga naaintaon sa disadvantage sector mga kagalaan sa susidad. Voiceless ni. Muna nga atong hatagan mahigala o microphone, atong hatagan o tingog. Kay mo singgit o gustisya ng bataa sa nahitabo niya. Muna nga ato ni nga tagagpagtagad, pero ato sang i-balansi ang atong presentation ni ning hitabo akaron. So, ni akaron sa itong sibianan, dili ko lang ang atong police blotter na adito sa kwan. Sige, gamay lang ha. I-andam sa ato dong ang picture sa request po sa women's desk o gauban pa. I-andam daan o ingon man sab ang atong mga dokumento tanan. Sige, ato ipadangat ha. Gamay lang kaya. Amo lang andam mo. Naman lamang pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas sa 9.42 na.
1: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
2: Set Living Testimonies.
3: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
4: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
3: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
4: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawa sa gitong bato.
2: Living Testimonies.
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
6: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og Zed Liniment Oil.
5: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Zed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
8: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
9: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 35 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
11: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasu.

0: sugat nga sakyanan.
1: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
2: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
3: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabii ug nakuhaan ang silaw sa suga.
4: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
2: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mga kasama, nakasinati na mo anang naaka sa trabaho, focus ka sa imong gibuhat kay duna kay apas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imo hangipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imo hangipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa, lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid, suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sa uya na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga na sa uya na. Paspas relief nga na sa uya na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa Eyeberry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Sulayipod ang bagong produkto Eyeberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
9: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.
10: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
15: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Minor prizes, winners sa tag 10,000 pesos. Mao sila si Keisha May Puno. Gikan sa 360 Pharmacy Capitol. Imelda Catalan. Gikan sa 360 Pharmacy Iscario. Jonelyn Librando. Gikan sa Watson's Colon. O Crescente Tixon. Gikan sa Alfar Pharmacy Talisay. O ang lucky winner sa 100,000 pesos cash major prize. Enrique Cabalang. Gikan sa Evercare Ermita. Congratulations! Padayon lang ang alagang Biogesic. Ingat!
16: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
17: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
18: Atong attack na may gala sa 9:49 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
17: Straight to the
18: now,
17: point.
18: Now, ato ni may galang i-present ang issue nga balanse as much as possible mga sugit ni paminaw mo na nga doon tayo reporter tigipada karon dito sa field para pag-balanse ining tanan. Unya ato ning hinabion una mahigala kining biktima o kining iyang matawag na to iyang lula mama niyang tawagan eh. Kay kining bata agibili niya taon no So muna nga siya namin nag-atiman ani. So diya sa itong sibianan karon dili ko lang ni nganlan sila. O niya ato lang i-blur dong. Sige, palihog ko na ko. Mayong buntag ni mo manang? Oo, may buntag ni mo. Oo. So, kumusta magka? Okay ra ka? Okay ra, oo. So, kining bata, dihang ikaw may nag-atiman, ane, pila may edad, ane, pagsugod yun, niya imong atiman?
0: Walo ka buo. Aga, pagkatawag yun na siya.
18: Ah, pagkatawag yun?
0: Paggawas niya sa ako ng mama.
18: Paggawas niya ang mama. So, 16 years old naman ni bata na. So, dugay naman nagkuyog ni bata.
0: Saan niyo sa ako pag-atiman niya?
18: Kay wala dahi kay anak.
0: Na ako yung anak, katong usa.
18: Ah, katong imong anak. Usara ka po imong anak. Punya na minyo na po niya imong anak. So, muna nga imo ning atiman, kamong duha nagkuyog. Oo. So, unsa may trabaho ni mo di ay?
0: Sa una, sa bata pa ni siya, kanang negosyo ko, isda ginagmay ba? Na pandemic, na kuan naman to. Na wala may makatinda kay nahinay na lang.
18: Nahinay lang.
0: Di na may kasuod sa pasil. Ano.
18: Oo.
0: Money, kani siya, pagka hantot siya si kuan.
18: Kanya, ano sa may tabuan na narbaho, kaasa mga natrabaho dahi, kanana ang di na lang sa nganlan ang apelido lang sa. So, nanarbaho ka, aning nag-atiman kay Tiguang di ay?
0: Oo, nag-atiman ko. 85 anyos.
18: 85 anyos. Babae ni?
0: Babae.
18: So, nag-atiman ka ni diha ni sa may?
0: Sa may doon na sa Pardo, tunga-tunga na sa Pardo na.
18: Tunga-tunga sa Pardo. Bulacau, Pardo. No? So, muna nga na kay, pilan magkakatuig nag-atiman ining 85 anyos ni Tiguang?
0: Bago pa, mga usa ka tuig.
18: Usa ka tuig. So, tungod kaya nag-atiman ka, kini pong imong, unsa man, anak na ni mo ni, apo, no?
0: Nahuwag na sa na akong anak-anak.
18: Anak-anak. Ang tawag niya ni mo, mama. So, imo ni siyang dalhon ngadto sa imong itrabahoan.
0: Kay, woman taon ni,
18: siya raman usa.
0: Siya raman usa.
18: Oo.
0: Nga eskwila. Oo. May makatiman niyang kaon ba?
18: Oo. So, stay in mo dito. Oo.
0: Na, mag-itaw ni siya yung sakit, attorney.
18: Oo.
0: Meningitis.
18: Oo, sa una pagkabata.
0: Oo, pagkabata.
18: Oo.
0: Niya, pagka-14 anyos ni Tukar ang iyahang, mo ni, eskilipsi, patol. Mo ni, iyang sakit, good.
18: Oo.
0: Tukar, yun siya.
18: Oo.
0: Niya.
18: Sumunang so, imong dalhon-dalhon.
0: Dalhon-dalhon na ako kay kirig man dito sa balay, siya rausa.
18: Oo. Muna dalhon-dalhon mo. Kaya doon ay sakit sa din yung bata. Okay, so samtang nag-atiman ka sa Tiguang dito, unsa man ang tabuan ni kining naghilabot niya, nara po diha sa balay na puyo. Pila man
0: kabuk? Wala na. Kuha na siya kanina na sa apartment.
18: Nang apartment?
0: Oo, ika alas 5, alas 6, muli na na siya. Kami rin na mabilin sa iyong mama sa balay, kami tulo.
18: Ah, so kamong tulo ra sa balay. Okay, kanang Tigwa nga imong giatiman, nga ikaw may nagatiman og kining imong apo nga di talang nganlan sa Inday. Ako lang inaw sa Inday lang. So kamo tulo dito sa balay. Dako na ilang balay?
0: Dako-dako sad.
18: Dako-dako sad na ay up and down. Oo.
0: Pero nang silong office na sa akong amo.
18: Office imong amo. So katong nang hilabot niya.
0: Hilabot niya.
18: So gihimong opisina unsa man day nang iyang negosyo? Na may opisina.
0: Target? Kaya sa mga spray sa mga anay.
18: Spray sa mga anay. Oh. Kisa may nga, ano, di alasan ito kumplituhon. Ang first name lang sa?
0: Ruel.
18: Ruel ni. Tagadiha sa Bulacau. Sige, di alasan ito kumplituhon na kay kanana ang atong kuha sa side sa Ruel, Bulacau. So, ang iyang opisina na ara sa ilang balay sa iyang mama. Kay dako man ilang balay. As iyang mama nga imong giatiman nasa taas nasa silong.
0: Naog na sa adlaw.
18: Anya kagabi imo sa ka.
0: Ato nang tuog taas.
18: So kuyog pud mo ni tuog pangatong. Adug sa tuog.
0: Di, tupad
12: nga may kwarto siya.
18: Na siya kwarto.
0: Kwarto.
18: Onya ikaw
0: asa ako, na ako sa silong.
18: Sa silong katulog. Okay, so tuloro mo diha. Iyang mapila man ay kabuk anak aning yung Tiguang. Sa so, my first name aning Tiguang. Ay lasag butang nga ipelido. Sa so, my first name aning 85 anyos.
0: Kisa nga tuloy. Si Kwan?
18: Ay lang sa ingan, tanan.
0: Yung mama ba? Naiimo pala. Nalimot ba sa ko si Kwan?
18: O sa may tawag ni mo niya?
12: Nay.
18: Nay, magnanay ka.
0: Mami, may ako tawag.
18: Okay. Sige, ay lang sa ganlis, di mo kaso. Kini si Mami, imong giatiman, o niya, kanana ang ug mahapo na kamo na lang tulo mahabilin sa balay. Mm. Pero kung adlaw di ay opisina ang silong.
0: Daghan, daghan ang tao si Sir.
18: Oh, so mo ni si, kining Sir kaning naghilabot niya mo ni Sir Ruel mo ni nag-opisina sa silong. Kay do na sa negosyo nga spray?
0: Spray kanang kuan kanang.
18: Unsa man?
0: Para sa mga malatayon ba kanang para sa anay.
18: Ah, para sa anay. Mga ok-ok ana.
0: Oh, ilaga
18: ana. Ya do na sa mga tao pod nga nasa silong. Na, oh, sa mga piste, mga termina. Yeah, oh.
0: Kuan na sa kanang murabag mga tawag-tawag lang nga nay pa spray nga balay ana.
18: Mm, so mura din mag-treat dayo kan, mura din kanang mag-treat o mga ants no na, sa balay. Hmm. Mga pest terminator dining inani. So okay, so naas layo ra sa simbahan Spardo?
0: Layo-layo ra sa kay
18: layo-layo ra
0: tunga, tunga-tunga man sa kuan
18: Spardo o Bulacau. Pero kani sakop kini sa Bulacau.
0: Sakop kini sa Bulacau.
18: Oo. So naunsa mahitabo a kana na ang inika. So kini si Ruel nga maoy inyong boss po ni sa may tawag ni mo Ruel.
0: Sir.
18: So naani siya kung maadlaw kay mag-opisina man siya. Pero nigma hapon na, muli sa sayang balay. Nay asawa ni Sir Ruel?
0: Buwag.
18: Buwag sa asawa. Okay. Unya, kinini ang doon na po yung mga anak ni?
0: Usa.
18: Doon ay anak, usa. Okay. So, mag-opisina siya, tibok hapon, layo ra ni yung apartment ato siya muli?
0: Layo.
18: Layo-layo. Sa mga oras sa kasagaran siya muli?
0: Sayo, naitag, kanang magkuhan siya sa simbahan, choir.
18: Choir, simbahan?
0: Mm. Kuha na siya ka nang.
18: Sa simbahan, sa Pardo?
0: Mm-hmm.
18: A choir din siya?
0: Choir na siya.
18: Mm-hmm. Unsa may iyang kuha sa simbahan? Pila may edad ano niya? Mga pila may panginoon?
0: Bala ko, mga 62. Ang ako lang ng kuha, kayo ako ka.
18: 62. So, tigkanta-kanta din sa simbahan, choir din eh.
0: Mm.
18: Unsa man siya, kanana ang trainer siya sa choir, o sa man, ayon sa mo gitara, may mo kanta?
0: Gitar, kanta.
18: Ah, gitara. Unya, mag-practice-practice sa choir po ni sila.
0: Oo, ano sa iyang office.
18: Sa iyang office. Mm. So, daghan po ning mga daghan kauban.
0: Daghan mga tao ni iyang kauban nga.
18: Practice ang choir sa simbahan. Mm. Unsa man yung mga bata nga, iyang mga parehan yung edad, o kayo mga bata parehan po ano niya?
0: Nay, parehan yung edad, nasa minor edad.
18: Na po yung mga minor edad, nga apil sa choir.
0: Kanta,
18: so ato lang ang ikuan sad ha kay ug nanay ni ang gibuhat sad at least maka mauwi sad o man ginikanan day nga ilang mga anak nga mga dalaga paadto kay mo appeal square unya unsa ba ning hitabo ani nga manghilabot sa dining bata tawhan na so ma aroma safety lang pod na ang ato ini good intention and justifiable motive nga mag careful lang to maginikanan day nga kumpiyansa sad nga eh yeah, ato mga bata mga dalaga adto mo kay practice choir unya dito unsa ba ning naamay kuan ani eh? So mo na ato lang sang pag-protect po ni nila, no? So unsa man hitabo a kana na ang wa ka kay bawo sa hitabo ining imong anak-anak.
0: Wa jud ko kay bawo kay di man gyud siya musulti. Kanang siya mutukar iyang patol atol ni kuan. Ingko unsa lagi imong problema kay sige man sa maginuktok. Hindi mo problema dahil sulti ko nuko. Sa pag kuha ni mo nga di ka mo sulti, di masulba din problema. Kaya sige ka ginuktok, murag nahantod, makuha na lang siya, patulo na lang siya, manggahi.
18: So, wag yung sulti. Kano saan ang magkanakahibaw?
0: Kaling atong August 26, 27, si Gunso ng burnout.
18: Oo.
0: Sa Pardo.
18: Mm.
0: Karon, kaning akong amo, ay ang pasangil sa bata, kanang pasudlon niya sa office, pahilot.
18: Pangpahilot siya?
0: O pamassage ba?
18: Mm-hmm.
0: Ana, sa iyang ulo, ana.
18: Mm.
0: Na ako, muli liibaya ko. Ako sa office mo, tanaw ko. Gahilot raman. Walang sag ko. Ana. Eh, aning 27.
18: Wala na din siya mag-eskwela.
0: Ako lagi niya siya kipaundang atong hapit na po sa July. Kay sigunso lagi iyang patol. Sa usa ka semana.
18: Gwapo ba ni mataan? O may kuhan, pero doon na siya problema sa niya mo. Kung siya mo nandili ni mo ibuwag kay tungod na mo. O, dili pwede ibuwag.
0: Di magagani siya
18: kalimutan.
0: Nga, mapatulon na siya, di na siya, wala siya, di na sa kaila. Naunsa man, day ko ma. Mauna, nagkirig-kirig na sad ka.
18: So, gipasod siya dito kay gipamasaj di ay pamasahi. Oh, magpahilot.
0: Hilot ba? Hilot-hilot sa ulo, ana.
18: Oo. Oh.
0: Kana di gayo na anong 27 last ng burnout ng nisiga o alas 7. Mao na dito, nag-imas-imas na dito siya.
18: Mm-hmm.
0: Wala ko mong pansin ato kay gato, alam bang ko nga. Saligra ba ko niya?
18: Mm. Saligra ka ni si Ruel.
0: Saligra ko ni si
18: Ruel. Kay kwa mani, gusanti mani o ganang mga ting ispray diha.
0: Sa simbahan.
18: Niya, napos simbahan.
0: Saligra kay ko niya.
18: Mm.
0: Mao naman to nga pagka iyan, diha na rin niyang ganang 27.
18: Mm.
0: May tabo.
18: Mm.
0: Mm. Niya. Pag siga.
18: Mm.
0: Mula iyan nakita sa bata nga. Nagkuhan siya sa siper.
18: Mm.
0: Kaya kung wapatong busiga, makuha git siya.
18: Mm-mm. Yeah. Okay, so, muna hitabu, adi ay?
0: Mm.
18: Oho. Okay, sige ha. Kininiang, careful lang tas pag-interview sa bata, sad, kaya minuli edad man eh. Unya, ato lang likayan ang mga pulong kutub sa mahimo nga kuan. So, Inday, mayong buntag ni mo, Inday, okay ra ka?
12: Okay ra.
18: Okay ra ka. Unya, unsa man kang graduha unta?
12: Grade 11.
18: Grade 11. Oh. So niya, okay lang mo naundang kag trabaho? Ah, naundang kag eskwela?
12: Ay, gipaundang man ko kay na ako'y sakit.
18: Hmm, so mo tong uban-uban ka sa imong mama.
12: Oh.
18: Mama imong tawag ni imong
12: oh,
18: lola.
12: Oh, siya may nagpadako na ko.
18: Siya may nagpadako, okay. So, kinini ang, dila na lang ko ikon ang detalye na lang, nining hitabua. Pero mo na, nagihilabdan ka aning, kisa yung alat na ni? Ay, lagi sulti ang apelido.
12: Ruel.
18: Oh, niya gipasood ay ka, gipahilot ay ka?
12: Oo.
18: Gipahilot ka? Unsa man di ay iyang giingon?
12: Yan diri, pahilot diri, baka na mahawasan pas mga kaspagod,
18: mm.
12: Ana-anaon.
18: Mm.
12: Yan, nikalit man to o green out.
18: Mm.
12: Kumot, iya ako tutuig.
18: Wala oy, sus, ginoo ko.
12: Wala man ko'y tutuig, gamay.
18: Oo, oh, sige. Oo.
12: Ya, murag ako ano na, kitaan ako, ako anong sa sipit ba? Kapit ko maanaan.
18: Mm.
12: Kalit na nagsiga kayang kuan, kaya na may CCTV.
18: Mm.
12: So wala, nabuhat ato, mura. Oh. Ambot lang, ni anak na siya.
18: Oh.
12: Basin.
18: Okay, sige lang, ay lang kayo initalitanan, pero kinini, kapila naman yung nahitabo nga yung anak ka?
12: Ikatulo, chula, chula.
18: Oy, oops, Isus ginoo ko, ha? Ah, sige lang, ato lang.
12: Nadagaan ko kay Bandre, di ngon siya ay pagsabo. Niya.
18: Oh. Tagaan kag 500. Sige lang. Ato lang pungan ng mga pulong ako. So, muna nga, kana na ang, iya kang kwanon, muto nga hatagan kag 500. Katulog ka na tagaan 500.
12: Oo, oh, iya. May buong nananggod siya kung mag-order ko. Kaya, kuan asam kag kwarta yan, akong giingon na, tagaan ko sir, buutan kay tatay.
18: Hmm. Matatay na imong tawag niya?
12: Oo, tatay.
18: Tatay Ruel.
12: Ingan man siya na ako pag-purse nga. Ayaw na lang i-sir-sir o tatay na lang itawag na ako kata pag-purse niya tarbaho ba?
18: Oo. Oh. Wani mo yun na pag kuwan sa nimo nga gikuwan ka niya, okay, ayaw, tay, bata, pagkutay, wala mo na ah.
12: Huwag kay balon sa na.
18: Oo, oh, huwag kay balon sa na, kay 16 years old.
12: Pag first og chula,
18: oh, ops. Itunduan ka, sus, gino ko.
12: Gisprihan ko ka ng pangpawa sa baho ba? Mato, gispray og chula.
18: Oh, sus, gino ko. Sige, sige, okay.
12: Chula.
18: Oh. Oh, sige, sige, okay.
12: Yeah, tagaan ko 500.
18: Tagaan kag 500. Niya, inon ka ayaw saba niya.
12: Oh.
18: Ikaw, ikaw, manang, wala ka matingala nga. Ano na may kurta ni akong bata?
12: Ako raman, ako ka lang, kuan, tagaan ako tatay kurta.
18: Oo. Oh. So, yun, sa mga kapag, ano, hatag mas tatay kurta?
0: Nakuha lang ko nga. Nakuha lang.
18: Nakaingon, nakabuutan. Kaya kakwayar ko simbahan.
0: Oo. Pahilot-hilot lagi na. Saya, ato sila sa taas.
12: Siya mo, ato taas. Ito sa taas. Magsilpon-silpon naman ko. Kaya wak ko gigibuhat ba?
18: Oo.
12: Yan, ato siya. Pakuan sa kaspay niya. Dain naman iyang mga ma-istorya. Istorya-istorya mi. Pag-tarong og iskwela dahi niya. Kung anak kay uyab dahi. Ano, nangutan na sa'yo na ko. Anak kay uyab. Anak ko. Wala tayo. Uy, bata pa ko tayo. Anak siya. Yan, anak. Espre, ni kuha naman sa lain. Istorya na. Chula mi.
18: Oh, sus, ginoo ko. Og isprihan pa ka. Ah, sige, sige, sige ha. Gamay lang kaya mga sukitip mo, no? Okay, kinini ang... So, manang, di ka lang nga palabian og interview na yung bata, no? Kay mo, bisag atong, kung nga di lang mo ka mga pulong, magawas gun iya mga pulong ba? So, sige... Ah, kay?
12: Tinuod yun yung gibuhat.
18: Kay tinuod
12: yun? Nagdukuod good sa kuha na ulawan siya dito sa barangay.
18: Ah, nag-abot mo sa barangay?
12: Oo, nag-abot. Nag-kuha na. Ito ba ngayon na yun, Minya? Siya, nagduku-duku. Nahilak ka, tay. Kuyawa ni mo na, nihilak.
18: Nihilak sa barangay. So, kininang nag-abot din mo sa barangay na ani?
0: Kano lagi nga itong huibis, gano'n ko nga. Kasi nga mong mga papel. O, ito na may police.
18: Oo.
0: Na anang alas G sa buntag, dito na may sa barangay. Ningon ni Marites o si Kuan Karin nga. Kaning, nay ka nang, di ba tamo, dayon dito, kasi ka gusto mag-istorya ni mo. Kaya ang kuan mong pasitol si Roel. Ano man.
18: So mo, nag-isuwayan mong sitol sa barangay?
0: Oo, oh, dito, anag yung alas 8 sa gabi, anang huibis.
18: Huibis, sa pizza na?
0: Uno.
18: Huibis. Na. Apit sa uno?
0: Oo. Oh.
18: Okay, October 1. So, gisitol. Atubang mo ikaw, kiniimong anak.
0: Kani, kamira.
18: Oh, kamunduha. Hindi dito sa Ruel.
0: Oh, dito sa latanan. Iyan mong iksuon upat. Dito.
18: Dito? Ah, upat din sa kabag iksuon?
0: Unom.
18: Ah, unom. Pero upat may dito.
0: Upat lang dito.
18: So, atubang sa dito?
0: Dito.
18: Niyan, yun saman si Kapitan. Gihusay mo, Kapitan.
0: Yeah, maulagi na ingon ni Kap nga.
18: Niyan, nangay, pasaylo sa Ruel. Nihilak sa Ruel na dito.
0: Awa, siya raman nagsulti nga, siya raman kita nga, gado-doko si siya nga. Hila ka tayo. Trapo-trapo man kasi imong mata. Ayaw nga na, kuha na ang imong sa, siya, mura ba siya nga, kuha nga,
12: akong giingon
0: sa iyang kalagot
12: sa tanan mga buhat ni mga kanang kwari-kwari mo ba, basin makuan sa mga uban ng mga bata, ayaw na ina na ang alas na tanako ha. Niyana siya.
18: Tando siya?
12: Tando na lang. Wala sa istorya. Iyan, maguwang na lang nag-istorya. Naka, good ka, day.
18: Oo. Oh, oh. So, dito iyan maguwang kuyog di ay?
0: Oo, kanan sila. Upat sila.
18: Unya, kanana ang, unsa may natabo sa barangay? Unsa may mga kuan dito?
0: Yung maulag ito, ako na kuan sa...
18: So, andito si Kapitan, siya may naghusay.
0: Siya naghusay.
18: Kinsa pa may lain tao nga dito?
0: Kaya si Karin, o katong usag, o ako ka, kuan nga lang.
18: O, oh, sumoto nga, katong kuan, gitabangan mo atong Marites, pag kuan sa mga papilis. Oh. Kining pablater asa tong sa Pinkrom sa Vicente Soto Hospital gitabangi kuyugan mo dito.
0: Oh, kuyog. Asa na si Karin.
18: Ah, kuyugan sila, mo. Pero lang paghuman ang mga
0: paghuman ani mga result sa doktor.
18: Mm.
0: Kay ingon man tong doktor nga kuan siya. Nay kani pa ako mag-interview bi sa Juko.
18: Oh.
0: Nay kani ba yung papila.
18: Sige, gamay lang ha. Oh, sige. Sumone ang dito na lang sa pulis kay ang pulis ni suwat man dito sa Physician on Duty Women and Children Protection Center Vicente Soto Memorial Medical Center. So nakadto mo sa pulis tay sa asa man sa Inayawan pulis or sa
0: Pardo
18: Inayawan. Sige, ato ko na pakita gamay names kining sa police names. Kani sumona ni ako nang giko na mangangan ha. Okay, sumone Republic of the Philippines National Police Commission, Philippine National Police. Sumona ni siya no niya gi-address ngadto sa kun pa dinhi. Physician on Duty Women and Children Protection Center Vicente Soto Memorial Medical Center Cebu City. Ang nagpirma si Police Captain man di ay Troy Jan Lalamunan, pero man iyang request ni ken the office respectfully request for psychological evaluation to Inday, di kalangan lang ni si Inday akong ipakuan. Female 16 years old single Filipino grade 11 high school and a resident of Bulacau man di ko lang ikumpleto ng iyang kwan assisted by her grandmother. Okay, so muna ni siya and kinini ang Lasitis gabi 7 PM of August 26, 2006 at Upper San Roque Barangay Bulacau Cebu City perpetrated by Ruel. Aha. So, muna siyang hitabua, ang taga Bulacau. Okay. The initial investigation conducted by Patrolman Joy E. Lubitania. WCPD PNCO revealed that at the specified place, date, and time, the victim and the suspect were in the suspect's office, and suddenly there was a power outage. Muna ni Yanggi Kwanday nga dito sa opisina. So, muna nang dito sa balay, kaya naanda ikaw may nagatiman stiguang, kuyog ni imong anak, niya gihimong opisina ang ubos mo nandito si Sir Ruel, mag-sir magkang Ruel, no? Nga magtatay po siya. Tatay. Wala ni mo tay kaiyo, tay, bata, pagkutay.
12: Wala mo kaningon.
18: Wala po kaningon.
12: Wala, kaya, da ko sayang 500 ba mo, atag manog da ko.
18: 500, muna nga na, da, pagka.
12: Oh, 500, chula, chula.
18: Oh, katulo nga, kuan, hitabo. Nya 500 ang hatag.
12: Bung na siya nga kuan na kay kwarta ba asa mo ka na niya ako ingnon nga gitagaan ako ani Tatay Ruel.
18: Tatay Ruel.
12: Oh mukha pa na nanggod na siya. Okay. Para dili ko mangayo niya ba nga kwarta kay maninda man sa siya dito na sa isega may tindahan dito ba.
18: Okay. So kaingon na po ka buutan ginis Ruel kay kwarta man simbahan.
0: Kay resa tagaan ang akong yung pabawon ani niya tag 100 na da sa pamlitin niya.
18: Sa eskwela pa siya?
0: Oo. Kaya lang kung tagay kwarta, makay kwarta.
18: Itagaan siya ni Tatay, Ruel.
12: Ya, wala siya kay bawat to.
0: Mone akong bonbon. Wala lang siya, di rin siya kung magatag-atag niya kwarta.
18: Huwag mo santo siya, huwag ano man, itagaan man ni kwarta ni.
12: Buutan man.
18: Buutan si Ruel. Muna yung wala.
0: Maghilot-hilot lagi.
18: Magpahilot eh. Wala po mo ato Dennis Ruel sa kanang massage parlor na magpahilot siya unta. Hindi mo yung minor de edad sa hinuon niyang gikwan. Okay, so atong i-check si kasamang Jingle Yardo Beck ito sa barangay hall ron mga higala. Atong kuha ang pamahayag ang kapitan kay si kapitan man maoy nagkuan na ni unya ang mga dokumento sad katoto ang sa result sa Pinkrom o gatong pila man to ka documents ito dito. Okay, sige. So tua dito ni kap ang hard copy to ah.
0: Oh, ang katong sa barangay.
18: Oh, tua din yan to. Unsa man sa Marites barangay siya maoy kwan?
0: Okay,
18: sa tabang sa dito barangay. Sige kuno ato. Ato kuno ang tagal pagtagad mahigala. Unya ato sa ang lahoson dito sa Panimalay, duol ra nang barangay sa Balain lang Ruel, layo ra.
12: Duol ra.
18: Distansya pa. Kaya to magipasubay dito, may matuuran ato. Dali ra ba tuuron? Na balik ato report to dito ron.
0: Katong nag-drive na mong gisakyan ganina.
18: Ah, katuod
0: na. Ako na, sige. Ako na akong gitudlo.
18: Okay, sige. Sige, ato i-check may higala si kasamang Jane Gallardo live and direct gikan sa Barangay Hall sa Bulacau. Ato i-check may higala, no? Kung basing nga kapitan ron, ato sa mahinabi, mga sukit ng Paminaw, labot ani, para nga ato sa mahigalang mahatagag pagtagad ni mga sukit ng Paminaw o makuha ito ang tanan side, ining maong panghitabo mga sukit ng Paminaw. So, kinikwire sa pardo ka ng simbahan dakos, pardo? Diha, gidi ay?
0: Diha.
18: Oh,
12: maulawan mong siya bantog bayad niya 100 na maulawan mong siya.
18: Kaya nisito ulit ata.
12: Kaya kaila ba?
18: Oo. Oh. Okay. Sige. Atong tagad pagtagad mahigala. Kini nga portion kong ganito mga kaigalan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagbalig-on sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa bumayo atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa, inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting nga Jollibee.
19: Straight to the point.
18: Og yung sa may galak nga portion tungod sa kanato sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tuntina o kulon. Kini ra malikay nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ani mga kulon polyps unay motubo sud sa tuntina o ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kaan labing seryoso masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kulon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag or baka sa gabii. Sa upat ngadto sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuntina. Mamakhatad ang kini kahupay sa kulon tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing product karon ug rekomendado kini sa mga doktor. Apagi sa pag-inom, magkuhala kag usa ka sachet, magisagol sa usa ka basong tubig, imong kutangon mayo, i-shake og mayo ug unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
19: Straight to the point.
18: Ato nga tagapagtagad si kasamang Jane Galeado sa itong apikas nga linya, mahigala. Yes, kasamang Jane.
19: D-D-D-D-Y-H-P. Tata, RMM Report.
20: Sarad man natin ni Rufila, niyata karon gari live sa Barangay Bulacau, ilahad yung Barangay Hall. Kauban na to, sa to ang dari sa ilang office, ang ilahang Barangay Captain Jed, ato ni Rufila nga si Ma'am Jona Babatuan, alang po da, sa pagsaysay kung unsa bigay ang nangitabo niya, ato bigay yun ang ni Dangup na din ni Pod ang ato ang reklaman si Pod ato ni Rufila. Kauban na to, Ma'am, ato ni Rufila ba? Okay.
18: Hello, Kap. Good morning.
20: Good morning, attorney.
18: Oo, good morning, Kap.
1: Good morning.
18: Live taron sa DYHP o IFM. So, Kap, inyong gitabangan eh, no? Na-aksyonan sa barangay, inyong gitabangan, kining nareklamo karon din sa itong sibianan.
1: Yes, attorney. Actually, attorney, that's only one of the many cases we've handled in our barangay, attorney, no?
18: Mm-hmm.
1: Sa kadaghan ng mga wealthy cases na itong gihandol. So, usasad ni siya o maugid ni ang pinaka-challenging na mo kay naabot gid ni sa imuhang radio station. So, is it okay, attorney, na masaysay ko?
18: Sige, ma'am. Sige, Kap. O, mas may masaysay ni mo, Kap. Kaya at least, salamat kayo kay kini si Marites dahil nitabang po o uban nila sa Vicente Soto o uban pa, no? Usama ni siya, si Marites, imo ni tao sa barangay?
1: Si Marites is our Bowsi desk officer.
18: Ah, okay.
1: Si Warren is our dad vocal.
18: Mm-mm.
1: And they're the one Jude mo handle if there are cases like this.
18: Mm.
1: Kaya ilagay ng opisina na gitawag na to o God office attorney.
18: Oo, so daghan yung mga kaso inani, Kap, no? Pero sige. So, taga-economy sa imong say-say, Sam, Kap.
1: Last August 28, attorney, nitabo ni nga, niduol sila sa barangay, pero at the same time, nitawag sa nila ang nako, ang auntie ni aning bataa na si Melodina nga naa sa Amerika kay magpatabang. Ningon siya, Kap, ako ang tagumangkon na maukuno ang hitabo ni anak ko. Ay kabala ka, Milord, kaya ako ipasin sa ito ang bausin o sa itong gadbokal.
18: Mm-hmm.
1: So hitabo, giatis nila, kikuyugan nila dito kung asa dapit kuyugan until September 22, na-admit siya dito. In fact, attorney, ang mga nurse dito sa pink room, mutawag yun na ko kay Maingon, Kap. Wala na may sanina sila, Kap. Di man magyaan kay walay graduan, walay mubantay. Kaya ba ipatod niyo ang sanina ni nila? Kay inkuway problema, nurse, amo ipatod. Mato, amung gadjokal sa ding taon, wadto silang balay. Kay ilang tuntulan, asagatit, gibutang ang sanina. Dato, so, hantod, ongoing ang kaso because kay ba man ta, attorney, kanyang sa ang violence against children protected man sa balaod. Kami igo raman siya sa mga tabang kay kung unsay angay buhaton.
18: Kaya yeah, o, maayo.
1: Amo si Gitalo ang process kay tungod di pa sa pink room kay ang bata kuno kanang na something na problema pero di man ka makasultian na kung wala gyoy medical mo to gipadto dito naabot ang result September nakagawas na sila so Mauto ni ani sila sa barangay October 1 kay padong na sila daw muadto sa police station.
18: Mm-hmm.
1: Pero October 1 protesting na sila kanang si Ma'am Lorna ni ari na sa akong opisina at ni wa ko nagpaanihin niya ni ani siya sa akong opisina. Namumutsa ko niya kumusta naman ang si Cherish. Niya ako siyang kumusta naman ang result. Of course, attorney, nagsulti gid me nga ang result gid sa medical wala gid na rape ang bata. Nangihilakan. Kanya, nga ang result sa nga naagi problema ang bata sa patong sa to. Basaha lang niya, attorney, kung ano yung problema ako din sa medical, mo ito nang musta ko niya. Siya mismo ningon, attorney, nga makidsettle siya kay tungod sakit na iyang tuhod. Di na siya makaadto sa police station, pubrika yun eh. Matuningon ko nga, katungod man na sa imuhang apo, pero karon pa ko nakahibaw nga dito na niya direct nga apo, isuon na din na siya sa lula sa bata, nagtuod yung ko nga, direct na siya nga apuhan. Mauta to make the story short, ningon ko unsa man, willing ka makig-case conference, ani nila ni kaniinuhang, din siya, oh, kanusta aman? Siya, karong gabi ikap mo to pag alas 8 sa gabi gipatawag na ko sa bigyo ang kaning ilahang mga katbang. Mao to attorney, nagsettle ako attorney, igor man jud ko magpatunga kung unsay lang kay gusto sa tamo mutabang kay ato abay ang role diri sa barangay kung mahimo lang settle na ko tama sa ginawa para pakuan mora sa dang ako ang gibuhat so nagsurya sila in fact ningon pagani na si Ma'am Lorna nga bitaw sir, nagdamugay ko sir, nagkatangtulo, nag-akos ka. Ako sir, dakulog, rito, sorry sila, in which na atang minis, nilak siya. Mato ni anak ko ito, Charisse, ikaw, unsaman ka, ningon pa ganila ang bata nga, bayriya mo, ayaw mo balay ha.
20: Kalit ko cellphone, wala akong budak ko sang bata, kung di pa stop, kilain ko pa minawon. Ayaw na lang daw, niya na natin istoryahan nga, ang mga adults lang sa motor attorney ako po, nag-settle sila. Karoon kay, lingon ko ni mong learner, kung sa paman ang inong gusto, isulti nila, gawas ane nga, nagpinasaylo, ay na mo. Motor, lingon siya nga, naamang binagasto, ane ko, sige, kung paman mo sir, kanang, di ba nila inan, ug sabot, anak, motor attorney, nagkunta-kunta sila nga. Pagkauman na attorney, yan na sila nga, yan na bayran dito, yung police, naka-usya ane, nabuto, 12,000, yung motor, lingon na dinin. Pero, nisi mo, nisuan man siya po, mimi, balit man siya, o, kubak, yataki man siya. Kukas siya, singgot, motor, nakuyawan ko, ikuha ko ambulance. Ako siya gitabang sa barangay. Pagkauman, ako siya gitada sa ospital. Kay, uyawan sa kuwater ni ba, basi, di na mo makaya ang iyahang hubak.
18: Oo. So, tinuod niya, nga samta, naghusay niya, kam, nagatubang sila, nakuyapan ng, kuwan ng taon, kanyang iyang lula.
20: Oh, gihubak ato, may gihubak. Nagkuhan siya, sige siya gugubo niya. Di na siyang firma sa katong ilang settlement. Wala lang sa meaning. Dada sa hospital, di padaan ako dito. Gihubak siya sa akong ambulansya. Lingon na ako ang ambulance team cap. Alas 3 na minauli. Gihatod na namo sa Laguna. Ko, salamat ka ayon ninyo. Muna to, nung man ang kuhan ato, niya, wala ko kay Bao, nandang kung sa pagdod ang gusto nila nga may tabo kay buwa ko at yun, kung gusto sila mo kiha, ilaman ang katulog. Kadagami na mo, the assist the ring, padulong dito, sila may niduol sa akong opisina nga magpatabang. Kay para mag-case conference. Akong dibuhat case conference, sila nagsuriyara sila, pero huwag yung influence nila, pero katulog na lang nila. Gusto sila, ipadayo nila ilang kaso, padua sila sa police station. Sila man ang katungod. Mora din ako ikasulti attorney, ako igura ko ng minaw, igo ko, itabang insak, ngayon pagani ko ni Charisse na, day, ayaw giyod, kanang ayaw giyod pag-miss sa imuang tambal. Unsa man, ganahan kami school at balik, kinakaundang mo na siya sa school at tungod sa iyang sakit. Ngayon siya uklap, ganahan po mo school at sige, kato akong maestro ka po. Sige, akong suryan ang principal. Aridiri, kung naakay ka ng tambal, tabanga na to. Ba't sa dingin mo ma-miss? Then, come mo, kay na-settle naman mo din rin. Ingon, siya ka, Tony. Kinautinta, nabili, ibalik niyo rin to. Dili na mo magsiging panabi sa mga silingan. Na-rape ko, na kay kato magong pagkitabuo, Tony. Bubuk kayo ang community. Kinag-sabi siya, nag-ingon, manggod na sila. Nag-rape ko niya mga silingan. Nagtapos na. Ang suggest nga, pag-protect sa imuhang dignity, para makapusid ka kay ganahan makakamong skwela, ayaw na dito kay kanarabang mga silingan na to, ito gira na magsigigismit, kung nga, di na yun ka kamubon, dapat miskwela na ka, may akong ingon niya kay, kung kamo, manabita mo dito, murag, imuhang i-violate ang atong kasabutan din eh, murag din eh, namumurispeto na ko, as barangay captain, ingon siya ko na ito. Kasi sa daw, magiging ko sa commission, good journey nga, may tabo nga, matapok ang mga kuan ba? No, siya akong giingon. Kaya nag-agree na sila, nag-tipol na sila, pero mara na akong ikasulti ato ni, if they really want to go on, ilahan ng katungod. Ako, igura ko dyan sa akong opisina, sila ni Ani din eh. Kaya gusto sila nga magtabang o mag-settle. Mora na siya ako ang points, attorney. Thank you so much.
18: Oo. So, may noon, Kap, at least na nakakuanday ka na ni, naka-assist ka na ining hitabua. So, kadto si, pag-case conference mo, ni atubang katotuan si Ruel o iyang mga pamilya, willing na po sila ng kigsitol unta?
20: Yes, attorney. Ni-arigid sila pagkalasuso. Kaya mo ako manggipa, gipatawag kay gusto man ni Ma'am Lorna o ni Charisse na magsurya gid sila. Sila yung ingon. At yun yung ingon ka man, magsurya mo ano ni Lorna may gusto ninyo. Karoon so, ang gabi ikap, sinadani ni Seth, wagay ko ni Uli o sa iyo.
18: Tinood to kap na ni offer sa 15,000 na, unya kagabi e, 100,000 na ang gi-offer.
20: Actually, ngayon ni Amina ko, ganda hapon na to, yun, wala man sila ni offer. Maang akong nadunggat, attorney, ha? Sabaw ka, attorney, I don't want nga. Tinuod ba niya akong nadunggan? Niya rin siya kong opisina. Kaya ang ila ko na ipabayad, 200,000 niya. Kung labing gamay, 100,000 lang. Yan, yan ako nga. Wala na ko, ikatungo, bilhin ako. Yan ako sa akong bawsi. kanang ipalahos na ninyo dito, ipa-file na nila ang kaso kay kanang di sa gusto yung nananaon ng atong opisina, attorney ba? Gamiton ko mga yung nana ba kay kabok, attorney, sagan kay migkaso sa gawsi.
18: Oh, maugin.
20: Kung dumi kasuway yung ingon, ani nga, ang ato ang gusto ragyod ang kalinaw sa atong komunidad ba nga, masettle sila sa ilang yan, tumod kay gusto nila. Kay many cases na biya, attorney ha, kaning mga bawsi, kaning mga babae nga pang pangkulatahon o ba na, attorney?
18: Mm.
20: Ikad to dito sa police station, ibalik gapon sa barangay.
18: Mm.
20: Kay, sa yung natuloy, di na lang ko po. May kay gusto ingon ipaprisi, gawuman sunod si manam, ingon na pa sa iloon. To na nga, kami sila may willing na makigsettle. Ako ano lang sa silang, ako ano lang silang di at bubang sa, ang angin sa dito niya, ako sa inyo na, ay ato lang dito ito, i-file na lang yun na, na ba, kapitan ba yata, ang ato ang gusto, for kuan ba yun.
18: So atong permiro nga initial unta nga settlement, pila may ilang gi-offer ko noon at time?
20: Actually, why ni-offer attorney? So nang ako jud ningon ato attorney nga kanang unsa pa man imong gusto istorya ma'am Lorna nila sa dili pa ta muuli kay kanang padung naman ta to manguli na kay settled naman ma attorney.
18: Mm-hmm.
20: Nya bako jud ngon kay maluoy sa attorney bakay sa ilahang mga gasto-gasto dito ang ilahang plipi ana.
18: Oo. So in terms of monetary consideration ka pila man gona ilang gi-offer at the time kay settled magha ni. Ya considering nga kini nga kaso, actually kini nga kaso kay bawo man ta nga this is not cognizable in the barangay level. So ang imong side na nakasabot na ko sa imong side nya naningkamot na sa ka, but actually kini nga gidakons kaso dili na unta ni within the barangay, but kasabot ko sa imong side cap nga naningkamot na sa ka. So at that time
20: actually ato ningon jud ko attorney nga kaning bawsi case ra ba dili gid negotiable sa barangay, kabaw man jud ko na attorney. Nya ako alang attorney ba sila mang gud ni duol na
18: ko. Yeah, oo, kasabot ra sa ko sa imong side.
20: Ano ba nya kanang mao bitaw ako kasabot ba nga first time gid ni kay naluoy gid ko sa bata sa tinuod lang naluoy ko kay ang kabaw magupo sa trauma ana attorney kung ongoing sa dang kaso ana ba. Dili na siya kamugon ako ang akong gikuan ang bata gid ba, pero actually wala gid nagkuan to siya nag wala ni offer ni sulpira to ang siya nga maon ni nakausya daw og ila to 4,000 wa man to siya na nakuan attorney kay gihubak man siya.
18: Okay, ang version magod sa kuan niya, pag ingon niya, offer 15,000 niya, okay na ha, sito na ha mo ito, nagkuyapan in taon ng mama.
20: Wala yung offer ito ni, in fact, nagsige pa sila o kuan nga, na iyang naka-os ko na siya dito o 5,000, naka-os siya diri, pila to, naman yung tayo witness attorney, nasad sa minutes niya. At ako, ano na lang siya, attorney, kanang maurigid na, ako ang side.
18: Oo. So unsa may pagingon kap nga na nasitol sila from your end ha nga kuan nga inyo lang gisitol lang. Sabot ko sa imong side kap ha, I can perfectly understand your side despite the fact that this case is not cognizable in the barangay level because this is dagko naman ang kasuha. But ni kamot to sa gas imong side. Pero kay gisitol magani unsa may na-come up nila, unsa may ni-transpired?
20: Ha?
18: Unsa may nahitabo nga ngano nasitol man sila? Unsa may mga kasabutan nga nasitol?
20: Bauto nang nagkuan sila ato ni naghilak sila, nagpatayloan sila. Actually wala gyud ko ningon nga na-settle ato ni kay wala pa man gyud siya nakapirma kay ngano ni kuan man siya nang wala pa man ni abot sa point nga nagpirma, nagsuresurya pa man to ato ni. Na nakuan man siya, gitapaman na mo siya, gitadaman ako siya sa ospital.
18: In fact, kinini ang murag na wa ka magdahom nga mainani mo dako pa kay kuno nagsalusalo na mo pangaon diha kap, nagpalit ang suspek o Jollibee o nangaon mo diha sa barangay, no?
20: Actually, attorney, ang Jollibee, ako ginagpalit ako kay nga no, namang may kaso sa laintod sa God attorney, ma, minor sad niya, na itaga DS, nag kis conference niya, nagpalit ko Jollibee para sa taga DC, taga BIA naman niya, pag gutom sa niya, naaman sila, ako nagpapilog kaon.
18: Ah, okay, so dili to nga, ang gireklamo may nagda Jollibee na nangaon mo diha.
20: Dili siya, sorry. Paita sa nga attorney, kita pa gani ni Oprah kay kuan ka ng lisod sa gayo nga kami magkaong kaon.
18: Okay, so nasabot mag ganit ka. Initially, wak man magkadayon o kuan eh. Lahit mga version ko gamay sa kininiang lula nga mura siya nakuyapan kay mo ortong kuan na nga bayran o 15,000 niya mura siya na di sa kadawat tayo nahitabua ba? But sa imong side, kay na at na atempang tanig sitol, unsa may kasabutan na nalad doon ta, nga nasitol ni mo?
20: Ang tatar niya?
18: Unsa may kasabutan na nila, nga nakaingon ta ka, nga hapit, masitol na tato, manguli na, okay na, di na mag-istorya, okay na. So unsa may na-come up nito, unsa may ilang kasabutan sa sitolment unta?
20: Ngayon, naman sa minutes sa kong sekretary.
18: Okay, simple. Na muna nitabo sa bata. Din po na mahitabo nga. Sige, pagsitol na mo. Okay. Kung manatag pa nga o jalibi, okay na ha. Kalamano, anak. Nagi siguro ay mas dako-dako po niya mga considerations.
20: Ang gibutan na dito at ako, ang istoryahan na nila at ako ni nga, muna nga, mingon po ang bata nga nagpinasailuay man sila at ako ay marab ka ng nagkuan ba, nilakit ang lula, na makayaman din ng amo ang kuan, na ako kuan ko ni sir, ako makagrespeto, luoy, mga ano. Ako, maulag yato ni, dagaan na ako ni Ana, magsinta ko ato, nungin ko ni mo at sa God ato, ma, karing dili raban ni pwede ha, kay bawsi kay saban ni, ningon, gidam, gudin sa kong opisina niya, ningon din sa bang, kap, mag-settle na ko kap, na, mag-settle lang ko kap, kay, mga ni anak ko nga, isa man, willing ka, maulang jud ko ang ako ang sitwasyon ba, pero ay lang atene, kung gusto man gani nila nga, anyway, wala pa man say settlement dere, kaya wala man pinirmahay na hitabo, no? Kung gusto nila ipakuan, ilahan na nga. Wala din problema na kailahan ng katungon.
18: So,
20: wala man sad kung...
18: So, katong ilang mga kwankap na aman diha sa imong tao o na sa inyo, katotoang sa resulta sa Vicente Soto o guban pa, amo lang kwaon kap, pwede na nato makuha sa mga reporter diha?
20: Oh, actually, ito yung mekanisya, nagin ni sa mga kamot sa lola ni Charis. Kung yan, itabugi, kuan lang sa mong God, kaya kuyawan siya, mawa ba kay katong mga paktil na hindi dito pag-admit na nga misplaced man.
18: Mm-hmm.
20: Yan sa mga muang bawsi, nakalib kay ang mama na admit sa ospital niya na aniya sa yung hunos. So dili na mo uyo mataguan na mo ang yun na bitaw attorney wala dili na mo intention. So kami ni assist give me tama sa ginhawa pero sila ni dool sa kong opisina pero kung gusto nila itadayon attorney willing ra sad ni mo kuan ana ang kaning mga result ipakuha ni nila sa barangay kay wala jud ni katungod sa nga mahinder whatever their plans. Kailangan ng katungod. May tabo lang na sila mismo doon sa kong opisina. Dagan king salamat attorney Rafael.
18: Sige kap, salamat kay kap.
20: Minasad sa amuang side.
18: Yeah, salamat kay kap sa paghatag panahon na mo sa DYHP o IFM.
20: Okay, thank you attorney.
18: Okay, sige, sige.
20: Yes, attorney Rafael, mauto si Kapitan Abelino sa ang barangay captain din hi sa may barangay Bulacal din hihatag din siya sa iyahang mabigod ko. Ang sa kodang ilahang gibuhat ng action din hi may tungod sa maong reklamo po sa maglola at ang irupila. Nagsika na lang din sa ilahang barangay
18: ho. Atong panikamutan, Jane. Atong panikamutan, Jane Ogwan. Kinini ang ma-coaxide na to ang kinini ang gipasangin lansad. Kinini nga lagruel. Ilado man ko lang diya sa Kwanday Pardo, kaya naman inigusyo nga ka ng pang-spray anang kwan, o niya, choir man na sa simbahan.
20: Yes, attorney, doon naman po rin noon, sorry, ako po siya wayan, o hatit, kung ugaling po niya, muhatag po siya statement, as far as iyaha po na attorney Rufil, so wayan po na to, pankamutan po na to, nga makuha po ng iyahang habig. Mabalik ta, karong nga taod-taod attorney Rufil, o mahapit na po na to niya ang kaning maong dipasangin lang. Nagikan din niyo sa may barangay Bulacaw, kauban ako sa itong Armament Patrol, si Rajman George, si Kuya, ako sa panginyo Rajman Jane Galliardo, DYHP, tatak.
18: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report atong balikan no mahigalag mahinabi nato tong inini ang suspect no. Pero bita da Espardo kay ugnay husay ang kapitan mo palit og jalebi. Mahusay gyud tiyan ito una kay say kaon sa moha na. Bita siguro. Na dito gyud usay la indi ito jalebi pinalit sa kwanday. Pinalit sa
0: kan mismo kami sa, kami may naguna diya mi sa gawa sa barangay nang diya sila mo sa pagnaog magsuon sa motor na daog duha ka plastic nga jalebi
18: so sa dato so
0: mismo gipasaka pagani ko sa iyang igsuon ni sir nga ato na mo dito sa taas ana ko nya na kay Nagpaabot ako ni Ma'am
18: Karen. Sige, pakaon mo dito, ana. Kisa ba nang ikaw, kaon ka sa siya? Kisa pa.
0: Ako, pagkita rin akong kaon, kapanya po naman ko.
18: Pero dili, kapitan ng palit.
0: Dili.
18: Dili ka to, laging kuan, suspect.
0: Ang nagdalag ni si Ruel o si...
18: May nagbitbit siya, libi, ana. Okay.
0: O... Ito iyang kuan ng...
18: Kaya kung si kapitan pong palit siya, libi, nga ihusay dahi, medyo okay sa at least malkan si kapitan sa honorario man nagkalagiha og iya palita jellybean na kada husa naghanap na husa yun sa barangay at sali kini nga kaso din ni cognizable sa barangay ha pero sige lang sabot sa taas sa ni kapitan is kapitan nga ning kamot sa kuno siya but lahi mo kuno version sa sakuan niya ning kamot pus kapitan niya mo'y mag nga masitol ning kasuha pero
0: ha nga kanang nasitol na mo dire. O kung unsa inyo madungog sa mga silingan, wala na mukiha mo balik. Ako na imong kontra.
18: In anas, Kapitan?
12: Wala na yung mga tubang ay.
18: May anas, Kapitan?
12: Oo, niingon siya. No?
0: Yeah, do, wana, danag na to ako. Huwag na mo akong lugar.
18: Sa mga ito, nakuyapan ka itong panahon na?
0: Papirmahon gani siya nga. Di siya, dili, di kay pwede kay.
18: Uy.
0: Lima imungan. Kamama man din ni mo.
18: O, kaminur di edad man siya.
0: Wanda, bisag ako giin.
18: Asa ha, atong kuhan, ha? Sa panin kalakiha, dayday. Muna medyo doon ay kakulian, ha? Nga, kuhan, kini magod, ang kapitan sa iyang side, kuhan sa taas iyang side, kung tinuod to, but, ang doon ay gamay kakulian, eh, because kini nga kaso din ni, kung ni sa bulls barangay. Ha? So, atong, medyo lahi ang version ni kapitan. So, gini naman, husay na, ha? Husay na. Kuhan, pag ganit mo, ane, ako na inyong kontra. Na, alis, kapitan.
0: Ako na kukunta ni Mucheres.
12: Kita kita na mag-atubangay ha.
18: Mhm.
0: Testigo sa mga tabasa.
12: Hilom-hilom na.
0: Nana siya.
18: Aha.
0: Ako nadunggan sa nihuot na akong dugan kay di na ko nasyak sa kwintada nila nga 15,000.
18: 15,000 mo to na kuyapan ka ha? Mula na inyong...
0: Na lumoy...
18: Sa gida ka sa ambulansya, tinuod na hospital ka.
0: Dugay pa ko tabang, dugay pa ko nila. Kuan na ka.
18: Motoy nakakuan nimo.
0: Yeah. Ingon na bisag oxygen nako.
18: Dito kas barangay gi oxygen atong pagatubangay.
0: Nang gi oxygen nako nya. Ingon ang kapitan nalun na ka nang pirma na ani ang kuan.
18: Bisan oxygen na ka papirmahon ka.
0: Iko ano na kap di sa kumutig istoryo kay di ko kita ninyo. Di ko kita nila ang ako lang madungog ang
18: danag na lang. Sige ha, atong tiwasong kadali, mga sugit ng pamilya, standby lang. O malamang pipila ka mga mahinundan ng pahinundan sa pagbalik at tungkaon ang side sa suspect. Basi nakita na katong kasaman, Jane dito speakers. Atong takna, last Jess, 30 City na.
3: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
21: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikong capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugma ni duty jud ko.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 266382 Series of 2026.
23: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pagbalik sa mga butika. DTX 500
24: sa Janice, subay pa yung muman akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano o DTX 500 gito capsules a day, maintain lang na ako pag regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
23: DTX 500
25: pabalik sa mga butika.
2: Ang mas gipaepektibo ug mas gipanindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidayeg sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kikaepektibo, kikamaayo, kikamaraginuton. Okay, gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
4: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
5: nga naman, Marie.
4: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
5: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
4: Yun sa man niya, Marie.
5: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
4: Uniface?
5: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang bakting nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kayo kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
4: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
5: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
6: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000013.

0: 76 Tubigon Bohol 0385086213 ug sa ubay 0385001686.
1: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong attack na mahigalala sa 10:41 na sa atong mga uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Ini nga portion to garda may gala sa AXL Coffee Mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab na libyuhan ang sakit atod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawas sa rose hip dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangosteen, malunggay, kanila ug bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang AXL Coffee Mix 17-in-1 vegan ug gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
2: Straight to the point.
3: Okay, so ang kwan magod, allegation magod mga higala, medyo dunay kalainan kay matod pa kinini ang kapitan ng kamot mga higala nga masitol ni dunay nakasulti na to dire kay ang igsuon da ining rule trabahante sa barangay. Sige, mauday, no? Mauday siguro, pero sige lang, ato lang sa tagay benefits of the doubt sa kapitan nga naningkamot sa kapitan dito. Kay kamo man sa induol ko nulit yung kapitan, na magpasitol mo.
4: Sila may nekon, buong naman ko nga, gusto mo itig-istorya ang kapitan ako.
3: Hmm. Ya, sa tinuod to, nga niingon sa nga 200,000 itong paghusay.
4: Wadyo ko kasulti, ano, wadyo ko kabaw. Maiko gani kong bungat sa akong amo nga pagkuhan nila, pag-ingon nga 15,000. Ya, unsa pa imong gusto.
3: Maiko ka pagbungat.
4: Oo, wadyo ko mo kuhan. Sige na kung kamay-kamay.
3: Hantong mo na ihuot imong ginawa.
4: Ila na, naka-istorya gumian ng pistopi sa akong amo. Nga wa pa may maabot sa barangay. Ako sa ginan siya nga nung ane na nitabok. Kuan ka ng dako ka kong salig ni mo. Nga nung binuangan man ni mo akong bata. What's your nang wadyo ko mong labot ni Cherish. Di ko, Lili, ka ng mamay pong sa bata. Nagwala naman siya. Magug gigukod ka diri sa opis kay naggula na gyud ang bata. Mutun sa iyang tuyo ngano ikaw mo gigikontrahan. Wa mo gyud namo sulti ang bata. Dito na sa nurse nagsulti mo na admit mi diri sa kuan ospital. Nga mauna giingnan man ko sa iya igsoon. Aba sin mangwarta la mo. Mao na ako kung katong pagkahusaya, wa jud ko ka mubungat og kwarta. Mangayog kwarta, akong gadaon jud ko katong 15,000 maurag ito. Maurag ito.
3: So wa ka kalitok ganyan 200,000?
4: Wala.
3: Oo. Wa ka kalitok. So kamo nakakita gid mo nga nagdas Jelly Bay kato gid si Ruel.
4: Si Ruel og si Tabasa katong iyang maguwang nga nasa barangay.
3: So magdas sa Jelly Bay nga ngaon mo. Kisa may lain na ngaon pa dito. Sadya din ang tatoy inyong.
4: Kato si Kuan, si Karin.
3: Oh, so ngaon mo to.
4: Mga human ka. Driver sa kenan.
3: Pag magpangaon, ingon niya, kung daghan na Jelly Bean lang kita.
4: Daghan mo.
3: Daghan kayo?
4: Doon lagi ka plastic dag ko.
3: So nagbitbit, di ka sa kenan si...
4: Si Rowan.
3: Nakita, gano'n mo, pagbitbit na sa kenan.
4: Di ako may sa silong. Wapang kasaka.
3: Ingon si Kap, nga siya nagpalit o Jelly Bean.
4: Ambot lang. Basta, yarasan.
3: Oh, basta kayo nagbitbit, si Kuan.
4: Si Rowan, si Kuan, si...
3: Oh, sige. Okay, so morning itabungan ay Jane Galiardo atong balikan kung nanas tong linya karon. Atong kwag pamahayag mahigala og managmit og kwan. Kay kumahon ni nga mopalit des kapitag Jelly Bean ni maghusay kadaghang usayuno niya. Medyo kaingon mga tong mga lisino sa sana all. Dali ra mahusay di barangay sa Bulacan og may usayunon kay pakanon mandaan. Ato lagi katong katawa mga higala, no? So katong kuan inyong gikuha sa barangay katong mga dokumento, resultas Vicente Soto.
4: Oh, yeah.
3: Nya unsa maingon?
4: Wa man, siya gani ang kung

0: Sugo kay bago pa mo ko ni gawas ang nagkataon sa ospital.
1: Unya, sa kadaghamay na nawag nako asa.
0: Di, kuha niya, tuntun naman, wa di si Karen, wa si, si, kisa ni?
1: Si sige, standby ha. Si Jane, okay na ba? Tungin pikasil niya. Gamay lang ha. Ito sa ipadangat na pahinomdong gamay ha. Kay Nana Jane Galliardo ron kung paano ga pamahayag kung basing makuha itong side sa suspect. Standby. Alas 10:46 na.
2: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. O anong maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Karang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, magyuli ka kapoy.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agawin.

0: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hitgana, iyang yaplasan sa said liniment oil o dali ra kini nga naulian.
1: Wala ko mabantay nga na di kita di ang akong bukton sa Hitgana mo to napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o said liniment.
0: May gani kay nag-said liniment si Reynaldo o siya natabangan.
1: Tangan siya said liniment. Wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
4: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
3: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
6: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
7: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
9: Atong attack na alas 10:49 na mahigala sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
9: Ato siyang i-check sa kasamang Jean Gallardo og na adto ba ni mahigala unsay kalaki dito ron sa may barangay mga sukitig paminaw atong tagapagtagad sa kininga portion to kaya ito mahigala sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kailan yung mga toksin sa mong lawas mandili ka regular nga makapagawas sa mong hugaw dugay kang mahilisan o mabutod ang tiyan. Magasinati sa pag-insumya kanunay nga magsakit ang ulo panakit sa kalawasan o natulatahan dilihamis ang kutis poor memory exist weight, chronic respiratory sinus problems o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mga lawas aron maangko na may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog ng herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
8: Straight to the point.
9: Atong paliputon sa kasamang Jane Gallardo mahigala ni ining nga mga orasa para nga ato mahigala masuta ni Ron kung unsay dugang kwan o mga report nga to makuha dito. Importante lang mga kagalaan nga ato sad nga ma balanse eh, ang atong presentation. Kung willing sila mahigala nga masulti silang side atong pasultion. Okay, standby. That's Jane Gallardo sa nga pikas kanina. Yes, Jane.
8: DYHP. RMN report.
10: Yes, sa Rajaman, Atty. Rufiel, ato po nga gituwayan unta, no, o guha sa habig po ang kining nahimong napasanginlan, Atty. Rufiel, sa mga reklamo sa maglola nga yan, sa ato ang sugianan. Apan gitagaan po da o gamay nga po sa kagdiri sa barangay at ni kay gikontak na tudaan ang kining naong gipasangin na matod pa wala ni siya sa ilaha kay nagtrabaho yang nga sa ilang balay at ni kay iya harang mama matod pa nga katong gibantayan nining reklamante na to niya kaya nining nakuyawan ang suon po da ni gipasangin lang kay basid maunsa ang ilahang mama kaya wala pa po da kahibaw at ni apan niya kabutan gid nato pagkakaron gani kay giadto sa igsuon pod gisuwayan sa igsuon nga adtoon ang kinili pa sa minlan para po da pahibaw ko na nga ang kaga DYH ko anda maminaw sa iyang habig sa maong pasangil at ni Rufiel so nataabot ta pod ta sa ilahang update kung naamang gani din ha kung wala nilakaw kay para po da ipaanhi sa barangay hall dari sa may barangay Bulacau at ni Aaron pod madungga nato ang iyang habig.
9: Okay, so ato pabuton sa kadali. Ato lang kuhaan niya sa head ng tataod na kasaman Jane kung mauhuna. Muan ha, kunos barangay o roon sa man? Di-contact pa?
10: Mao pa. Di-add pa. Di-contact sa taga-barangay attorney ang igsuon niya. Di-add sa igsuon ang katong napasangin lang. Ang niya hang yun niya. Kung naadira, kamiyon lang sa barangay kay ari lang pod nato no kung pwede nato siya ma-interview o buhatag po siya sa iyang habig ari na lang mag-abot sa barangay hall pod attorney.
9: Oh, okay, ilado man kayo na diya sa Bulacau Pardo da Jen kining pamilya ha sa day stilan.
10: Yes, yes good attorney. Ilado pod gyud
9: din. Oo. Okay.
10: Yes, mo na ito ang gitaabot lang po karon na attorney kay gitawagan naman po na noon sa ato ang barangay kapitan din mismo po diyod kay para po makahatag po si attorney Rufil sa iyang habit. So at least karon gitaabot lang po diyod na ito katali kay wala na lang po ni nakaagi lang gid sa ilang balay gid no attorney Rufil ang kanila gid po apan ang iyaharag yung mama pero wala kayo ta naka ni duol diyod kay wala man dayon nakakuha mo tag impormasyon nga wala dayon nila tay bawo apo din taon ang kining siguwang
9: okay kaya, unya pero ang iyang opisina kay kanang ang silong kuno gi kwan man abli ang ilang opisina or asa man ang trabaho
10: sa ato ang pag-agi attorney ang bintana sa babaw raman ang abri niya
9: asuwan ani rado na ang opisina ron kumahon
10: murag sirado ang sagawas attorney kay glass manghod sumuraga mingaw mingaw kaayo niya nga to ang nabantayan ra ang katuron iyang mama nga naa sa balay nga naa sa taas gidungaw sa bintana.
9: Mm-hmm.
10: Maura din natin sa bantayan niya. Pero at least attorney, kinakontak na isoon basing karong taon-taon mo, anhibod to sa ato ala pong panikamutan basing madungog ko na ito ang iyahang habid.
9: Okay, sige. Basta na ning kamuta o ga kutob sa itong mahimo nga ma-balansin na ito o mapaminaw iyang side kasaman dyan.
10: Attorney Rufil, panikamutan po ganyan na ito para fair po ang ato ang pag-presenta sa maong panghitabo. Mabalik ka, matagkaroon mag-uun ni attorney if maabot na po ang kining niya maong gipasangin lang. Hindi ka din here's my barangay Bulacaw, Radyoman Jane Galliardo, DYHP, The Talk, RMN.
8: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
11: Radyo Boy Nationwide!
9: Okay, salamat, Jane Galliardo, sa imong report. Nga, kung mga higala tungod sa itong kahigipot sa oras, alas 10.54 naman, o gatong paabuton to, may higala, papabuton ta na tatso dito sa barangay hall para nga ato ma-interview pinagi ni kasamang Jane Galliardo. Balikan ta lang unya. Pero in the meantime, mga higala, ito sa dawato ng report ni kasamang Laylin Rabanis Arigadas sa mga nasakpang naminaw sa DYHP busa magkadawat o mapahalipay sa atong sibianan karong mapanahon na. Laylin?
8: DYHP RMM Report.
12: Mayong buntag po usab ko sa mga regimen attorney Rufil balik rin sa Cebu City North District sila yung grupo na usab makadawat sa tumapahalipay nga bugas o chorizo isip pa salamat na lang tunay pagsunod sa mga programa sa DYHP sila Balbiana Jola Irenia Asipi Jingol Igoy Amelia Magnanaro Pitboy Pitpito Aloida Go o karon sa ikasinggit niyo sa DYHP nag-lapit ang mga number one. Kaba na ko si Kasamang Julius Manilugay Dubi sa 93.9 IFM. Kinisi Kasamang Laylin Ravanis Arigadas DYHP Tatak RMN.
9: Okay, salamat Laylin Ravanis Arigadas sa imong report. Mga higala, nini mga oras sa tungkol sa kagipot sa itong oras, no? Ato na ni mga higala ang tagapagtagad sa off the air lang. Atong gikontak, mga kaigalan, ang Women's Desk karon o ingam sa mga higala ang DSWD ay ning maong panghitabo para nga ma-follow up na ito ning maong kaso mga sukit di paminaw. While magpaabot sa ta, o muhatag sa isang side, naa si kasamang Jane Galliardo ron sa Barangay Bulacaw Pardo kay nagpaabot ni ining Ruel nga makahatag po sa iyang habig ining mga ninimong isyo. Okay, so manang salamat kayo sa inyong pagdangop dyan sa itong sibianan o ikaw po Inday, ha? Kana na ang istorya ng tagdugang sa off-air, ha? Karong itong taon, gumikan sa itong time nga pwedeng lapasa naman, so ato lang na yung padayang istorya niya itong taon, ha? Okay, sige. So muna yung mga higalang ato mga reklamante nga diya sa atong sibianan karon mga suking tigpaminan. O kunya, wala naman tayong oras mga kaigsunan, o niya, sa nga nalang skinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. At ang inyong gabi ay tulumanong Street to the Point Evening Edition, o ba na kasama nga Binji Tanghian, alas 10 nga to alas 12, o niya, kanang prior to that, alas 9 nga to alas 10, ang tulumanong Sincerely Ati Arlene, o na iya itong programa mga higala. Musunod na karoon dayon mga kakilan itong mga drama sa usap. Sa nga skinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu, tungod sa kalapas atong oras, ako sa kasamang Rufil Fernandez Manyok, manamilit ka ninyo pinag-ispag-ingon sa tanang panahon sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos. Mayong buntag Pilipinas, Tata RMN.
8: Komentaryo na walang sinisino-sino, Attorney Rufil Fernandez Manyok, sa Straight to the Point. Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banio.
13: Dr. Limuel Espedal, 23, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko ah, EXL Cofimix 17-in-1. So akong itry. Diyan din lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Cofimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang nakakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Tagang salamat.
14: May buhay sa makabuhay!
15: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaunog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
16: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex is generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
19: Life Extension, Vitamin D3.
20: Am I speaking with William Hill?
21: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
20: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
21: I have the D3 right here, Life Extension.
22: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
23: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
24: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasultihon. Pastel Tihon, ako mo ingon. Ngakon adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
25: Kung ako sa Pastel Tihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
24: Kuin ako ang pasultihon. Tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon. Dalit sa RMN Drama.

0: Day and Dad, nganong masulubon man kanang naong nimo?
1: Naluoy man gud ko ni Lola Papa Lance, mitukar na pud ang iyang hubak ug gayoma, mitaas pa gyud ang iyang blood sugar.
0: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako kinigi katabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
1: Papa Lance, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules, the wonder food supplement.
2: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
3: Biotroph herbal capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Biotroph herbal capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
3: Biotroph herbal capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
3: Biotroph herbal capsule.
5: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
5: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
8: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
9: Uy, nga naman, Marie.
8: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
9: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay ang alcance. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
8: Yun sa man niyo, Marie.
9: Nag-unifis mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifis na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifis, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
8: Unifis?
9: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado gyud kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
8: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
9: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
10: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
11: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!

0: Gethsemanes.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko sa ospital ida at lugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sed Kogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukulso Tungaw.
0: Living Testimonies.
3: Beaver Sandal! Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anak kita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang super fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Hi! Hello mga kasama. Kinigap mo niyong Kuya Joel Benzi, ikaw ba sa kong parte? Randy Tayad, mga kumusta ka niyong tanan? O sa tanang mga kisunan mga kasama, awagong magamong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang itong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Marlo. Kinigibatag duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kay galaan nga itong matatampo si Marlo.

Kini ako problema bahin is kong asawa ba nga klas kayo eh? Bisag pubre na i-klas kayo. Nagkinabuhing din nato taon kunuhay. Aron gyud inyo masabtan akong problema ning dato-dato kuno bisag pubre mino. E nani ako pagsugod ang mga pangitabo.

0: Day, aray, kanta-kanta ko day, puwas lang ay bata.
1: Ay, masika lang kanta diha, huwag kang mahimong trabaho.
0: At noon sa bataon ako, be, ako pagilin na gididikit ni mo. Dikit-dikit ni mo, noon sa mga ay.
1: Noon sa ko man na, makaon ko na, mapas mo yung pamilya, anak.
0: Ah, sir, bida sa
1: di lakaw na, trabaho na, aron mabuhay mo na yung pamilya. Di ka masikag kanta niyang walami.
0: Ah, sir.

0: Nga dahi, ihungit ko na yung pruta sa nga apple. Nga.
1: Ambi na be, ano pang ihungit pa mang ginat ni mo? Nga naamang ko'y kamot. Di mong kupungkul.
0: Sweet-sweet, tergali ka niyan.
1: Kapoy nang sweet-sweet, ay bitisong ta na.
0: Ah, di mo ikaw ang paraig ni mo. Ay, paraig sa ko.
1: Kapoy nang panagparaig. Uy, mo ka magbata, ana. Diritso ko nun sa'yo mong tuyo.

0: Ada yung manautatan ang basket dahi. Itong ligas basketball ta na, mauli na ta.
1: Kanyang anong agbay-agbay ka man ako.
0: Pero magdungat, magpabauli.
1: Huwag man ganit ko mag-kafgo kay Bugar kay Garan.
0: Oh!

0: 현실! 어이! 현실! 어이!
1: ano ba siya magsaok, uy?
0: Ha?
1: Siya magpanawag na ako.
0: Dali, daling ko na di ha. Parabida aron magdungan sa paniud to.
1: Ano makidungan ka pa manggid na ako?
0: Ah, di ba? Hindi ko katun pagkaon kung wak ka.
1: Unsa ta? Sumpay tagtutunlan?
0: Ha?
1: Lamoy di hag-imo. Kay unya na ako, kaya pa ako gutuma. Kung gutumon, kumulamoy sa kog ako.
0: Shit!

0: Mau na, Prisam?
1: Ang sapre. Si Marie Razel din inasweet ni mo, pre.
0: Mau lagi. Murang si others taon ako.
1: Karuna ay nung ano, minyo na mo?
0: Lagi. Lagi na kayo, pre. Ito daga pa mga litao, pre. Itong uya pa mga. Duta na mo ato, eh. Karun. Lagi, ana.
1: Bitaw, pre. Sweet kayo mo ato. Gani kun man loko mo sa una, holding hands yun mo.
0: Oh, lagi, lahi kahit di ko makatuon sa kung kanong taon o guwa siya taon eh.
1: Oo ah.
0: Ang sayo oo ah?
1: Oo iba, oo iba, oo igod.
0: Biisay!

0: Anan Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
1: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
2: O ingon ana paragis bila-bila.
1: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad din mo ron, ma'am?
1: Ako 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.

0: Mga ni ako na matikdan sa kong asawa. Sukal na tao na minyo, mi. Murag na usaw na ba? O niya?
1: Ayaw pa. Ay, pagsiktan na dahi diya pa.
0: Parlablab lang gani, ta.
1: Kapoy ang siktan dahi. Tanday, uy.
0: May dasan ni mo. Hindi mo takatugol kung di takatanday ni mo.
1: Sa'yo, pagturi mo na ako, sleeping pills?
0: Oh, siya. May maglisul. Ito, paray ni mo, eh.
1: Sige, paray. Pero huwag gitunol nga kwarta.
0: Oh? Kailangan lang gano'n itong tunol kwarta o paray, ta?
1: Natural. Kung sa may palit ato atong mga kinahanglan na ito, nga huwag makagitunol.
0: Ay, mauma lang. Palit rin ako ato. Agar rin ka.
1: Hatag lagi, pero daot ka ayo. Kuwang pang-ibayad sa utang na ito sindahan.
0: Ang importante, baka bayad, ta?
1: Huwag ka makabantay, Marlo. Padung na kong malusyang.
0: Ano?
1: Wala d'yo ko'y paparlol, sukad-masukad, kina minyo ta. Wala ko kapatupi, manicure, pedicure, kapariban with, kuan, balayage. Ha, makapafacial, kunsa pa ng mga panginanglan sa usa ka babay.
0: Ay, sus, kinanglan mo. Ang ngayon sa ka, umuungo por baba, minyo na tao inunsa mo.
1: O, lagi, pero ang importante, dapat na anang pagwapa. Kailang gwapa gihapon ko sa imong pananaw, Marlo. Di kayo magkusyang-lusyang ko.
0: Kasi yung pagkupahan mo, importante, kita nag-ipon, gasto-gasto lang dako.
1: Kipulaan na d'yo ko sa itong sitwasyon, Marlo.
0: Sir!
1: Mas may pati nga ni magbuwag ta.
0: Sir!

0: Kapay, Dro! Kapay! Kapay!
1: Kapay!
0: Kapay!
2: Kapay! Kapay! Marami tayong kapunan niya. Pagkampay-kampay pa. Sarto pa, Dennis Pilipinas. Kumpay na. Kumpay. Kaya po ka, ano ba sa kabaw? Gusto ba yun? Kumpay.
0: Kumpay! Kumpay! Ay, lagot kayo, Ronald Pusaw. Ay, lagot kayo.
2: Nga naman, pre?
0: Gusto kong makikbuwag na ko sa Rachel.
2: Singan?
0: Lagi, pre? May gusto niya nga magbuwag. May mga gusto ko nga magbugron.
2: Ayaw, prabe, pre. Di man makasolba ng biro-bino sa inyong problema ng magbuka?
0: Ay, prabe, pre. Gusto ko magbug. Di ni kampay ako. Bansay! Bansay! Okay, let's morning the night, mga pare!
2: Night, morning the night!
0: Tuhod man, tagbaw yun yung inom ato. Grabe ang inom ay, hangtong hubo kong abot taon kabuntagod. O niya? Oh, agyari, ayaw, awasawa, susil ba yung mga pari?
2: Ayaw, pag-salto yun, apre. Tiyo, salto
0: yun. May tinuon yung bati. Basta gusto kong... Siya, gusto niya maging buwag na kung kami ayaw eh.
2: Sigurado ka, Pre Maru.
0: Lagi!
2: Basta kami
1: support me. Basta kami support me. Gusto niyo, Pre Maru. Support me. Ang importante, naami pirmi, tagay.
2: No.
0: Kita hubog na kayo na. Si Pedro Rio hubog. Dino ka, Roa.
1: Inamay ka na.
0: Roa na yan.
1: Nabuwag, no?
0: Lagi.
2: Basta mo, Pre.
0: Porpida. Tagayta, ubas-ubas, basta magbuwag, Miss Rachel, ha? Tagayta?
1: Huwag ubas-ubas. Huwag ubas-ubas.
0: Inom, murag tabay, ha? Inom. Huto na itong tubig sa tabay. Okay na ka?
2: Okay.
1: Sabay?
0: Oh, huto na ito. Saan?
1: Luha na lang kuwang. Kana, buwan mo.
2: Nungsan ako ka, pre.
0: Agya mo ka tolo. Nakalimutan ko na singpit ang akong asawa ng Sir Israel. Usa!
2: Duhan na ikong, pre.
0: Duha, ha? Duha!
2: Ang kana. Usa na lang kay
1: Kuwan. Usa na kay
2: ang saya-saya.
0: Saya-saya. Pre. Saya-saya, pre. Ano, duha o guan
2: eh. Misimang. Igo na, pre. Igo na, pre.
0: Duha o guan fort.
2: Doon lang. Unong na tawa, pre.
0: Duha o three fort.
2: Usa kang guwit na lang ikuwang.
1: Kana. Saya na sakto na, pre. Sakto na.
0: Duha o ga. Adik ko may mo sa magbuwag niya, pre!
1: Walang kubuwag na mo!
2: Salamat naman! Kamalaos!
0: Buwag niya, pre!
2: Salamat
0: naman! Mahal ko ang asawa!

0: nawan ang nabakaugar sa kama?
1: Masinug.
0: May diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Adlay powerful extracts.
0: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
0: Nga gigan sa palaya.
1: Ug di sugared sugar cane.
0: Mga organic compounds.
1: Nga effective.
0: Batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
0: Sa mga butika.
1: DTX 500.
0: Ang tubag.
1: Kontra sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500.
1: Efektibo.
0: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
1: DTX 500.
0: Imo sa di sugared sugar cane extract.
1: Ug anti-diabetic property.
0: Gikan sa palaya.
1: DTX 500.
0: Garantisado.
1: Highly recommended.
0: Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
2: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dako mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
4: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba kaha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
7: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
11: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namaglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta ang kainom ko, di nagbaglayan ng kabuhi.
10: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banabas.
13: Send panyawan capsule with garlic.
12: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
14: Hey, kidney care time.
15: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi nya. Actually, di jud ko ka concentrate og trabaho.
16: Okay, so nga nagka kidney stone nga og UTI.
15: Sa sige na og kaog parat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food.
16: So, sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
15: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone nga na-worried na kay ko. Nga regular na pud ang akong pagpangihi.
17: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
18: Mahalaga pa alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi.
17: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
19: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
20: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
21: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
22: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 mg lutein.
20: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
21: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
22: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 mg lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
23: Available na sa Mercury o mga suking butika.
24: Are, doon tayo maglagupay malapit sa Tore.
25: Sige, mukhang okay nga doon.
26: Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
24: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
26: Ako si Ninoy. Kapag nadikit ka sa Tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6 0917-847-6427.
27: Isang paalala mula sa NGCP.
0: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
1: Digi ko ba kayo mapagbiyas kong asawa? Kaya dako, ihapon kong gugmas kong asawa. Pamina ako, murag di ko mabuhi ugwa siya. Unya?
2: Tuwag na tapri, oy.
3: Tuwag na kapoy, kay pre.
2: Huwag buwag na may tabo.
3: Tuwag na tapri. Pero, oy, nonsam naman, pre. Malipay mo mabuungkag ang pamilya ni pre Marlo?
2: Lipay, oy. Wala ko'y hubas-hubas. Unya ang imunon kung mabuwag sila.
3: Ha? Ang kasa na ang inyo. Ang palaigit mong dagko. Oh.
1: Buwan.
3: Sakto na sa pre.
1: Buwan.
3: Pre.
1: Sige na kayo ba na?
3: Ang sakto na
1: lang. Sige na.
3: Sakto na lang. Hupog na tangta na pre. Tandaan nun. Yato takas ninyo.
2: May papasak.
3: Yato takas na mo. Sige na.
1: Eh, mingaw ko sa asawa. Eh.

0: kay nakatultul pa mo uli.
1: Pasensya na ka, Maria. Nalaban ng tao tagay. Maong nabutag ang tao, no?
2: Isa yung bay.
3: Ha?
0: Kapitan ni Marlo?
2: Isa nga ka.
0: Kapoy mo.
2: Ikaw yung gwapo ng kasawa?
3: Ha?
0: Marlo?
2: Kunili ikaw. Maliho kong sulti, be. Sulti siya. Ina-reason nga. Ang gwapo ng kasawa nga. Can't live without her.
0: What?
2: Tignan siya nga. Kunin mo lang ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking mahal.
3: Huh?
2: Oh, labaw sa tanan. Tignan siya nga. Kung iya kong biyaan, mauban ko niya.
0: Singan?
1: Oh. Dali na, pre. Dali na, pre. So, na ito. Ito na sa inyo.
2: Musa rin eh. Amo rin eh.
1: Oh, inyo, nani. Inyo kayo. Maria, Maria. Ilahos ko lang ng kwarto, Maria.
0: Palihog, pre.

0: Rizel?
1: May kinagmata ka niya. Gabi na Marlo.
0: Nag-dive daw ko.
1: Yan sa naman tayo ni.
0: Ano sa'yo man? Ano sa tayo ni?
1: Puol na kayo ng ato relasyon. Sumul na.
0: Rizel?
1: Mas may tingaling mag-iyahay na ta? Magbuwag ba?
0: Oh, ayaw na, Rizel. Matay kung muha ka na.
1: Kung muna paningkamot sa doy, ngay kahatag ni mo ang tanan.
0: Rizel?
1: Kabantay ka? Mapagatay anak, pero lisod nagkaayot ta, kaya nagkautang-utang na ta? Unsa nagkano kung may anak pa ta?
0: Oh, day.
1: Saman, buwag ta o dili?
0: Oh, kuan kining di lang kay malingkamot na ko. Aron dili kay lisod na to magpuyo. Gatag na kung nimuntanan, lakip na ang ribbon ka ng balayadads. Unsa yung mga na balayads? Unsa na siya? Apila ng manicure, pedicure.
1: Kana!

Mga niya kong blimas kong masawa. Ayukan ko niya ng blayad. Sablan siya ako kalibutan na pila ka. Yung paribas buhok mahal na makina. Niya na pa yung mga Brazilian pa kunod sa ako. Paita ni pagkabutang na kami. Usaman ko kami pasultiyo na ni Bam at ni Pris. Mayo ka ni, ha? Bonggan mo ko sa kukasawa. O din ako siya tumanas tanan. Ako lang kaginis siyang tumanan para magpabilin siya sa akong kasing-kasing. Utsaman ko kamoy pasultihon, Marlo.

0: morning.
1: Good morning. Good morning, Auntie Press. Good morning.
2: Ako rin ito sa Auntie Press.
0: Good morning. Good morning, Kuya Alan. Sabta mo po sa Auntie Press, Kuya Alan. Ako i-greet itong mga avid listeners, Kuya Alan. Wilma Yayoy Bagyo sa Olango. Dangang kayong salamat sa imong pagpaminaw. Buntang hangtod sa gabi. Unya, si Baby Chris Uwano dyan sa Talamban. Thank you, good kayo. Sa talamang naminaw na ito, thank you so much sa mga mama. Thank you so much, mga mama.
1: Salamat kayo tanan. Okay.
0: Unya, para happy, taas ang energy mo. Palit yung Don Pepe Tablia ang mga mama. Thank you, kaayo para sa mga dad ko. Mas happy-happy gid kay sila kay Don Pepe Dark Chocolate. Ilalag yung mainom ko yung alar nga lami gid kaayo. Unya, ugum-ugum sa nangyong mod yema OBM special. Crunchy, crunchy. Kagub-gub kaayo ko yung alar ang tasty fish cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
1: Thank you kayo, Mami Gina. Salamat, thank you kayo. Salamat kayo sa kanunay mo pagpamati. Sa magluto nga mamati. Thank you kayo, salamat kayo. Sila Janina, o si Inday Chini, o si Inday Chantel. Paim na yun ang Don Pepe Tablia. Kay mo na the best kay Imnon Padoche. Eskwilaan sa mga bata. Kondisyon kayong utok sa mga bata na. Di magduka, di kapuyon. Kondisyon yung kayo. Unya, kung ganahan kayo kag maglingaw-lingaw ang mga bata yun, magduwa-duwa magyun na sila, pabaw nilang og Paulitos Macaroni Crunch og Tasty Face Cracker. Samtang mag-ugum-ugum sila og OBM Special og Diamond Yema Special. Mauna'y the best kay natong itong ugum-ugum mo sa mga bata. Nindot kayo na. Okay? Anya sa tarang mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Babag og ni Sir Raul Alibio Soto. Good morning natong tanan diha. Sa tarang mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nabuhat siya Miguel Foliar Fertilizer. Good morning. O sa tarang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar Suriki Asnar Sir Ryan Kaki Ma'am Casmer Araw. Good morning natong tanan diha. O sa mga tao ni Kuya Nick Pipito basta to nido Kuya Nick Pipito Dug JR Pipito sa siyudad sa Sugbo o sa mga tao ni Ma'am Shin sa Broom It's Me It's Cleaning Services nga maoy iyang ipainom sa ato ang mga tao di agaping matabang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan ko Pepex maori the best kaya na to ipainom sa mga tao ni Ma'am Shin maoy na iyang ipainom kaya kaning Broom It's Me It's trabaho mong gunis mga panimay gusto ninyong palimpiyuhan ang inyong panimay gusto ninyong limpiyuhan sa inyong nataran o inyong mga terrace di o inyong mga lot na ang Broom It's Me It's type pala nyo Broom It's Me It's Cleaning Services mauna ay the best kaya nato ang patrabahoon niya makita ninyo ang numero tawgao niya patrabaho sa inyong bahay labi na busy na kayo mo sa inyong opisina o sa inyong mga building na nagko kayo palimpihila na sa Broom It's Me It's Cleaning Services ni Ma'am Shane Pipito Ate Press!
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar nag-maintain karon og Sir Panyawan Herbal Capsule, Sir Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sir Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katong taas og sugar. Ingon man ka ng bukol-bukol nato sa atong lawas, ato nang imnan og Sir Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw, inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamaw, inom daan ako sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Inig paliuto ni mo, mag-gapon, sa gapon kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka magkaon sa imong paliuto. Mausap, inig panihapon ni mo, inom na po kadaan ako sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Ug alang neto na problema aning kidney ug UTI, ayaw na magkabalaka. Tungod kay doon na naman katambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, sana lang kakapsula. Sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alay sa kidney o UTI Kogon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
1: Ug sa tanang mga tao nga naghimog number one, sa ato ang sedle na mito. Thank you. Ganyan tanan. Kamura sa yun kung unsay kagamitan sa ato ang sedle na mito. Mauni tinuon nga mutambal sa atong panuot, pamahol, panagin sa kalawasan, barikos, bens, katol. Kuto sa kabataan, ilikay, pagyuta sa dinggi, kung i-aplas na ato ang sedle na mito. Nga anharama palit sa butika. Pero why butika sa inyo ah? Nga layo layo ang butika niya, doon ang bisilpon, anak lang mo siya, pe. I-type lang sa Facebook, Said Marketing Incorporated. Makita niyo ang mga genuine ng mga produkto sa Said Marketing. Inyo makita niya, ordera na din niya para ihato na na sa Shopee sa inyong panimay. Pag-Shopee na lang mo, ba?
2: Thank you. Good morning. Salamat kayo mo, Mr. Tex Bascon, Mr. and Mrs. Robert Tio and Mom Fit Tio, Mrs. Mel G. Belcura and Mr. Roy Belcura, Honorable Barangay Captain Elsa Giswold og Mr. Litz Duron. Sa ilang pagpuluyos pag-abag sa ito ang kalihukan niya sa piyesta ni Senyo San Roque Aper Puruk Aper Hasmin Lagundi Oslo Cebu directed by Consial Ede Bulhut. Ayaw kalimutan sa inyong mga kalihukan, lalabi na sa mga piyasa niyo rin sa kapelya. Mga ligo, sa nilipa mo ato, gamit ang Sun Celebrity Cosmic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ano na sa pili mga sangka para magpabilin kita ang hamis, puti, magpabilin itong kagwapa, ang atong pag-amping sa itong mga panit. Sun Celebrity Cosmic Beauty Soap para magpabilin kita ang younger looking cutis artista, cutis porcelana. Ano ni mga dilini mo, masabtan si mong naong labi na dapit sa imuhang ilong o diba si mong aping adunay blackheads o whiteheads o adunay mga pugis-pugis or katul up sa Celebrity Cosmic Beauty Soap. Mga tanaw naman sa butika para original ang ato mapalit, ha? Siguro pagtanaw sa iya sa landan ano'y nakabutang dito nga label Seed Marketing. Thank you.
1: Okay, unya sa tanahan itong mga kaisunan kita nga bisan asa ta bisan asa pakapadong dunag yung toxin nga masuon siyong kalawasan tungkol sa itong mga giinom, gikaon o kung sa panadina na ang kanang mahanggap na itong hangin nga gikan sa tambutso sa makina sa sakiran doon na gitoksin masunod sa itong kalawasan. Inigpunduan ang toksin diya sa itong kalawasan maunay makaingon nga madaot ang atong blood cells. Ang atong blood cells importante kay na kay maunay tigatod sa oxygen nutrients tubig sa ito ang kalawasan. Inigkadaot ana mo sticky mula po ang atong dugo maunang mga major nga mga sakit ang mutakboy na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na itong balatian. Constipated ka o gingon man, kining atong kidney problem, kinahanglan yun ka. Muinom o G-Detox Plus Herbal Capsule kay kining G-Detox Plus Herbal Capsule usakan natural nga detoxifier. Natural nga remedy, tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients nga mo ay makapaligon sa atong vital organs. Simple ra gyud kayo to pag-inom ini. Usa kapsula, usa ka oras sa di pa kamkaon. Mura nimo maintenance nimo pero duna na kay balatian. Katulog yung kainom buntag unto hapon usa ka oras sa di pa kamkaon imna na to 8. Ngadto sa 12 ka basong tubig matang adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinaka kusog. Ang number 1 nga

0: Okay, ang sender ato karong adlaw ko.
1: Si Marlo ate Pres.
0: Marlo.
1: Oh. Marlo. Kinis Marlo ang problema niya yung asawa ate Pres kay lahi niya asawa kay murag kun sa bagay kaning asawa mo maraig man lang gyud niya. Mm-hmm. Kay si Marlo taon maglisod man taon sa minus-minus siguro tang sweldo ni Marlo mao nang pagayuan siya ang
2: unsod man sad yang magpariban.
1: Riban, manicure, pedicure, balayad sa panahon Brazilian ang inana ate Pres mao nang iya problema ron kay og di siya tagaan siya ang asawa aw sa diti tagaan ang iyang asawa bogan man siya. Sakto maga ni.
0: Kalain
2: o. Yung mga loko magbuwag. Hindi katan.
1: Nauligi. Saan na natin, Pres?
0: Kalain o pag-asawa, ha?
2: Dudugay na.
1: Mauni, sa magbuwag
0: na ito. Wala ba yung gugma, we?
2: Tawagin na yung klarong gugma.
1: Di maayo para na ako. Di maayo.
0: Muna.
1: Di mo na, dong. Bahala na. Dong. Marlo. Bahala na. Sa tingaan ato yung bana, dong. Marlo.
2: Ha? Marlo? Marlo.
1: Dong, Marlo. Hmm. Bahala na din ang mo tagaan. Hmm. Pangita babae nga, dili kay inana nga, kinahanglan nga ng mga kapritso inana, tanan.
2: Asawa na siya.
1: Wala maayo. Di maayo na. Ay, si Russell, imo nang pasakyon, imo na tagaan, pasakyon di mo tanan. Iya, iyang gusto, tagaan ni mo. Di ganun maayo. Imo nang pa, murag ma, kasi panganan na, spoiled ng bayan na.
2: Sige
1: ng pangayo.
2: Sige ng pangayo.
1: Di maayo na ayaw nagpaanda ng bayana inana. Lisod galing mo palit o kuwan, pagkaon, ana niya.
2: Kunsumo
1: ninyo. Lisod ka na. Bam, akaon, bam. Ay, saan mo yung mababi?
3: May tungod manggod sa kami niyo on. Ang asawa, kinanglan manggod nga mo, abag, sabana. Dili po din noon maningilad nga ang baanay nga tusugilan nga asawa sigag na nga papanarbahoon dito po klarong trabaho ang iyang bana. Pero mulagay nga, mulihok po siya, huwag na po siya makamahimo. Isipagsuporta po sa mga kalihukan siyang bana. Ara ito sa New Testament, Lucas 1, versikulo 39. Unya nangandam si Maria, ugmidali pag-adto sa usa ka lungsod sa kabukiran sa Hudiya. May adto siya sa balay ni Zacarias ug nakighimamat kang Elizabeth. Ang kuning basa guliya tungod kay kani mga linyaha mamon ibang sahon ug kanabitaw ang atol sa magsingabot nga mag kana bang atol sa kanang simbang gabi.
1: Ah.
3: Apilo man ang pagbasa. Tungod kay matod pa sa ko nakuha nga mensahe sa sakapare. Nga sa panahon sa Pasko, dili kay ang pinaskuhan magtutok pa man dito sa mga kwarta o mga regalo. Usa rin kuno ikahatag pa nimo sa panaskuhan ang imong pagserbisyo sa imong mga kaigsuunan. Kay si Maria may ato dito kay niningutloa si Elizabeth Mabdusman. May ato siya dito o mitabang sa mga bulaton sa bahay. Kay mag-agaw na siya kung masayop. Nag-render siya o service. Nihatag siya, balik tulog ka buwan siya nitabang dito. Gani siya Mabdus naman sad. Akong ipasabot nga, manikamot po siya. Dili po siya magsalig siyang bana. Panalitan niya ang bana o guway klarong trabaho o kanalang gitawag o kontrak-kontrak lang o diba on-call lang. Dili po siya magpasosyal-sosyal. O maray maabuti ay. O maray di maabuti mo kay magmang rasti sa kaong nindot kayo o anarag yun kutob na yung maabot.
1: Maho yun.
2: Gusto sa asawa ba na astang kutikul makaon kanang butiliging limpiwas yung mga tamot yung tiil na.
3: Oo niya lagi imong barog muna yung mga tigwangan sa amo. Ay, kasi mo ng uyab ni Pedro. Anak mo na si Kuan siksi kayo tarano. Da! Nagayo lang Kuan nagayo lang barog niya ang tiya nagkurog. Wala kaon.
2: Inugong rin kinaon.
3: Oo. Oh. Mas maayo, sir, nga kanang imong talawon, ang butong kasal na ba mo? Imong talawon nga kanang...
1: Kasal na ni sila ba?
3: Oo. Imong talawon nga, ang kapikaso tapos sa kinabuhi ka na, muabag po, doon niya mo sabot sa niyong magawas. So, nagtipinapulan po kag maayo niya. Siyempre, yawas sa kasal.
1: Ninguha, agitawon siya ba mo eh?
3: Oo. Oh.
2: Ninguha siya parang pagkapariban.
3: Oo, kay katong sa amo bitaw, bisag idara na

0: asa man ka man ang mga ko Santander kay magparehab ko. Ha? Asa imo sa? Ako ang buhok ko magparehab. Rebandi ay.
1: Pero ako na inana ba no? Tinabangay yun ang magtiayon. Pariyan niyang tagiya sa Papas Chislitso no? Si Dong Jimbo si Day si Hinday Insik. Oh, kusog na si Rickson may tig asal niya. Kuan sila ba? Si Jimbo may tig asal ang mga kuan siya which na yung order inasal order inasal nga kining arabi tanan unya si Insik mamuhat og cake kanang para sa birthday.
0: Oo, di ay.
1: Nagtinabangay gina sila birthday og cake unya. Mao na nga, lindot kayo na inana, magtinabangay, double yung income ni mo. Di kay, ang babae, mga ayo, lasi ang kapritso, niya ikaw mo yung...
2: Ay, wad-wad o tamas ginawa.
1: Paita.
2: Tuwa dito, tuwa dire.
0: Pero anong kuhan ko lihat, mga dilima to yung papanghil... dilima to yung, excuse me, dilima na to yung papanghilabot, no? Pero anong mga abroad, nga mga bana ko naman, ginawa to, nago kayong balod, nago kayong mga loud, ang gilatas ng mga barko, yung mga sawal dire. Kaya, pabikit-kiyot, pariban, pasipinas buhok, tong
2: eggs. Sige lang, pabikit-kiyot ba, basta wala magmadyong. Magmadyong.
0: Daan naman, good na.
1: Okay, raman ang madyong, lingaw-lingaw, runa. Okay, raman, ka naman lucky, good, ka naman binuang niya. Lisod kayo.
2: Okay na kay maor man sa line po niya.
0: May lang yun, nabayot po eh.
3: Salamat po muna natin dalaman nun!
4: Kuna ko ay Puzzle Tihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ilyaga Espares.
7: Ladies and gentlemen, the most valuable player!
2: Ikaw na nga ba yung hilong na
7: rin. MVP! Justin Muriel!
8: Ako? Ikaw ang angay ko yan.
7: Ladies and gentlemen, 10 Bulls Bear Tournament, the champion, Justin Muriel!
8: Thank you, thank you.
7: Manghod ko ni! Manghod ko ni!
8: Ikaw ang nagkahimon akong champion, kuya.
7: Sukol! Nagkadugo na yung ilong baba! Sukol! Unsa na ang kanin mo, ha? Nuha ka na ko! Ako lang siya! Nakanunga! Ako lang siya!
2: Di na kinahanglang magkabit ka sa ibang kusok ka! Bugad ko ang pinitiks ako kasi-kasi! Di man ilang kanuli! Ako ang imong kuya!
6: Ako ang imong kuya. Mga pulong na gilito, timaan sa pagpangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat og direksyon ni Francis Ilyaga Espares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Igala, nakakape na ka?
1: Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
2: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property, gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
3: Ito si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, oh. DTX 500, dua lang kakapsula, daadlaw, sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog nako.
6: Wow.
5: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
4: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag Guanta pa.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
9: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa Hit Gana motor napasok ko. Pagkapasok niya ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
8: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
9: Tangan siya Seth Liniment. Wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
7: Living Testimonies.
10: Again,

0: og bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na tugka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imunulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingod ka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang ni siya glaag. Labihan naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
4: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
5: May buhay sa makabuhay.
6: Kidney care time.
7: Wala na ako mag-dialysis. Oh, miyundang ko. Mitumar ko, di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhan. Lawas, balik bang pag-kondisyon.
8: Kini ng kidney care agam o gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na si Jamag dialysis.
9: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
13: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: iBerry for a clear and healthy eyesight.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
19: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
18: Hindi po kayo gumaling?
19: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Congratulations! Minor prizes, winners sa tag 10,000 pesos. Mao sila si Keisha May Puno. Gikan sa 360 Pharmacy Capitol. Imelda Catalan. Gikan sa 360 Pharmacy Iscario. Jonelyn Librando. Gikan sa Watson's Culon. O Crescente Tixon. Gikan sa Alfar Pharmacy Talisay. O ang lucky winner sa 100,000 pesos cash major prize. Enrique Cabalang. Gikan sa Evercare Ermita. Congratulations! Padayon lang ang alagang Biogesic. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
21: Welcome to our reunion.
22: Uy, dai, ni-doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naong.
23: Tungo
0: download na sa Super Fiber.
1: Usa?
0: Super Fiber.
22: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibag, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Rick! Rick!
1: Oh.
0: Oh, makalagot!
1: Naon, sir, kasi hindi?
0: Tanawa ni, akong gipicturan ang tarpaulin.
1: Tarpaulin, nga noon?
0: May promo silang nugnug ug raki. Unliray sila. Ug kisa tong mag-birthday, libre, pero magdagtulo ka tao.
1: Unsa?
0: Unsa ba itong buhaton, ani, ha?
1: Yeah, madre god. Mga na ilang buhaton?
0: O, lagi, naas tarpaulin. Ilagi katag sa mga eskina.
1: Yeah, mao ba?
0: Ay, ato sa ng buhaton, Rick.
1: Kalma lang, ngayon sa paghukom na yun.
0: Oh, nga naman.
1: Minaw na ta. Niido na ta ba? Kung muklik ba ang ilang pagi?
0: Ay, siguradong muklik din in town na. Uy, kaya ang mga tao bayaron, mangita, magigid ang mga promo.
1: Ay, ato sa laging tanaw. Nung sabahan na to, kung labas na rin, kung kaya ba sab na to?
0: Ay, kung kaya nila, kaya po na to, Rick. Uy.
1: Sindi, pwede ba? Paabot lang ka sa akong desisyon. Pwede ba?
0: Rick,

0: Nagabot-abot ang mga customers. Ang uban na barog. Wani kalikuran.
1: Ah, kuya.
2: Oh, dok.
1: Kuya, kaning... Wani kalikuran ang ubang customers, kuya.
2: Ay, kuan ba? Katong ubang likuran na to. Silikuran. Paliw ko ato ko.
1: Ah, oo, kuya, kuya. Sige.
3: Hello.
2: Oh.
3: Hi, I don't know, dog. Hi, Justine.
1: Ay, Maribar. Sorry, ha. Magkuha pa kong likuranan.
3: Ay, no worries, oi. Daghan na lagi kay mga customers.
1: Ah, basi mo nakabasa sila sa promo la kuya ba?
3: Bitaw, no? Maayo nang inyong gibuhat, da?
1: Sige, so na, Maribar, ha. Magkuha pa kong likuranan.
2: Oh, paliw ko, dong, Justine.
1: Okay, ha.
3: Tabangan lang, tika, Justine.
1: Ay, ayaw na lang, oi. Maikog ko.
3: Ayaw lang kaikog, good. Mutabang kong kuha likuranan.
1: Oo, ikaw.
3: Asa man?
1: Di asloyo.
3: Ah, sige, tana.
1: Ah, okay, dali.
2: Buutan sinibayahan na, da. Tabang siya yung Justine. Person ba sila?

0: Okay, mingi ka la. Samtang nagpaabot pa sa among giluto ng larang.
1: Asa
0: ka? Tuguti nga mangantaw sa amin.
1: Okay na.
2: May ikaw rin mo kanta. Sige, kanta be. Kanta. Imo na. Kanta bay, kanta bay.
0: Ako di yung kanta ni. Akong tawag ko na kumpares ha. Nasi bay nugnug.
2: Patik eh, okay.
0: Atensyon, bay nugnug. Dali. Samtang nagpaabot pa sa nagpaabot pa sa customer at usang lingawon sila sa ato mga kanta.
3: Nagpaabot.
0: Unsa man? Oh, nanong mikropono?
3: Abi. Salamat kayo. Mga igala, gamay lang pailob ha. Pero tiplato na na ang ato ang mga uban niya pagkaon kanang larang at timplahan pa na kuwang lalagamay. O happy naman sa namalutong mais nga numero 16. So, unsa man? Aron na, kanyang pagwagtang sa inyo kalaay diha nga naglingkod-lingkod mo samtang nagpaabot sa mong luto. Ang katong nang lingkod niya, pasinsya na kayo, katong wa makalingkod. Barog lang sa mo ha. Saon ko ang mga itong likurana tungkol sa kadaghan sa itong customer ka ron. Kuha na akong mangunog likurana na imo kabalaka ha.
1: Huwag kanta na.
3: Kanta lagi, men. Sama na siya. Likramador ka ni usaw. Sige. Pasahin na ba'y? Mangan tata!
0: Okay, Patrick!
3: Okay! Highball!

0: Salamat, ha?
1: Ayaw pa salamat, uy. Nalingaw man ko.
0: Ha? Nalingaw ka? Naman ko, bangko?
1: Nalingaw ko tungod sa kanta ni Idol Nognog.
0: Mawa?
1: Number one fan, good ko niya.
0: Okay, may noon.
1: Nahibaw ka, Justin? Basta maminyo ko. Maoy pa nga anak ko si Idol Nognog.
0: Unsa?
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
3: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
2: EQ pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
4: Ah! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang buhupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
5: The right hydration matters.
6: To perform.
7: To win.
5: To rise above challenges.
8: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
5: Fuel your peak.
7: With the right hydration.
5: With the right minerals. Drink up. Fuel up.
9: Rise up. Rise to the summit.
5: Summit Natural Drinking Water.
2: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
10: Salamat kay ninyo. Thank you. Kaon lagi mo diha sa so karerak. Sabad ra, kung sa imo kisulti diha.
11: Okay, sakto na may kala.
10: Sakto lagi.
11: Magsugo na nagtakos sa aning sa inyong mga order ba.
10: Ano diha? Oy, basta early rice ha, sabot na
11: to. Wala wala wala early rice wala.
12: Oh,
11: Andi, Andi corn mani kami tiri. Maes man, Andi corn.
10: Andi corn. Balik, Andi corn.
11: Ah, Andi corn. Ah, bayong. Bayong bubuy.
10: Oh, ano man?
11: Basta mo na tawai. Walay Andi corn.
10: Ikaw gibalik mo na si mo na. Sige na, oy. O lagi, balik, lagi.
11: Itakos.

0: of Saudi ana inyo mga order mga best friend ha mga best friend kita ani kay kanunay mo mga order sa mo ataw kriteria dog Justin dito ka tikas lamisa
1: okay
2: okay tabang ko Justin
1: ayun lang oi
2: tabang lang ko good
1: may ikog naman ko ni mo
2: eh ayaw ka ikog good asa man eh
1: sige diha na lang ana nang lamisa
2: okay ako na tod
0: Katod gini as pikas lamisa na butang yubihan na doon na
1: bitaw kuya
0: risun ra ba mo
1: ha

0: Rick. Oh. Rick, ito kita ka, ha?
1: Kita ka, una pat bang matatay, kaya?
0: Nagpapuliki sila og sandok sa mais, og tako sa ilang sudan, Rick, tungkol sa kadaghan sa ilang customers.
1: Tinuro na, niklik sa ilang only rice.
0: Oh, lagi, Rick!

0: Okay, okay. Kisa may nag-birthday.
1: Ako, Rick. Ako.
0: Okay, ikaw nag-birthday na eh?
1: Oo.
0: Ayay, one ah.
1: Ako ni Kauban Tulo, ako Kauban Tulo.
0: Pila mo kabukya?
1: Tulo lang, ginigini akong Kauban, ako ni Tulo, Kauban.
2: Asa na birthday, asa na birthday?
1: Siya nang diya na kunok.
0: Ako. Ikaw di eh?
1: Oo.
0: Apakalik mayo!

0: Suya, gid ko ri. Kinahanglan nga muhimo sa taanya.
1: Okay, okay. May kabalakan. Buhaton na, buhaton na.
0: Bito magpalupig nila, uy.
1: Ah, okay. Okay.
0: Mag-unli rice ta og unli sabaw.
1: Oh, naay mo naay. So, balay siya naay mo, ha? Mm. Unli rice og unli sabaw.
0: Yes, Rick.
1: Okay. Good idea, good idea.
2: Sa akong birthday.
0: Oh. Animal.
1: Uy,
0: may pagkanta-kanta pa mga animal.
1: Kanta pa happy birthday. Ano? Napay cake? Ay,
0: cake?
1: Oh, cake?
0: Wala, no?
1: Punta na mo. Oh, may dancer pa.
0: Animal. Ang akong taribay mo na sa pagkamuse. Si Marimar man na. Wisit.
1: Hindi pa yung mga tao.
0: Wisit animal.
3: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
4: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected. With proper diet and exercise based on ready. Yun ilang quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholic calciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
6: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na Tusiran Forte. Motabang magpaundang undang, undang sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o bunga samok. Pag Tusiran, Tusiran,
7: Tusiran Forte.
8: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubong makulit? Just stop it.
11: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza.
12: Salamat. Thank you. I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin care formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka o guwapang ihapon.
13: Daog jud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
12: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo.
13: With regular use, results may vary.
12: Ang Silk Ganda Power Duo, available sa leading stores nationwide. Barato ra ang kagwapang na ilaban. The Silk Ganda Power Duo. Kandahan mo. With regular use, results may vary.
14: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
15: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
14: Let's do this!
15: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod.
17: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Walang BBTO, mag Farix B araw-araw.

0: Kagalaan, at ang iuban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuatugubo sa direksyon ni Francis Iliagues Pares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio Editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents.
4: Hain ang ako.
5: Oh. Ibon yung bag, miss?
4: Ikaw na, sad?
5: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, sad?
4: Baka ko na.
5: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaong basag ko na mo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
5: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ako. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, Ana.
5: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
5: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
5: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa ba kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
5: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: dili ko magatuo nga maigsuon ko nga sama niya kasalbahis. Wa man lang siya magpaso sa inyong kipuhat. O karun, ana, magkita na ko siya gikan din sa ako na matangan. Na malipayon siya. Wa bagit siya konsensya bisan ka ba? Bilakaw na siya. O ni siya paingon ako. Nagpayom siya nga naglakaw paingon ako.
1: Hey!
0: Ano?
1: You take care of that.
0: I will be taking care of something else. Busa, ikaw na bahala din eh, ha? Oh, asa ka? Mapauli ka na ba? Mapauli ka na ba sa pansyon? Paulo, tingali mangita ang doktor. Huwag ko masayod kung siya ako itubag. Paulo! Wala siya mamati pa na ako. May padayang siya sa pagbiya. Nganong inanusad ako siya kasuko na ako? Dilibre mi, suod ka niya ito. Nganong siya sinultihan? Tingulog sa, huwag kami mag-uban sa pagdako. Nganong ingon sa ubus kayo ang iyang pagtanaw na ako?

0: Mulla 870. Di na kinala mo balik pa ko sa mansyon. Naghinam-hinam na ko nga magkauban pagbalik si Dennis.
1: If you read my mind,

like this. It's all around you. You feel it in my kiss. I'm crazy for you. Makuha tanaw niya kapag balik tinis. Huwag niyong higayon na. Dili na ako makatukot na mawa kapag usap. Ipanikuro kong mahigot ka na ako.

Wala. Nanugtugaok na lagi ang mga manok. Murag pag-upaman ko na ato na katagpilaw. Nahak na. Murag 15 minutos na matingaling akong nakatulog ka. Ay, sige, sabas yung makatulog ni ining panghitabo karon din sa mansyon, oy. Matugta na matag-humag-humag ini din, eh. Ay, nakatulog, bigit ko? Ah, oo, may piyong ra. Pero nagamata ang huna-huna, oy. Ay, wanag yung kinihinungdan ko magsigi pagkukigda din, eh. Aksyon na maghayag ang gawas, oh. Kita na ako din, higikan sa kumbitana. Ay, pastilan. Mubango na lamang ako. Manikay-sikay na lamang ako. Pakasamaho na lang na akong wala yung hitapo. May man o may mahim, sab ko, ng wala man. Pero, eh, sila si Manahilag, eh. Unsala nakakaroon ilang kahimtang. Ha, eh, magkasiladad, ah.

0: كده كده أخوك لو أحسن يا نومني سكت مرة ما أخوك يبون البنان إيه وصابني يكون هيموتان ديلي مني أكون كوارتو أي كبوك نو ما أودي أي كني أرقو سا بارس مكيكتا ماي كاما أوك ماي نكيكتا Mugawas ko. Dili ko din eh. Mugawas ko. Tara. Tara, putan. Dili pa abay.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by all-new best-ever Enervon, Enervon Z+. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
1: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
0: Usa ni tapo ni Lula Cedes.
3: Si Isaya siya. Isan siya.
0: Saan ba na ito hindi karoon?
3: Isisis. Malisisis.
0: May kurok ka naman, Kudlula. Ay, tarong pa. Ayaw pa. Hindi na makapangayo. Taog tabang. Tabang! Tabang mo! Gilan ta si Lula Sedes! Tabang iminin niyo! Tabang!
3: Wal na tayo bahil mo. Bisan, buwa tayo mo. Sirog.
0: Onya, o sabi mahimutan ni Lula? Ginoo ko. Muunsa na lang si Pielo kung mahibaw siya nga. Gipasagdantang iyong apuhan. Lula, Lula, pagtanong ba? Kung saan man ka na mo nga, gilatilanat man sa kadyaoy. Ah, huso. Labakara, pahiran ta siya ka ng bugdaw nga tubig sa labakara. O saan man, naaka? Dito? Okay, sige. Magkuha ko ang kabinet. Oh, shit! Oh, saan mo ka din napitam? Asa man nga ni mahimutang? Dili mahimong, dili may makagawas gikan din eh.

0: Ay, naa na. Nahuman akong hipos yung kusina. Naunsa bang nangakayag man din din hiyoy? Mura man og may irok ang gabog na?
1: Nakaluto na.
0: Oy! Kita ka?
1: Saan siya?
0: Kini ko! Nanghipos ako! Nag-arrange ako. Kay mura man og may irok ang gabog na din kagabi eh?
1: Nahuman ka naman. Agami na akong pagtao na akong dagon dito sa...
0: Sa asa? Manaw na pahunong ka? Asa tinoy? May mga binilanggo ba dahil mo na ining malaya?
1: Ay mahimo ba santa? Dili ka magsigit pagkutana. Buhata na lang ang imong trabaho.
0: Ay, kadaghan pa sa mga sudan o kanon. Unya magaluto na sab ko? Hala no. Nagasalig namang kamo ba nga nagabahang inyong grasyabi saan o mga salbahis ka mo? Kanusa ba ka mo maabtan ng taon o gaba, ay? Aron nga, magkabahaw sa be?
1: Hello na. Ang dami na ko.
0: Maganda muna ko. Ay, mag-iinit amang ako. Maayo pa mang itong mga sudan, God. Lutuan lang lamang na akong lahi si Sir Orlando, kaya di lang magkatumukaon ka ng bahaw ng sudan. Labi na kayo si Sir Paulo, na masuko ka to, ay. Pamuta lamang ako sa sala. Tawag lang unya, taka kung maluto na.
1: Ang dami kong alin sa duha katao.
0: Duha?

0: Kaluin ni Lola. Init paghihapon ka isya. Kuwang nalang galiguan na ako siya ining tubig sa kabu aron nga muubos ang hilanat.
1: Resh. Ah!
2: Nagmata na gaya mo. Asay do hagan.
1: Resh.
2: Ay, ma'am. Ginag-ayin ka mo sa inyong pantaon.
0: Ay, ganina, pagyukay kong gigutom ay. Salamat ito nga, nakanahuna paghihapon ka sa ganang paghato na mo din pagkaon bisan o salbahis ka.
2: Ayaw pasalamat.
0: Pasalamat ko kay buutan ka.
2: Pes, dili ka angay magpasalamat. Bisan o buutan ko.
0: Ngayon naman.
2: Kaya kay labot inyong pagkaon nga akong kida. Alang kini ni Ma'am Ella o Sinis.
0: Basta! Hinga naman! Ako ni Ay! Eh, gamay na ba'y kayo kung nakaon gabi ito?
2: Wa kalabot sa konsumo.
0: Basta! Inyo kong gipriso din, he? Kaya dili ko ninyo pakanon? Pas magkawasan ko ninyo! Papulian ako sa amo! Uy, ay kung gisingin siya, kay bati may kagkagngipon ay naghiwi lang na Nyaman, may pangagpag yun, oh! Sige na, ay paggawasan ako din, iba!
2: Diri ka na matabiya, dini. Oh. Anhi ka na, dini, mamatay.
0: Ay, dili ka ginungaro makahukom na ako na sa akong kamatayon?
2: Dili ka angay na masuko na ako, Robert. Kundi sa abahan sa lalaki na imong nagustuhan. Eh siya ang nagmando ni ini na dili kahatagan o makaon. Gusto niyan mamatay ka sa kagutom.
0: Sa? Uy, dili ito na mahimu, uy! Dili ko musugod! Pagkausa ko ninyong kika din, eh! Pagkausa ko!
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Productions.

0: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Headlines sa itong mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival ipasalig pagbayad sa utang sa syudad gato sa St. Francis Funeral Homes. Samtang ang lokal nga kagamaras nakbay sa Danao o ang kapulisan sa maong syudad ni Susi Caron sa lain na social media post nga nagbutang kinig hulga batok sa sakay eskwelahan diha sa maong dakbayan. Kini ang headlines sa itong mga balita.
0: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Kining oras, hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
3: The wonderful supplement.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natunayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na patong.
6: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
11: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
14: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
15: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
17: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
18: Life extension, vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
19: Paawat ko naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng life extension, vitamin D3. Life extension, better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
20: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
19: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: At oras karon, alas 12:41 na. Sa dili pa sa Italia, sa itong mga balita, taas bang presyon si Mundugoy, kabadunay, hypertension. Basin taas imong sugar o basin may diabetes kanya wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar, magkapagkikinis sa arterial walls, sumapalapot sa imong dugo o sa karason. Nga nung magka-hypertension ka mo taas sa imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kini sa pagkabuta, pagkadaon sa imong kidney o daghan pa mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayo sa mga samad. Pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta, gabagrabi ang imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dire kini quarantine gikan sa palia, kay nagsuhid sa insulin function.

0: sa bangimong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadla, makaparindot sa simong katulog. Makapagpagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa Bangklinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakini may mutang sa Bidiha Consulum Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133. Samtang sa pikas gabahin kada buwan, na problema na po na mga bayronon. Bayad sa kuryente, tubig ug internet. Taas na po ang gabiyahi o linya sa mga payment centers. Maayo na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahi, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pampabayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat sa padala gikan sa abroad. Aduna gyoy mga extra fees sa uban ng mga merchants. Mao nga maminusan pagyud ang gihaguan nga igipadala. May nalang gani kay libre ang pag-claim sa remittance gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Pwede sa mag-cash-in libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LDC, Bayad Center ug uban pa. 108,000 pesos ang pwedeng i-cash-in nga libre kada buwan. Mao nga kung GCash masayo na kinabuhi sa pagkuha, sa padala o pagbayad sa bills nga dili na kinanglang mupila o mubiyahi pa. Libre pagyod ang cash-in. Mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBORTM 0272139999. Other networks, fees may apply to no more. GCash Incorporated o G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Alas 12:44 na ug detalye na sa atong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival ipasalig pagbayad sa utang sa syudad gato sa St. Francis Funeral Homes. Kasama mo sa balita di man Eli Bolonos.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Kining maong balita hatog nato sa Life Extension Vitamin D3. Gipasalig ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pagbayad sa utang sa syudad ngadto sa St. Francis Funeral Homes. Kini alang sa funeral services sa indigent constituents Dakbayan sukat panadtong tuig 2015 nga musumada na 765 mil pesos ang St. Francis Memorial Homes subling ningil sa city government sa maong entidad pinaagi sa gipadaan ini mga suwak. Matud Archival nga ang utang ang ayang bayaran apan kini dugang nga gikinahanglan usab nga ma-comply ang tanang mga rekisito. Nasayrat nga ang nasigutang funeral homes nagsigi usab og paningil sa maong utang sa miaging mga mayor sa syudad apan wa matagig igong pagtagad ni ini. Mga kasama, unsa wa ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, 11 sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao o sa nika-factor sa pagtaas risgo nga makamatun siya o cancer. Basis sa daghang mga medikal nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung ano makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas ma-improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagbay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lalaing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas ng pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa cancer patients siyas ang maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usak ka tuig nga bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga aduna maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ga 11 pesos matag soft gel.

0: Mahinungdanong penumdum, siguraduhong adunay markang LE ang matang soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo Mo Nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. One, number one.
2: Radyo Mo Nationwide!
3: This newscast is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
4: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
5: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos din na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisang gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: iBerry for a clear and healthy eyesight.
14: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya na ang buwan-buwang pa-premyo sa Iyaksan Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaog-daog kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang Iyaksan products nga nagkantidad og 200 pesos sa kuping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakway mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong Iyaksan products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang a kompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Appeal na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
15: At oras karon alas 12:50 na. Mga tamang lang, ikaw doon ay daghatoksin si Malawas, mundil ka regular, magpagawas si mong hugaw, dugoy kang mahilisan, magbuto ni Muntian. Makasinati kag insomnia, karoon ay magsakit ang imong ulo para kitsa na kalawasan o glutahan. Sinipagidhamin sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Singo man pagkaluya si Muntimok Lawas. Busa, magtanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayong kapadlawas. Pag-inumatagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lilaing ng mga butika din sa Sugbo, gumarasaw sa banpag ang mga probinsya sa Kabisayan ug Mindanao. Padayon ta sa itong mga balita, Pinoy Ube, pakusgur ang produksyon aron makadugang kini sa makadungan sa global demand. Kasama mo sa balita, Radio Man, Remark Pugoy.
1: DYHP, Tatak,
8: RMN Report.
11: Kini nga balita atud kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins may lain disa size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung motumarka niini, mahimo gyud kang abdik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyod ang imong tibuok lawas ay kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sa detalye sa itong balita, gitinguha sa gobyerno nga palapdan hangtod sa 1,000 ka hektarya ang produksyon sa ubi sa nasod aron nga makadungan kini sa nidakong demand sa export market. Subay niini nangayo ang Department of Agriculture kun DA og 300 milyon pesos alang sa pasiunang pagpalapad sa mga tamnanan nga gilaumang mudoble sa kasamtangang produksyon sa ubi. Gibadabana nga naa sa 850,000 pesos matang hektarya ang kinahanglanon alang sa farm development, pasilidad o produksyon. Napu ka klase sa OB ang iapil sa halapad ng produksyon. Samtang paligunon sab ang pagpadaghan sa planting materials, pinaagi sa mini-seed propagation, tissue culture o single leaf nodal cuttings. Subay na ini, sugdan ang mga programa dungan karong ting-ani o padaghanon ang planting materials sa sunod buwan. Kasama mo sa Department of Agriculture, ako ining Rad Zuman, Remart Pugoy, DYHP, Tatak! Araman. Kadtong nga balita atod kanato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ani ana ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil og mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property og tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas og epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
8: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
13: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
16: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
17: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
18: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Renessa Lude, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Be MX-traordinary with MX3.
15: At oras karon alas 12:51 na. Abo sulod gabaritaton kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Subanta magkapaniyon to, lami na sadgay ikapi-kapi aron. Pagbabilin kita ng lagsik hangtod sa atong pagtrabaho sa hapon. Nya sa imong pagpagapili na ayo kalimot ang imna ang Vita D Plus Coffee Mix. Kay gawas nga matagbaw kas kalami ning maong kape ang iyang kahumot sa aroma, pagkakuha pagigani og dugang mga health sa benefit gumikan sa mga sagol ni ining Vita D Plus Coffee Mix. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na kini siya ay 200 ayo nga vitamin D3. Mauna magkakapinak ka magka-vitamin D3 pag yun. Plus Rishi Mushroom Extract. Kaya doon mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Ang gitawag kinig mga polysaccharides with triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagkikinig ang mangosteen nga fruit extract, makabato kasi sa oxidative stress. So kining dali nga pagkadaos sa itong mga cellula. Gumika na sa sobrang free radical sa atong lawas. Mga na mga pigarita Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, maka-vitamin D3 pag yun. Ang Vita D Plus Coffee Mix, mapalit ka na sa mga butika. Apilo sab din na sa Life Extension Clinic. Samtang dugang mga balita, ang barangay Pahina Central, disdakbay sa Sugbo, nakasugod na pagpabaligya sa ilahang tag 20 pesos per kilo gabuga sumay. Karong adlawa, apanalang kini sa mga senior citizens, mga persons with disability, kung mga PWDs, mga solo parents, kung 4Ps, beneficiaries. Ang pagpabalit, anadiha na imutang sa may Pahina Central Gymnasium. Di na mga qualified na mga residente ni ining barangay makapahimo sa tag 10 kilos nga buga sumay nga tag 20 pesos ang matag kilo. Samtang mapalit kini sa mga oras nga alas 10 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Kini nga inisyatiba gitumong kini para pagpamenos sa pagpabugat ngadto sa mga residente kato mga qualified nga mga beneficiaries ni ini. Taliwa sa nagmahal karon nga mga palaliton, apil na ang bugas nga humay. Samtang sa pikas nga bahin, ang PROMD National Party ni Paibaw karong mga orasa. Doon na sa'yo nagpaibaw po nato ni ini kaganinang buntag. Sa pagtaliwan sa kani vice gobernador sa lalawigan sa Sugbo nga si Fernando Nanding Andoy Pordoy Celeste, mamanitawag sa radio ni Sir Nanding Celeste, o gawas sa iyang pagka niaging vice gobernador, nahimo sa ni siyang provincial board member og labaw sa tanan, dugay ni siya nga anchor pod sa DYHP ng labay nga mga katuigan. Before siya nahawa din eh, kay ni sulod siya sa ni focus sa iyahang pagserbisyo ganto sa katawhan ng mga Sugboanon. Ang PROMD National Party ni padayag usab sa ilahang pahasubo sa ilang giisip nga sa ka valued nga member sa komunidad o gang ilahang mga pag-ampo ingon man mga paghuna-huna, ilang gihatag ngadto sa pamilya, minahal sa kinabuhoy o sa mga nakaila ni Sir Nanding Celeste. Diri sa ato, mga kaubanan niya sa DYHP kaniadto, Sir Nanding Celeste. O niya, doon na po to siya ay gigamit nga murag iyahang angga dias kahanginan, Andoy Pordoy, Nanding Celeste. Ato lang pabuton ang dugang sa mga detalye ni ini kung na ano sa siya exactly good nga mitaliwan nga ito sa laing kalibutan o unsay hinungdan pod ni ini. So dugay siya nahimo nga anchor diri sa DYHP o niya board member o nahimo sad siya nga vice gobernador sa lalawigan sa Sugbo. So, atong mga pahasubo pod nga ito sa ihang pamilya, mga nakailaniya o iyang mga higala. At oras karon alas 12 kung untop ng alauna.
19: TYHP Abroad Ngayon.
15: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga maong tiga punapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, itak nang i-release sa Nobyembre 24 sa 94 ka mga nasod lukob kalibutan ang usa ka private diary of personal notes nga gihipos ni Pope
20: Francis sud na sa sobra 30 ka tuig gipresentar ni Cardinal Victor Manuel Fernandez usa ka suod nga collaborator sa Argentine nga Santo Papa ang maong libro entitled nga The Spiritual Diary of Pope Francis nagcompile kini sa mga suwat ni aning Jorge Mario Bergoglio sukad nitong Disyembre 20 tuig 1972 ug Agosto 18 tuig 2024 ikonsidera sa Vatican nga exceptional value importance nga mahimo mo paibaw sa personalidad sa unang Latin American nga Santo Papa nga nangu sa simbahang Katoliko sugod nito Marso 13 tuig 2013 hangtod sa kamatayon niini nitong Abril 21 tuig 2025. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tataka Arimen. Katong mong balita ang hatod kanato sa Said Marketing ang tigabauti ka para po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney, ug ang Said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diya na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin epektibo sa mga kasama ang Said Panyawan Garlic Capsule. Ang Said Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghapla sa Said Liniment Oil. Mga higala ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga Said Panyawan Liniment Oil kani adto Said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Said Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug Said Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Panyawan Garlic Capsule ug ang Said Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
15: At oras karon alauna 3. Kinibay natong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Gawas nga magkapaboost kini sa atong immune system. Ang lain nga mga health benefit nga atong makuha sa inadlaw nga pag-inom nining Life Extension Vitamin D3 maong nga maminusan ang risgo nga masakit ka og cancer. Apila nini ang breast cancer, prostate, colon cancer. Guban pa nga susama nini nga mga sakit nga dunay direkta nga koreksyon sa kakuha og vitamin D diya sa atong lawas. Gani na matunda na sa medical nga mga pagtuon nga mga cancer patients mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diya sa ilang dugo. Mas ma-improve ang panlawas ug mabalik ang pag-function sa immune system samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili kini dali nga maluya ug mutaas ang chance ang makasurvive sa maong balatian. Mga kato mga cancer patients ha, gawa sa inyong medication, pwede mo inom ni og 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 unya kadang human lang sa inyong pag-take sa inyong meals. Bata or hamtog mahimong mo inom sa Life Extension Vitamin D3, affordable kaayo kini. Pwede rin yung kahit inadlawon. Makapalit mong Life Extension Vitamin D3 sa lain-lain nga mga butika palusob din na sa Life Extension na clinic. Unya sa ato mga Life Extension clinic ha, ma-avail ninyo ang libre quality consultation kada adlaw. Sabado a Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado, open ang mga Life Extension clinics na doon na siya lain-lain nga mga location o asa mapabor ninyo, pwede adto ninyo at kana mo inyong i-visit. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na akin may mutang din sa May Usmania Boulevard. Buyon ka na sa May Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diyan sa konsulasyon, doon na po'y Life Extension Clinic na may mutang sa May ADM Building sa Barangay Kansaga Atubangan sa Jollibee o Andabaguete City, May House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa May Kamanhak Terminal. Available permi ang atong doktor niya. Pwede rin kang mudretso or mag-walk-in. O niyas, pagpamalit po niyo yung Life Extension Vitamin D3, ha? Timan igyod, lilian niyo ang matag soft gel. Kung doon na ba kayo makita din ang atatak nga LE, initial sa Life Extension, kaya mo ka niti mailhan nga authentic or original ang produkto nga imong napalit. Pwede sa mga butika, appeal sa Life Extension Clinic. Sa pikas nga bahin ko ba kanunay nga ma-constipated? Pag-inuman yung Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Ang Super Fiber, ginama ni sige ka sa mga otanon, mga berries ug prutas, nga tag-as ug fiber. Mao nang may kang muhinlo sa atong tinai or colon. Sa ka nga damo ng Super Fiber, kaya usama ni siya ka sa shea nga powder ang sulod, kuha lang kani o sa kabasong nga tubig imong imix dito pagkauman. Pwede mo siyang imnon kung rin sa buntag before ka magmahaw. Kung rin sa gabi, ka na before po ka ga matulog. O para mas nilot ang epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, doon nga ni ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, apilo sa dinha sa Life Extension Clinic. Nere tayo panawagan o sab, kisa ba ito'y nakakita, no, or nakaila ni Fredo Quizon, taga Fredo Quizon Gumba, nga taga Hinatilan, igsuon kining maong nagpahibaw. Ah, ina pala, hindi ni narin ni Kuandi ay, no, na malihog siya. Kung kisa may... ako pa ni kadali lang, ha? Ah, gidala ni siya diri sa Cebu para unta ma-CT scan. Nigawas nga wala siya kabantay. Uy, so kinsa man ito yung nakakita ani kay nilakaw ni, nag-green kini siya t-shirt. O niya, nagsulobsad. Nag-underwear ako noon ni Pagawas. Diba si paghumantaw ni sa CT scan, nigawas at nabantayi. Baka ni, unsa ba ni? O nga nung nakagawas man ni, no, niya wak nabantayi. Kisa may nakaila niya ha, or nakakita or banan ba ani kay basig na saag ni Freddy Quizon Gumba taga hinatilan tao ni nanawagan ni igsuon nga si Irma Hirasta onya paliglan tag contact sa 0921-670-9975 akong balikon ha 0921-670-9975 Barangay Tisa ni sila nagpuyo sa may Purok Sambag kisa man to'y naka naubanan tao ni ini no kay basin ng saag niya nakaubanog lang tao contact lang ato nga number ha ang onya pwede po din yung mapangita sa FB account no si Irma Hirasta ang spelling siyang Hirasta kay G E R A S T A Hirasta Irma I R M A yan ang igsoon tao na nangita aning ni Fredo Quizon Gumba or contact ato nga number nga akong nahatag. Wa naman tayo nga oras. Suban ako diri sa control. Kasamang Nestor Homicilio, Gerald Albion. Ako sa aming Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw. Inyatangi kay musulod na po ng ato drama. Kini ang akong suliran.
0: Radyo mo nationwide.
21: DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
0: Radyo mo nationwide.
15: At oras karon ala una 8.
22: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1, Tatak RMN.
23: RMN Drama presents, kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
24: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
25: Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
26: Kini ang akong suliran.
27: Kini ang akong suliran.
28: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlaw panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
29: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
26: Kini ang akong suliran.
27: Kini ang akong suliran.
29: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
30: Mensahe alang sa maayong panglawas.
31: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
30: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisie Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
1: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 266382 Series of 2026.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako sa Jubilance, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: TJX 500, mabali sa mga butika.
4: Uy, Mari, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
5: Uy, nga naman, Mari.
4: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
5: Mauna diya, Mari. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Mari, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Wagid mi makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininigusuha.
4: Yun sa man ninyo, Mari.
5: Nag-unifis mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifis na yun gihapon. Tiaw mo, Mari, sa matagsako sa unifis, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
4: Unifis?
5: Kaayo, Mari. Imagine na, Mariha, sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
4: Kadako di ay, Mari. Tudlogi ko.
5: Oh, dahil feeling guide, Mari, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
6: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
8: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
9: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Mac?
8: Ah, lagi. Basiglas na ni.
9: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
8: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
9: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
22: Self Living Testimonies.
10: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
11: Ako nga tawa, nag-goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa historial ng panyawan capsule. Try na ko. O niya,
10: ang SED Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
9: Mga igala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tablia, ang Don Pepe Tablia.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila. Dako yung kayo bitaha. Nga sa una grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Magpangita agad akong lawas sa aning Paragis Bilabila kay Pertigyong Nindota.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
9: Okay, ma'am. Uy, nagulak kay kung nagligot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa-isa lang, nakuha na itong ganagagmay nga itong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
10: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold.

0: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
1: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
2: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
0: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
1: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
2: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
0: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
3: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
9: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
10: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Life extension, vitamin D3.
14: Am I speaking with William Hill?
15: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
14: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
15: I have the D3 right here, life extension.
13: Life extension, vitamin D3 for longer life.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
20: Biotrop Herbal Capsules.
18: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
20: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
21: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
20: Biotrop Herbal Capsules.
18: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
20: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
21: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.

0: Maayo kadlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagua lang ko niyo sa pangan nga Mikay, 30 anyos, minyo, ug may usa ka anak. Taga Dumanhog, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak nga may dakong birthmark o lihi nga itong nga naagid na himutang sa iyang nawong. Aron niyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Dong Jubert, hapit naman ko mga anak. Mahimo ba nga mo leave na lang usa ka sa imong trabaho? Kay wala ba sila si mama o papa din ni Dong nga ako makauban? Kay to amang good sila sa bukid, wa pa mabalik din eh.
1: O karoon naman ikang buwan ang mga anak kayo, no?
0: Mga mangandam na lang kita daan ini Dong.
1: Oh, sige dahi.

0: Pasensya ka nagyong papanin mo na munak. Medyo nadugay ming nabalik din his inyo. Kung saong nagtukod, mangkunis papanin mo as baboy dito sa bukid.
1: Okay na maoy.
2: Mas maayo masab ng nakoy kalingawan dito sa bukid, nak. Ang imo na lang usang igagaw na si Edwin mo'y akong ipatiman sa baboy dito.
1: Maayo dahil noon pa kung mauna.
0: Uy, lain tayo ato. Ayon din ba nani mo?
1: Tuas loyo ma, nang laba. Ako namang ganitong gipalib sa iyong trabaho. Kay karoon na baya akong buhay na mga anak.
0: Mao ba? Ang timing day kayo nakauli mirong buwan na. Ay, excited na kayo ming makakita sa among apo.
2: Mikay, anak. Pag-amping yun ha?
1: Opa.

0: Daghan na pa ini mga dahong laya nga silhigunon, uy. Pero, may nalang sad ni, ka-exercise man sad ni. Ay. Ala, sakit na lang akong tiyan. Mga anak naman tingali ko. Agay! Dong! Dong Chuber, tabang! Tabang, dong! Dong, mga anak na tingali ko, kasakit na kaya akong tiyan.
1: Oh, sige na. Dadunti ka sa ospital.

0: Sige, Mrs. Botong pa, kahapit na magawas ang bata. Sige. Hapit na. Sige, utong pa, Mrs. Uy, hala, baby girl. Oh, uy. Naailihi ang ilang now, Mrs. Dako, raba.
1: Unsa? Ginoo ko.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisie Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
3: But na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang halain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga. Paragis bila-bila.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget. Sus!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ah! Akong bugas-bugas.
5: Akong katul-katul.
4: Na ikaw butang.
6: Bugas-bugas. Akong katul-katul.
7: DTX 500 na.
6: DTX 500.
7: Aduna kini antimicrobial properties.
6: Nga makatabang sa pagkuha.
7: Ug pag-ayo sa bugas-bugas.
6: Akong katul-katul.
7: DTX 500.
8: Mabalik sa pinakadul nga butik sa iyong lugar.
7: DTX 500.
9: Para sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500.
8: Mabalik sa mga butika.
10: Pay Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
11: Nga naman, Marie.
10: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa kong gilaw.
11: Mauna diya, Marie. Mahal mag kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
10: Yun sa maninyo, Marie.
11: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie. Sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
10: Unifins?
11: Kaayo, Marie. Imagina, Mariha, sarap po kabakting nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
10: Kadako di ay, Marie. Tudluhi ko.
11: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
12: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
13: Seth Living Testimonies.
14: Si Reynaldo Panyamugan napaso sa hit gun iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
15: Wala ko mabantay nga na dikita diha nga akong bukton sa hit gun mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Seth Liniment.
14: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
15: Tangan siya Seth Liniment no, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
13: Living Testimonies.
16: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
17: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
16: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
17: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
16: Heavy duty linis bawat pahit.
18: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Seth Living Testimonies.
14: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
19: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
14: June Largo nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
19: Ining Panyawan Coffee. Kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usaw sa imong sugar. June Largo.
13: Living Testimonies.
20: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
21: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
13: Seth Living Testimonies.
14: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
24: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
14: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
24: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
13: Living Testimonies.
25: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini
0: kay si Kuya Gulyat ninyo, adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Drone Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato, doon naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, anak ay, pagkakas na iyaha.
3: Pwede na, makakas bilay mo ito.
2: So anak ko, nabinta na ko.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang, sa pangon ng Charm.
6: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumakablog sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
7: Set Living Testimonies.
8: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
9: Tinood yun ang Set Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
8: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
9: Eric Ko,
10: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
11: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
12: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantinad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
13: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
14: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
16: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
17: Tunay Natural at Original.
16: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
20: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
21: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Mapalit sa mga butika.
21: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
23: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel-S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Mensahe alang sa maayong panglawas.
25: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
24: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Successful ang akong pagpanganak sa usa ka himsog o gwapa nga baby girl. Apan doon na lang siya'y birthmark, ulihi sa iyang pikas now. Medyo dako ra ba og maklaro kaayos iyang tan-aon kay puti man ang akong anak og ito man ang iyang lihi. Hangtod nga nagadako ang akong anak og nag-eskwela na sa elementary. Ugo niya. Dong, nahadlok man ko eh.
1: Usa may kadukan.
0: Kuan ba? Naguna-una manggod ko sa atong anak. Magsugod na ba ya ang klase ugma? Ay, ngako lang ba? Tingalig bulihon ang atong anak. Labi na sa dakong birthmark sa MPCAS now.
1: Ito lang ka, day. Ato inon ang iyang teacher na pahimangnuan ang iyang mga estudyante na di lamang bully sa atong anak kaya di na maayo.
0: Maayo lang unta, no? Ubutan lang iyang mga classmates. Kadili baya parehas ang kinaiya ang mga bata.
1: Ang hinaot na taday.

0: Zia anak, kung naagani mo bully ni mo, musungog ni mo nga naa kay lihi sa imong naong, ayaw pagsukol ha. Isumbong lang dayo ni teacher.
1: Yes, mama.
0: Basta maulang ginitiman inak. Pretty ka nga pagkabata, bisag naapan ng lihi sa imong naong. Og love kay ka ni mama og ni papa, ha?
1: Thank you, mama.
0: Sige na nak, suod na sa imong classroom. Og ipakuha talang kaunya ni Lula ni mo ha, kay mo work pa mong kunak.
1: Yes, mama.

0: natug na baka sila sa mama, no? Medyo nadugay man di ko pa uli ron kay naamay gipadali ang among boss sa opisina. Ma! Ma, abli ni pultahan, ma! Ma!
1: Uy, nak. Ma? May kini, anak ka. Nag-overtime, dahil mo?
0: Oh, ma. Natulog ng bata?
2: Mama!
1: Na! Ganiha! Ragyo din tao nang nagsigig paabot ni mong bata, ah.
0: Nagbata pa din, ni? Oh, why are you crying, man, ha?
1: Gibuli man ko din tao ni siya sa mga classmates ganina.
0: Unsa? Diin man din iyang teacher ni Adoy gayon na, ma.
1: Oo, matod pa siyang maestra. Nag-CR ko no siya. Kadiyot ragod ko no. Kay kahiyo na kay siya. Unya siyang pagbalik, pawa na. Nagkagubot ng classroom.
2: Mama, ingon ako ang mga classmates. Monster ko no ko.
0: Nak, dili na tinuod, dili.
2: Mama, dili na lang ako mo eskwela.
0: Unsa? Nagol kay ko sa akong anak. Kay pagsugod pa lang niya og eskwela, gibuli na dayon siya sa mga classmates. Ug wa gyud ko masayop sa akong pagtuo. Gibati og kahadlok ang akong anak, mao nga nakahuna-huna na lang siya nga dili na mobalik sa eskwelahan. Ang akong mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, dunay akong birthmark ulihi nga itom sa naong sa akong anak. Ug unya klaro ra ba kaayo kay puti manggod siya og pamanit. Unsa may posibleng hinungdan kung nganong naaman siya iniklasiha sa birthmark? Hereditary ba ni siya? Kay wa man sa dinuon mikaliwat nga sama sa iyang kondisyon. Ikaduhang pangutana, nganong nagka-birthmark man ang usa ka tawo? Posible ba nga may nakaon ang mama pagbuntis nga mo hinungdan kung nganong naa siya ini? Sa mga tawo nga adunay sama ini nga birthmark, dili ba kinidelikado sa ilang panlawas labi na sa ilang pamanit? Ikatulong pangutana, nagkadako na ang bata, nagkadako na sad ang iyang birthmark, ug mas ni itom ra ba hinuon? May tambal ba o ipahid sa naong aron makawa o makahanap sa birthmark? Ikaw pa to katapusang pangutana, mahadlok na lang ang akong anak na mabalik sa eskwelahan kay natroma sa pagbuli sa iyang mga classmates. Unsa may angay na kong buhaton o kinsa man ang angayng duulon nga makatabang niya nga mabalik ang iyang gana sa pag-eskwela. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mikay.
3: Mayo nga daw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran.
4: Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa mga naninong pagpaminaw sa itong mga Armin program. Katagriting din sa itong lugar. Ako mutambal sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o drug-related yung mga problema. Kay medical doctor mo ako, psychiatrist, o drug addiction specialist. Legal mga problema, attorney Ilin Batan ang mutambag niya na. Dagang ko lagi, mamili lang mo saon sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede ka nipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran. Official Writers Page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor OCR Martinez Building Usmeña Boulevard Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adawa mao kini nga the world becomes brighter when we choose to serve. Dili lang ta magsinyurito kayo. Ginagmay bitaw nga inunta pagaan sa kinabuhi sa uban. Ingon bitaw nga mas maayo kuno kita malipayon pero mas nindot pa gyud og ikaw pinagi nimo ang usa ka tawo mahimong malipayon. Dili lang kwarta. Of course, tante ang kwarta, pero nagkamang mga laing pamaaging makapalipay kang tao o guway kwartahay. Ah, nalaghang kang kwarta niya, di pa pumangatag. Ang ato magtatampo ka ng lawa, si Mikay. 30 years old, minyo ni si Mikay, may usa ka anak, gikan sa Dumanhog. Oh, kitsa may atong mga kailadas Dumanhog. Nalimot naman ko atong among gisutingan. Ay, di naman to. Sorry kaya, di na ko kahinomdomog. Asa na itong minag-shooting diya sa unahan sa Badyan. Wa, ang to kong listahan. Pero salamat kayo ninyo sa inyong pag-abi-abi na mo diya. Ha? Hinatilan na ito. Hinatilan. Wa naman to akong lista. Ay, kung ano itong,

pagpaminaw na lang sa mga taga-Talisay. Eh, daghan man sila. Gikan ni Sharon, siya ni Maputi. Ha? Diya sa San Roque, Talisay. May pagpaminaw ni Aris Maputi. Ariel Maputi. Siala C. Jane Aguila. Pilar Antupina. Harold Cruz ug si Maricar Gomez, mga taga Bulacau, Talisay, Santa Catalina Subdivision. Gisulat ko ni Cyril Dizon ayong pagpaminaw niya diha sa mga taga Santa Catalina Subdivision na Bulacau, Talisay. Iba Saison, Benji Villamor, Gloria Aligado, si William Aligado, Ma'am Neri, Rosemary Abiliana, Calixto, Helen Boy Catalan, Judy Love Yap, Judith Arcio. Last but not the least, taga Biasong, si Rinso Tapay ang nagpag-greet ani no. Carleon Padin, Marian Mariel Joy Tapay, Cedric Bilamiso, Crisanto Bas Glory Grapio. Sorry, di kay ko ka kuan si Tuting Kaparida o si Nini Basalo da sa San Antonio Linaw, Talisay. Manganta niya tag-usab Tuting ha. Maayo kay ni Tuting mo kanta. Ug ngadto di ay sa The Whole of Mindanao si Ma'am Judith Kamingge diya sa kwan sa Siargao na musta ang mga taga Siargao ug kadtong sorry ah, asa naman to nasulat na ako imong inyong mga nganay si kwan Kamingge General Luna Siargao ha. Kana ko ani nadia ng Cloud 9 no si Ike Kamingge Ike ba ni og Yuli Kamingge sorry ha Ike o Ili basta mga Kamingge family diha sa General Luna si Jay Crisologo diha sa Surigao City. Last but not the least mga taga Tomas Upo Southern Leyte no nga regionalist sa kong clinic si Ray Obra Dennis Obra Erlinda Obra Bisera Nestor Pastor ni siya Gabriel Bisera Jr. og si Brother Dirio Rapper, mayang pagpaminaw din sa Tomas Opos, no? O na, may nakailan ako dito sa Divisoria. Ito, nagatayin ko sa lubong ni the late engineer Kurni Kang Leon, no? Yung sa Dok, kita nagiging kunin mo. Kasi di magminaw ninyo sa DYHP. Nalimot lang sa kong pangutan na kisa to yung no? Well, anyway, daghang kayong salamat nyo, mga taga-buntok. Southern Leyte, sa permin yung pagpaminaw sa among mga programa sa Armen. So, going back to our sender, si Mikay. Nga taga Dumanhog, no? Punto Medical, of course, ang problema ni Mikay. Murag, unsa man yung problema ni Mikay, kanang bugas-bugas. Bugas-bugas yung problema ni Mikay. Unang pangutan na, adunay dakong birthmark o lihi nga itom sa naong sa akong anak. Ha? Ito ko din siya yung anak. Ugun niya karong raba kaayo, o ay, klaro raba kaayo kay puti, man good siya o pamanit. Unsa may posibleng hinungdan kung nganong naaman siya aning klasiha sa birthmark. Hereditary ba ni siya? Eh wala man sab hinuon may kaliwat nga sama nining kondisyona. So kanang mga birthmark no, ang skin ani murag mutubo. Unya this has something to do with the level of the pigment. Nato gitawag na to og melanocytes. Among pagtuon ha, melanocytes. Natay mga cells nagproduce aning melanocytes. Nga maoy hinungdan nga nung dark or color ng imong pamanit. Mauna nga mga taong na-expose o mga silaw sa adlaw. So naagay yung mga yung ano. So daghan kong nailhan. Saan gani ako mismo na ako yung mga aum, mul. Murag mul ba ha? Mutubo. Nga mawa raman po usahay. They do believe something to do with hormonal sa mga buntis ng mga babae. Pero sa imo maning anak, no? Something to do with kining melanocyte cells nga nagproduce aning itawag ato melanin. Kining melanin, medical ko ano siya term, no? Kamano siya giproduce sa melanocyte cells nga mo'y muhatag o kulor sa atong panit, sa atong mata. Mawanay siya ang medical explanation. So, naagay mga tao nga na ay mga birthmark. Wala ginisay home remedy o pwede rin mo nisag butangag mga aloe vera o sa mapanday mga pamagi po naagay lang yung nani na ipuwa, na iputi, na itom kiningadaanis siya sa pagkatao. Balikon ako, something to do with the level of melanin nga gipudun sa melanocyte cells. Kanya-kanya tanyani. No? Ikanduha pong tanya, nga nung magka-birthmark ba nung sa katao, posibleng nga may nakaon ng
ang mama nga pagbuntis nga maoy hinungdan kung nganong naa siya nini. Sa mga tao nga adunay sama nini nga birthmark, dili ba delikado sa panglawas o dili man ni siya ingog life threatening, no? Naar man ni siya diha, although depende kung asa siya malukit, no? May uban nga angayan na po, no? O panangalitan na agad sa naong kana-alarming na siya, no? O ang kuha na ni, ang inunta, ang dermatologist gawin mo kuha niya ni kung unsabay pamagi nga mga matambalan na ni, namalay gitawag karong mga laser surgery, no? Pinapakinang na ipatanaw gini ni sa dermatologist kay sila mga expert na ni, no? Ang kining birthmark, maingon sila gihagkan kuno sa anghel, pero mga tuturan na sila, no? O niya, napayuban nga na ako na yung mga aum kuno sa unsa diha, mga umin kuno na nga swerte sa kinabuhi, depende ra pa sa imong pag-interpret. Ngadto sa mga karaan, mo kuno ni hinungdan nga kadaog kag unsa na malang diha mga rapol-rapol. So mao nang ang inunta kanya-kanya ta pagtuon sa mga purpose na ni. So ang abnormal growth ni siya sa atong skin, malain ang color because akong balikon sa makausap pa, ang melanin pigment, melanin nga produce sa atong melanocyte cells, mo vary sa usa ka tawo ngadto sa usa pug tawo, dili magpareha. Pagkadako ra ba sa bata nagkadako sa ang iyang birthmark ug mas naitom ra ba hinuon, may tambal ba ipahid sa naong mawala o makahanap-hanap sa birthmark? Well, na ay mga lotion-lotion di ha, pero ako ika-suggest lang ni mo Mikay, no? Dumanhog man ka, no? Sabi, ito ay mga dermatologist diri sa Cebu, Doktora Buiser, Lim Buiser, no? Classmate niya sa kong bata, dermatologist niya siya. O ako kang i-recommend, ano yung clinic diya sa Veles Hospital? Patanaw ko nun eh. So, akong bala na ni, nani siya laser surgery, kung medyo kuan, no? We cannot rule out possibility nga, simbako lang nga, o mukuha ni siya ito pagka malignan, pero I hope so nga dili. So, wanagi ko mo nga makita ni usaka dermatologist, ha? Dermatologist. Maunay mga doktor sa panit, no? Ikaw pa ito katapos sa mga tara, mahanlok na ang akong anak nga mubalik sa eskulahan kay na trauma sa pagbully sa iyang mga classmates. Unsa may angay na akong buhaton o gangayan ng duulo ng makatabang niya nga mabalik ang iyang gana sa pag-eskwela. Ito gaano sa maestra. Usas akong trabaho karon kasi psychiatrist man ko, mag-neuropsychiatric evaluation ko sa mga school counselors, no, mga psychology students na sila. School counselors, na mo sila ba yung manambag mga problema niya. O gani, natong, gani na. O natong sa adlaw, ako'y pasinte nga, di na mo eskwela, kaya ginabuli. No, kining bullying, pero may kong lecture aning bullying. Ah, di ay kausad. Ako sa University of, siya kasi po Doctors University, ako yung speaker. Ah, di ligang mayo ng bullying in whatever form. Verbal, cyber, labi na, physical. Akong experience sa kinabuhi, ako yung lecturer aning bullying. So, nami grupo nga, kumbida, biktima ko sa bullying. Nami kauban sa kagrupo, di lang kumusulti kung saan grupo, ano? Kumbida ning tawana, may sinubitayo ni. Tuo siya may laki ni siya. Bullying is not acceptable. Kung sa pa'y ranggo ni mo, kung sa pa'y kandagang soul si mong pitaka. Okay naman ba? Magsalig sa pitaka po ning uban. Tagsa-tagsa man tagpitaka. So, dili ni maayo ning bullying. Ha? Tugaan niya sa maestra o sa guidance counselor para mag-call ang attention sa nag-bully o mahunong na ni siya. Gay maminaw ang teacher ni mo, imong bata, Mikay, ipahibaw na ko kaya ito nang ibulisan. Ito nang i-call yung attention, ipatawag na po din sa ilang principal supervisor. Why action nga paghihimoon? Alright, yun ang nakasabot ka sa akong speaker ni mo, Mikay. Huwag ito sa libuan, millions na naminaw sa itong programa. Kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, biktima sa bullying. Rumayo ko, malicture o bullying, ha? Ingon na ni gining kinabuhi. So from all of us at Radio Mineral Network Production Center, Radio Mo Nationwide, tatakaraman. Daghang salamat o maayong adlaw.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso nga tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, niminos ang ginaganon sa mga Pilipino nga way trabaho og sobra sa 375,000 na itong Agosto na ituiga. Base sa datos sa PSA, doon ay 2.77 kamilyon ka mga Pilipino Pino ang way trabaho nga nag-edad o 15 anyos pataas. Nga mas ubos ang ginaganon, itandi sa 3.14 kamilyon nga way trabaho ni atong Hulyo. Tungon niini ang unemployment rate sa nasod, niabot ngayon sa 5.3%, itandi sa 6% ng marka nga natala ni atong Hulyo. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa buong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nga nung special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
1: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mag TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500, pabalit sa mga butika. TTX 500.
2: Para sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
1: TTX 500. Pabali sa mga butika.
0: That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas maka-fresh.
3: Ang maski pa-epektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalip niya ngayong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
4: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
5: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
4: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhin. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
7: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus coffee mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus coffee mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
13: Ang kanang imo vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong piliod kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
14: Onya karon nga napriso man ang imong bana. Unsaon man ni Moron?
15: Ambot ani ma, galibog sad ko.
14: Ay, pastilan. Pagkawa gyud nako magdahom nga naa dayto kalihokan imong bana nga illegal.
15: Lagi ma. Kapilagit ko nagmando pod niya nga bisan unsa kalisod sa mukinabuhi. Diligit siya maghimo og tautan.
14: Nah, ayaw ka balak, anak. Dili ka na mo pasagdan. Mutabang ni kutob sa mong mahimo para makabuhi ka sa inyong mga anak.
15: Salamat, ma.

0: Mingaw na day kayo ka day, kay ikaw naman lang usa. Napriso man day mong bana.
1: Maugitay.
0: Na, ayaw na pag-ul-ku-ul di hawi. Ako panimo no, para dili kay ka mag-ul. Mayo pagbanglaag ta.
1: Asa man ta?

0: Hinday, amawa ni mo eh. Ano mga kamusulti nga naaday si Gilbert nga akong ex?
1: Ang-ang! Naibawa mong kung dili ka mo uba na ako kung ingnon tikang naasiya.
0: Hinday.
2: Rosaline.
3: Ha? Ah, tabi ka.
0: Salamat, Gilbert.
3: Uy, isa pa yan.
1: Biyaan sa tamuha para magkastorya mo.
0: Day.
3: Basta naman ka. Nakabalita mo ko sa naitabos si mong ba niya.
0: Lucky. Nia. Okay naman kay hapon. Padayon kay hapon sa kinabuhi.
3: Abi na mo, Roslyn. Ang tudron. Makahunaw na ba yung hapon ko? Usahin na to. Usa ka, no? Kung ako pa'y naimo ni mong ba na?
0: Gilbert.
3: Kung wapag ko nagbinawa naman sa wala ng tingali. Tingali, ako gidang mong nabana ron.
0: Ikaw cute. Ngayon, wapag masagot ka na minyo.
3: Ambot? Naam ko yung mga nakarelasyon, pero ang imo style yun sa pagmahal na ko sa wala ng akong ipangita. Matingali nga hangtod ron, wapagid ko na minyo.
0: Gilbert.
3: Rose. Karon nga, wala naman kay Ibana kay napriso man. Andam ba kang budawat ako para di ka mag-inusara? Isuad ako ni mo. Pangkakunti nga, ingon man ang inyong mga anak.
0: Gilbert.
3: Roslyn.

0: Nagunsa man as Gilbert din ni Roslyn. Hapit na malang kada adlaw na siya din his ato.
1: Hampot na niya mo eh. Gusto lagi ko na siya magbalik, mi.
0: Oo niya.
1: Naglibog pa ko mo eh. Miniyo ba ako?
0: O niya kay napriso man imong bana. Nagtuod ay kag makagawas pa to? Ay, di na to makagawas, oy. Ako pa ni mo. Kung naa ka pa'y pagbatian ng Gilbert, pakibalik ka lang niya. Total, buutan man sa nas Gilbert.
1: Ma.

0: Sige, Roslyn, mapauli ako. Salamat ha, kay misugot kang mamisita ko ni mo. Today, mapauli ba ko Mindanao, sunod semana.
1: Ha?
0: O, ato na lang guro na ako pangitaon ng akong asawa eh. Kay bisan ang sako na ako, sa akong buhaton. Ha? Bisag unsa na ako kaganahan nga, magbalik ta, pero murag. Di namgid ka sa akong tanaw.
1: Gilbert.
0: Maong, pag-ayo-ayo din niya.
1: Biyaan di ko ni mo kung kanus ang, musugot na unta ako nga magbalik ta.
0: Unsa? Atatay pa. Huwag ko masayob sa akong nadungo, Crosslyn. Musugot ka, mapalik ta.
1: O, Gilbert. Basta isa at lang gina ko nga. Dili na ka magbinuang ha.
0: Oh, Roslyn. Ako isa at. Salamat. Mahal kita ka.
1: Mahal sa kayo, tika.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaw ang tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko hospital yung dahil nabugos ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, pupukso tungo.
3: Living Testimonies.
6: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
7: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
10: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
11: Bili, di ko kaklaro, gusto layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
12: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
13: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
14: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
15: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
16: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
15: Mamamatay? Ganun katindi?
16: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal. Sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act, maaari kang mapulo at magmulta. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
17: Isang paalala mula sa NGCP.
18: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
21: Life Extension Vitamin D3.
22: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
23: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
22: Hindi po kayo gumaling?
23: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, light extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa light extension vitamin D3.
21: Life extension vitamin D3 for longer life.
24: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Day, dali, mga una ta. Nagdagog lang yung sudan.
27: Wow! Wow, thank you, Anidong.
26: Isa pa yan, day. Iba, ingon ko ni mo. Dinhin ako. At imanong gita ka.
27: Salamat kayo, Anidong.

0: Mabros ka?
1: Odong, kailangan mo kagad akong delay sa moto, nag-pregnancy test ko, o positive gidong, mabdos ko.
0: Kung mauna, mapunan na day ang atong mga anak, day. Yes!

0: Nagdukay kin mo ni Gilbert day, no?
1: Oo, day. Kalawain taon skin, no?
0: Pila na ganin mo katuig, day?
1: Anom na katuig, day.
0: Dukaya nagdiay, no?
1: Oo, day. O, swerte sad kaayo mi niya, day. Uy, kay pinanggap mo kit kaayo mi niya, kun.
0: Maog yod. Makita man sad.
2: Og nalipay kaayo ko para ninyo, day.

0: O saka kilo lang ako ng isda, ah, kuya.
1: Oh, dito ha.
0: Bayad ako, kuya, oh. Salamat. Huwag naman siguro kinalimutan. Muli na ako.

0: Ganun niya kasama.
1: Kino ko. Si Roger yun.
0: Usapan ni Rosalind. Bang pugrawan na kidaw-daw na ako sa prisuhan. Kinalikigipulin ako.
1: Dong, pasilo ako. Huwag ko magdawang nga makagawas pa rin kas prisuhan.
0: Nalingkamot ko magbinuutan ko sa sud. Aron lang nga hatagan ko parol. Aron nga makabawi ko ninyo. Nga ako pamilya. Pero mo din ako mahibawan sa akong paggawas. Kinalikigbali ka sa imong ex. Huwag nakaanak pagid mo.
2: Bay, sorry bay. Mahal lang yung tayo na ako ang imong asawa.
0: Pagpili, Rosalind. Kinsa imong piliyon. Ako nga imong bana o kinisiya.
1: Dong.
0: Siya imong piliyon? Sakto? Kunao ka na. Kuhao na ako ang mga bata. Uguban niya.
1: Dili, dili, Roger. Dili, dili mo pinibuhatan ako.
0: Ganon dili man. Mga anak na ko sila. Dako kong katungod nila.
2: Bay, ano buhat na bay? Ay, kabala ka. Pupahawa ko din eh.
1: Gilbert!
2: Ay, kabala ka na ko, Rosalind. Okay ako. O sa pa, mausan na yung husto kay Minyo ka.
1: Gilbert!

0: Kaon na dong. Nakaluto na akong pamahaw.
1: Salamat. Tuhod, kung ining plato, may bisita ta.
0: Ha? Kinsa man?
2: Bayo! Bayo!
0: Si Gilbert? Ano ni Aka?
1: Gipanhin ako siya tungod kay... Naibaw ko nga, mahal kay ninyo ang usag-usa. Huwag naibaw ko. Iwa na ko'y lugar pa sa imong kasing-kasing, Roslyn.
0: Itong Roger.
1: Ang pingay ako, pamilya ba ya? Naibaw ko nga pinangga ni mo sila. Nalipay na ko kay... Pinangga kay ni mo nga akong asawa. Ingon man ang akong mga anak.
0: Roger.
3: Ay, kabala ka ba? Ang pingan ko sila. Di na ko sila pasaktan.
1: Salamat, bay. Ayo-ayo mo din eh.

Ni giveaway kit si Roger na mo ni Gilbert. Og dalipay ko kay pinanggagid kaayom ni Gilbert, ilabay na gyud ang among mga anak ni Roger. Bining nilang kutob, daghang salamat, RMN.

0: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagalihok, laay kay iliw, labi nagman laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahumanya. Moto nakadunggo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, magsiklansik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
1: The original Koi Herbal Capsule.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nila Intinado, Por 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, ito rin yung kaya kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong sigo na ginutuntun ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamoy na ay, gitpamati pareha sa ako ang ito rin yung dangot-dango sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Bakit right med ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan RiteMed since kailangan RiteMed.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washy!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS! Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
17: unique toothpaste for brushing every after kumain!
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
17: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa unique!
13: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
15: ACS!
18: Mau kita mga higalan kaagi ni Roslyn uban sa awit ngayon kapangayo awit kandikalan you to me.

Ang maunta agi gibuhatan no duwa sa radyo ni Jelly Haka. Ugubos sa direksyon ni Priscila Regadas. Kamausap mga higalag, mga suk in the paminaw. Kinisingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi, ganaglibot sa sagkawi. I-address lang na ining tulumanun, handumanan sa sagkawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Umakay pada sa Handumanan Official Facebook page. Hangto sa sunod kayon, nagkang salamat sa inyong pagpanginan.

0: gigma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This newscast is brought to you by all-new best ever Enervon, Enervon Z+.
4: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
5: Basin og
4: may diabetes ka?
5: Ang TTX 500 na!
4: Ang TTX 500!
5: Adunay powerful extracts,
4: nga phytochemicals,
5: ug antioxidants,
4: nga gigan sa palaya,
5: ug de-sugared sugar cane,
4: mga organic compounds,
5: nga effective.
4: Matok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500.
4: Sa mga butika.
5: DTX 500.
4: Ang tuba.
5: Kontra sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500.
5: Epektibo.
4: Sa pagpabubo sa blood sugar level.
5: DTX 500.
4: Ibo sa de-sugar sugar cane extract.
5: Ang anti-diabetic property.
4: Kikan sa palaya.
5: DTX 500.
4: Garantisado.
5: Highly recommended.
4: Sa mga eksperto.
5: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May budget.

0: plus papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ang aos adunay talagsaong gahom aron magpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
5: Send panyawan capsule with garlic.
4: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
6: This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
7: Zed Living Testimonies.
4: Ang Zed Panyawan Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
8: Ako, poriba ko ala, ang kalin panyawan coffee, akong gininitin kay high blood ako, lato ni Tila, kay mababa man ang imong lipid.
4: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
8: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
7: Living Testimonies.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
7: Zed Living Testimonies.
4: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
8: Ako nga tawag na goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya aning panyawan capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
4: Ang Zed Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
8: Pag-ikas niya siya tutunlan, wala naman.
7: Living Testimonies.

0: o garong sulay sumpay ni atong sugilanon isi quadro.
1: Apan kaagaw ko ikaw sa tinguhan ako panimaw sa kagaw ng Major. Liho ko gimo, mag-iahay ta. Og sa makaon na lang niya nato sa pagkuhan niya. Sa kagaw ng Major Luisito Gaspar.
2: Misael, pero ano man?
1: Okay. Gusto ka may bago kung anong huwag ipagsaling na ng imong kita niya karong na servisyo? Binjak alias Codename Alba.
2: Sultihin ko palihok. Interesado ko may bao.
1: Tungod kay imong hinigog mga siglin, tuwa mag-alagad sila kung sindikato nila ni Major Gaspar, ang Markang Dragon. Pasensya na gid kayo. Nito kiluntang imong itanyag ang serbisyo. Apan sa kahimtang naglina, nga tuwa mag-alagad uban sa mga kagaw. Sunog ng daan ang ato mga plano, ug maon. Pao nga sorry gid kayo. Pasensya na ka.
2: Kasabot ko. Okay lang yun kaayo. Pasabtan ako ang naakaroon sa mga una-una.
1: Ayaw ka bala ka. Higala paghihapon ko rin mo.
2: Misael.

Digi ko makatugot na mahug lang sa way kasiguruan ang tanan akong paningkamot. Maong diligin mahimo nga mutrabaho ang eskwadro kauban ang codename Alba nga si Benjak.

Huwag ko may pahukulo sa mga sikretong plano ni Glina. Karang mga panahon na suot sa organisasyon. Di sa pagkumakabasol kung unsaman ang naasayaw na huna karoon ng misail.

0: Hello, Ate Lalay.
1: Luisito, dili ka ko naman kontak ni Kuya ni Mo Victory. Po't makiksulti ka ni Mo ang PNP Chief, Loy.
0: Giputol ko na gaya kong koneksyon sa PNP Chief, Ate Lalay.
1: Loy, ayaw good pagsulti og sama ni anak, good?
0: Gusto na sa iyong pangabugar, Ate Lalay. Kay gitapos na nako ang among pagkamaragsuon ko noy.
1: Loloy, wa ba ni mong mahuna-huna ang dagang pabor nga iyang gihatag ni Mo?
0: Wala na ko'y kontak sa PNP Chief. Wala na. Kay swapang siya. Wala siya mag-isip na ko isuhon. Bangag siya sa ilong.
1: Luisito, paminaw, Ragod.
0: Bye, Ate Lay. Wala siya ayo. Uplok siya nga pagka PNP Chief. Uplok! May kartiyo. Puh! Majo! Majo! May kinakadungog kang amang nga ka. Dol nga, dol nga. Pagdali, pagdali! Lagi, lagi. Lagi! Gitawagan ko na sila si Ringo o si Trililing. Aron mo report din ako. Asap yun, nining adlawa. Lagi, lagi. Manduan ko sila. Aron dadon din ikan ako. Ang anak ni anhing General Mark Oknes. Kabaw'y hinigugma ka ron ni Misael. Oh, lagi, lagi, lagi. Kutong sumababag, magamatay yun. No. Dili ka mahimong muban nila. Dili, dili. No. Di ka mahimong muban. Kaya na nilang duha ni Ringo og Trililing ang ipatrabaho ko nila. Oh, si question mark. Di ay, nangutan na ka. Unsay imong boton. Kana, sakto na. Anda mo ni mo ang lawak nga mo'y bilangguan ta kang aliyah. Lagi!

0: Nơi na to. Suspindido na sab ang major. Ung ni awol kini.
1: Wa na ko labod niya ng bahina, miskina. Nanarbaho na ko dine. Di ko malabot ni ana.
0: Dili di ko gusto mo tubag-tubag o tigua mo eh. Maong palihog lang. Ibutang sa hustong lugar ang imong sinultihan kung ako'y imong taatubang.
1: Ayaw na sa kasuko, miss.
0: Imo mong yung tilukon ang nahibili na kong pailog na inato.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, mayuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.

0: po sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulnang sakit.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na di pwede stomach pain mesra ang tumaron. Pag-Kremel-S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel-S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa hit gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
9: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hit gun mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
8: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
9: Tangan siyang Seth Liniment. Wala yung siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
7: Living Testimonies.

0: ce gluten? Makasalig ka na ng Miss Glina, Renato. Dapik siya sa itong giparugan ng kausa.
1: Siya? Mau pa di ay?
0: Uyon-uyon lang niya. Apan ayaw gid og palata sa kagaw ng Major Gaspara, aram di ka mo mahog sa alaon.
1: Amo pinja ka.
0: Kung makinaon sa magani, ayaw og ayaw gid pasagda si Glina. Panalip din siya, Renato.
1: Salamat,
0: Renato.

0: Sultihan ba nimo si Trililing sa ipabuhat ko ninyo dito sa probinsya, Ringo?
1: Aka, tamas.
0: Pwes, stay put lang una mo. Kay dunay kalit nga kausaban sa akong naunang plano.
1: Maba.
0: Ako'y mag-uunya ninyo. Mamod to sa mong dapit.
1: Okay, boss.
0: Nahibaw ko na mayong makipinusilay si Baysard na may pantay karoon ni Miss Aliyah.
1: Makikin, boss.
0: Pwes, sa ako mismong mga kamot, matapos ang kinabuhi sa mapangahasun nga Baysard.

sa mga bala ni gagong pistola. Mauwi mo sintin siya unya kanimo, Bysards. Pasinsya kinagid unya. Kay mag-una kang mutaliwan sa higala ni mong si Misael. PSI, bangag sa ilong!

0: Miss, kun huwag ko sultihi sa akong amo, huwag doon takoy kasayuran nga labaw ka sa di ang traidor sa Markang Dragon.
1: Bilib ko sa imong loyalty sa imong kailang amo. Kaibisan o giunsa ka na ako sa pagpitik. Apan gibarugan ko nimo ang paglimot sa matukod. Doon ay napaniin na tumay na to.
0: Wala. Sigugo ka na. Unsay mo ba ito, miskina? Nga nung giinggan siya manim yung pistola.
1: Nadung ka na taninay na to. Busa, angay na lagit siyang pahilungon sa dayon.
0: Unsa?
1: Ayaw na paglakaw, gugo!
0: Miskina, ihagba na siya nga wat na ikinabuhi.
1: Gikinhalan sa'yo kayo na. Kay wa ta makabantay ni naa di ay tao sa atong duol. Nagpaminaw sa atong gipanagsultihan.
0: Unsa man kay ikasulti ni Major Gaspar? Masuko gito.
1: Wa na problema. Mao ipalakaw na to nga traitor siya.
2: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
5: Beach trip or island hopping? Maparty.
6: Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
7: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod.
11: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mga higala at ang iangupan pa mga sumpay ng atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiara. Talit kayo sa RMN Drama!
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita, ni paibaw United Broiler Racers Association kon Ubra nga nisakam presyo sa karning manok og balik 10 pesos kada kilo, taliwa sa isyo sa supply ni ini. Sigun ni Ubra Chairman Emeritus Gregorio San Diego nga nitaas ang presyo sa karning manok tungod kay mga supplier nangandam na alang sa demand ni ini atong sumaabot nga Christmas season. Idugang sab kini nga gipaymo sa mga supplier maong kagayunan aron maka-recover gikan sa ilang alkanse. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap makasama maong labi kimong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa Tanang Butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Man eding akong isulti ni mo dyan eh.
4: Unsa man ano?
3: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
4: Oh, nga naman lo?
3: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kong lumnganan.
5: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
4: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
5: Pagkakit ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
4: Bisag bubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlok nako.
5: Di lagi. Taon mong kungo.
6: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
4: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
7: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
8: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 ibo sa disugard sugarcane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500.
10: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 walang kakapsula sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best mas dyan o epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500!
11: Pumali sa mga butika.
12: Bulyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
13: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
12: Ah, lagi. Basiglas na ni.
13: Maunang taas mo si Ogar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayon niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
12: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyaman coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
13: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
8: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
14: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo. Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinagis pagpaningkamo sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
15: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
16: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
17: Paala po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
18: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
17: Sa atin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Kaninaram ko ng sigtungas. Nag-anam na magkadako ang agianan ng lungaga. Oh! Unsa ba to? Singgit ba to? Mura mo to tingog ni Mikmik? Si Mikmik yun. Sige agad. Tuwagi ka sa ibabaw ng lungag ang iyong tingog. Sa bagay ni tabo niya. Ganong naam siya sa ibabaw? O ganong nakayob siya tabang? Nagkatukol na ko sa iyong tingog. Mau na gini. Kung bati na gini. Matirang matibay na gini.
2: Dili ka makalungtanugdo kay sa mga pagkadautan. Buhay iko!
3: Kilom! Ayaw ko siking imukusog sa pagpangisog. Sago ng ingo. Angay kang malipay nga magkatabang ka sa uwan.
2: Demonyo ka! Naong tagkwarta!
3: Way tao nga dili na ang ugkwarta.
2: Ay,
3: gani nga pa po. Andam na ang donor.
2: Buhay iko!
3: Tulungan na ninyo siya.
1: Naras, Mimik. Igain sa lamaysa.
2: Pahiran niyo magpahal ang mga kinabuhay sa mga bata nga imong gipatay!
3: Dali na ninyo!
1: Di na niyo mahimura. Nagkulis lang kulato
2: niyo.
1: Gamitan ang inakog armas.
3: May! May nagkasun!
1: Uwas lang makakita na ko. Magpasalba ko kusap.
3: May nagkasun yun!
1: Midagal na naman ni Dindo. Nabiling ang duha ka, Doktor. Akong palukso ko.
3: Ha! Nakato!
1: Ha! Oh, nanagal ang Doktor. May!
2: John! Nagdahi! Nagdahi ko din eh! Nabangi ko! Nagdahi ko din sa operating table!
4: Isugo ka?
3: Ayos, Lindo! Oh, yan ako, Papsi! Na naman, ha? Unsa yung problema? Kuhaan ninyo ang donor sa ilawom sa kwarto. Nga putol ang nagda. Oh, unsa? Lihok na mo! Pagdali!
5: Dino, balik
3: ito eh! Maway lang ulo mo sa suwan sa bahay. Lindo! Puldo! Kuhaan ninyo babay! Dali na! Puldo!
1: Ganit ang maayos akong abaga.
2: Nani, basta ba yung man?
1: Sa mintiryo, bay.
2: Sa? Ano nga sa mintiryo?
1: Oh, kinahal na magdalita.

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
1: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pag gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og kanormal.
5: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Seth Living Testimonies.
9: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
10: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana, moto napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
9: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
10: Tangan siya Seth Liniment. Wala yun siya ka gulgol. Ako dahil si Rinaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
4: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Problema ba ni mo pagpaniwang og pirmi lang di ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
12: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
13: Beach trip or island hopping. Maparty.
14: Maadto sa gym.
15: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
12: Let's do this!
15: Pag Enervon Z Plus na!
16: Unilab quality yan.
15: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Life Extension, Vitamin D3.
18: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
19: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
2: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
0: Kabiyon lagi sa kuli, obay. Mamahuwi yun ata. Mamahuwi sita.
6: Ay, may kapoy na kikayo.
0: Kapoy ka? Asahon lang, teka. Daan naman na ka.
7: Boss Dindo, also din the pita. Mura manig tunnel.
0: Ano pa sige pangutana?
20: pag dali diha.
21: Ah, oh, sa may ito kuhaon din eh.
20: Ah, narasya.
21: Oh, oh, may tao din sa operating table, boss.
20: Nakaikyo sa kaluhan ni Mikmik.
21: Boss, saan na hitabu ah? Kay ko makasabot ini na.
20: Ayaw lang pang utana. Kinahan na makita na to ang donor. Dali na!
21: Asarap sa tapaingon na ni.
20: Kanang lungag! Paingon sa bus ang atong subayon. Nakabati ka! Dali na!
21: Asam na paingon lungag ka, bus?
20: Sa Mindirio!
21: Ha? Mindirio?
20: Nihok na! Pas-pas! Kinahan lang maabda na to ang kaluhan ni Mikmik! Ayaw! Ayaw na! Hunong!
21: Ha? Nga nung nahunong mo ta, bus?
20: Balik ka! Balik sa as! Pahibawas, papsinga! Nakaikyos ang kaluhan ni Mikmik!
21: Mayo pa, bus. Kuyawan mo kong musubay ng tunnel, bus. O kibasin, maglino ko niya ng malupong tambuhi.
20: At ang hila mo ay! Manghadlok mo, sabga! Lakaw na!
21: Oo, aaral sa ka, bus.
20: Magdali ko. Kinahanglang madakpan o balik ang mapulis sa napit ni Milchi.

0: naman. Nakagawas na gito sa CR sa basement. Mukha man ko paingon sa gate sa luyo. Bahala na. Dili ko mukwat ni Dindo. Mahadlok na gito siya naman. Doon na gito sa gate. Makaabot lang utak ko sa gate kadili nila mapantayan.
1: Boss! Ayon makabos!
0: Oh, si Paul, dumanang ikaw sa clinic.
1: May, arte si Sir Darwin nga nakaikyas sa kaluan ni Mikmik.
0: Oh, nakaikyas?
1: Kinsa nakaikyas, Puldo? Nawa na nito si Laob sa bayang kaluan Mikmik.
0: Oh, nakaikyas ka rin siya.
2: Kaluha siya sa nakasuhon ito. Batayin ka ng pultahan sa clinic. Ikaw, balik sa Laob sa tunnel. Tapangin ninyo sa pagpangita ang doro. Kabungo ha! Sunod mo na ko! Appeal ka, Puldo!

0: Daw lang kita sa... Baba sa lungat, bay.
1: Johnny. Johnny, ibat na lang ko.
0: Bay. Bay, okay na ka?
1: Okay na ko, bay. Kailang lang makabiya na sa dali. Dili mahimo nga mailan kanila nga mo ay miluwas na ako.
2: Boss!
1: Inyo! Ay,
0: baka! Ay, baka!
1: Boss! Bay!
0: Bay, mik-mik! Dali!

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danau, Mati City, Labao Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo sakit imong hawak
1: na? Sakit akong hawak, ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
2: ni. Sa pa murag magpangita na ka.
1: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota. 100% gyud sa akong gibati gyud, wala gyud siya.
2: So karon gimintin na lang nimo.
1: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako kayong diferensya yun. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
3: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo
5: ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
6: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
7: Charm Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
7: Bangong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
9: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
10: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
11: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
11: Pag Enervon Z+ na!
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini si kasamang Eli Bolano. So, ganito ang balita ni Urasa sa kapunon. At yung nato sa Koi Herbal Capsule. Nagplano ang kagamanan sa pagpahing sugbong ang mapalit o pagpila ka portable desalination machine. Kini si pagkabahin sa gimo ni pagpakandam sa gikabalak ang Super El Nino Phenomenon. Gusto lang siguro ni Mayor Nestor Archival. Kaya doon na ilang drop ng tubig ang syudad. Ang mayoritahas na kagkonsyal Dave Dumulac alang si pagpalit si Maong Ikipo. Nasa ira niya siri government ng Dublin na sa gimo ni pagpakandam alang sa El Nino. Talawa sa mga pag-uwan nga palayon nati sa Dakbayan. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koi Herbal Capsule watag adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkadiyang sakit. Kini makatabang sa paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections ug uban pa. Kini kay original Koi Herbal Capsule dunay sa gulong nga palia, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini ang original Koi Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koi Herbal Capsule mahimong imnon katulo sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon. Samtang tag usa ka kapsula usab sa kabataan sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisadong katabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koi Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usab ninyo gipaabot. Palit na.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukilano.
3: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, ngano karon ka man lang mipakita o mibalik? Hindihin ka man diha itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: mas masaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kay akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling nga kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunobtang panahon.
2: Kung mahiluna ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat na nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pagka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kila tul sa RMN Drama. Kun may luna
2: ang panahon.

0: high blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Paustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Lady Ninta Myra Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na kung musaka ang akong

0: Katabang yun di ay sa imo ang iBerry, tita?
1: Oo, kayo. Mabati yun ako nga na ay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind na akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
4: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
3: EQ Pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.

0: Paan naman gani ko niya? Mura dili naman to siya mo uli. Okay ra mo ato ka sa amot eh. Okay ra man.
1: Ikaw giwa, Jessie. Aw, langga.
0: Dito? Pwede ra lagi. Dili ka mo to, oh.
1: Sige. Pwede tingali nga mukhaon ka na ni Anang gitaan akong snacks ni mo. Kay dili sab ko magtugay, tay. Aw, langga. Mabalik na ko sa kong work.
0: Wa ka mo to, oh, nakuti. Nga okay ra ka man to sa amo.
1: Mituo ko eh.
0: Bisan wa gani.
1: Mituo gani.
0: Akong tawagan si daddy ha, matuog ka.
1: Ayun na, mituo na lagi ko ni mo. Mituo ko.

0: Hoy. Ang palayo na tayini. Ibarag. Wani, amor na to si the chills ini tungod ka. Anang, madam rey kami. Kapitid, kadaan hi. Nait may sinugantan. May pang snacks o pagkaon. Ah, tiki og yung taon sa Chelsea. Ang akong sinugantan ini. Ang ako rin yung puso. Ang akong heart aches. Pero may sinugantan sa mga banyang ang laki sa luwahan. Ay. Pero, di man ito gini, maingon ini ba? Kung niya pa lang si Damilan ni, kung nagtamod ba siya sa iyang pagka-madir ni the Chelsea, saon? Mamayang giwan ang ipanganduin yung pangarap. Nga, makalargas gawas, pero di ay, gusto di ay interrasyonal ng lalaki. Ay, pastilan. Taon po ni Dong James. Ha, bisag, hanapas jis panas, no? Naglaom lang taon gihapon, mabalik sa Damilan ni. Balik ba di ay to? Kung tinuring istorya ng Amerikano aw Australiano na di siya dito. Pero, bitawwe! Totoo naman tong Milargas de Milani. Siyaro naman po kung huwag yun siya mahinomdam sa iyang pamilya, no? Bisan da Chelsea na lang. Oh, hi!
1: Tuturan din! Ito!
0: Uy, nanawag lang akong halaga ay. Ito ay naman, niyahang Ate Rica. Oh, di lang ko na, Chelsea. Busog ko.
1: Padili-dili ka na si Tito, oy.
0: Ay, padili-dili ba? Oy, busog nagigpiyod ko. Busog yun ko.
1: Pasing nagtuo ka, Tito, nga kinuhaan ni. Duhaman ang Dani at Rica para na ko. Ima lang ning usaw. Kay nahurot naman ako ang usa.
0: Oh, Chelsea, oy. Mamugus man ka. Iyeng nang gani na siyang busog ko ba? Hindi ko ginano ka wala ng inatag ni Rica. Unya, nilipigit para na ako. Ay, che!
1: Ito!
0: Ginanitan isa yung busog ko!
1: Aw, basta busog ka ha? Ako na lang ning ihatag sa dogs.
0: Ay, kakasayang anang! Awa, magamo! Ihatag ni mo si Iro! Ay, mukha ka nila kuhaan na! Agwantahan ko lang na! Bahalag! Bahala lang! Hindi ko ganahan! Basta lami!

0: Dito na sabi ko na si Erkami.
1: Mauingon na tituran dong James. O, maugihapon. Ang dagsugatan ni Day Chelsea. Pero kadiyo ta siya dong. Eh, may balik man kuno sa iyang trabuhuan ingon ni atituran.
0: Murabalay tuyo ni muna ako, Goryo.
1: Ha? Ay, kung ando-andong, nag-take si Day Chelsea dong. Ipahangyo ko no ka.
0: Ipahangyo ko? Ganong, di pa man ni mo text? Ano ang mong diretsyon ako?
1: Ako tanong eh. Huwag po masulti siyang text. Akong text nung ha? Ako pagkatanoan kung nganong pa siya mong diretsyong text mo.
0: O niya, magpasapasa ka sa message ni Chelsea para nako. Mahuman ka tarong anang adlawa?
1: Oh.
0: Guri?
1: Ako magdugay dong, mahuman na yun ta.
0: Balik dito sa mong pwesto, Guri? Aro nga diretsyon na tagkahuman?
1: Eh, sige, dong. Balik na ko sa kompisto, dong.
0: Kadit, ano sa mga yung text ni Chelsea?
1: Yung balik na sa kompisto. Tana lagi.
0: Goryo?
1: Ay, dong.
0: Huwag ka makadungog sa kupangutan, ha? Ano sa yung text ni Chelsea?
1: Kuan, dong. Kining, kuan, ipahangyo ko rin kaniya na ko, dong. Pwede bang umbisita sa inyo si Mamri kami?
0: Unsa? Ano?

0: O loco, dijo. Un sabonista de Chelsea, güey. Da, pigle que ukaina zene, badam ruita meide gurio. Urere que texne ni mo?
1: Ote.
0: Ya, me un sabonista de un James. Wagana hi.
1: Kampo ka ato. Wala mar mo isto yung lae, no man atong pagkutanan niya ko nun sa itexne de Chelsea. Ipagadulog niya, ipabalik po sa kumpisto, eh.
0: Kung mo ni magpirmi de gurio. Plus, wapas de Milani. Plus. Hindi na siya makontak nung James. Oh! Marag mangyari na yung umaabot na hindi unta dapat mahitabo ni Nini. Mangyari na doon niya ang mahitabo!

0: po tingali nga hatagan po ni mo dahil bitaw ng imong kaugalingon nga maglingaw-lingaw? Sa gawas ba? O, musa ba? Pwede, musuray ka sa amok. Karabi itong dili kay puro na negosyo imong giatiman. Kaya ka ng style ni mo, no? Ako kay ibulingan na na.
1: Di man kay kuhili ka ng laglaag, Pre Balvin?
0: Di ba, ang ako ba nga, at least, karabi itong natay problema. Ma-divert ang imong atensyon ba? Di kay magsige na nag-unahunas problema. Tapos problema ni mo ni Marimilan ni nga, wa na gini mo makontak.
1: Murag, paingon naman ko sa pagkaanad ini, Pre.
0: Pre James?
1: Bitaw?
0: Si, buti mo ipasabot, Pre.
1: Taon-taon naman nga, wala na makontak na mo si Milan ni Chelsea. O, taon-taon na sab nga, gihimo na ako ang tanan, aron nga makontak siya. Aron nga, magkasulti migtarong. Nga makapangutan na unta ko niya mismo kung nga no, o kung siya hinungtan nga no nga, ingon sa wala man siya manginlabot pa namo. Pero wag ginahita po.
0: Nga, sa ato pa.
1: Ingon sa, nagkapapas na nga akong paglaom, Pre. Nga matigayon pa ni Milan eh. Labi na ni atong katapusan na akong libawan. Nga may gikarelasyon na siyang foreigner dito sa gawas.
0: Pre!
1: Kung ikaw kang ako pangutanon, Pre.
0: Saan sa Pre?
1: Paminaw ni mo. Maayo ka nga hinay-hinay ko na lang ang lewaton kung unsa mang gidangatan sa among kaminyoon ni Milan ni Pre.
0: Pre!
1: Unsa man kay paayo ini Pre?
2: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa ang pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa 1 oras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
4: RMN Newsbreak.
5: Mayo gahapon, ako sa Rajman Josephos, JQ Cano, sa ito gadyos, break ang karo kapuna, hatod ka ito sa Jetex sa 503. Pilibang mo batanol, ang naalidad, mag-Jetex 500 ka. Ang Jetex sa 500 ay mas superior, ang designs nga maoy gaputik sa Basiliula, at ang mas kinsalos, batok sa nadamis nga free radicals, o ipagrabi sa polisyon, yung risma bisyo sa mas paginom sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa itong balita, usang patay o naangol, humagkinig posisyon sa sakas regard kinatong naging andaw dito sa mga poultry sa may barangay Kaduman sa Dakbayan sa Mandawi. Aga bikiman ilahagya si Mario Cabrillas, kutaan nyo sa panigod, taga sitio baha sa barangay Pagsabungan sa Mauga Siyudad o gang naangol, kinig usaka alias sa Njanda. Aga suspect nilahagya si Nistor Punduk, si 31 anyo sa panigod, gwardya ni sa saka, ustingin nga gwardya sa usaka poultry dito sa Nesgutagya lugar. Dito sa Barangay Kaduman sa Maugyapod nga sublumad nga taga Mati City sa Davao Oriental. Ang biktima gingong nakainom na ito ngayon na og niya ng pagkabuntag ng hagit kini sa gwardya o wa makapagong kining skrigard na miduol kini iyang giposil kini nga maog biktima nga meresulta sa kamatayo nini o napagasap ang iyang kauban nga sa ka poultry boy o naango kong gidakaroon sa tambanan na aga aswi sa maog suspect kanon na magbuli o bugal-bugal kini ang biktima na kining giposil o nga meresulta sa hinanaling kamatayo niini. Matong news break karo gapuna, hatod ka to sa Jetex sa 500. Ang Jetex sa 500 kampiyon nga proteksyon na 1.3 million orak kini sa atos dan sa ibigtibo kini mapakontra sa free radical sog oxidation. Sa Jetex sa 500, matong panit pa taon, internal organ na yun. Ang Jetex sa 500, ganito ba sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, cancer formation, RPCDT, insomnia, arthritis, GERD. Ang Jetex 500, ang sekreto sa mga guwapo.
4: RMN Newsbreak.
6: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
7: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, series of 2026.
8: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection contra sa cavities. Maximum!

At tagin ninyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kun mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. The literature sa RMM Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Nganong ikupya mo ang karaang painting?
1: Ako ni nakit ang dinis among bodega. Busa, ako ang tag-iha ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pilay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinaang lang imo ning ibaligya nako.
3: Ang mga kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo nini. Kahong dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkupon ko kining tanan.
4: Ano nga ka lang imong ibuhat, Marian?
1: Masang di ko, Fredo. Sunugol ko kining tanan niya ang pinintal.
4: Ayaw! Masuk ko siya!
1: Kinsa masuk ko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor! Laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana, nga lisod tubagon. Ang kolektor! Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunob o kasikas, Aldwin Nakurda. Ang kolektor! Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor!
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mabalit sa mga butika. DTX 500!
10: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500, mabalik sa mga butika.
11: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa 1 oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
13: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
14: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
16: iBerry for a clear and healthy eyesight.
17: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at original.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS! Mare, pabili nga na si Buya kasi pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo. Saan ba nagpunta si kumpare? Ayun, nagtatayo siya parong-parong sa ilalim ng tore. Ano? Mare, mapanganib sa tore.
24: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
20: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
24: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
25: Isang paalala mula sa NGCP.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
26: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
27: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
26: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
28: ACS.
29: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
4: The right hydration matters.
5: To perform.
6: To win.
4: To rise above challenges.
7: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
4: Fuel your peak.
6: With the right hydration.
4: With the right minerals.
3: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
4: Summit Natural Drinking Water.
8: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
9: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
10: The Wonderful Supplement.
0: This newscast is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Namo gisilingan namo nga nagagamit ani Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
13: Wow.
12: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
11: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Guantapa.
0: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
14: Zed Living Testimonies.
15: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
16: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana mo ito napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
15: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
16: Tangan siya Zed Liniment. Wala gin siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
14: Living Testimonies.
17: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
18: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
19: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
20: Ang kinis na niya.
21: In fairness, nag-glow up.
20: My budget.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: This time check is brought to you by all-new best-ever Enervon, Enervon Z+. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
6: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
5: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
7: Ang miyagi aton sa eran, gishare na ni Marian sa social media ang pagpangita niya sa pintor nga si Rebecca. Aron mo gawas na ni sa iyang gitaguan. Karon mga higala, anitambahin na mo padayon sa sumpay ning atong sugilanon, ang kolektor.
8: Ngayon di mo kumakatog. Panuway to, Hana. Magsigi o balik-balik sa kung una-unang iyang pagpanugo na ako.
9: Pangitaas, Rebecca!
8: Yabag siya. Nga nung ako may iyang suguon sa pagpangita ni Rebecca. Nina text. Ayaw ko o pangita, Rebecca. Si Rebecca ang nag-text. Milutaw na si Rebecca. Unsa ang kunis sa pagtubag? Ako lang natawagan. Tubag ako. Kinahanglang matubag di mo ang daghan akong pangutana. Tikit siya matupag. Anong tili mo siya gustong makitaan? Ako na lang siya i-text. Nga nung dili mang ka mupakita, unsay imong gikahadlukan?

0: Unsa? May text ni mo si Rebecca?
1: Oo, ni-text yan ako. Nga dili siya magpapangita.
2: Unya, unsa may mong gibuhat?
1: Ako siya gitawagan, pero di ba siya butubag? Unya, wala siya siya ni-reply na ako.
0: Doon nagtingali problema kung ano dili siya matubag.
1: Oh, klaro na kaayo. Ang kolektor sa iyang painting ang iyang gilikayan.
2: Pasagdin lang tingali na siya, Marian. Kuya Usod kun, imo siyang ipiton sa paggawas. Unya, ang iyang kanang kolektor ang makasakop niya.
1: Mausad no? Pero yapag sa kining kolektor, nagtuugid siya nga may kontak o ng Rebecca?
0: Natural! Tungkol ka-interesado kasi ang painting.
2: Base ng bago ni mong painting ang nakaingon, mao nga giipit ka ng kolektor.
1: Nga no? Ang sabi naan sa kong painting?
2: Marian, mailan kayo nga bagong pinintal ang imong katapusang gipaint nga kuna nga may bata?
0: Bitaw.
2: Maminaw ko. Nagduda na ang kolektor nga ikaw ang nagpaint sa kuna nga may bata.
1: Tuod sab no? Kay kun makasugo siya, muragig may katungod nga manugo ug masuko.
2: Bayo tingali Marian nga imong pangandaman ang problemadong sitwasyon.
1: Jared, ayaw ko kadlo ka, please. Ako nang ikonsulta ni Lolo.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na.
5: Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
6: Tusiran Forte.
7: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Leon Beer. Bangi sa panalo. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
10: Sa gunso ng OT, ay buhi.
11: Kaya pa na ako.
10: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
11: Kaya pa na ako.
10: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
12: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: Saan sa itong kwarto?
1: May ganoon na pa ko.
0: Hmm? Ang sabi na?
1: Ang pintor.
0: Ay. Abi ba na ako dili ni mo dadun din sa bahay ang imong trabaho?
1: Gikanahang lang dadun usahay. Tungod kay gipresyon ako karoon sa akong boss.
0: O sabi yung gusto mo hitabo?
1: Gusto sa'yo mulutaw na ang pintor na si Rebecca.
0: Okay. Tabangan ti ka nga makitandayon ka ng babayhana. Hatagdi lang ko sa tibuok nga ni Anang Rebecca.

adik mau cukup makan tuku ya. Wen sekarang aku dah kontakkan si Rebecca. Di teks temu gitsian aku. Wei, tak sama tukung telefon. Dera deh. Oi, nama dia chat si Mix. Bagi pedasan pictures. Papai kini nagparok at tubangan sa kong painting. Yasay na ako sa babae nga kolektora. Kwapa siya. Sexy.

Sakit kayo sa ni Rebecca ining maong kulito lang. Rebecca! Nagtanaw gid siya sa akong painting. Dilituor ba klaro ang iyang naong? Nagmask siya o nag... Ang iyang bayhon na yun ang maklaro na ako. Ingon man ang iyang forma. Kinalamutubang ka na ako, Rebecca. Nibagding na ang cellphone sa pikas linya. Please. Please, tubag ako, Rebecca. Tubag ako, Yaya. Tubag ako. Kinalang mahibaw ko kung unsa imong sa kolektor. Kitubag. Hello? Rebecca? Nahibaw ko nga naka sa pikas linya. Kinahanglan, wait, ayaw sa ibutang ang phone. Ay, ano dili mo siya mag-exultin ako? Kinahanglan mo lutaw ka, Rebecca. Kinahanglan mo pakita ka na ako. Nagtakilid sa dini sa iyang picture. O medyo hanap ang iyang naong. Okay. Dili ka makigsulti na ako. Awatagat ka kahasol. Ugma, sugdan ko paghimo ang makahasol ni mo, Rebecca.

0: Hello. Yang kau golo-olo, hey. Keska.
1: Lola sabuy. Tim ko na olo-olo ang ako. Ano di ay, di ka guwapo?
0: Oh, guwapa man.
2: Hi man si Marian.
0: Natuwa na sab si ang kwarto ay, di na siya bugawas.
3: Anong dili mo siya bugawas?
0: Bisi. Ambot kun unsa na bisihan nga dili naman hapit mukaon.
4: Diretso ka. Atong katuon.
0: Nakaw, paggawas sa to ninyo. Basin unsa na gibuhat niya sa suod.
5: Hoy. Kabugnaw sa Dios da. Nakatiming ko da.
0: Ni aka. Gubon na sad ni ma kung adlaw.
5: Ani ako aron hiluto ng imong o. Kay mura og stress na kayo ka.
0: Relax. Relax nang naong imo.
1: Kinahanglang mahuman ni nako sa labing daling panahon.
6: Nang baliang di pa ko mukaon.
7: Kadali ka mukaon. Bisag snacks lang good.
6: Cheska?
7: May daming pagkaon. Uy, ano nga sanay mo ang pagpamintal dira, uy?
6: Mahimo na kong magkaon samtang magpaint.
4: Ngano dinalian man kayo ng imong gipaint, Marian? Unsa man ha? Oh. Uy, kinsa man ang imong gipaint?
6: Ang akong yaya, si Rebecca.
4: Oh, unsa?

0: Nga sukit ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is dandruff protected with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Gikan sa kinatas ang bukid.
4: Nap! Kitkamusta nga?
3: O bisan sa pinakalayo nga isla.
5: Nag-graduate na ako!
3: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
2: Papauli na ko ka!
3: Go forward together. Globe.
6: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, series of 2026.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
8: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
9: Pag Enervon Z Plus na!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unsa magakining gibati ni Marian? Iyagid ka hang mahimamat, Sir Rebecca? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa buwan pa mga sumpay ning sugilanon ang kolektor. Dalit sa RMN Production Center.
13: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
15: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
16: Dayan dat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
17: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
16: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
17: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules, the wonder food supplement.
16: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
18: Akong bugas-bugas,
19: akong katul-katul,
18: at may kabutangan.
20: Bugas-bugas, ug katul-katul,
21: i-DTX 500 na!
22: DTX 500,
21: aduna kini antimicrobial properties
22: nga makatabang sa pagkuha
21: ug pag-ayo sa bugas-bugas
22: ug katul-katul.
21: DTX 500,
22: mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
21: DTX 500.
23: Para sa Janice, dugay kayo muman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako, DTX 500, gito capsules a day. Limpin lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
21: DTX 500.
22: Pumali sa mga butika.
24: Kalami magkape, pero dapat good ang kape ni mo healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
25: Biotroph! Biotroph Herbal Capsule.
26: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
25: Biotroph! Biotroph Herbal Capsule.
26: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
25: Biotroph! Biotroph Herbal Capsule.
26: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
25: Biotroph! Biotroph! Herbal Capsule.
0: Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldi na katindog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwabay ako mabantayan sa akong mga customers. May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, agnize ceramide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
1: Puti vitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o granular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Granular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic name granular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ang Vanular. Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
3: For months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
4: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay max salada, max protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay
5: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
7: ECS.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
5: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
7: ECS.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
9: Headlines. Ulungan sa ato mga balita, joint venture agreement kon GVA tali sa kagamhanan sa dakbayan sa Subo ug ang Pilipinas Water Resources Incorporated kon PWRI ipakansilar sa konseho sa syudad. Lagda alang sa pagpangandam og mga angay buhaton sa gilaumang Super El Nino giaprubahan sa Kapitolyo. Dulan 500 ka mga suspetsado sa lain-lain nga krimen na dakpan samtang kapin sa 6.5 milyones pesos nga balor sa illegal nga drogas nasakmit sa PRO 7 atong sa kasimana nga anti-criminality operation. Lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Mandaway nangandam na sa epekto sa El Nino phenomenon. Sunog ni Ulbo sa Usaka Bodega na himutan niya sa may subang dako Mandawe karong hapon. Samtang bitirano o kanhi magsisibya sa DYHP Arimen Cebu, Andoy Pordoy Nanding Celeste ni Panaw na. Mawagat ang mga headlines. Sugbo Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, muhatod sa ato mga balita. News updates. Ano karong Miyerkules, Oktubre 7. Mayong hapon kaninyong tanan. Sabi na sa mga hinahinay, nagpanikay-sikay alang sa panihapon. Mayong adlaw kaninyong tanan. Naminaw sa ilang mga radio karon. Naglanog-lanog, nagpaka-paka. Karon na lang yun ang pakusgan ang radio, labi na. Ato mga padayong pahalipay diri sa DYHP on the spot nga masakpan, bugas o chorizo. Sa tuang digital platform, DYHP Arimen Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app, standby sa ato mga balita mga kasama. O karon sa mga detalye na joint venture agreement kon GVA, tali sa kagamhanan sa dakbayan sa Subo ug Pilipinas Water Resources Incorporated, ipakansilar sa konseho sa syudad. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bulunos.
8: DYHP Tatak RMN Report.
10: Kining mga balita, hatugin nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ipakansilar sa Konseho sa Subo at Joint Venture Agreement kung JVA tali sa Pilipinas Water Resources Incorporated kung PWRI. Kinala sa Utility Management o Infrastructure Development ngayon diha sa South Road Properties kung SRP. Ang City Council pinagi ni Konseho sa Senyo Andales, nihatag na pagtugot kang Mayor Nestor Archival alang sa maong katuyuan. Kinisubay usap sa gigong mga kalapasan sa PWRI ay sa JVA nga nabsurbahan sa Commission on Auditing COA. Nakaip na nini ang irregularidad sa remittance sa katilad gadto sa city government, mishandling sa operasyon o maintenance sa desalination plant, gawas nga way environmental compliance certificate kung ECC o guban pa. Alang kang andales, kinilighatag o disbitaha sa mga constituents sa syudad kung magparayon ang maong mga kalapasan.
11: If we continue this violation, it is disadvantageous to the constituent of the city of Cebu. The mayor, based on the joint venture agreement, has the right to terminate the said joint venture agreement.
10: Si Konsehal Cicenyo Andales, ang JVA, tali sa kagamhanan sa bayan o PWRI ng Balungtan o Bajigo katuig, na pirmahan na itong tuig 2000. Yes. Mga kasama, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini-ginseng ang kasagana sa antioxidants, na pamatulad sa pagtuon na doon na kini-benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o uban pa. Maka-increase up kini sa energy level maong di nakamagluya gawa sa ginseng, doon na sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rosehip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
9: At oras alas 5.14 na sa kahaponon, lagda alang sa pagpangandam o mga angay buhaton sa gilaumang Super El Nino, gaprubahan sa Kapitolyo. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
8: DYHP, Tatak, RMN, Report.
12: Agig pagpangandam sa gilauman nga taas nga huwaw sa tibuok nasod, opisyal nga giduso sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kun PDRMO ang Cebu El Nino Preparedness and Mitigation Plan alang sa 2026-2027. Ang maong comprehensive plan giduso kini ni Dennis Pastor ang pangu sa Provincial PDRMO ngadto ni Cebu Governor Pamela Barikuatro. Sa maong plano, nalatid ang mga pamaagi nga gibase sa siyensya aron nga mapanalipdan ang kadaot sa tubig, agrikultura, panglawas ug ekonomiya sa probinsya. Gihimo kini human sa pasidaan sa pag-asa nga magdala og hilabihan ka menos nga tsansa sa pag-uwan tungod sa Super El Nino gikan sa Oktubre hangtod na sa Marso sa sunod tuig. Gimugatan sa buwatan nga ang Sugbo nagsalig sa surface o groundwater sources, hinungdan nga apektado ang panginabuhian sa mga mag-uuma. Aron nga maminusan ang lapad nga danyos, giingong gikinahanglan ang whole of government approach, din magtinabangay ang tanang opisina sa probinsya, mga lokal na kagamhanan, water districts ug pribadong sektor pagsulbad diini. Giawhag usab niini ang dinalian nga paglihok sa kagamhanan sa dili pa maabot ang kritikal nga level sa krisis. Aron nga malikayan ang pagkadilatara sa serbisyo sa mga opisina sa gobyerno, ipang preposition sab ang mga solar power system o generator sa mga kritikal nga pasilidad o water pumping stations. Gisugyot sa PDRMO ang paggamit sa color-coded nga sistema base sa advisory sa pag-asa, kini aron nga mahibaw-an ang sitwasyon sa matag dapit. Subay niini ang pundo alang sa mga dinalian nga paliton sama sa portable water treatment machines, treatment pills, oral rehydration solutions ug emergency food stocks. Ang pundo kuhaon gikan sa DRM fund, general fund ug tabang usab gikan sa nasudnong kagamhanan. Base sa uwing datos sa PDRMO, aduna kini 200 milyones ka pesos nga pundo alang sa tanang departamento subay sa pagpangandam sa El Nino phenomenon. Subay sa nakuhang approval sa maong plano, nagpasabot kini sa formal nga pagsugod na sa phase 1 sa operasyon sa tibuok Sugbo. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo. Radyoman RV Velocity Way HP Tata RMN.
13: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka-Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
8: Chumo Nationwide MN TYHP Breaking Report.
9: At kanang sa taon na nga sunog nga niulbo niya sa Maysupang dako Mandawi, naka ugdaw bagyo kaani sa mga gikaon nga structure diya sa maong lugar ug asa yun napita in particular sa Subang dako Mandawi. Ready man Joseph Oskihano, JQ. Kasamang JQ?
14: Yo, salamat kasamang Radyo Man Aida. Lain na sa linya sunog karong dito kag sa pagkasakog sa Bureau of Fire Protection ni Ana noon sa Mandawi. Happy kasamang Radyo Man Aida. Ato ni Dubusik kung sa pagdako or Tipulo ba ni kaya nagdugtong raming duwa kamabarangay doon. Kung gitan ka sa may Tipulo, left side, mga wapakakabot before sa flyover Sumagdako kasamang Radyo Man Aida. Ni Ani ang sunog rin napita, no? Sa inisyal na ito na daw, sa Seneca Warehouse, sa mga apay o kaya, no? Mga panakulong ni nga itong tayong aso kasabang Radyo Manaida. No, pagkakaroon pa na yun ang kumbate sa mga sakop sa kabulurhan din sa Mandawi o ang uban ng mga substation kaya na sa pwede respond din sa Tang Cebu City o Konsolasyon. Pero kapag rasa kay sa itong ibawan sikan alarm status na ito at sunog rin sa may ang unang daw na ito, Tipulo or sa mga musika sa mga Radyo Manaida kung o sa ning lugar no nga kuan kay nagdikit ramin duha ka barangay sa Subo ko Tipulo ta sa mga radyo na ada kung kuan doon na si supply over kuano Subang Dako mga wala nako di ka kaabot 200 metros pa ang gilay-o no pero doon na lang sa supply over Subang Dako sa mga radyo na ada kini gasuno karon tong padoon ka sa kuan gi Subo City left side ya before sa flyover Subang Dako sa mga radyo na ida.
9: So pila pila na ba nakaon aning nga structure diha usa man ni usa ka struct usa ka building usa ka bodega pila na ba nakaon aning taon aning nga sunog ron
14: interior portion ni kasama sa radyo na ida dunay gamay eskina diri ko kung gikan ka sa kining akbanta kaning pitron sa Subang Dako unahan ani gamay dunay dagko nga mga sabusimento diri na sunodon pagay gabahin no sunodon nga bahin ang masunod gamay makapagpapata okay. Rin, no? Ato lang soyan show doon.
9: So, puro na mga bodega? O na yung mga kabalayan?
14: Yeah, sa unahan, no? Dagat ang mga listeners na sa DWSP sa mga radio na ating kuhan ng mga kabalayan na napita, no? O sa ninga, no? Barang ako, sityo na rin, o. Basta, nakakuan ko diya sa unang nagpuata, no? Itong mga researcher diya.
9: Sa itong pa-winner.
14: Okay na, o. O, nagpa-winner. Okay na, o. Yan ako, lulun ako, no? Doon ako sa Radyo Maida. Gikan sa highway yun, sa National Highway, sa atong kong Subang Dako na lang, no? Kay doon min sa flyover sa Subang Dako. Mga kuang, akong bilay o na mga napukadupan ako, no? Napukadupan akong banabana. Nga niyan ako sa kuang yun, sa fire singing ka sa mga Radyo Maida, no? Kani.
9: Wala na ba problema kagianan diyan ato ang mga kabomberuhan?
14: Ang kuaras, nara sa highway ka sa mga Radyo Maida, mga fire truck, doon ay fire truck rin nasuot, kani, gamay. Sa labugo ni nga fire truck unya asa kang entrance ari no o sana nga buli ka boss usay buli ka ka wala oh pero nan labot sa diri tapos tawon na may nga
9: aha so kani gi kaon karon kani atong gipakita sa video
14: all batteries ade dire okay ra ta okay ta mga
9: atong ikaw nga ulbo pa man kayo itong aso
14: mo sana buli ka dong isulod dong pag ang sa buli ka oh okay pa sana buli ka ikaw ka dire Dili, at mo tata na ta kay Winter Gilder dire. Yo dai na kay mo sana budiga dai. Singal budiga.
9: Ohon.
14: Oh budiga dili na ko kayan. Mo ko kayan guna dia. Dili pun. Kaya itong kasamang radyo na ito, oh, grabe ka po ng aso. No? Pati ko suga ka po sa aso kasamang radyo mo na ida. O niya, kini ako na sudlan, mo nagbili ni mga entrance dere.
9: Mm.
14: No? Mauning entrance dere, parang ito. Mauning entrance, parang ito sa Amerika. Lagi ng DHP, ha? At sa may pito na ake. Ah, mura na kasuna ko rin na pinta kasamang radyo. Doon ay mga, okay, or doon ay mga suplasan, no? Doon ay mga, kwan eh, mura, ako, nasa ko na ho, na puro din lang ako ma, masulti kasamang radyo na ida. Maunin na pita na kasugod rin, kaya doon na niya sa okay, yan rin nga barato kayo o niya mga surplusan na kasamang radyo na
9: ah, so surplus di ay.
14: Kung musubay ka sa, ang entrance na niya sa Petron. Eh, ato, nakatulto ka na, musubay ko sa entrance na, haro maka-atubi ko sa area. Kaya ako nasud lang, murag luyo ni.
9: Okay, uh-huh, pero
14: dahi firewall.
9: Wala ni mga kasikbit nga mga panimalay. O sa man, delikado nga makatapon pa sa sikbit nga mga kabalayan o lain pa
14: walay,
9: mga
14: budigyan. Walay balay kasamang radyo na ida. Alas na lang dali, mga subismento niya, mga warehouse.
9: Okay.
14: So, ito yung nakita ang balay dali so far, no, sa akong pagsodra. Doon dito sa, dito sa entrance yun, mabalik ko sa agi, ha? Kaya doon ako'y nakatulpo ko aning lugar, no, nakakuhan ko dali. Doon ako ni agi sa may dool na nga kuhan. Dali sa may habig na dool sa may flyover.
9: So, kung so, galing, kung gikan tag mabulo, unya, mo ana tag subang dako, mula pas ta sa flyover di ay, sa subang dako.
14: Yeah, oh, ganap, na mga mga 100-200 meters ang gilayon, gikan sa flyover kasama sa Tumayda. O niya, ang Petron, unahan pa sa gamay kung gikan ka sa Cebu City, kung gikan ka sa Mabulo. Yeah, there is a Petron, na-adring entrance, no? Ang padulong na ito sa Sojod. Ato, nakasubay ko rin na pita rin sa una, no? Nakasubay ko rin. Maoy entrance at ngayon na itong sa katawa at itong gikuan. Nakoy pa nga, pagkailan na ako malitok, no? Lang ako makuan. Hindi ko suga gapon sa aso, no? Are, padulong ako.
9: Kabaga pag ito man ang aso pa karon.
14: Wa agad digid kaso do sar ko kapadra ang aso dito sa area. I don't address akong ari under karon kay ang Petron man ni mao i entrance dire. Basi mako baka sodan sa kanday kasama sa Radyo Naida, no?
9: Okay.
14: Sa lugar sa may agi ka sa may Petron. Nanak sa Petron.
9: Oh, so kilin sa Petron kada na ay kuan. Gamayng dan.
14: Oh. Dire, ani. Gamayng dan. Niya, mao to, unahan gamay, oh. Makita kaya po ng gusto kayong dulo sa itong kayong kaso kasamang Radyo Maida. Ano na po sa may agianan yun? Dagang fire truck dere, no? O, gani. O, mauning dana, no? Ay, dagang fire truck, o, gani. O, gani, mauning dana pa doon nito. O, muagi kagag Petron yun sa gasoline station nun niya. Musuod ka aning lugar, ha? Muliko ka, mo right turn ka gamay. Mauna ni nga budiga dere.
9: Aha, so, sa ito pa under pa ni sa Subang Dako.
14: Pero may sako ni Subang Dako kasama ng Radyo Naida kay Daniel Petron, Subang Dako naman tali ni, no? Ato lang ni Edu Bulcek kay sa atong patawagan ina nga tipulo man ang dadawat nga report sa Mandawi City Fire Office.
9: So may nalang gali kay makasunsun ang mga fire trucks dire. Dili ingon nga hagipot ang agianan kung dire nga portion sila musulod ang mga fire trucks.
14: O, katawag ko ng sudlan, dili kasuod ang fire truck dito. Ang gamay lang ang fire truck, mini fire truck kasama Radyo Naida, makasuod na dito. Kung ako unang nasudlan, o, nyan ako, nyan ako sawan, o.
9: Eh, okay.
14: Yan sa man, patita ni.
9: Ubay-ubay na ganyan ang fire truck.
14: No, awan man. Pero, di man na mabantang dito, magkamakita kayo dito sa ako, ano?
9: Habog mo na kanyang paril.
14: O, kani. Nyan muli ko, pamagay ko, anegod, sorry mo rin luna dito, doon ay hawan dito na pita niya, musul pag yun, mo right to nasa kya. Nakasawala ko dali sa una, no? Dugay-dugay na to. Alimutan ko nga mo ng entrance dali. O, gani.
9: Oho. Habog, gani-ganig paril, kasaman JQ, no?
14: Di anak ko sa, sulunong pagiging kayo, no? Dilata mo sulit kasamang Radyo Naida. Pero ubay-ubay mga fire truck ani aron dali, no? Sa area. O sa ni nga budika ni ma? Ako kay Balo. Kinita kay ato ni Pangtanon. O. Oh, niyan ako dali sa ako ang yun, no? Sa lugar ka sa Magradyo Naida, pero dili kayo na dahil gasol, no? Dako kaya po ng ulbos tayo kay Budiga. Kanya, kumautanon ni. O, saan yung Budiga rin, no? Saan yung Budiga rin? Kasi nga, Budiga? Wala, huwag mo kabalo. O, pero ta kay, ang nga ay uban rin nga, I don't know kung nakuhan lang, no?
9: Oo, sa ito pa, nakiusyoso rin dahil na diha.
14: Oo, tanong na ba? Tanong na ba?
9: Grabe bang kayo ang pag-ulbo sa aso pa ni kasaman JQ? Although, why mga panimalay, pero kusog kang ulbo sa aso pa?
14: Oo, kusog kayo, no? Niyan ako sa doling sa mga Radyo Raida. Malagin eh, no? Kani ako na ko sa ano, para ko ni mga mga surprise ni mga kakayan ng mga biligyan nila dire.
9: Mm-hmm.
14: Kaya mura na kasuod ko dito na dugay-dugay na ito kasabaga Radyo Manaida. Oh. Ang gawas ng mga trabahante, no?
9: Mm, so napay mga, of course, kay kung nahitabo ni mga wapay alas 5 kasamang JQ, no? So napay mga trabahante.
14: Alas 4:19 na dawat ang alarma kasamang Radyo Manaida, no? Sa basa itong tawag sa Mandao City Fire Office. Alas 4:19 na dawat ang alarma sa sunog. Ba't karoon sa oras alas 5 na? Apit mag-usa ka oras na, no? Kay di man yun mag-resort ang mga fatak mo sodre kay na may hawa dali luna, no? Ang kakulang diferensya kay sakit posibleng mata kay itong kayong asok.
9: Usa kay mga nasunog, ana nga, baga pang nga ito mag-gaso man ni kuana ni ulbo ani ron.
14: Oh yeah, tinod ka sa mga radyo niya, mga budigan eh, no, budigan niya, mga butang diri makita nato. Mga dunay mga panapton, dunay mga, oh, nalalain klase ng nearest budiga kasama, dunay mga karton. So, dari sa ang ilang tindahan kani, ano nakasulog ko din, nakapag ko din sa una, dugay na, kani mo ilang tindahan, niya katugid ang nasunog, mao ilang stock room, posibleng kasama
9: ng radyo ay kay,
14: oh, warehouse na, mao ni ang kusuga yung, pwedeng kusuga sa, aso sa suod kasama ng radyo ay, ito'y focus ko na itong video, no?
9: Okay, pero nakapenetrate na itong kabumbirohan.
14: Kamagiga sa Radyo Manaida.
9: Na-penetrate na sa kabumbirohan, no? Nakapa-sirit ang sa ilang mga tubig.
14: Nana kasama ng Radyo Manaida. Ubay-ubay nila ng mga host na din ito nakita. O mga firefighter din nga nagpasirit ang tubig. Pero murag diligin ni mga kuan. Nakita na ito nga doon nagpasirit. Pero tungkol sa kakusog sa kayo kasama ng Radyo Manaida o mga mid-black na tira sa nila yung mga butang naso sa warehouse. Morning, isuday og paong no onya amo nang padayon ang pagkaila padayon ang bulod sa itong kay aso gikan na ni mao gabudi ka padulot ani mga trabante bi kay
9: okay
14: na koy pangana ni murag ivery kadto ato ni kon alimot ang pagana ni gid sa kayo kay na gid ka pitang kamay okay
15: kwarta ra naka
14: patay di ka ilang saan ay trabante ka
15: ay sir.
14: Jadi tak kawan, saya ngalang. Saya ngalang ngapun dong.
15: Kawan, arang sunuk.
14: Oh,
15: budhok.
14: Ah,
15: budhok.
14: Budhok.
15: Budhok.
14: Saksion. Ah, budhok saksione. Saksion dari ngapun dika.
15: Supply.
14: Tadi di mana ni? Mau miring kau deh. Okey, kalian masuk pasar kering.
15: Ini. Ah, ini print ada sir.
14: Ini print. So, nama tu di tindahan di sana.
15: Apa nak cerai?
14: Okey ni. Kering cerado. Ya, karena mau ni ang satu ngapun.
15: Udok na sila ang gapang.
14: Udok? Construction firm?
15: Supply.
14: Construction supply. Okay. O sa mga dili, dili ka nagkamo nila, dili. Dahil ka nagkamo nila, dili. Nabaho.
15: Maintenance, dili.
14: Maintenance, dili. Dili ka ni mga, kwan dili, mga rin, kwan dili, maintenance. Di ba kung sumulang kayo?
15: Yan, sa soldier.
14: Do, dana
15: ka. Udok.
14: Construction supply, na diyan mo na mga, nanay mga pinta na posible.
15: Oo,
14: oh, na. Oo, mga tinira na. Mao din itong kaya nga.
9: Kasi man, JQ, sa ingahan sa bodega, wood hook or good hook?
14: Oo, sa ito, ikaw ko, i-spill out ko na doon. Ang kwan, ang good hook. Ano?
15: Good hook, sir.
14: Ha?
15: Good hook.
14: Good hook? Good hook? Construction supply.
15: Good hook. Good hook? Good hook.
14: Good hook, kasama ng Radyo Manaida. Good Hope.
9: Good yun, Hope.
14: Mayo na paglaom.
9: Okay.
14: Good Hope Construction Supply. Mao ni. Nakita kita kaya na doon. Kapag kita kaya ni.
15: Gutong sir.
14: Gutong. Si Gutong ni.
15: Si
14: Gutong ni kasama ng Radyo Manaida, no? So mao ni nga itong kayong aso kasama ng Radyo Manaida kay Construction Supply ni Andre, no? So kung construction, lagay mga tiner na ipintal ni. Mao ni itong gayo. No, kanya. Maraghapin naman ko sa kauras. Huwag nga po ni why timailan nga mulurang na ba? Why timailan nga mapahong na kay pwerte nga pong ito mas aso kasama ng Radyo Manaida. Tala, ano? Panayon nga po ganihan ko. Ang traffic nire, medyo na auto-hot din kamay, kaya doon ang mga fire truck dito sa highway yun. Kaya pwede naman makasood rin sa petrol, mga ni-entrance, makasood rin mga truck, mga four wheels o mga motor rin na pita. Kumusood ka rin na pita, no? So, budi ka rin sa Good Hope Construction Supply kasama ng Radyo Manaida. Ang nasunog atong sukweta atong gisulti kanina nga kayan sa surplusan kuwala rin, no? At construction supply mo nang
9: pwedeng
14: ituma. O, mo nang ituma kayo sa aso, no? Mo nang dinato ni mga kuwagin nga simple, magabi agin sila kasama ng Radyo Manaida, no? Magabi agin yung mga bumbiro ni kay ilarami ni kuwanon, pasagdan, kapinanak ng cover ni mga ingon ni mga hardware, mga construction supply, kay Mabisul mag-atraka mga firefighter kasi mag-radionay dahil tungkol sa kasakit sa mata.
9: Mm.
14: Niya na suffocate ba? Bakuhan, isod ka ng buligan niya. Huwag kayo kutahan, huwag kayo bintana mo ng uban. Pasagdan, ilan ang pasagdan kay Katugaya, makaraman eh. No? Pero mula naging pila ka oras, usap pa mga paong kasi mag-radionay dahil kay tungkol mga construction supplies ni naaday na klase-klase ng mga sigaon kay ng mga baligya kasi mag-radio manayla. Muna nga, pag-abot nato doon, murag tanaw nato, dako kayong sinuga. Ora makakwanta nga dako isulog dako kusog kayo ngaso itong kay ngaso pero kali ay warehouse
9: dai no so confined na sa usa ka warehouse
14: yeah na yeah confined ino ni pero daga na mga fire truck pero dili ni opening mo declare nga ko kay padayon gyapo nang ulbo sa kayo kasama mga radio na ida no nya itong gyapo nga makita ta sa live videos tong messenger live pero gyapo gusuga sa itong kay ngaso nga migawas gikan ning budiga kasama mga radio na ida. So ato lang isutaon kung pilay usay ko sa ano, o pilay danyo sa ano, ang nasunod ko sa warehouse rin sa, so, tipulo gini rin, ano? Tipulo gini rin, tipulo, sumunako. Sumunako, yun. Dili tipulo. Sumunako, no? Sumunako, di ka sa mag-radio rin, ang kinipitron, nako naman eh, sumunako naman eh, nilapas sa pitron gamay, ang entrance pitron, pero, lapas gamay sa petrol, sumagdako lagi. No, niya, doon sa flyover, sumagdako kasama ang Radyo Manayda.
9: Mm-hmm.
14: So, ano na, ito lang yung kanon kay ang mga tramahan diri o mga maintenance diri o ang mga security guard diri, nag-awas siya, wala ka ni, tramahan din sa laing kuan, laing budiga, okay, nang nasa kawas to, kani. O, niya, ang dito, itong maintenance, ito lang yung kay kikakulgit sa Good Hope kuan, construction supply, ang kayo kasama ang Radyo Manayda, no? Ato ni paboton no kay busing na ni digina ni madikare nga under control og mapara out tungod sa mga butang nga nasunog no kay construction supply dugay-dugay pag ini ma kwaga sa mga radio Manayda ma declare nga under control or mapara out ning sunog karon diri sa may barangay Subangdako sa siyudad sa Mandawi no matagal ko jo balik lang ko no sa mga dugang update og mga kalambuan karon ning laing sunog na sab namigo dinhi sa Metro Cebu kagahapon diha sa may Cebu City may barangay Pahinal Central din sa Kabalay ang nangaugdaw yun o karon rin sa Subanaco habing niya sa Mandawi City. So, kantata, nung balik kong dugang update karo sa mag-radio Maida, no? Kaya dapat naganta mga balita nga itong madungog rin sa news update karo ka mga orasa. Gikan rin sa crimes sa fire scene sa Subanaco, Mandawi. Ako si Radio Man, Josephus J.Q. Gano, DYHP, Tatak, RMN.
8: RMN TYHP Breaking Report.
9: Tingnan salamat na naman Joseph Oskihano sa report. Alas 4:19 na dawat ang alarma sa kabumbiruhan ang maong sunog. Good Hope Construction Supply o sa kagabudiga confined ang maong sunog diya sa Habig pa sa Subangdako Mandawi standby. Alang sa lugang pang update sa lugang pang monitoring o report ni Radiman Joseph Oskihano. At oras alas 5:30 size na sa kahaponon. Mami, makainomdom ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: At oras sila 5:37 na. Samtang lokal kagagamahan ng sadakbayan sa Mandawi nang andam na sa epekto sa El Nino phenomenon. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galinea.
8: TYHP Tatak RMN Report.
17: Usa sa Tagalog prioridad sa lokal nga kagamhanan sa nagpres Mandawi, pagpagandam sa epekto sa El Nino phenomenon, mga pagsiguro nga dunay igo nga supply sa tubig ang Dakbayan. Si Mandawi City Mayor Jonky Iwano nakitagbo ato sa kadaguan sa Metropolitan Cebu Water District o MCWD, nga gipanguluhan sa General Manager ni ini nga sa Attorney John DX Lapid o pipila ka mga pribado nga supplier nga nag-operate og desalination plant aron isgutan ang pagpagandam usab sa syudad sa epekto sa El Nino phenomenon. Matod sa pag-asa, masinati ang strong El Nino o mahimo pa kini nga Super El Nino, di nag-epekto ni ini matagamtaman hangtod na sa unang quarter sa sunod tuig. Usa sa buhaton sa Dakbayan mo ang pagpangita og dagko nga mga tinubdan sa tubig nga mohatag og supply ngadto sa mga tanguhan sa syudad. Gawas niini nagplano usab ang kagamhanan sa Dakbayan nga magmalit og dugang mga pumps ug water filtration system para makabatulog igo ang supply sa tubig panahon nga masinati ang pinakagrabing epekto sa El Nino. Apil usab sa pangandaman sa Dakbayan mo ang posible nga mga insidente sa sunog nga musiaw kon masinati ang kainit sa panahon ug mga sakit-sakit nga posibleng mutumaw subay sa mga weather phenomenon. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ni Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen.
16: At oras sa 5:38 na kaniyang portion dalit ka nato sa DTX 500. Ikaw naghabin ba og sakit karong panahuna? Mag DTX 500 na matag-adlaw. Dula ka ni Charantinikan sa Palia na nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Apag inom sa DTX 500 matag-adlaw, makatabang, makaparindot si mong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, the best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sila 5:39 na, doon ang 500 ka mga suspetsado sa nilain pang krimen na dakpan. Samtang kapin sa 6.5 milyones pesos nga balor sa illegal nga drogas na sakmit sa PRO 7 at also sa kasimana nga anti-criminality operation. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
8: YHP RMN Report.
18: Nakatala ang Police Regional Office 7 na dako nga kalampusan at tursa sa kasimana ni ini nga anti-criminality operations gikan sa September 27 nga tunas sa October 3, 2026. Gabi resulta sa pagkasikop sa 432 ka mga suspitsado sa lain-laing krimen sama sa illegal nga drugas, armas ug illegal nga sugal sa tibok Central Visayas. Sa kampanya batok sa illegal nga drugas, ang Pero 7 nagkadakop og 175 ka mga suspitsado ug pagkasakmit sa 956.84 gramos nga gitu ang sabong nga dunay standard drug price nga 6,479,312. Gipakusgan usab sa kapulisan ang ilang kampanya batok wanted persons nga resulta sa pagkasikop sa 80 ka mga pinangita sa balaon diin sa mga ginaganon sa mga nadakpan. Disini bininig ilang mga most wanted persons nga dunay dagko nga mga kaso. Samtang 143 usab ka mga sugarol ang nagadakpan ato sa gipahalikon pa nga anti-illegal gambling operations ug pagkasakmit sa 18,397 nga kwarta gikan sa sugal. Gipahibaw usab sa Piero 7 nga wala sila mulugak sa ilang kampanya batok loose firearms, di nakasakmit sila og 56 ka mga unregistered nga mga armas og 34 ka mga individual ang nagadakpan atol sa mga operations. Ubos sa plan katok nga programa sa PNP, nakaembargo ang kapulisan og duha ka armas nga expired na ang lisensya og permit niini tungod sa mga kalampusan ng hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga si Police Brigadier General Arnold Abad. Mibutyag nga kining ilang nakabuot nga maayong performance, nagpakita kini silang mapadayunon nga pasalig nga ilang ipatuman ang kahusay kalinaw sa tibok Rion 7. Dugang ni Abad nga parehin sila nga mupalambo pa silang police operations o pagpugong sa krimen aron nga magpabilin nga marinaon og luwas ang mga residente sa tibok Central Visayas. Padayon nga miawag si Abad sa publiko nga abagan ang kapulisan sa pagpaniid silang palibot o kung adunay mamatikdan nga kadudahan, i-report dahin ni sa daming duol nga police station aron mahatagan dahin nila kini sa pagtagad og dili kini makahimo og krimen. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante DYHP. Tata Carmen.
16: At oras sa 5:41 na, unemployment rate sa Pilipinas nitong Agosto ni kunhod kumparasa ni adtong Hulyo sa kasamtangang tuig matod sa PSA. Kasama mo sa balita, Radio Man Remart Pugoy.
8: CYHP RMN Report.
19: Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, ni kunhod sa 5.3% nitong Agosto gikan sa 6% nitong Hulyo ang unemployment rate o ang gidaghanon sa mga Pilipinong way trabaho o negosyo sa Pilipinas base kini sa Philippine Statistics Authority kon PSA karong adlaw. Equivalent kini sa 2.77 million ka mga Pilipino nga way trabaho nitong Agosto nga mas ubos kumpara sa 3.14 million nitong Hulyo. Apan mas taas kini kumpara sa 3.9% nga unemployment rate o 2.03 million ka mga Pilipino nga way panginabuhian nga natala niya itong Agosto 2025. Samtang hinahinay sab ni Saka sa 94.7% ang employment rate o 49.79 million ang gidaghanon sa mga Pilipino nga natalang adunay trabaho o negosyo ni atong Agosto kumpara sa 94% nga employment rate ni atong Hulyo sa kasamtangang tuig. Kasama mo sa balita, ako yung Radyoman Remart Pugoy DYHP. Tatap! Aramen! Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebudok ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mapalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 uba kaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
16: At ola sa 5:43 sa kahaponon kada bulan, problema na pod nato ang mga bayronon. Bayad na pod sa kuryente, tubig ug internet. Taas na pod nga biyahe ug linya sa mga payment centers. Maayo na lang kag ipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills, likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive na sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat og padala gikan abroad, adunay mga extra fees sa ubang merchants mao nga maminusan pa ang pinagahirapan nga gipadala. Maayo na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan abroad via GCash in sa GCash app. Pwede usab mag-cash in o libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede cash in nga libre kadabuhan mao nga kung GCash. Basta yun ang kinabuhi sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills, di na kinahanglang mo pila or mo biyahe pa. Libre pag yun ang cash in mao nga mag GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE-TM or 0272-139999. Other network fees may apply to No More. G Exchange Incorporated is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. At oras sa 5:45, dugang pa sa itong panag-uban. Kuman sa mga pahinomdom. DYHBRM.

0: All nationwide.
1: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas dakanang lutin, mas epektibo, mas klaro.
2: Doc, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasima na uwa ko kalibang.
3: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha? It will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karakuman o kaon.
4: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your Prime Protected, ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Driver ka ba nga, Pirni? Magbiyahe bisan gabi?
7: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
8: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
9: Maayo na lang. Nanay, iBerry Gold with lutein.
7: Pagulay na ako, ani. Mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
10: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
11: Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
12: Mommy, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lunsao nimo og kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalit sa mga butika. TTX 500.
14: Para sa Janice, okay pa yung moment akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa TTX 500.
13: TTX 500.
15: Pabali sa mga butika.
16: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
17: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
16: May buhay sa makabuhay!
18: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo! Congratulations! Minor prizes, winners sa tag 10,000 pesos! Mao sila si Keisha May Puno, gikan sa

0: 360 Pharmacy Capitol, Imelda Catalan, gikan sa 360 Pharmacy Iscario, Jonelyn Librando, gikan sa Watson's Colon, o Crescente Tixon, gikan sa Alfar Pharmacy Talisay, o ang lucky winner sa 100,000 pesos cash major prize, Enrique Cabalang, gikan sa Evercare Ermita. Congratulations! Padayon lang ang alagang Biogesic. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang buhupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
3: Mga anak, napalit na lako ang inyong sabon nga pangligo.
4: Wow, mama, you know I love Protect Soap.
5: Me too, mama!
3: Ay, kauwi sa ani nila, oy. Aw, putupod ko. Mug Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
6: Aw, pod, love na mo ang Protect Soap. Starts at 1550 pesos, SRP lang.
5: Papa!
3: Ha! Makabaho nga germs! Mug Protect Soap! Aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
7: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pag yun ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
8: Ako si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aromalik yan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini ug kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
9: Oras sa DYHP, alas 5.54 sa kahaponon. Mga kasama sa DYHP, sumbunganan karong gabi una ato ni patalinghugan ang panawagan sa usa ka inahan o sa usa ka asawa usab aron manawagan og tabang para sa iyahang kapikas sa iyahang bana nga nadisgrasya sa dihang paingunin nga mo trabaho. Lumad nga taga Tuburan, Cebu, kunya iyahang bana sa dihang nahitabo ni paingunin ta sa iyang trabaho sa Asturias. Kani ato nakatrabaho usab ni diri sa Neville Hill sa Barangay Lahog sa Dakbayan sa Sugbo. Apan gumikay kay ang pamilya, tuan na dito sa Tuburan, mo ning ditupod na ni kay Sikay nga paduol-duol sa iyang pamilya. Apan aton July nahitabo ang aksidente sa kining motorsiklo. Unya mo ni nahitabo ang aksidente, nagay bone fracture na operahan. Karon may nalanggali kay nag-discharge na sa ospital pero ano na pa stainless nga ilahang kinahanglang isettle o gawaban pa nga laboratory o sa mga tambal nga kinahanglan ini para sa iyahang gisultihan sila nga mga mulanat pa o tulo ka tuig no ang pagpaalim sa maong damage human sa maong aksidente. Muna nga naadiri ang asawa aron manawagan og tabang ato ning hinabiyon diri sa ato ang tulumanon sa DYHP Sumbunganan. Maayong gabi og welcome sa DYHP. Ang pangalan palihog
5: Dalia Amahan.
9: Dalia.
5: Yes,
9: oh, Dalia Amahan. Amahan imong apelyido.
5: Oh,
9: ang imong bahan ang pangalan
5: Vicente Amahan.
9: Vicente. Pila may pangidaron?
5: 51.
9: 51 unya. Ikaw?
5: 46.
9: Pila ka ba kayo mga anak?
5: Upat, ma'am.
9: Ang pangidaron?
5: Ang akong kamagwangan is 24.
9: Mm-hmm.
5: Yung akong ikaduha kay 20. Yung akong ikatulo kay 17.
9: Mm.
5: Yung ang ako ang grade 6, 11.
9: Sa ito pa sa upat, pwede na malay mga estudyante, ani?
5: Duha.
9: Mm-hmm. So sa pagkakaroon, nga nahugmangin ang nanikaisikay ninyo, mm-hmm, kaning imuhang bana, unsa may pamaagi ninyo ron sa inyo ang panginahanglan?
5: Ginatagaan mi siya iyang mga kaliwat kanang about financial sa pagkaon na mo. Ginatag nila na daga-donate mga kanang mga kuan pod na mo, mga relatives pod na mo.
9: Oo. Pero kung nila, o galing financial labi na sa imong giingon nga laboratory, tambal o katong inyong i-settle nga
5: kami
9: katong
5: nga stainless.
9: Maunay pangitaonon pag yod. Oo.
5: Nga. Dili pa man sad mi kapangayo sa DSWD kay 3 months pa man,
9: mm-mm,
5: before mi makapangayo. So karong 28 siguro kay ingon man si doc nga i-admit na pud siya,
9: mm-hmm,
5: kung dili to mauli ang iyang bukog diri sa may paa balik,
9: mm-hmm,
5: operahan na pud siya mo na need na pud na mo kanang bayad sa stainless.
9: Oo. Sa ato pa sa imong giingon ganina sa off-air na to nga program or sa atong pag-istorya ganina nga napag may kuwang ni atong balance nga 6,000 no katong may agi
5: nga pag-stainless. Yan di ang rin na mo.
9: Oo. Sa silan po. O sa may trabaho ka ni ato ni Kuya Vincent?
5: Laborer na siya, ma'am.
9: Mm.
5: Sa kanang iyang kanang magkuyog-kuyog sa mga kanang naing magtrabaho ba mag apply ra siya.
9: Mm. So mo lang
5: ni Managat.
9: Adito po sa Tuburan.
5: Oo.
9: Pastilan. So ang iyang employer or katong iyang amo sa diyang paingon na mo na unta ni siya nga mapauli na hibaw sa insidente o niya nakatabang rapod.
5: Mm. Tabang rapod si.
9: Oo.
5: Si engineer, tabang na mo.
9: Mm. So mayo
5: na. Pagkahibaw niya nga aksidente gyadto din mi sa ospital.
9: Oho. Uh-huh.
5: Nga gitagaan ra mi kanang gitunolan ra mi ginagmay ra gud.
9: Oo. So mayo na lang pod. Oo. So karon ang imong katuyuan sa pag-anhi sa DYHP
5: kanang mangayo gyud unta kong tabang para sa maabot niya nga opera pod sa karong December puhon.
9: Mm.
5: Nga kanang need pa niya og kanang stainless na balik. Maling ang katuyahang fracture diri nga nakita sa X-ray, kinahanglan pa gyud siya nga operahan og balik.
9: Mm.
5: Nga mga tambal niya X-ray na mo karong kuan December 28 pod, ma'am. Balik na pod mi ngadto.
9: Makaingon ta nga dili sad gyud igo na kadali og kalalim ang inyong sitwasyon karon labi na kay sa iyang diagnosis o sa recommendation sa doktor nga kinahanglan ang taas-taas nga katuigan sa pagpaalim o ingon ta nga bugat gyud kay asa man og tambal para ani financial nga pagpaeskwela pa sa inyong mga anak.
5: Labandera
9: ka dito sa
5: nay kanang onkor mamanawag laban maglaba, manlimpyo sa balay kanang limpyo
9: kay bawto imong hambana nga naaka diri karon.
5: Oh, kay nakahibaw man siya nga nay diri ko ato ba
9: nga nagpa schedule yung initial interview
5: pagkakaron iyara in taong anak ang nahibilin dito katong 11 years old akong gibinlan kay wala man sila klase ron.
9: Oo, so ang katong 16 years old katong usan nimo ka anak
5: wala na kuan pod siya ma'am tuapod sa ning kapaskuan ron ma'am nga niundang po siya kay pagkaibaw niya ng diskresya iyang papa niundang kay tungod nga wala naman siya ka mahatag na mo niya ba silbi nag extra extra la siya paligyaw ka ng pastel na sa tuburan karon para makahatag po ginagmay sa amang gika ka ng para pang palit adlaw-adlaw.
9: Oo, so bag-ulang to nakaundang
5: katong pag-aksidente sa iyong papa, ma'am.
9: Uy, kasayang po, no?
5: Grade 11 na ang taas siya karoon.
9: Lucky di ito.
5: Mm.
9: Silan po. Sige lang sa nganto-nganto. Ang po lang po da, no? Nga, makatag po nga maayo, makarecover ang imuhang bana. Hopefully, kung makabalik sa trabaho, labing maayo. Pero, mga pangamaagi nga, makapanikay-sikay, gihapon og balik, uban sa inyong pagtinabangay, labing maayo po. Pero, karon nga nakadiris DYHP, sayod magyuta, ang distansya, gikan sa tuburan to, DYHP, layo-layo yun, apan, imong gianhi, o amo kang gihatag ang higayon, nga makauban, karong gabi una, o madungog ang imong problema, kay sayod mi, sa imuhang sitwasyon karon nga nahulog nga ikaw say na nibarug para sa iyong pamilya, no? Oo, so, niya labi na sa ibuhang bana nga maoy ati manunun, aga kunun, diapiranan, ang diapir lang galik karon pwede na mamahala. Di kantidad na.
5: Kantidad yun, ma'am.
9: Mm-mm.
5: Silbi, nagnasay, nag-donor niya ka ng mga wheelchair para maka, makaparog-barog siya ba, pero dili pa man siya makabarog, ma'am. Mga 1 year pa daw, ingon si Doc, usa pa siya makabarog. Kaya steady pa yun siya naghigda. Nga, bangunon ra na mo, nga, nagkalibang niya, among dayaperan. Ano, nga, liguon na mo, silbi, naas siya naglingkod sa wheelchair among liguon kundi kanang nakasandig nga lingkuranan kay di man siya ka
9: oh at least makabalanse lang gamay
5: tail straight naman niya iyang kamot pikas pod kay bali baya
9: silan pod
5: ang paa bali niya napay siya kanang murag naparon ang tibia.

0: man siya makabarog, ma'am. Mga 1 year pa daw ingon si Doc, usa pa siya makabarog. Kay steady pag yun siya naghigda, nya, bangunon ra na mo, nya, nigkalibang niya among dayaperan. Ano nya, liguon na mo, silbi, mag, naa siya naglingkod sa wheelchair, among liguon. Kundi ka nang nakasandig nga lingkuranan, kay di man siya ka...
1: Oh, at least makabalansi lang gamay.
0: Kaya ang straight naman niya, iyang kamot, because po kay bali, baya.
1: Silan po.
0: Ang paa, bali niya. Napay siya ka nang murag, naparoon ang tibya.

0: be mag naa siya naglingkod sa wheelchair among ligoon kundi kanang nakasandig nga lingkuranan kay di man siya ka
1: oh at least makabalanse lang
0: tail
1: gamay
0: straight naman niya iyang kamot because pud kay bali baya
1: silan pud
0: ang paa bali niya napay siya kanang murag naparon ang tibyag
1: abang makasama 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Sa mga nagpaminaw karon o gamingon nga kasamang ayda gamay ra kayo sa mong GCash inagmay ra mani pero ang importante ana ang inyuhang kasing-kasing sa paghatag o pagpaambit sa iyong grasya maunay essence sa atong pagtabang wa maginhanglan nga dinagko nga amount apan any amount pwede yung kaayo ninyong ikatampo karong gabi una ang inyuhang ikashare karong gabi una sa blessings matag adlaw nga atong nadawat. Pinaka-importante, maayong panglawas, magkapaambit buta sa uban nga nakinahanglan mo sa ginagmay man lang, takos na kayo ng pasalamatan nato matag-adlaw. At balikon para sa inyong tabang, para in taon sa panginahanglan, nining managasawa, labi na sa maabot nga operation na usab, o niya, ang pag-stainless, ilang panginahanglan sa stainless, may nalang po, doon natin ikatampo sa paginahanglan nga tambal. At tumalik ko na itong GCash number 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Ang inyong itampo mga kasama, ato po na hinahinayon sa pagbasa diri, no, sa ato ang madawat, diri sa ato ang GCash 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Maginaigmay man nga tabang, 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, apan makaluag pod sa ato ang kasing-kasing nga makatabang ta, bisan sa ginagmay nga pamaagi. Murag daghan man makarelate ani nga, gamay raman tuod, apan gihimo ang pagpadangat sa tabang, kasing-kasing nga paabagi, nindot sa gayong pamalandungon i-feel na to. No, kana nga act of generosity. At balik ko na to, number 0918-554-2071 or 0991-207-9880 at yung GCash numbers. O pwede po din yung ipadangat. Personal, kung galing inyong i-anhi mga kasama, di sa itong Sibianan Capital Central Hotel, Iscario Street, Capital Site, Dagbayan sa Sugbo. At oras, alas 6, 8 na, balik na sa itong panag-uban, human sa mga pahinomdom.

0: Agyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo. Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per GTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
1: Mga idol, samtang nakaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa paglaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's

Balik to sa itong panag-uban din sa DYHP Sumbunganan, mga kasama itong itabangan. Kining usa ka asawa nga mga yuog tabang kaya iyahang bana na disgrasya sa motor sa diyang paingon nga motrabaho. Pila pa ka, katugiingon niya nga usa ka tuig pa. Una pa siguro, murag posible nga makabarog ang iyahang bana, pero ang period, una pa makabalik o makalihok-lihok, taon-taon po ng 3 years, oy. Kunya ingon ana nga paginahang lang kadaadlaw mukaon, doon lang ipa-eskwela nga anak, apitado, giyo tinuod labi na koy. Doon na pa yung mga tambal or maintenance o manilgo pa o operation kasama. Muna nga, nagpakitabag in tao, no, sa krisingkasing nga paghangyo kaninyo, pinagi sa atong tulumanon, dali sa DYHP Sumbunganan. Okay, salamat sa mga nipa-abot na sa tabang o katong mga nipa ambit na pilagi sa GCash ang ato ang numero ato balikon 0918-554-2071 under Ida Tampos or 0991-207-9880. Dili na to ikabalaka kung ugaling ginagmay nga tabang apan ang inyong mga prayers karong gabi una o sa financial nga aspeto sa inyong paghatag. Ako na po kinang ikatabang karon. Atong mga numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Kunya, mingon ta nga atong itabangan, diri di matama expect yun nga dun ay ikabaos matagtagsa-tagsa ka ninyo kanato apan ang pulong pagpasalamat o ang kahigayunan nga kita nagkatabang o nagka-share sa atong blessings. Dako na po kayo ng butang. Ato balikon ha, itong number 0918-554-2071. Sa mga nagtawag, pag-confirm nga mabani itong number, yes, mabani itong number nga gigamit karon under Ida Tampos, 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Naini padala og 200 pesos gikan sa 2351 dahil kaing salamat. 200 pesos gikan sa 0978 dahil kaing salamat ninyo sir ma'am sa inyohang tabang karon. 500 pesos 2853. Gingon nga ang head of the family, ang padre de pamilya maoy wala in town makatrabaho na, nga nagkasakit, gumikan sa disgrasya. Maugid, no, ang asawa, mainibarog ka ron, no, pwede kay sikay, pwede kamot. 20 pesos, 8709, dahil na kayong salamat. 50 pesos, account ending number 8848 from Mary Bank, thank you. 100 pesos, Ragasa Store sa Tuyan City of Naga, 1026, salamat kayo ninyo diha. Ma'am or sir, thank you sa Ragasa Store. 6590, 100 pesos from GB Jane Store. Salamat. 100 pesos. Salamat kayo. CITAA Road sa Kutkut, Liloan. 3831, 100 pesos. Salamat kayo. Kumusta mo diya sa Kutkut, Liloan? Salamat sa iyong pagpaminaw o sa inyong hantabang. Kumusta na mo diha? 100 pesos. 9062, salamat. 200 pesos, 6590. Gikan ni Nanay Carmelita Prato di sa Hugan Consolacion, atong avid listener o atong donor di sa Hugan Consolacion. Salamat kay Nanay. At balik ko na itong number karon lang sa inyuhan GCash nga tabang 0918-554-2071 or sa ito ang lain pa nga number kung ugaling di mo makasend yun sa itong smart number at ang lain pa nga GCash number at itong i-provide para mas usi accessible ninyo 0991-207-9880 para sa inyuhan tabang or kung ugaling personal or walk-in donation pwede po ninyo mapaabot anhidirigod sa itong sibiyanan kay napadiri itong nanawagan. 0991-207-9880. Dahil kayo salamat ninyo. ₱50 ikan sa 0808. 100 pesos ikan sa 9856. Salamat. 100 pesos gamay nga tabang at para sa TY, DYHP, salamat. 50 pesos, 5648, salamat. O niya, 6248, 50 pesos. 30 pesos, ikan sa 4290.
100 pesos 4765. Pay 30 pesos 4864. Dekan kay salamat. 150 pesos gikan para kang Vicente Amahan. Gikan sa 7103 nga GCash number. Salamat kaayo. 100 pesos 3619. 300 pesos gikan sa 2071. 2071. Salamat kayo sa inyong hantabang.

0: Sa gatong mapaapas pa, samtang napakaroong gabi yun ang ato ang bisita, pwede pa rin nyo nga ipadangat, no, ang inyong hantabang. Dili sa ato number at tumalikon sa GCash 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Uli ni siya sa tuburan karon. Pero di ba man siguro yung masakyan, no? Karon mo rin V-hire ang padong sa largoy yun sa tuburan.
1: Hanara ko muna og sa Santa Lucia. Oh, padong
0: sa Santa Lucia.
1: Hanara ko muna og sa Santa Lucia, ma'am niya. Sakay na sa kong motor para Antipolo.
0: Oo. Ito pa, maabot siguro ka dito. Maunsa naman oras, ha?
1: Mga 10.
0: Mga 10 o'clock? Yes.
1: Masakay ko og 8 or 9, ana.
0: So, asa ka mo sakay, dapit?
1: Tara sa Ayala, ma'am.
0: Sa Ayala, okay. 100 pesos 8923 na may mga vihar diha no baygon sa Asturias or Tuburan. 50 pesos 5738 salamat kay sa tabang. Dili pa rin taon ig ulian. 50 pesos 4505

Say 120 pesos, Maribank, with account ending number 5564. Dengan salamat. Di apay 100 pesos, gikan sa 9512. Atong tulumanon karong gabi una mga kasama, mapupus man, apan, pwede pa mag-up apas ha, sa mga para ito i-turn over. Para ito nang i-turn over karong taon-taon para makapauli na po ni sa ilaha sa tuburan. Galing dugang pang tabang, hindi lang po din yung ipadangat rin sa itong sibianan. Galing mo apas, yan yung i-walk in, manhin mo din eh, bukas kayo katong sibianan.

0: Ato oras sa lasays, 23 na sa kagabihon. Kini nga porsyon dalit kina to sa EXL All-in-One Skincare Oil. Makasama sa atong pagpanghapla sa Vida Protection kontra Dengue, ani-ana ang solusyon, ani-ana ang tubag. EXL All-in-One Skincare Oil, makasama epektibo kayong pagpanghaplas kontra Dengue. O magsilbi usab kini nga skincare massage oil sa inyuhang paghaplas, pagpamasahe, baka ato nang gamiton EXL All-in-One Skincare Oil. Napalit na sa mga butika sa inyong mga lugar, ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa atong pagpangape, atong piliyon ng kape nga healthy na, kape nga organic nga healthy sa atong panglawas, affordable kayong presyo, maghiskot ang mga nutrients na naana ni ini. EXL Coffee Mix 17-in-1, mayo lang sa brain health, immune function, blood sugar control, o guban pa makainkis usab sa energy level. Muna-muna tayo lang pangitaon pa, EXL Coffee Mix 17-in-1. Order sa kanya sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Ato partner sa Master Control, kasama ang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama Nimble James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Site, Iftek Robel, Voicer, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jeremiah. Kini si Radio Man, Aida De La Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw, mga aso ni Kuya Guliat, musunod na.
1: The official number one. Platcho mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
3: Katawa kay masundan og lango ang inyong baba.
4: Asuhin na ni Kuya Guliat.
3: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Guliat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
5: Bigo. Kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
4: Isa man yung hatag na kumigo?
5: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
4: Tus-tus?
3: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata? O kunya pag yun? O, uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah!

0: mga bata.
1: Ang butang ng bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni kuya. Kulit ka ninyo sa

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Nawan ana makaugana sa kama?
4: Masin ug
3: may diabetes ka?
4: Ang TTX 500 na!
3: Ang TTX 500!
4: Adlay powerful extracts,
3: nga phytochemicals,
4: ug antioxidants,
3: nga gigan sa palaya,
4: ug desugared sugar cane,
3: mga organic compounds,
4: nga effective.
3: Batok sa sakit nga diabetes!
4: TTX 500!
3: Kapalit sa mga butika!
4: TTX 500!
3: Ang tubag!
4: Kontra sa sakit nga diabetes!
3: TTX 500!
4: Epektibo!
3: Sa pagpamubo sa blood sugar levels!
4: TTX 500!
3: Imo sa desugared sugar cane extract,
4: ug anti-diabetic property,
3: gikan sa palaya!
4: TTX 500!
3: Garantisado,
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
5: Biodrop Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
5: Biodrop Herbal Capsule.
6: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
5: Biodrop Herbal Capsule.
6: Mabalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
5: Biodrop Herbal Capsule.
7: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
8: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
9: Mga igala, may ngadlaw ka na tong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya.

0: atong ipahibaw ha 23 sa Oktubre ana ta sa tikira. Makita tanyo diha sa tong drama nga sa tanang bakak ikaw ang tinuod ha. Makita taninyo diha. Okay mga bata. Adil na kita mo resulti inu mo sa atong PPW para padayon mo maminaw sa atong asoy. Sa mga tao ni former Kapitan Jude Ramos kada buhat siyang Miguel Fulyar Fertilizer o Mega Plus. Nga kanunay na mati na to sila sa Duglando. Okay? Andi ang kita sumpay sa akong aso ninyo ning simunaw na nga naguluhan. Espiritu sa babaeng nagpurol!
1: Bangon, Fidel.
2: Oh, Jamila. Ikaw na sad.
1: Hi, Fidel.
2: Usay, tuyo ni mo na ako.
1: Walang. Kanahan ako nga magkasulti ta. Kaya ang atong panagsuod kani adto sa elementary pa ta, mao ang pinaka-memorable moment na ako, Fidel.
2: Oh, Jamila. Wa ka magul nga hangtod karon. Wa pagid magpalgi ang patay ni Mulawas sa bukid, unahan sa amo.
1: Wa man good.
2: Tabangi ang imong mga mahal sa kinabuhi. Aron nga mapalgan ang patay ni Mulawas.
1: Ayaw na, Fidel. Malipayo naman gihapon ko. Pasagdi na lang ang patay na kong lawas.
2: Jamila.
1: Dili ko gusto nga may masilutan gumikan sa pagkabulkar sa matuod cute nga nahitabo na ako. Kay mahal man ako sila.
2: Kung mao ka na, dunay lawong nga misteryo ang nagpahipi sa mauni mong kamatayon. Mao ba?
1: Ayaw nalalagi ka na og tuki ah. Malipayon naman ko, good. Nakita man bitaw ko ni mo, di ba?
2: Malipayon lagi ang imong espiritu. Apan, wa kini mahilo na. Kay hinungdan nga, niya ka. Naglatagaw pa sa kalibutan.
1: Fidel.
2: Kani, kuno ako masayop. Ikaw ang ingon nilang espiritu sa babaeng nagpurul. Nga pirmi magpakita sa bukid, ibabaw sa amua.
1: Ako, good. Pero sa tinuod lang, huwag ko'y tuyo ang mga hadlok.
2: Jamila.
1: Gusto naman unta ako makigbanding nila. Pero, mga hadlok man sila, mong madisgrasya na lang hinuon.
2: May kaugalingon ka ng kalibutan. Ang kalibutan nga iya sa mga patay.
1: Pero gusto pa man kong makiguban sa mga tao nga di na ko mahimong makalimtan. Ang nakahatag na ko o kalipay. Sama ni mo, Fidel.
2: Igo na nga nahandom ni mo ang kamalipayo nato sa una sa elementary pata, Jamila.
1: Fidel,

0: Bye, Fidel. Kini ako ay tambag inamigo ba? Ang pingigyan ng uyab ni Mabay, itagkar ba ng andoy na dinis? Dinis sa itong dapit ka, may makapanag-iya ba?
1: Ang babae, bisag unsa pa nagkuan, bisag unsa pa na pagpangga, ha? Bisag ang tanang pagpangga, imo ihatag niya,
0: oh.
1: Kung di ginabakuntinto,
0: mm.
1: May posibilidad ginagamad ito pag inaglain?
0: Oh, by Pidel.
2: Lublo sa taka, importante yung kinig. Hapit na sa ramadamaman.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihit.

0: Tik na ko ng duha kapad. Mga natudaya na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Mga kasama, ako si Radyo Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
2: EQ Pads. From day one to toddler, continue mo.
5: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
6: Send panyawan capsule with garlic.
5: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakiri nga magaling.
7: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
8: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
9: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagway Surigao del Sur. Kapoy akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Minor prizes, winners sa tag 10,000 pesos. Mao sila si Keisha May Puno, gikan sa 360 Pharmacy Capitol. Imelda Catalan, gikan sa 360 Pharmacy Iscario. Jonelyn Librando, gikan sa Watson's Colon. O Crescente Tixon, gikan sa Alfar Pharmacy Talisay. O ang lucky winner sa 100,000 pesos cash major prize. Enrique Cabalang, gikan sa Evercare Ermita. Congratulations! Padayon lang ang alagang Biogesic. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Kompirmado gin, Bay Fidel. Sila si Fredo, si Arlene ang nag-uban samtang wa ka.
1: Oh, Bay Chiboy.
0: Wa makabantay si Arlene nga si Minggoy ang pag-umangkon sa tong landlady na ang magtrabaho sa lodge kailang isulda ni atong Domingo Soldo.
1: Pakisulti ko niya ng Minggoy, Bay Chiboy.
0: Kalma-kalma lang, ha? Kalma lang, Bay.
1: Ay, kabala ka. Ay, kabala ka. Kaysa tinuo lang. Wala ko'y pagbati ang babayhana.
0: Ay, kainogo na niya, ay. Kagipangwarta na ka.
1: Talaong tag-15 alkansi. Siya ba o ako?

0: sa'yo po una ba? Naibaw si Bay Fidel sa nung sikreto o wa?
1: Marag, wa man?
0: Uy, kung mao na, magkita ta.
1: Ay, dili ko uy. Mahibawan palang unya kong Fidel.
0: Uy, joke mo ka uy. Sana joke man ka? Tagaw lang ko ta. Tagaw style ba?
1: Pero Fredo, naka-gcash niya.
0: Ah? Na man. Sindan, teka.
1: Unta, bi. 500 lang.
0: Ay, di ko eh. Araw mausa, 1 kilo ko isa yun, araw masugot kang magkita ta. Yan, malik ta sa itong isudla na to, ha? Malik ta.
1: Ay, okay. Kisi. Magkita ta. Okay. Bye na. Bye. Ta, bahala ka daw eh. Basta ka dili ko makikita ni mo, Fidoha ka. Basta naa si Fidel kay hadlok lang kumasakpan, no?

0: Hello, Arlene.
1: Boyfriend tuh,
0: Oh.
1: dikesan kayak apa? Iwan kawan ke imu isan aku 500 raman lagi.
0: Kira murah mana drama? Kapan tayo nang drama? Advance na ako ba? Advance ng 500. Ang full payment, unya na, ganang inig ko mag-drama. Inana ba? Style mo na. Unya na, inig sure na to dito sa lads. Ako, hatang din ako, 500 sa cash.
1: Ay, dili lagi ko, basta na si Fidel, kay hato ko masakpan ko.
0: Ikaw, Romandetic Kasan?

0: Arlene, pagmata. Bangon, Arlene.
1: Kisa ka?
0: Ako si Jamila, ang espiritu sa babaeng nagpurol. Magidudahan ni mong may relasyon ni Fidel ni atong buhi pa ko.
1: Ayaw ko kung saan, ha? Wala man itong pagkasultihan ako, good?
0: Cool ka lang. Chill. Relax lang. Huwag mong ko ito yung hatlokon ka. Pero, huwag dilit ni mo ang kunon nga nagluib ka sa inyong relasyon. Ako jugang iuban unya sa kung panaw sa laing kalibutan.
1: Unsa? Way hilom ay! Butbuot sa kada!
0: Hatagan ko ikaw og pipila ka mga adlaw. Kundi ni mo tug-anan sa kamatuuran ng imong hinigugma sa dakong pagluib nga gihimo ni mga tiniya. Panamilit na lang ito niyang daan sa imong pamilya kay ikuyog takin unya ka.

0: kita na kung kalagapi iti po eh. Mautugan na lang ko ni Fidel sa tinuod pinaagi ni mo.
1: Ikaw ba? Ikaw ba? Giusikan lang gini mo ang gugma sa buotang tao. Nga tinuray na higugma o nagpangga ni mo, Arlene.
0: Tabangi ba ya ko iti po eh, ha?
1: Bastilan ba ni mo eh. Gigigigig. Kutob si kong mahimo. Ako yung patilwa sa inyong palagsulti ni Bay Fidel.
0: Sige ha. Nyak mayo untog makapasahilo siya na ako, Jibuisa. Kay, kausa naman yun may naitabot ni Fredo Good. Huwag dilit na kito na kuusbon ba? Promise, cross my heart.
1: Isulti ang kamutuuran kang Bay Fidel. Huwag manghinaot lang ta. Nga iya unta kang pasayloon.
0: Jiboy, nakay chikas niya? Sindi sa kopi?
1: Iyay ka! Butangi!
2: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to cholesterol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. This time check is brought to you by McDonald's. That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water.
6: Gourmands na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
7: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. Goodbye.

0: ang inyong mga batang sumpay sa kung aso ninyo ning simraon ang araguluhan. Espiritu sa babaeng nagprol din ilang sa mga aso ni Kuya Gulyat. Kinita na, dalit ka na to sa Arimin Drama!
1: Ang putang bata
2: nilulay na buwa.
1: Ang putang bata.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadien. Sa tuwang malitatog ka na ito sa SED Marketing, ang tingamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong Epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita.
5: Gitinguha sa DA ang nagbalor 300 milyones pesos nga pondo arong mapalapdan pa ang ubi production sa nasod ug balig usa ka libo ka hektarya. Hinisubay sa tinguha sa ahensya pagtagbo sa misulbong nga global demand alang sa maong purple root crop na sairan nga ubos sa gisugyot nga pondo, mabot sa nagbalor 850 mil pesos kada hektarya ang posibleng igahin alang sa farm development, support facilities and production ni nang unang ani niini target nga himuon sa Nobyembre ning tuiga.
4: Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo usab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay,
8: nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginabuhi sa Pilipinas.
7: May kasakit.
9: Nabagi ko ni Rima! Bakit ko kahimtang niri?
7: Kasarangan nga kasinatian.
9: Lalo tingin kong lab.
8: Sure ka?
9: Magkasalita.
7: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
10: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
7: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
11: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
7: RMN Drama presents.
12: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
13: Bagong bayani ng sandaan.
7: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasingka si Inga Dalit kaninyo sa RMN Drama.
14: Kahit na konting
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
15: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Rise to the summit. Drink up. Rise to the summit. Fuel up. Rise to the summit. Rise up.
18: The right hydration matters.
19: To perform.
20: To win.
18: To rise above challenges.
21: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
18: Fuel your peak.
20: With the right hydration.
18: With the right minerals.
17: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
18: Summit Natural Drinking Water.
3: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
22: Hi, ako si Mitia, sales lady. Whole day na kating dog, smile kayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba yung kumabantayan sa akong mga customers? May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, agnized aramide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, mag-istorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
23: Puti para mismo sa iron, is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
24: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong sabon nga pangligo.
25: Wow, mama, you know I love Protex soap.
26: Me too, mama.
24: Ay, kauwi sa ane nila, oy. Aw, potupod ko. Mug Protex soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
27: Aw po, love na mo ang Protex soap.
28: Starts at 1550 pesos, SRP lang.
26: Baba!
24: Mga mi, tabangi protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang Protex soap. With regular use, results may vary.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
26: ACS.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
26: ACS.
29: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
30: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
29: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
30: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
29: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
30: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
29: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
30: ECS.

0: Dapat ay utak nga ginatadotan.
1: Sige lang. Ako rin bahala, ana.
0: Oh, saon ba na kini mo?
1: Mag-OFW ko, ma. Mularga ko sa Laing Nasod. Ako mo ay mupuli ni mo og panimpad sa Laing Nasod.
0: Unsa? Kung mo na plano ni mo mularga ka, bubabag ko, ana, Rose.
1: Ma.
0: Anak, nagtuo kang sa'yo ng kinabuhi sa saka OFW. Dili lalim nak.
1: Pero ma,
0: simba ko kung makatunggag amo nga parehas sa akong abong magsigig panagbal. Gilad og batasan. Sabi buhato ni mo.
1: Dili ko musugot ka daog daogon ko, ma. Maungay ka pala ka na ako.
0: Pero anak.
1: Ma, ang ako naging ipangayo ni mo, mao ang imong pagsabot og pagsalig ni mo na ako. Kaya ni na ako, ma.
0: Rose.

0: Dili na ako mag-usik og oras. Mangita ko paagi ko nun saon nga makapang-apply na ko sa laing nasod.
1: Na may mga agency na day?
0: Mao ba?
1: Oo.
0: Asa man ka kung agency mo do ulana?
1: Available ka ugma, kayo ba nanto ka?
0: Ah, sige. Ubanin ko.

0: Salamat taon, kinakagawa sa dayon kas ospital, ma.
1: Salamat ninyong duha ni Dong Elmo, gawag yung kunin niyo pasagdi, anak.
0: Kami na sad mo ibahala ni mo, ma. So good ka ron, mupahuway na ka, ha? Dili na ko gusto mo trabaho pa ka.
1: Ay, nang-apply ko para lang nasod na.
0: O, ma. O, nagpaabot na lang ko nga tawagan ko.

0: Wala ka ni papang niya, ikaw, larga pagi ka di.
1: Dong, samot nga kinahanglan ko maning kamot karon nga wala na si papa. Kinahanglan nga makakwartan ako, samtang wala pa mahurot ang tinigom ni mama.
0: Sige, good. Sige lang, te. Sa ako na sa dunya may makagraduate, larga sa kusla inasod. Mas maayo kung kitang duha ang dakog sweldo para paspastang makatigom.
1: Salamat kinaguna-una ka, ana, dong. Pero sa pagkakaroon, ang gusto na ako nga mag-focus kasi mong pag-eskwela. Huwag ako na'y bahala ninyo, okay?
0: Okay, te. Oh, pati. Iba, ano siya nga, larga ka.

0: unsa? Mularga ka?
1: Opa, sa sunod adlaw na ang akong flight pa.
0: Unsa may trabaho ni mo dito?
1: Domestic helper sad ko pa.
0: Ha? Wa gyud nimo ang angas ha? Gisunod gyud nimo ang imong inahan? Basig maparihan sad unya kaniya ha kung makalarga ka?
1: Unsa pa?
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangitagin akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
6: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgana mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
5: May gani ka nag Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
6: Tangan siya Seth Liniment o wala gyud siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
4: Living
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana, aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantud na, wala rin yun, natagpadayon ang guiter sa akong liog.
9: Wala na ibukul
8: na? Wala na. Wala na yun, wala na kami pamati. Daghan kayong salamat sa koy, nga, salamat.
7: The original Koi Herbal Capsule.
10: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
11: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

0: is where the heart is.
1: Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
5: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Unilang kwalitian. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
8: Mabuhat pa na nimutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
8: Pag Enervon Z+ na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
13: Mga kasama, nakasinati na mamuan ng naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit kung kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data M18 December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit, nasuwayan na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.

Maayo ka ni Kay. Akong gilista ang instructions ni Mrs. Chana. Una, gusto niya ang alas 6 pa lang sa buntag. Ready na ang ilang para pamahaw. Ingon man ang bound silang anak na si Kelly Chana. Og dili siya gusto nga doon ang mga palpak sa trabaho. Ah, perfectionist kayo si Mrs. Chanwe. Maungkinahang lang nga mag-amping ko sa mga lihok.

0: Joy, imong anak ka kutihan ang imong amo?
1: Oma, pero buotan raman siya, ma?
0: Buotan pa na sa sinugdanan. Pero kung masayop ka ni ka, luoy sad kay ka.
1: Pas maning kamot ko nga dili ko masayop, ma.
0: Dili ko na nagsayo na nak. Nabalaka ko nga papariha ka na ako, Rose.
1: Ma, kaya na kong protektahan ang akong kaugalingon. Ako pa. Ugusa pa, dako na kong maui. Makasukol na ko.
0: Pero wa kay dag-anan kay wa kas atong lugar.
1: Ani na lang, ma. Para mahimutang ka, ha? Manawag yun ko ni mo kada adlaw. Aron makita ni mo nga okay ragit ko.
0: Mag-ampo ko nga unta. Safe ragit ka diha, Rose.
2: This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected. This newscast is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: My budget.

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS!
4: Bakit RitePoint ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
13: Sa gunso ng OT, ay buhi.
14: Kaya pa na ako.
13: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
15: Kaya pa na ako.
13: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
16: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: Naluoy baya ko sa kong inahan, nga nabalaka ka na ko, Priscilla. Pero gatagan sad na ko siya assurance, nga way daw tang mahitabo na ko, diri, bisan o wak pa ko makasuwito sa akong mga amo. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suatampo ni Rose dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kami sibilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nagkorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyo, pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paraiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Uwa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sinagod ang patya sa para! Siya ang nag-gagi, Mac! Tinigyan ito na bit!
5: Walang patya! Sinagod!
6: Patya!
0: Amara. Tagsulat, Cecil Danyusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
7: DGX 500 ang tuba kontra sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500 ibo sa Disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
8: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pumalit sa mga butika.
9: This newscast is brought to you by iBerry.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Said Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing hospital yun dahil lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Said Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Said Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukot Sotongaw.
3: Living Testimonies.
6: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako murag kapoy na kayo tan-awon.
7: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
6: Worth it?
7: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
8: Glow Pond's Miracle.
9: Pond's Bright Miracle Facial Wash starts at 18 SRP. Available in Bright Miracle, Acne Control, and Oil Control variants for a fresh, barefaced glow.
10: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
9: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
11: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
9: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
12: Dr. Limuel Estegal, 2-3 taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan po mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Nang nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Gentle lang siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Iginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat po ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya makakagayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daga salamat.
13: May buhay sa Makabuhay!

0: your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit. Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Yun ilang quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholic calciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
5: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Minor prizes, winners sa tag 10,000 pesos. Mao sila si Keisha May Puno, gikan sa 360 Pharmacy Capitol. Imelda Catalan, gikan sa 360 Pharmacy Iscario. Jonelyn Librando, gikan sa Watson's Colon. O Crescente Tixon, gikan sa Alfar Pharmacy Talisay. O ang lucky winner sa 100,000 pesos cash major prize. Enrique Cabalang, gikan sa Evercare Ermita. Congratulations! Padayon lang ang alagang Biogesic. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
6: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
8: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
9: Beach trip or island hopping? Maparty.
10: Maadto sa gym.
11: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
11: Pag Enervon Z Plus na!
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Unsa naman sa nadong?
1: Kanina ba, samtang kuan, biyaan na ko siya kay nangita ko sa sabon. Pagbalik na ko, basa siya kay gibubuan ko na siya tubig sa iyong mga amigo nga small.
0: Unsa?
1: Abi ni Mutikon, kung siya akong nakita. Ang kabo nga natagak nga may suod pang gamay tubig.
0: Unsa imong ipasabot dong? Nga...
1: Nga katong kabo nga natagak, matoy gigamit sa mga amigo nga small ni Amara. Pero ti, ako'y nakita. Kay ngunt si Amara nga, kalit lang silang nawagtang dihang nagkabati sa kuntingog.
0: Nabalaka na gyud ko ini, Dong Jeff. Kinahalang balik ko na to si Inko Ibyong. Aron ikasulti na nato siya.

0: all by ako kanina, nainay mo na.
1: Ikaw ba no, Amara? Kung makasulti gani, kanong murag yung kagidaran? Kaya nga naman, nak?
0: Nasuko man si Yuyo Jeff na ko, nga nung naliko ko.
1: Wa man gud masuko si Yuyo ni mo. Natingalang siya, nga nung nabasa ka na.
0: Ako itong gisultihan si Yuyo Jeff, nga kibubuan ko tubig sa akong mga amigo nga small. Pero, wa man siya mo tuo sa akong gisulti, nainay.
1: Ay, natural nga diligid mo tuo si Yuyo ni mo, kay wa man siya nakita sa imong gisulti nga ang nagbubo ni mong tubig, maoy mo mga amigo nga small.
0: Kalitra man o kawaktang ang akong mga amigo nga small, nainay. Kay, basig na hatlok sila ni Yuyo Jeff.
1: Anak, seryoso ni pangutanaha, ha? Og tubag ako sa tinuod.
0: Unsa man na, nainay?
1: Tinuod nga doon na kay mga amigo nga small?
0: Oo, tinuod, nainay.
1: Nakakita gid kanila?
0: Oo, nainay.
1: Pila gani sila kabuok?
0: Tulo. Pulos mga boys.
1: Kinsa ilang mga pangan, anak?
0: Si Pulong, si Basti, og si Rodante. Anong katawa man ka, nainay?
1: Tinuod na nga, imugisulti na?
0: Oo, tinuod, nainay. Katawa man noog mayo, nainay. Ingon ta, serious ka. Unya, katawa lagi kasi mo. Aw, sa mga ngan. Nganod di ay nainay mo na.
1: Polos magod ba nga isog ang mga ngan nga imong gisulti, nak?
0: Aw, oo. Mga maisog man silang tulo, nainay. Dili kani sila musukot, nga doon ay daot ang may tabo na ako. Kay ingon sila, sila'y akong mga abiyan.
1: O, unsa to, Amara?
0: Sila ang

0: Maayo nang magsabutan ninyong tulo. Kamong tulo, usa lang sa mga abyan sa akong anak nga si Amara. Pero wa ka na magpasabot nga inyo lang binuangan ang sakop sa pamilya ni Amara. Ikaw, Pulong, nagtiwiti ba ka? Nga nung gibubuan man nimo og tubig si Amara. Naaman si Jeff nga iyang yoyo nga mao'y nag-atiman kang Amara. Nga nung gikaligo man nimo siya, ha? Di na ka tumausap, ha? Ayaw mong kalimot, Pulong. Baste, Rodante, nga usalang kamo sa mga abyan ni Amara. Gituyo na ko nga kamo lang usang mubantay sa kong anak. Aron dili siya daug-daugon sa mga tagayuta. Pero kamo mas rinuon ang magbugal-bugal sa pamilya ni Amara. Oh, nanong doko-doko man mo tulo, ha? Sa mga mudaog-daog sa kong anak lang mumuhimo og aksyon. Dili kay... Naglumbaan na biyag kawagtang eh. Giwokoutan ko na. Oh. Amit, ganun may katawa ka?
1: Hey! Nalingaw ko sa tulog ka doon, Adonis.
2: Oo, ibuong ko. Ibuong ko nimo, ganun... Sila man ang imong napili nga mamahimong abyan ni Amara.
3: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
4: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
6: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
7: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza!
8: Salamat! Thank you! I'd like to thank the Silka Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary! Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka o guwapang ihapon.
7: Daugjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
8: With the Silka Ganda Power Duo, gandahan mo.
7: With regular use, results may vary.
9: Mary.
10: Sa kada pagsulay, kinanglan maayo ka. O gwapa gihapon.
11: With the Silka Ganda Power Duo.
10: The soap and lotion tandem. Aron gwapa ka sa laban. Gandahan mo with Silka.
11: With regular use, results may vary.
12: Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
13: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
12: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o con urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Abot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis.

0: yun, sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko na, paragis bila-bila.
1: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Luya ka ba?
3: Adun ako'y gibati.
2: Way gana ug masakiton?
3: Kalisod na ko.
2: Ang tubag sa mas buhi ug lagsig nga lawas. Paragis bila-bila.
1: Paragis bila-bila.
3: Maraming maraming salamat po.
2: Kaysa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
7: This time check is brought to you by McDonald's.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
11: Eh okay ma'am, oy, nagulak kay ko na naglamigot-gut ya may iba. Iba ang Kojic soap ma'am nga Celebrity kay paggamit na ko isa-isa lang nakuha gay tong nagagmay nga katong sunog gani nga Pino o Diak Bus.
12: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti Celebrity ka!
7: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
13: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
14: May buhay sa makabuhay!
15: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, generic and vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
7: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Minor prizes, winners sa tag 10,000 pesos. Mao sila si Keisha May Puno, gikan sa 360 Pharmacy Capitol. Imelda Catalan, gikan sa 360 Pharmacy Iscario. Jonelyn Librando, gikan sa Watson's Colon. O Crescente Tixon, gikan sa Alfar Pharmacy Talisay. O ang lucky winner sa 100,000 pesos cash major prize. Enrique Cabalang, gikan sa Evercare Ermita. Congratulations! Padayon lang ang alagang Biogesic. Ingat!
8: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Dong Jeff, mabalik na sila yung kuibyong kay wa na to'y kahistorya bahay ni Amara.
1: Unyati, unsa ramo sa iyo itong ipananghid ni Papa Damian?

0: Pato na sab mo sa ilang ime?
1: Opa.
0: Magkadisturbo mo niya muna kung sige lang magbisita niya.
1: Dili man pa good. Sugot na lang pa. Bakasyon pa bitaw pa o wapay klase si Emmy?
0: Kining...
1: Sige na pa.
0: Nahala, sige. Pero muna, ang imong gisaad na ko, ha? Nga, mutiwas ka sa imong pag-eskwela.
1: Opa, gisaad ako ni mo, anak pa. Mutiwas gid ko tungod og alang nimo. Ingon man sa akong anak na si Amara.

0: Maayo kay misugot ni Damian nga musuroy na sa mga amu-amun. O maayo sad unta nga ikasulti na ni mo si Inko Ibyong.
1: Maayo lagi unta, Emoy.
2: Ala!
1: Amara, ngano ka?
2: Ayaw mo lahos sa paglakanin ng Emi o nainay mo na o yuyo, Jeff.
3: Ngano man, Amara?
0: Ngano ka, Amara?
1: Anak, unsa imo nakita? Nganong gidupan mo ni mong tulong, ha?
2: Ayaw mo paglahos ka ng baya!
1: Ngano man?
3: Ngano man?
2: Na ay nag-atang nato.
1: Unsa? Kinsa man, anak?
2: Mga ito.

0: Baste, Rudlande. Pagdalay mo.
1: Wait, wait.
0: Na idaw tang bagabuhato na ingkat dong itom nila ni Muna o Gamara.
1: Magkaman, ahal nga Adonis. Wait, wait.
0: Na, giatangan sila sa itom na ingkat. Bisa kung saan, maghimogid ka ni sila dili maayo. Ug ang mapasanginan, kami nga mga puti na engkanto. Tuwa na sa dapit sila si Pulong, Baste ug Rodante. Nakig-atubang na sila sa itom nga mga engkanto.

0: Salamat, kiniam mo akong mga amigo nga small.
1: La, di mo na, Timmy. Nagkabati mo sa gisulti na Mara.
2: Odo nga.
0: Napangi mi, mga amigo na ko nga small.
2: Tana! Muna! Siyari nakakita kung sige buhat sa'yo mga amigo, Emmy.
1: Ate Emmy, ate muna. Kakita mo sa ito nga aso nga napadpad sa layo.
2: Udong.
1: No.
0: Daliara na lupig sa akong mga amigo nga small ang itom nga engkantoy.
2: Kinuo ko. Nakita ni Amara ang itom nga engkantoy.

0: Kung sa'yo na itabuhin niyo.
1: Gyaten mi uga. Ingko ibyong, gidana mo ni mo si Amara aron.
0: Dili ba nga gikasulti ko na kanimo muna nga imong third eye na sirado na kiniog diyang di pagkatao mo ang imong anak nga si Amara. Ibalhin kini kaniya.
1: Ingko ibyong.
0: Oh. Ampingan o pagkabantayan mo ang imong anak nga si Amara muna. Kay doon ay daghang nagtinguha kaniya nga pati yun siya.
1: Unsain ko?
2: Kinsan sila haing ko, Ibyong.
0: Ang kaatbang sayang amahan. Ang mga itom na engkanto mao'y nagtinguha nga mamatay si Amara.
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
4: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

Kaigalaan, dapitin ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuat si Cecil de Jesus Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arellano, Spena Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Mga kasama ang dramang What's the Style? Dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
1: This time check is brought to you by Leon Beer. Bangi sa panalo. This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Patapos na ang araw. Nakaka-2 liters ka na ba? Drink Summit Water. The right hydration with the right minerals. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mabalik sa mga butika.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrop Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsang nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tiguma ug way labot kining istasyon.
6: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
6: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
9: Paman to good, yeah, ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nagtika ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na maawa tong binabila sa radio na nadungog niya. Nagtika ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna ito, pagtik na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilag-bilay herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
10: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
9: Oo. Nigawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
10: Asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, usan na igibati ni mo?
9: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
10: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
11: Oo.
9: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
10: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
9: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
6: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Pila Pila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Pila Pila Herbal Coffee og Paragis Pila Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Coffee.
12: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namaglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Pila Pila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoono na may basta ang kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
14: Nay, nay, nay! Away ko, tatay! Nay!
15: Palayasa kini mata! Palayasa ni Carol Yudayol!
16: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason.
15: Ah! Wala ko'y anak, abnormal!
16: Unsa?
15: Uy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
14: Hindi lang ko layas, tay! Love man tawon na, tay!
16: nagkaw kag cowboy. Kinsa ka?
0: Kumusta ka na, aking mar?
16: Kinsa ka?
0: Ako kini, si Jigo Salvador.
11: Kaloy, pawasawa ko.
17: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
11: Mar.
16: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
15: Nagunsa ka din eh.
11: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
15: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Ang layas na. Layas na yung panimay.
11: Pasaylo ako, anak.
16: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya, eh, Christian. Ayaw.
11: Mar.
16: Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa bang?

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog ug kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: kiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pa good ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila niya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil nagyod ang imuhang UTI, wala nagyod siya yung kuan. Okay nagyod, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na nga magsige ko ka-admit, pero pag sukab karon nga nagparagis na ko dita ng kapi nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato gyud ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unta mo inom na pugo 3 times ini kapi gyud ko na Paragis Bilabila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 57.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga ikala, kumusta? May ngayon ko natuntunan. Niyan sa inyo, ikalas kang ilan, Ray Arellano, basa akong bagong partner ka ron. Ang atong bisay, bangag sa ilong wildline, atong weather director, Oji Kumbok Rakasa. Direk, pasok!
1: Sa kanunay, ayaw kalimti. Ang pag-inom sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Kay epektibo kayo ni ug makatabang kayo sa atong panlawas. Iyon mausab ang avocado coffee mix with guava. Pinakanindot alang sa atong panlawas. Back to you, writer director Ray Arellano.
0: Okay, nagiging salamat, writer director Roger Kupok Rakasa. Muna, shoutout time. Shoutout din sa Lutupan, Toledo City. Si Edgar Miraminda Libaton, Loloy Makigangay, Jeffrey Pungasi, Choy Choy Taguktok, Edgar Padalinghog, ug si Odo Taguktok, gikan kini ni Pedro Pungasi. Unya lai shout out sa diyan ni Dominador Gasita, Genesis Alaan Abduhan, Leo Lugay, Amy Durango, manager Nito Nilo Tadio, German Ochiron, si Billy Kubar, Don Don Lumanog, si Joey Pitagura, ni Romil Kaingin, ikan niya po gini sa ito, B.C. Porter, bangag sa ilo, wala ko na itong writer, director, Oji Kumbok Rakasa. Okay, mga ikanan, ito maglangan, niya rin ala sumpay ni itong Sugilano. Misa mo, tangibating kami ngayon ni Christian Canclara, karon, nga nasairan niya ng mabdos kini sa iyang anak. Pirmi na kini niyang ginuhuna o kingon o gibati siya o kadasig kung kauban niya si Clara. Apan sama lang sa generic na tambal ang paghulagway niya ngadto kay Mara. Miabot ang kadlaon o gijaging dahil si Christian nga siyara kay gibati man taro kakaboy si Mara sa pagpanina. Suwerte yung mijaging usap si Clara iyang nakita pero kauban ni si Gary. Nga gituwa niyang amahan ni Clara. Butong takinig mudol apan mayo nalanggani kay nai mga tiro nga midol o mipaghot kaniya o nabali ang sitwasyon. Siya nasab ang itabangan ni Clara o gibaoran nga magpalayo o dili mudol ngadto sa ilang papa kunuhay kung siya gustong dili masakitan. O yan, dali nga mipalayo si Christian. Og nagyaw-yaw si Clara, ingoni ni ang nahitabo. Yan ang nasumpaning atong Sugilanon, Himayang na.

0: Ma, ang gawa, Christian. Plano pa unta magkikimamat ni Kari? Nayabag siya? Sakspan ko nga ako din banas, Kari?
1: Pura magpamilyar na ko ang porma at ang tawana. Huwag ko lang maglanong dagway kay medyo layo man. Layo mag-o.
0: Gato pa man ko makakita ato niya.
1: Mau ba? Ganong mibalik man to sa aging midagag palayo.
0: Ako man king na nga. Palayo na sir kay abubuan na ba kayo ng akong bana?
1: Natural! Di magugusto mawa ka na ko.
0: Love ka dahil ko ni mo, Gary.
1: Labaw pa sa akong kinabuhi. Yani andam kong mupatay. Dili ka lang mailog sa lain, gika na ko, Clara.
0: Char.
1: Cross my heart. Baw na'y labing tinuod.
0: Gary. Dali na.
1: Mupadayo na tas magjaging.
0: Dili. Mupawali na ta.
1: Unsa?
0: Palik na tas agi.
1: Ngano man?
0: Kay, dili mahimong masubraan ko sa ka-stress. Makadaot sa atong anak.
1: Ito, ano? Nahala, sige. Mabalik na ta.
0: Ay, tana.

0: Uy, may balik naman sila silang agi. Ayaw kong ingnan nga mo pauli na sila. Mura manuunog dagdig kay si Clara na ako.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan, naghadyod akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na pag-inom niya bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon, gisiwayan ako nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban og nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, badyo ka, usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Kaloy na natin eh? 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
3: Tay, tanda ka sa tayong plaster masi. Maligya man ay kagmani, no? Nay, kung saan man mong kasinatian na katong wala pa kaka gamit sa itong kape.
4: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mga lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman pigin mo? Niya makasaka ako. Makalag sa... Oh, bukid doon ako na eh. Gani ay. Nag...
3: Ha? Bukid sa kulian?
4: O kato ganing ama nga mo rin na.
3: Bukid sa...
4: Gani.
3: Sundan.
4: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. O magsangka gani ko. Mag-listo.
3: Baka nga sa bukid, ikigil ka saka?
4: Hmm. Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano? Ay, pati ko nag-iha.
3: Ah, pwede na. Mag-cut tayo ko sa bukid.
4: Mag-cut ko ba?
3: Tanong mo yung
4: sa mga mag-cut. Mag-rapagin ko atong mga gulay yun. Naingnan ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalungsong po eh, ka nang tiguang naman kay ka. Oh. Salamat.
3: Sige pa ka namin mulay.
4: Sion.
3: Lido.
4: Alberto.
3: Tuloy mo ito.
4: Ay, ito ang naka, nabinta na ka.
1: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Turok Dos, Paganito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutisting anay ko kuan ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Giyasan ko grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
6: Paragis bila-bila.
5: Oh, paragis bila-bila, kapsul o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako, 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: Ano to sa ato, Kari?
1: Kariot, lagaw sa ko, Clara.
0: Mapagay pag-abot na to.
1: Lagi.
0: Asa man ka?
1: Buwanto ko sa Danao City.
0: Sa mga dito.
1: Doon ako'y importante yung pakikitaan nito. Sige lang, kayo bubalik na ko na yun.
0: Okay. Amping, Kari.

0: niya na kukaroon sa dapit nila ni Clara. Dini sa tabukanal. Pagitaon ako ang panimahan nila ni Clara.
1: Ups! Aguroy! Aguroy! Ikaw na sab? Niya ka na sab, Sir Police?
0: Hibaw ka lang sa kong trabaho.
1: Sorti lang kung unsa yung ikataban, sir. Andam ug willing kay ko. Kinsa may imong gipangita karon din eh.
0: Kun sayrante ka, di na may imong confidential ang mahitabo. Masahit ka lagi pero mamatay ka sa pa.
1: Ay, kadelikado sa bana, sir. Oy!
0: Maligi nga, di may imong sayrante ka. Pero...
1: Unsay pero, sir?
0: Timanan ko itong gisulti ni mo. Muabot rin gihapon ang panahon o higayon nga manang pit ko sa iyong tabang.
1: Tara, sir! Ando mo willing kay ko, sir!
0: Oo, sige. Diha ka na.
1: Padayon lang, sir. Kay mupadayon sa ko sa gula kao. Pana, tuwa na siya. Kinsa magka ang tao nga iyang gipangita, dre. Adin lang ko mangukit. Likado mo matay, mahinoong ko. Ang importante nga, may patigbabaw. Kana mo patigbabaw ba yun? Ang kalinaw ininapita. Mabalik ang kalinaw. Mamanay importante yun. Kay karong panahon na, bagong Pilipinas, walang yun, ayaw!

0: Sakayan ako sa bus paingon sa Danau City. Kita, meron. Sa higalan ay kong si Sir Joel. Ang nabantog na mamuhatay og pusil sa Danau. Walang masayod si Clara. Nga ang purpose na ko sa pag-antos Danau, mao ang pagpalit og pusil. Aron maggamit na ko sa mga taong badlungon sa katilingban. Kung labaw sa tanan, maggamit ko kayo ang armas. Ilabi na sa taong buot mo ilong ni Clara, gikan ako!
1: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-usilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, ibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kagawa ko maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay parang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

Mga higala at ang iangguban pa mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lakunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga-barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
1: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila aning bitahagin akong ipati sa kong UTI. Sa una kagabi magsige kong pangihi niya halos ko di patulogon. Niya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahagin ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabing kahasol ka karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may iba tinuro sakit imong hawak ana.
1: Sakit akong hawak to kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud ni.
2: Ato pa murag magpangita na ka.
1: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
2: So karon gibintay na lang nimo.
1: Gibintay na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud ko Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon ako kayong diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsamang badatian adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo ka ninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
6: DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
7: Ako si Albert nga taga-dumagit. Rupong ang akong mga tiil o mga pagkakit. Sa pagkaduwang na po sa DJX 500, akong gindubol dos o makakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay. Piktibo kayo ang DJX 500.
6: DJX 500.
8: Bumali sa mga butika.
9: Mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-dom ka ninyo sa pag-inom o DJX 500 o MITC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
9: Hisgutan nato doc ang mahitungod sa added sugar ug ang epekto niini sa atoang immune system. According mangod doc sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
10: Kaadik mangod, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015 ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
9: Pagkataasa dai no.
10: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon.
9: Daghan. Niantong tuig 2015 doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories, uunom pa kutsaritang kamay.
10: Maurawnta na.
9: Mm. Ang musunod, Dok, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Mm. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
10: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress.
9: Mm-hmm.
10: Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
9: Muday na.
10: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og mighty si aron mahatagan og protection ang imuhang mga selula.
9: Husto.
10: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
9: kondisyon, ano?
10: Wala kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
6: DTX 500.
8: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Tunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Suwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay, ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome, o small intestine bacterial overgrowth, or kining SIBO.
10: Ingon, ana, kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan ng abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usapa diha, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan diha ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
9: Unya, Dok, kini pong acne.
10: Dagkong bugas-bugas.
9: Aw, mga bugas-bugas! Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
10: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 og MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
9: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
10: Sobra nga tambok.
9: Oh.
10: Say, Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates.
9: Uh-huh.
10: Mo ni rason. Sobra lang ang kaon ug kamay. Sa JP, ato hinumduman nga sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka problema ka sa metabolism.
9: Hosto.
6: DTX 500.
11: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500. Pabalik sa mga butika. Mighty ang alkaline ng vitamin C.

0: sclerosis nga mao'y gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
1: DGX 500.
2: Kulay si Mario, ako'y diabetes, 250 akong sugar, tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul punta ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo jud kayo yung DTX 500.
1: DGX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Ang DTX o Mighty C ang makatabang pod aron dili mo daot ang imuhang atay.
0: Oh, di gina madaot sa GP. Labi na kung sige ka ginom.
4: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
0: Mm-hmm.
4: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis.
0: Mm.
4: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
0: Ang nakanindot, Sir GP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals usa pa mo react ang imong glutathione.
4: Hmm.
0: Kumbaga, Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
4: Kampiyon.
0: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
4: Wala kay reserve.
0: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
4: Oh.
0: Napadyod, sumala sumapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
4: Oh, kapat sa daha.
0: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
4: Correct. Aron, adto ta sa imong utok.
0: Mm.
4: Kung aduna man gani usa ka organ naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga. Kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
0: Importante gyud, Sir JP, nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyud ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
4: Gusto.
1: DTX 500.
5: Ako si Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mopali sa mga butika.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Loida, na may lang naabog og kaligsi. Kung nagsipunon nako, nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na kong tumara sa Mighty C, abog og kaligsi, ako nang masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod.
0: Mm.
4: Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
0: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
4: Mm-hmm.
0: Sakto yun. Pag humanilag ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
4: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
0: Actually, Sir GP, guaranteed yun nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
4: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Klinika Diofresh, Doc, kay wa ni say aluminum sa tupa nan toxic.
0: Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw, panarapo og butangi sa Klinika Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
4: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Inom ka og extend food supplement.

0: Okay. Perfect.
1: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na makaog Clavuas ka, ngagikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation.
0: Mm.
1: Wala kini side effects, Sir GP. Kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
0: Correct. Wa dyan ay side effects, Doc. Nay pakapinoon. Frontal effect.
1: Hello? Tay, pwede ka na.
0: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc.
1: Mm.
0: Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
1: Mm-hmm.
0: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
1: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
0: Aha.
1: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
0: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala nas misis. Kalami.
1: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
0: Gusto.
1: Isip po sa kapinoy.
0: Mm.
1: Lahira jud kung makakapi ka.
0: Mm-hmm.
1: Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Hmm. Special pa.
1: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong pangdawat. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako no sab si Dr. Romil Oy, isgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
0: Mm-hmm. Basta gani cold press process. Buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
1: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang
0: wow.
1: Pinaka-epektibo, kinagrahanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini ang atong pagahistugutan karon.
0: Mm-hmm.
1: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio o sa animo siya itulon, kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga nai gingivitis, Sir GP, mao ni ang kinhanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO o ang D3 ngadto siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP.
0: Mm.
1: Tanan nga magyan sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobiya to?
0: Ah, namatay na to, Doc. Ayaw na jud problema, ha?
1: Habi siya pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
0: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bakterya, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
1: Naapagyapon, unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog gikan sa imot yan paingon sa imong tinai.
0: Mm.
1: Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: D3 Bio.
3: Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalipon niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhap sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori. Mm.
1: Kung mudaghan man guna, Sir GP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
0: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
1: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
0: Sa to ba, Doc? Friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
1: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or magisa ka, katong mga trans fatty acid, gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imuhang guard.
0: Mao, before si Dietri Bayo mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imuang ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
1: Kanang gasigi kagka og mga tamis or GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining Dietri Bayo. Kunya, kung daghan na nga to ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
0: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard. Ang imo ang tiyan.
1: Og dili ra da, Sir GP. Iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
0: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining, nga giguba ni H. pylori.
1: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag Dietri Bayo, Sir GP. Kumpara sa plain Dietri, tungod kay ang superstar sa Dietri Bayo, dili ang Dietri, kundili ang BCO nga naa sa Dietri Bayo.
2: Dietri Bayo!
4: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Nasa daig yung blood pressure. Painom ko sa akong asawa, Dietri Bayo. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Anong wala akong blood pressure?
2: Dietri Bayo! Ang Dietri nga may BCO. Ang BCO nga may Dietri. Kapalit sa mga bulika. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad.
0: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
5: Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP. Tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria at virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
0: Unya, all natural ba dyan ni Dok? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahera jud, Sir GP, kung puti nang imong ilok kunya humot pa jud.
0: Ubitaw ayo na mog padugay pa gamit na jug Clinica Deo Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Dok?
5: Dala na da, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni Papa.
5: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa Detex Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang Detex Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubo sa imong timbang. Unya, kung niwa ang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seed.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix, panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.
0: So ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, gadetox ka
0: of
5: pa.
0: Of course. Pero Dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
5: Siyempre, na-i Ganoderma, na-i Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix, na-i chia seed. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
7: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, Dietri Bio, BTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan. Labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag tawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663. Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong September 27 hangtod October 9, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung saan ang pagpagamay. Isa lang yan akong inom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
0: Malaka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naasa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
0: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nganong dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
5: Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko bisan pag magsakit ko wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
0: Ako dok mag D3 Bio ko dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi, ug kung unsa pa man diha, ang yeast. Pero kinipod, ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 ug naalamang sa D3 Bio, Dok.
5: Ito na, ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalod Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas og glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pagipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pundo nga glycogen sa atong atay gistore or gibintin lang siya.
0: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress sa atong atay.
5: Yes Sir GP, kung D3 ra Sir GP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra iyang paligunon. Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
0: Muni gwapo.
5: Ang imuang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 moadto sa imuang active immunity. O ang imuang BCO or extra virgin coconut oil moadto sa imuang maselula para sa imuang passive immunity.
0: Wow.
5: Pag abot sa kagaw Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity maghulat ra. Kay dito pa lang sa selula namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila, meaning walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
2: D3 Bio.
10: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
5: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
0: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili puni siya puguso kaayo. All things, tanan, dapat adunay moderation.
5: Kung sa military term pa, Sir GP, naakay auxiliary. Ang D3Bio, murag auxiliary na siya. Naakay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Muna siya'y mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naasa D3Bio. Kay kung dili ni mo na imnon, wala joy mahitabo.
0: Take note ha, ang BCO nga naarajod sa D3Bio o wala sa plain D3.
5: Muna'y kalahian kung gainom ka og D3Bio over plain D3. Uh-huh. Kaya ang plain nga D3, dito radyod sa imuhang immune system. Pero kung D3Bio, imuhang immune system og cellula. Kanindot jud kung kita ga D3Bio. Muna Sir GP, nga D3Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3Bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon Sir GP.
0: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
5: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
0: Ayawg, abuso.
7: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663. Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
13: Gisuwayan nako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
14: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw. Play!

0: ko, believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala kumustag mayang gabi ikanatong tanan. Sa pagkausap ang welcome, welcome and welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man, o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. October 7, 2026. Nais mo tampon ako sa mga itong paghahatag at pagtagad and this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan, og Marga. Bueno, standby Marga, alang sa imong suwat. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Igun na nag-epektibo ng atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, stand by, Marga. Dinis ang suwat. Siyempre, nigyapon sa tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

sa among papanag-uban ni Owen. Nakabaton may glima ka mga anak ate. Dili ko makapangayo og tabang sa kumaginikanan. Tugod kay galisod pod sila. Busa ako nalang kining ihilak. Dala ang mga pag-ampo. Ngaunta, magbag-o na si Owen. Apan wag gihapon siya kausaban ate, bisan lima na ang among anak. Masapta na ako siya nga na siya katawag o katsyat ng laing babae. Tanang giluom ko lang sa akong dughan, kay dili ko gusto nga maguba ang akong pamilya o magdako ang mga bata nga way amahan ate. Pero siguro, sukdon gidtas kahitasan kung asa tataman ate R. Hatagan taniyag pagsuway para mas ligunan pa ang ato pagtuo. Ngato kaniya, 2023, Pasko kadto ate. Panahon unta sa kasadya o kalipay. December 24 sa hapon. Gipatawag ko sa kaugangan para kuhaon ang iyang gipamalit ng mga pagkaon para sa among Nochebuena. Gihatagan pa ko niya o pinaskuhan ng cash ate. Kay base na apay gusto ipapalit ang mga bata ng mga pagkaon. Buutan kaya kuugangan. Sa mga pagkulang ni Owen, iyang mama ang gapuno ate. Palangga niya iyang mga apo. Masakit na siya ate, apan dili niya kayang pasagdan. Usahay, makadawat siya sa iyang pensyon, bisan gamay iyag yung ihatag na rikanamo. Gikan sa kong ugangan, may diretsyo ko pa uli sa balay. Apan wagi hapon, nakaabot si Owen. Humanaman tayang duty. Gani wa siya duty sa Pasko kay nagparilibo siya ate. Nagpasalig siya. Napalitan niya mga bata og lamian nga pagkaon. Chicken Joy, spaghetti nga mo'y paborito sa mga bata. Naghulat mi. Sayang saad. Apang gipanggutom na lang ang mga bata, wagid siya miabot ate. May nalang gani kay dala na ko ang mga pagkaon gikan sa kugangan. Apang gipangita gid nila ang gipromise sa ilang papa. Mura gikumot ang akong kasing-kasing ate. Naluoy ka sa mga bata. Alas 9 sa gabi, wa paghihapon miabot si Owen. Nanawag ko sa kugangan na panakip sila, wa masayod kung asa si Owen. Dili matawagan iyang phone ate, alas 9 na sa gabi. Mahinungdan nga nangatulog ka dyan ang mga bata, una na mo, dawaton o Noche Buena. Gipangita ako akong bana ate. Apan naadtuan ko na lang ang tanan niya mga higala, apan wa sila masayod og asa si Owen. Hangtod sa siya higala, naluoy ka na ako. Kini ang nagsulti nga. Milakaw si Owen. Gidala. Sa iyang babae. Nangadto ko na sila sa Surigao ate, kay taga didto ang babae. Didto ko na magpasko. Huwag ko makasabot sa kong kaugalingon. Naluya akong kalawasan. Gatulo ako mga luha. Ati samtang gabaklay ko pa uli sa mga anak. Grabe na akong hihilak sa dalan. 30 minutes na lang. Magnatsubena na. Dala na ako. Ang cake kagihatag sa kuhigala. Huwag ko nagpahalatas kong mga anak. Nagikan ko naghilak. Insaktong alas 12 sa gabi, gipangpukaw na ako sila ate. Para sa among gamay na salo-salo sa Noche Buena. Samtang lipay kaayong ako mga anak, ako naghilak sa tago. Labi na sa dihang ipangutana ko nila kung asa ilang papa. Gignan ako sila nga. Nag-overtime. Kay way karilibo. Nangaon ako mga anak. Humasa kasaba sa palibot. Nangatulog sila pagbalik. Nang hugas ko silang kinanaan ate, gihipo sa mga pagkaon. Sadyang nahuman na ang mga trabahoon. Gusto ko makatulog. Apan di ko makatulog. Mara kong malumos, kumuhigda ako ate. Gatulo ako mga luha. Way tingog ang ako paghilak. Kaya di ko gusto nga makabantay ang mga bata. Nakatagpilaw unta ako apan nakamata ko sa dyan nihilak ang kong tulog katuig nga anak.
Human ako na atiman, naghikay nilang podayin ko sa pamahaw. Pagkasayod sa kuugangan, hilabihan niya sa kuwa, ate. Ake pa mga igsuon ni Owen. Ate, sobra kasakit. Ila kong itambagan nga magpakaligon ko para sa kong mga anak kay gagmay pa kini. Matag karun og unya, din ako mapugnan nga makahila ko, ate. Ilabi na kong dadaan ko sa kuugangan o pagkaon. Na yung mga higayon, nga makahunahun ako mag-suicide na lang. Apang dihunahuna na akong ako mga anak, gagmay pa sila. Mag-unsa na lamang sila kung pati ako mubiya kanila. Busa, mas gipili na ako nga magpakaligon, ate, ug dawaton ang tanan. Sa tinuod lang, lisod ang mamahimong single parent, ate. Sa lima ka mga bata. Apan kung dili ko mangitag pamaagi mamatay sa gutom ang ako mga anak. Dili ko gusto nga moasa sa tabang sa kong mga in-laws, ate, kay sila pod may kaugalingong problema. Grabe ang akong struggle para mabuhi ang mga bata. Bisag unsa nga paagi, basta legal o tarong lang. Di na ko balibaran. Ate R, way lugar ka na ko ang kakapoy. Naalam ko'y madala nga pagkaon para sa mga bata. Tulong sa kong mga anak ng eskwela na sa elementary, ate. Ang isa kinder. Huwag ang tulog katuig, maong kamanghuran. Di ko pwedeng mo surrender. Di ko pwedeng kapuyon. Dinabali kong maunsag akong kaugalingon basta mahatag ko lang ang panginahanglan sa kong mga anak. Doon ay mga higayon, manglabada ko, dalaon ko lang akong tulog katuig ng anak, ate. Mamaligya ko, uban-uban po siya. Kalisod sa kinabuhi, Ate R. Apan, naningkamot ko. Dili lang magutman ang akong mga anak. Nakakaton ko nga mamahimong amahan o ginahan sa akong lima ka mga anak. Mubangon o sayo, ako ang mangita o kwarta. Ako ang magatiman kanila. Ako, tanan, ate. Kaya ako'y gisaligan, kundi akong kaugalingon lang. Sa tinuod lang doon ay mga higayon nga, mabreakdown ko, ate. Labi na kung wa ko'y laing mapasudan sa ila kundi tuyo or asin lang. Naagay mahigayon nga wagid ko'y makuhaan o kwarta. Usahay maglugaw ko para naalanggi masulod ilang tiyan. Sulod sa tulo katuig nga naginusara ko sa pagpadako o pagbuhi sa kong mga anak. Kini ang mas nagpaligon ka na ako isip inahan. At tung una usahay mangutana ang ako mga anak kung asa ang ilang papa. Apan sa kadugayan, naging normal na sa ilang nga wala ang presensya sa ilang amahan, ate. Tulo ka tuig, sukad may gibiyaan ni Owen. Wa na ko'y pagbati, nakasakit. Wa na po ko'y gugmang ato kaniya. Giligon ko sa panahon, sa mga pagsulay. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga dili na nako siya kinahanglan sa kong kinabuhi. Mabuhi na nako ang mga bata, ilabi na kay dagko na sila. O sa kaadlaw, human sa tulo ka tuig, ate. May balik si Owen. Apan, wa siya mag-inusara, ate. Kundili. Dala niya si Dayan, ang babae, ngayang gipili. Ang babae nga kaniadto akong gihunauna nga hinungdan sa pagkaguba sa among pamilya. Gidala ni Owen sa Dayan sa among panimalay, ate. Matod niya, dinhi na daw sila mo puyo. Sa tinuod lang, wa ko nasakitan para sa kong kaugalingon. Nasakitan ko para sa kong mga anak. Nakita na ko sa mga mata sa mga bata nga nasabta nila ang tinuod na sitwasyon sa among pamilya. Kabalo sila kung kinsa ang babae sa kinabuhi silang amahan. Wa sila tingog. Wa sila miduol kong Owen. Wa sila miamin. Mitanaw lang sila sa ilang papa o sa babae nga kauban ini. Nakita ko nga dako na ang tiyan ni Dayan, buntis kini ate. Wa ko nang itagubot. Wa ko nasuko. Wa na ko sila sukmati. Isa ra akong giingon. Dili ko pwede mo hawa. Kay katungod na ko nga mupuyo, bisan pa man o sa inginikanan ang maong
Luna ate. Di lang may maghilab tanay. Mibalhin ang ako mga anak o katulog sa kong kwarto. Ako ang namili. Gihatag na ko ang gamay ng kwarto sa ila. Way labot ang mga gamit kay ako ang mga gamit ate. Wala may panumbalingay. Magluto ko para sa amo, magluto po silang para sa ila. Ang tanaw sa mga bata estranghero si Owen sa ilang kinabuhi. Matod ko sa kong kaugalingon. Matira ang matibay. Wapo ko'y mahimo ate, kinahanglan po kong mapakaligon. Kaya wako'y kabalhinan nga balay. Usapa hinatag naman tong Luna sa kuugangan. Apan mga upat lang kaadlaw, gikan silang pag-abot ate, kalit nga milaya si Owen. Ako dalababati, gagasigig bakho si Dayan sa pikas kwarto. Sama sa iyang gibuhat namo. Gibiyaan usab siya ni Owen. Matod ko sa kong kaugalingon, amanos. Tingali mo ang hustisya sa ilang gibuhat ka nako. Gusto na kong palayason si Dayan ate. Apan. Isip ko sa kababay. Di na ko tuyuan maluoy po kung ato kaniya. Unsa ba angay kong pag-abuhaton? Sa matag karugun niya nga, muatem ko kasuko gato kaniya. Igo na lang siya muhilak. Buntis siya. Pagmukin niya akong problema sa pagkaroon. Unsa ba angay kong pag-abuhaton? Sincerely yours, Marga.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
2: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: mo marga sa imo papadangat imo suwatang po ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Kalamit, huwag kagwapo gid si imong bana, no? Nagidagid niya ang iyahang babae di as inyo. O niya, gibiyaan pag yung kanganihon. Pasko pag yun, pastilan, OMG. Well, talagsaon po ni iyahang bana nga si Owen. Anyway, atong isgutan ang problema ni Marga. Kao po na to, syempre, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw ate, early capture sana na itong mga suking tigpamina o tigtanaw sa itong live.
0: And of course, ang atong URP professor, Cap John John de Asis.
2: Yes, maswerte ang adlaw DJ Nova and ate, early.
0: Masaw kapag dipinsa ni Cap John sa mga lalaki, no? Nga pareha kang Owen. Masaan niyo mapag-dispensa ang pareha kang Owen Cup?
2: Di mahubog, magiging malimot magiging
0: sa akin. Ah, nahubog niya ito siya.
2: Pero,
0: itala magiging niya sa Pasko.
2: Kanang balag magkinaunsa, palanggao yun yung mga bagay.
1: Simbako.
0: Bahalag daghan.
2: Isarag yun na ibawaan ako aning nga sulatampo ni Mamarga.
0: Mm-hmm.
2: Ikaw, wala ginahigugmaan ng...

0: pangalan si Dayan.
1: Si Dayan, no.
2: Ikaw, Marga, wai ka nahigugma ng Dayan. Pero si Owe, nahigugma gina ng Dayan.
1: Maglagot ka na. Nahiwi ako na, mababamino sa story kay Ginoo ko. Ang kabagal! Ang yun.
0: Lagi.
1: Ang kabagal sa nawong ni Owe. Nakay mga lalaki
0: pero
1: na kaya
0: mo, nga na. Pero abin mo, Diginobs, kaling gingon ba ni Marga? Isip po sa kainan, as a single parent, daghang kayo makarelate.
1: True.
0: Kailan bitaw, bisan o kanang gahilak na ka, di ni mo ipakita sa mga anak mo, tago ka, hilaka ka taman, and then, pagawas ni mo, wapan na pagka, muragwalay na hitabo, di ni mo isultihan ang mga bata sa mga problema.
1: As much as possible, di ka mapakita nga maluya ka sa tubangan relate sa mga anak. Diba? Sakit kayo na, ma'am. Kanang, lisod magpugong sa imong emosyon niya, pero wakay laimahin mo, kundi magpakaligun ka, kaya na yung mga bata nga ga-rely sa imo.
0: Kanang bitaw, sa panahon nga nakinahanglan ka, abot, kung doon ay mga nakaagino nga, ultimo ilang personal nga gamit, cellphone, gipurindan na lang para mapalit. Og, you know, kanang mga inanang kalisod sa usa ka inahan ba nga naagian.
2: Para lang nga. Si Owen po, no? Kundinado ka, Owen, sa retired playboy ng organisasyon.
0: Di ka kapasar.
2: Di ka kapasar.
1: Ay, nako, kagol.
2: Sa'yo lang kira ang sakit na gihatag nimo sa bata nga gisaada ni
1: Diba? Nga Pasko pag yun.
2: Pasko pag yun.
1: Grabe. Grabe kanang, nga trauma.
0: Basig na dalag isa sa babay ba nga kanang
2: usahay masabtar naman po ang lalaki at tiki ka ng lalaki manggudhuyang o kasing-kasing.
0: Mao na di ha.
2: Nga,
0: pero bahalag bahalag huyang o kasing-kasing. Nilihuyang o baruganan.
1: True.
2: At ako pangot na ba? Nga nung gipanganak man me, nga mga huyang kasing-kasing. Nga nung dali, naman yung gita matintal, Dan.
1: Ay,
2: dili na lang tayo nga na, no? Nga nung, dili mo guna mo gusto.
0: Sa ato pa, aminado, git mo nga, ang mga lalaki, dali na matintal.
2: Pati nga, nga mo gani ako pangutan na, nga nung,
0: Ipakataw mo nga mga easy boy.
2: Nga, di ba?
1: Samo ka.
2: Lisuda, ni, dili na mo ni gusto, tinood lang.
1: Nalisod yung lugar ka ka,
2: dili na mo ni gusto ng mga kalalakihan.
0: Dili ka kabalibad sa mga kuan pagtintal.
2: Nga matintal, may dili na mo gusto yun.
1: Yes.
2: Nga what, may panimuot, mamutol sila.
1: Mawala ko ni mo.
0: Hindi ngon ana di ay mawala pa ni mo.
2: Mawala bitaw sa ko pa ni mo bitaw.
0: Labi na makainom no.
1: Ay nako.
0: Pastilan.
2: Mo gid ay pinaka lisod nga struggle sa mga kalalakihan tinud
0: ba? Mao ba?
2: Kadang
0: mao ba? Dili makadili.
2: Siguro kini si Owen. Actually luoy kay si Owen ani nga.
0: Ah, okay. Diha lang kita duha murag kuan, murag duhan.
2: Luoy siya kay kabalod ko sa struggle niyan. Gina-fight man ni Owen, good nga dili magingani
0: pero Mordia ka na pita ex. Mutuo pa siguro ko nga usay ang lalaki matintal pa ba nang luoy si Owen sa gibuhat mo. Di ha ginapita mo. Di na kita mo kasinabot.
2: Luoy siya kay nga naman. Kanang huyang sa kasing-kasing ba?
1: Ay, nako.
2: Huyang siya ba?
0: Okay. Anyway. Ikaw, Diginobs.
1: Kung ako si Marga, akong pahawaon si Dayan, ma'am.
0: Yeah.
1: Kay una-una, kanang
0: kinsa ka man. Oh,
1: diba? Sa may katungod ni mo nga naa ka din. Human, human ni mo gi, uban ako ba na no? Ganawadan ko ba na tungod ni mo? Nya,
0: gabi ang mga struggle.
1: Diba? Di lalim nga kanang siyan. Muna-muna siyang ginhawa. Bisar unsang trabaho yang gisudlan kay Shara isa. Nya karon mo balik nya gibilin sa imo so cargo nimo si Dayan di ba dili? So
2: imo hatay ng balay dili man.
1: Hoy, bisan pa. Kay nay katungod si Marga kay siya may kasado.
0: Oh,
1: so siya legal wife.
0: So nasay mga anak.
1: Bisan pang moingon ta nga kana nga kwan hinatag sa ginikanan ni Owen pero sa ngalan nga kasado sila siya nay katungod adto. So
2: amo ni patulgo na.
1: Hoy, nasay pamilya iya adto siya magkuan magpatabang.
0: Unsa sila?
2: Unsa konsensya ninyo
1: nga unsa pa to ni Owen kang Marga kanang center sa mga kuan?
2: Dili ba
0: gamitan?
1: Oh, pinaangkan.
2: Gamitan sa inyo kasing-kasing.
1: Ay, kasing-kasing.
2: Pariya ba yung babae?
1: Di ko ka-dare. Pero, buta na gini si Marga, ma'am. Kaya, ako to, ginoo ko. Paghawa pala ni Owen, palayaso na kong kuan. Ginoo
0: pero ang issue din ha, kay, miska yan ang awayo, maghilaka ang masyang atubangan.
1: Na. Di gito pwede magpadala si Marga. Kay
2: si Marga,
1: nga,
2: maluoy, manggot.
1: Paloy, wak magkis na naluoy kang Marga nga.
0: At some
1: na
0: point,
1: mga
0: bitaw?
1: Anak, lima kabuk, anak, imagine.
0: O, pero, tanawin pita na to. Tungkol sa gihimo ni Owen, grabe ka ligon si Marga.
1: True.
2: Basig idadaan ni Owen, o katabang si Marga. Kay luoy kayo.
0: Ayabag na. Basig gibilin niya kang Marga, kay kabaw siya at imanon niya ang
1: ay,
0: si Dayan.
1: Kaya hay
2: na lagi. Posibilidad niya katabang ni Marga si Dayan.
0: Na.
2: No?
0: Kasi po sa pagkatabang ang mga anak kay Man.
2: Wala din yung naapas ate ang panguna-una po ni Uwin.
0: Ang brot lang.
1: Hoy, simba ko niya, boros. Boros.
2: Niya
1: ang
2: ending
1: ka, pag-ending ana, si Marga ang mahimong katabang. No? Kaya hay ba?
0: Oh, kay mga anak ba yan?
2: Gusto ni Uwin, yung iyang duwa ka, inikugma, magtinabangay.
0: Uy, si Uwin, nas ila.
1: Simba ko.
2: Gitawag na itong unity ba? Unity.

0: ang i-allow.
1: Population.
0: Kung yan ang i-allow kapoy, siguro, mubalik na po sa suyuhuwi na na pagdala na yung lain na buros. Diba kung himo na niyang center ang
1: kapag... Mo na gitawag, engineer sa na English pa nga, United as one.
0: Mayo,
2: sa to planado na to daan.
0: Planado ba kaking nang si Owen, no? Kung kinsa pa mga ingani kinaiya ni Owen nung tatagaan mo tasang kinabuyog dali nga kamatayon. Amen. Maglagsak
2: sana kunin ka na ni Lord.
1: Dili, oy.
0: Maglagsak ko raw na.
1: Dili na to maingon din niya. Ihapak ang tanang mga sayot sa Owen. Kay, ang pakutaan na din, kinsa may nagtintal kang Owen?
0: Ang dana po, balik na sa dana. Di okay na ta to nga.
1: Ang lalaki, kanang huyang ragid ba niya?
2: Bigaon gining mga lalaki.
1: Ati manon si.
2: Kesa unsaon sila ati man sila kasawa. Bigaon gid na.
0: Sa unsaon gid. Wag dili makontento de gid.
1: Dili ba ka nga naluoy lang si Uwin kang Dayan mao nga gi ati man.
2: Wa siya na naluoy sa iyang asawa nga grading pag-antos.
0: Imagine anak kan lima ka buk anak niya ikaw ra mabilin. Simbakol na.
1: Naluoy si Uwin. Naluoy si Uwin sa duha ka pinuhat.
0: Na.
1: Naluoy. May posibilidad nga...
0: Naluoy, oroy.
1: Maluluyon lang yun si Owen di ay sa mga kababayanan.
0: Kalagot. Lagot di paminaw niya ang statement. Magka.
2: Huwag man siya masulti. Tingnan na lang siya nga, luoy si Owen. Huwag man siya masulti. Kay, bisa kung saan, huwag man siya laban. Kay, si Owen, huwag man kayo pulos na tao.
0: Tinood. As in, di na ko ma-imagine nga na yung mga lalaki nga kaya o nga nga binuatan. Ang kabaga lang git sa nawong, ambot asa na nila gipalit.
2: Okay na git, abi ni mo, kanong panahon na bitaw, di bang gidlalim ang kada bitaw lalaki nga mangitaglain. Pero, ibutang mo na sa lugar.
0: True.
2: Bahalag nang kita kag lain ang pingi po di mo pamilya. Ayaw po niyang. Ayaw po sa kiti. Ayaw po ka na bang imo na lang gid pong giabandon na.
1: Yes.
0: Oh, sustento po.
1: Oh. Ayaw biyae. Ayaw iabandon na. Mao na gihimo ni Uwin kang Dayan. Dili niya dapat iabandon na. Giupan na lang si isa kabalay para isa na niya pakuli.
0: Inigulay niya na ara ang doon.
1: Naara ta na. Hindi niya sa bagnasin.
2: Unabi ako. Depende sa sila sa pagsinabot. Na ako'y kaila ba?
0: Hindi,
2: sa sinamdanan, doon katuig silang huwag atingog sa imbana. Pero naduga, may ganas lang bantayan pag inyang anak sa ikaduhang babae.
1: Mo na ikitawag nga understanding.
0: Wow!
2: Pero talaga sana ng babae. Ako, believe ko sa mga babae.
1: Patience, Ramanguna.
2: Patience, bitaw.
1: Walang tinuon niya gugma.
0: No, si Bako.
2: Pero depende gid sa babae, ha?
0: True.
2: Niyagi sila, bungol for 2 years. Pero after 2 years, ni give up. Murag ni, kuha na lang gitpon.
0: Murag yan na lang gidawat.
2: Gidawat na lang niya nga. Na namagid na yung anak na. Namagid na siya lain. Pero, ang...
1: Nangibabaw ka ng gugma.
2: Nangibabaw ang iyang, kuhaan ba? Kada bang, tungod na lang kay amahan sa iyang mga anak. So, yan na lang gidawat. And, dili man dili sud no kay siya pud usahay mo bantay sa bata og ibilin siya.
0: Depende siguro na sa kinaiya sa tao, ma'am, kay basin, kung ako dili koy kahiyahay ba?
2: Basin og katong.
1: Ano dili man timanon nimo nga bata man?
2: So, pero depende siguro sa sitwasyon kay basin katong akong gi-mention kaganina, palangga mo gud iya mga anak, palangga niya asawa.
0: Kana okay ra.
2: Palangga niya ang kani si Owen kung iyan ta nakasala siya, naga siya pasaylo gipalangga gihapon niya si Marga, gipalangga gihapon niya mga
1: yes,
2: anak. Dapat. Giatiman gihapon.
1: Dapat.
2: Kana siguro di kay katanto ma.
0: Iba, pero iya gyang gibiyaan totally niya.
2: Yes.
0: Ibutho ra siya nagdalag buros nga
1: yes,
0: bayi. Kaya ay ba?
1: Pero wala ba kaha nga nilakaw to si Owen kaya nangitag kwarta?
0: Nga nagilak-ilak naman si Dayan.
1: Basi pagbalik niya, o nana.
0: Mura ba, karma po ng babae ba? Kung sa'y gibuhat ni mo sa ako, nabuhat na po sa iyo mga karun.
2: Amanos na gali sila.
1: Yes, diba? Amanos.
0: So wala giigong rason si Marga nga iyahan ng tabangan. Kaya siya rin na magwa na pamilya bayhana.
2: Oh,
0: kaya hay bag siya'y mag-atiman ana. Nga hindi man siya'y nakapaburo sa ana.
2: Di ipalayas niya.
0: Kaya siya'y obligasyon ana. Si Owen ang naiobligasyon.
2: Kung buto na hunaon, Giyod, di dapat mo po yung Dayan diya ka. Diba? Diba? Ngalan, kung tarong pa siya
1: yes,
2: kutok, kung tarong pa siya
0: diba?
1: Kutok,
2: yes, di siya mo, daloon pa lang siya sa balay, sa asawa,
0: sinalipad
2: na
0: gina siya.
2: Yes. Dapat lang. Dili. pero basin lagi og nadala siya sa mga saad og panumpa. Kay usay kay mga lalaki sweetie, kay
0: mga ayo mo istorya, maayo mo atik-atik, pero lahi na dai
1: mga tuwa. Huyang, huyang og kasing-kasing si Uwin.
0: Bawla na
2: lagi mga huyang og kasing-kasing.
0: Sa huyang pugot utok.
2: Unsa may imong ikatambag kang kuan, Marga be? Ikaw katambag siya.
1: Eh, yes, siyempre, Marga. Kanang babaye manggit ka, kabalo manggit ko nga kanang
2: huyang ka kasing-kasing pare kang
1: owe. Palangga ni mo imong bana, no? Palangga po ni mo imong ugangan.
0: Wala na yun yung nawa na niyo ko.
1: Babaye manggod na. Mm-hmm. Imagine na kung ipahawa ni mo na kanang muabot sa punto nga maglaroy-laroy na.
2: Mm-hmm.
1: Niya, nagburos
0: ra ka na. Imagine ba siya kang Marga nga si Marga gani? Babaye po biya na ka, pero naabandon na.
1: Ay, mas bayo, Marga, kung ka nang magsabot-sabot na lang mo. Napuyo na lang mo sa isa kabalay.
2: Kaya kung dili pa lang
1: binaw. Duha man mo gibiyaan, pareha mo kahintang.
2: Kung dili pa
1: bitaw na buntis.
2: Kung dili pa bitaw buntis, gisikan si Karan.
0: True, gidomog na. Kung
2: may labot ang bata sa tiyan, so di ate, palayasan na lang.
1: Ang point na, kung kinsa man na magtinabangay, kapareha naman sila na gibiyaan.
2: Hindi sila pwede magtinabangay.
0: Di sila pareha kap, kaya nga no, si Diane Kabit. Ano,
2: siya asawa.
0: Siya'y rason ang anong koan.
1: Nganong masuko magakang Diane, nga si Diane, biktima man gyapon
2: sa imong bana.
1: Sa imong bana.
2: O sa mga angay buhato ni Marga, palayason si Diane, gagibiktima po sa imong bana or iyan na lang tabangan. Balita man lamang sa Pigas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Doy mo, ado ka sa syudad, Doy? Palitin kong Google Mind Capsule? Kasi ka niya nakaundang kong inom-inin? May balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, B, o Remind Capsule?
3: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Yeah.

0: of course, no, thank you so much sa mga may appeal kagahapon sa medical mission di Asmed Sayap. And today, diritas Kidapawan sa may Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon, Kidapawan City. Ugma, diatas Bansalan ha, sa may LSV Hotel, sa Maya Cruz Street, Bansalan, Davao del Sur. And pagka October 9, diata sa City Mall Event Center sa Coronadal, sa may City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City, South Cotabato. Pagka October 10, sa Jensan, sa Barangay South Gym, in front of Public Market, General Santos City. So, kita kids, alang sa atong medical missions, libreng check-up, libreng masahi, at na payadaghan nga ma-avail ninyo para sa atong medical mission. And of course, sa mga tagpalit sa produkto, entitled ka na mo appeal sa atong Nance Million Bonanza Season 7. Diyan ang atong grand December 23, 1 million pesos sa Modaog sa Mindanao and another 1 million pesos sa Visayas. Lain pang 20 ka cancellation prices na pulo sa Visayas and na pulo sa Mindanao. Okay, dito sa itong mga Facebook and YouTube viewers from Shaira May Manalaysay. Nako karon sa among kusina diri sa Baio City. Nagluto ko samtang naka-open sa inyong live. At least dili boring ang pagluto kay dalingaw ko sa inyo nga mga tambag para sa mga nagpadalag sulat. Ayan, okay.
1: Hi, Ma'am Arlene. Gusto lang ko magpasalamat kay Nindot Kayo inyong programa. Sige ra kong sunod ninyo diri sa akong gamay nga tindahan sa Opol Misamis Oriental. God bless kanunay from Gina Kimno.
0: Ati Arlene, grabe ka lively sa inyong programa. Dili, good, kapuyan maminaw samtang nagtrabaho from Marvin Alcantara of Bayugan.
1: Shout out to Clarissa Montesilio watching from Don Andres Ipil, Zamboanga, Sibugay.
0: Hi to Roslyn Torres Villanueva watching from Don Andres Ipil, Zamboanga, Sibugay.
1: From Paolo Vergara, hi Ati Arlene from Dina, Zamboanga del Sur watching from Calamba, Laguna.
0: From Elena Castro Mendoza, pa-shout out Ati Arlene sa kumaigsuon sa Tipolo, Plaridel, Misamis Occidental. Solid listener sa imong programa.
1: Shout out to Leonora Cambalon watching from Quezon City Metro, Manila.
0: Ate Arlene, gikan sa pagbangon nako alas 4 para magluto, pamahaw ka muna gyud akong kauban hangtod molarga ang mga bata sa eskwelahan. Dili kompleto akong adlaw kundi makapaminaw sa 97.7 Radyo Zero. Ayan, Marites Hortilano.
1: From Mark Brian Alivio, Ate R, pa-shout out sa akong kaugalingon o sa akong mga kauban diri sa opisina diri sa Iligan City. Bisan busy kaayo filing sa mga papeles na minaw gihapon mi aron dili dukaon.
0: Hi to Rica Ramirez watching from Zamboanga, Sibugay.
1: From Crisanto Pontillas or Pontillas. Wala gid tay makuha nga tarong nga tambag aning Cup Juno sahay. Pero makakuha tag baayo nga pagdiskarte. Pero mitaw sakto gid pirmi si DJ Novog, Ate Arlene. Balance ra kaayo mo paminawon. Greetings from Panabo City.
0: From Teresita Salmorin, shout out diri sa Batangan, Valencia City, Bukidnon.
1: Sige lang gid kog hulat sa inyong mga advice labi na bahin sa gugma. Usahay makahilak, usahay makatawa. Keep it up, Ate RDJ Nosog Cap Jun from Tonton Cacho watching live diri sa Hingoog City.
0: Hello sa inyong tanan diya sa studio na aragid ko pirmi naka-tune in samtang ng laba o uniform diri sa balay. Makapawala sa kakapoy inyong mga tingog watching from Bugo City, Cebu from Elena Rosales.
1: Hi ma'am, pag-greet sa Mendoza family o Rivera family diri sa San Francisco, Agusan del Sur. Naami karon nagtapok sa balay na mina o nagtanaw sa inyong live from Carol Repala.
0: Ayan. Okay, DJ Novs, ay imuhang final nga tambag para kay Marga sa sitwasyon karon.
1: Again, Marga, para nako, kinahanglan ni mo nang ipahawa si Diane. Kaya unang-una, dili gina ni mo obligasyon.
0: Correct.
1: No? Obligasyon na siya ni Owen niya. Kahayahay ba ni Owen o ikaw magsalo sa ihang obligasyon, no? Kanang
0: bag... Kabuutan! Hindi kaya sa yambana, no?
1: Ma-imagine lang bitaw nako, ma'am, nga, kanang the moment nga gidala niya si Diane sa panimalay, mura kung ako siguro to namugno na siguro ko.
0: Correct.
1: Diba? So, grabe ang pagtimpi, ang pasensya ni Marga ba nga. Imagine nga, iha na lang gitugutan ang kanang sitwasyon nga. Sige, dara mo, ako, dari, iya ta, bahala gisa ta ka panimalay. So, kanang condition, dako na kayo nga pabor sa ilaha nga gibuhat ni Kuan, ni Marga. So, karon nga gibiyaan ni Owen kaayon si Marga, si Dayan, wala na siya'y rason para magpakabuutan pa.
0: Correct.
1: Diba? So, naman ko na ikaw, sarag wala gina'y pamilya lain ang kana si Dayan. So, dili pwede nga ikaw magkargo. Dili pwede nga agi-agiyon kanyag hilak. Kay dili siya victim ani nga sitwasyon.
0: Ikaw ang biktima.
1: Diba? Si Marga ang victim. Ikaw, Marga, ang biktima ani nga kaimtang. So, ayog sugot niya, agi-agian ra kag hilak-hilak. Halang kung maghilak siya, pasagda eh, igna nga, deserve niya maghilak, mirisi. Lagot kiko. Lagot yun na naon ba nga? Hello? Ikaw ba maghilak-hilak?
2: Di ka maluoy ba? Si Monsa na sa dalan.
1: Hilikap, digid ko maluoy. Kaya nga no, imagine kung ako si Marga Lima, kabuk akong anak, gibiyahan ko sa kumbana. Pasko pagyod ko gibiyahan niya. Muna mo ka na bitang, ma-remember maguna ni mo ang kanang mga panahon ba nga ikaw ra isa, nagpugong ka sa imong kasakit, nagpugong ka sa imong hilak ay para makita kasi mong mga anak mo okay ra ka. Dili na lalim nga kaagi sa usa ka inahan. Kaya ako po,
2: kapitipo ng mga inahan. So, dapat magtinabangay mong duwag.
1: Dili pwede. Dili pwede kay dili. Siya ang inong dili sila pareho kaagi kap. Kay si Dayan, mo pa naigihang anak si Marga, lima kabuok. Lima kabuok, gibiyaan na siya nga nana, mga bata, nagkadipo-dipo in town si Marga. Dili, lalim, nga ikaw ra isa, lima kabuok. Imagine, lima kabuok. Lisod kayo na, lisod, may magasimag isa kabuok bata.
0: Actually, kung sa inuya ka lang sa sitwasyon bidaw, sa realidad, makadungog lang ka sa ngala sa babae, sa kabit, si Mumbano, sa puto na gani. At pag yung kaoban ni Musbalay.
1: Diba? So, believe ko sa kabuotan ni Marga.
2: Hindi makakauban malipay nga, makalingkawas na sila, kay nanay kuha ng ilang kuha.
1: Kaya, I never. Bahalag wa ko'y kaubans pa ni Malay. Basta di lang na kumakita ng naon sa kabit sa kumbana. Kaya hay ba? So, dili niya deserve kay. Basin niya mapatay nun siya o mapabihin siya niya. Kay basin niya makadugayin, mahiluan yun na siya. So, kung ako si Marga, dili pwede nga, kanunay lang siya magkapabuotan. Kaya nga no, dili ta masanso sa ana. Kaya may tao malabit ang kabuotan niya. To the point nga, ang imong katungod, ang imong kuana, na kung anak ka ba, nag-overstep na sila, dili pwede nga magpabilin ta mapakahilom, pakabuotan. Kaya again, di ta masanto sa ana, Marga. No, panindugi mong kaugaling, kaya di ilalim ang imong kaagi. So, naligon na ka sa panahon. Dapat masamot kang magpakaligon karon nga giingana ka ni Owen kay kana bitong gibuhat ni Owen nga gidalan siya anang babae gibilin pagit sa iya hamur dako kay nang insulto kana sobra na gyud grabe na gyud ka
0: salbay si tinga tao
1: grabe ka
2: salbay
1: so lami na gyud siya ana ba so again Marga di nimo siya obligasyon dili ka angay makonsensya og hilak-hilakan ka igna lang gyud nga deserve niya maghilak kay iya man ang pinili nga kinabuhi iya man gipili nga muuban kang Owen so karon nga nabiyaan siya. Oh, karon nga nabiyaan siya. Pwede mahimo kundi atubangon po na niya kung unsa man ang ihang kinhanglang atubangon kay. Iya man ang consequences nga buros siya karon kang sa anak ni kanang I mean buros giburusan ra siya ni Owen o gibiyaan siya. So iya hapon ang struggle si Marga humana na siya anang struggle. Nakalingkawas na siya sa iyang kasakit kang Owen no nakalma na siya nadawat na niya ang nahitabo so karon si Dayan na po dapat ang mag-anto so pasagdayin na siya ang atubangan. Ay dili pwede nga man damay dili pud pwede nga salon hayahay kay siya. No kinsa man siya para salon. Okay. Suko kay ko. Triggered match. Bida ay sa kanunay kiniangin yung DJ Nova de Marites ang Marinang Bayan.
0: Sige, dipensahe ang imuhang Owen.
2: Yes, Ate Arlie. Actually, si mga pinalangga ko, si Owen, gikundin na ginato na. Sa itong kapisana,
0: very good,
2: no?
0: Very good, very good. Pakpak.
2: Diligid na ito madawat nga kining na isa kabinuhat nga pasagdan ang mga kababayenan.
0: Correct.
2: Okay. Kining mamugiday atong
0: mga moto ba
2: moto sa URP no nga
0: dungagan lang
2: dapat wala gi pasakitan niya mga kababayenan. Kung ikaw kani ha mga boys paminaw mo ha kung gusto mo magdugang sa inyong hinigugma siguraduha ninyo nga kaya ninyo at imanon kaya ninyo og panggaon
0: sakri
2: kadua siguraduha po ninyo nga di mo masapon
0: kay baga patong
2: nawa once masapon na gani ka
1: hala patay
2: makapasakit na ka sa imong kapikas o partner sa kinabuhi. No? Owen na kung kapaminaw ka, magbago ka na, malapit ka ng
0: sintensyahan.
2: Sintensyahan. Sana humaba pa yung buhay mo para ma-realize mo na mali yung ginagawa mo. Sa imo ha Marga, kinira ko ika istorya. Kanang luoy man pud kayo ko na si Dayan.
0: Wow.
2: Pareha
0: wow.
2: Mong gudbog gibiyaan ni Owen. No?
0: Sa pareha sila biniyaan. Pareha mong
2: biniyaan, pareha mong kaluoy. Namang ko'y panultion nga kining kung kinsa tong nagpailo.
1: Uwe.
2: Kung kinsa to ang kanang...
1: Antod karon siya lang niya po magpailo.
2: Kung kinsa to ang nagpasailo, bulahan.
0: Ay, di ay.
2: Kunya, kanang dili na mo gyud makabalo si Dayan sa imuha kung imong ipakita nimo kaayo di naman sa kabalo sa imuha. Natay punultion nga ang labaw nga makagagahom mao'y mubalo sa imuha.
1: Seryos gamitan na lang dai tagingana lagi.
2: Ikaduwa mo gud asi. Nagapuntay punultion Dayan.
1: Bako.
2: Nasa proverbs no. Kung ato mabasa ang proverbs. Ato lang idiretso ka kanang pag kuan ati. Katong kung nabutang mo gud sa proverbs ha. Kani ato basahon.
0: Sa dapat imong
2: i-save sa iyo.
1: Basahan na punta.
2: If someone throws a stone at you,
0: throw sa stone at yung gilabay kag bato.
2: Oh, gilabay kag bato. Labaya og tinapay.
1: Ay, di pwede. Di pwede. Labayan pong bato. Mas dako nga bato.
2: Dili magunta makay.
1: Kaya kay ba?
2: Ang ako magod, ang ako magod marga, wak tayo mahimo, anak mo yun yung nakasulat sa balaan kasulatan.
0: Kaya haya good.
2: Maung ako, gahulat ko kinsi mo labay bato sa ako para matuman ako ni ang gibando sa ako ah, na labayon ako agpan.
1: Huwag labayon ka bato.
2: Ang gana, nag-luprin niya, gitigom na ako dire. Binangkal, kay para bulahan po't kapuhon. No?
1: Ay, yung glo. Ay, sakto ka.
2: Sa gihapon, kinisip ko na kapeng on, dili ko gwapo, dili po't kapangit. Pero isa lang ako pa siguro mapagbahala ko.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gagamit yan yung Nance Eye Drop, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangiyang pula-pula sa kung mata. Trofo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
7: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay'ng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na akong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan. Tungod sa Megaman.
8: Ako si Edward Pasagdan, nagahingoog City, Barangay 24, Puro Pauno. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanang kung unsabay ako gibati. Noon niya, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagwanto ka dito sa butika kay naatan na. Unsa may akong ganun, pagpalit o Megaman, kay aron kanang imong trabaho, radyo nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran, akong ibuhang, akong ibate dayo niya, lagsik man na ita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabas kong kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: di Genova, thank you Cap June and thank you Marga sa imong pabadangat imong swatampo ni aton tulumanon sa sensorly Ate Arlene. Kinila ko kasulting anak kanimo. Doon ay mga panahon nga pwede tayo muhatag pa sa ilo pero depende sa sitwasyon. Para nako, tama na tingali ang imuhang mga naagian nga mga kasakit sa diyang gibiyaan ka sa imong bana o banidayan. Pero kalang paghatag og chance nga mag-uban mo sa kabalay, gibiyaan siya sa imong bana. Nga pagkawagi po angot sa imong bana, diha pagid sa inyong balay, gidala. Madalal na kagilak-hilak or kaluoy para nako normal man na nga maluoy ta, normal man na nga mubati ta, sige bati sa kababay pero depende sa sitwasyon. Kana manggod gidala sa inyong balay, kabit sa imong bana, gibiyaan, gibilin sa imo amang usisyana. Pero mag sobra na pod kaayong pagyatak sa imong pag-asawa. Taro nga pag-isulti, prangkahisidayan, mapauli sa ilaha, tagaan ni mo pamasahi, ipapauli sa ilaha, pasagdi nga iyang gikanan o iyang mga parinte o iyang mga kaliwat, mga higala mo at imaniya, dili ikaw. Kay bisag kinsa ang nasa imong sitwasyon, maingon gyud, gawa nagkasaktong utok kung ikaw pa yung atimaniya. Dili gyud, tarong, nga ikaw pa mismo ang muatiman sa tao nga nagpasakit nimo. And respeto na lang po sa imong kaugalingon, Marga. Again, papahawa sa inyo ha? Kay nasayod ko doon na po na siya pamilya nga ulian niya kung wala na siya sa inyong balay. Thank you so much. Sa mga papadangat mo sa tampo ni atong tulumanon. Manghinaot kung nahayagan ka sa pagkakaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
5: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, dito ako believe.
11: Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by Globe. This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
12: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural at orihinal.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan na kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:24 na sa gabi.

0: ang matag-usa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwi nga binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghian. Tanghian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas Luzon, Mindanao, Pilipinas. May gabi kanaton tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagpanang uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan pasalamatan ta nga tuang nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain na usab nga adlaw. Kaya sa mga gayon sa itong pagpanayon, sa itong pagpanikay-sikay, sa itong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Miyerkules, pizza 7 na, sa bulan sa Oktubre tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta kamuntana na ito mga sukindig paminaw? Ito mga pinanggandig paminaw nga naminaw karon nga mga orasa. Ha, nagtanaw sa ito nga Facebook Live, ito ang YouTube channel o DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako yung boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpo Sanghian, ang makikuban kaninyo hangtod ta alas 12 karon tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunod itong mga pinanggandig paminaw sa Abderis Dak Bayan sa Sugbo. Ha, kumusta man itong mga Sugboanon nga naminaw? Ha, diri sa probinsya sa Sugbo, maing pagpaminaw, maing gabi. O niya ito makiksunan usab kasamang Nestor dito sa Negros Oriental. Adya sa Negros Occidental, no? Ito mga pinanggantig paminaw sa abdiha, yung nalusab diha sa Sikihor. Ha? May pagpaminaw, ito ang mga taga Sikihor nga naminaw na ito karon. Dito usab sa Bohol, ito ang mga Bulanon nga naminaw. Adya sa Bohol, sa Leyte, sa Samar, o yung sa ubang parte sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan ato mga pinanggantig paminaw nga naminaw sa dito sa Kauluhan. Ingon man usab dito sa Gawasan nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers nga naminaw na to karong gabi una. Maing pagpaminaw diha, maing udto, maing buntag, maing hapon. Depende kung sang orasa diha sa inyoha diha sa Gawasan nasod. Ang mga naminaw na to ang mga overseas sa Filipino workers kung mga OFWs. Ang abay-ubay na minaw na to kasamang Nestor sa gabi isa na Rikas Middle East, ha? Gabi isa dito kasamang Nestor na panligas ang oras, ha? Alay ba dire sa kanang sa US, diha sa Canada, diha sa Europe kasamang Nestor.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga senior citizens sad nga naminaw, nato karong gabi una may pagpaminaw. Ato ang mga senior citizen, may pagpaminaw ninyo diyan tanan, ha? O niya samtang naminaw, nato dire kasamang Nestor nagkuana, nagaray-haray na, nagayang-hayang na, ang ubansad kasamang Nestor na nagkuando na yung mga gipang kuri-kuri diha. Doon ay kanang gipang trabaho ba? No, samtang na kay sikay diha. Doon ay mga gipang trabaho na minaw sa programa. Salamat kayo ninyo, ha? May pagpaminaw ninyo. Niya kuyugi gipunta ninyo sa tuang programa magkasamahantod alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Okay, dita maglangan arita sa tuang mga isgutanan mga sukindig paminaw, ha? Arita sa tuang mga isgutanan sad karong gabi una dire sa tuang pag panag-uban, ha? Kay daghan ta mga isgutan sa karong gabi una mga sukindig paminaw dire sa tuang pag panag-uban, no? Nga tuang mga way kahumanon, way kahuruton mga sukindig paminaw ning ato ang mga isyu. Ato mga isgutanan kasamang Nestor, usahay ang uban, malakaba na lang uban. Muna ang dagang isgutanan, ang uban sad, ang padidit na to, di na na to makuha na kasamang Nestor. Aki arita sa ato ang mga isgutanan sad karong gabi una. Tungod kay mga fire trucks nga tagtulo ang ligid, nag-viral karon sa social media. Ug matod pa mga sukindig paminaw, Abisan og tuloy ligid apan mahal kayo ang presyo. Ha, matod pa sa mga nikatap sa online. Kani abot kuno og tag 10 milyones kada usa.
2: Straight to the point.
1: Apan na di ay tubag. Ha, ang DILG secretary nga si John Vic Remulia nga kini kuno nga mga fire trucks kasamang ni store dili kuno ni iya sa BFP. Ha, kun dili local purchased gini ang mga LGU maoy namalit ani nga maong fire trucks apan dili kuno pod da dili ni dili tinuod nga moabot og 10 milyones ang kada usa ni ini.
2: Straight to the point.
1: Ah, gagmaya bitaw sa fire trucks, no? Kabantay mo anang kuan, kana bitaw nga kabantay mo anang unsa man diri kana mga e-bike, no? Bantay ka na mga e-bike kasamang nisto. Kabantay ka ng e-bike apan taas sa e-bike ka, pero tulong mo iligid apan ang iyahang purma. Mura siya huwag ka ng e-bike ba nga usa ka ligid sa tubangan, duha dito sa likod. Unya, medyo taas-taas at siya. Mura siya kataas sa kanang mura o gamay-gamay. Tingali sa gamay po sa kanang na ang multicab, no? Inana ka sa mga nistor. Unya, doon ay karga nga tankis tubig. Nga para nagkos bumbiro ba? Mura yung bumbiro apan gagmay lang. Gagmay lang muna nga napoy nag-viral dito nga kaning gagmay ko no gidisinyo ko no ni para sa mga inano nga mga firefighters. Adiri sa Sugbo mga sukindig paminaw duna nay LGU nga ni palit no ni anang maong fire trucks amot ni pagipalit ba ni gidonate ba ni kaning ni ang mga fire trucks pero ang DILG may pasulti on dili ni gikan sa Bureau of Fire Protection kaning ni ang maong gagmay kayo nga mga fire trucks trending ni mga sukindig paminaw kining ni ang maong bumbiro nga gagmay kayo gagmaya bitas bumbiro kasama kanang na ang fire truck ba gagmay kayo niya napay ligid mga sukindig paminaw nga moray yun siya o kanang ligid bitaw sa kabantay mo anang ligid sa sakyanan nga o Arikas Toyota no kanang sakyanan nga Vios na Vios or kanang sa Wigo ang ligid kasama inana ra kadaka ang ligid ha inana kadaka ang ligid niya kanang na ang kusog man kuno mudagan unya pero kuan ni siya ang gamit ani kuan na siya kanang duna kuno makina sa likod or kana bang dunay makina nga manumanuhog paandar nimo bugwak ning tubig ha tanihatagag pagtagad okay na may mga video ana to ning tan-aon ha kay kun sila nga ang kuan kuno ani 10 milyones kuno ningon dili oy mahal ra po kay nang 10 milyones. So muna nga di mga gagmay kay mga fire trucks ha. Ang uban gani nga mga nasod nagpadagko og mga fire trucks kay nagpadagko gani kay aron nga dugay mahurot ang tubig ha. Unya kana bang dili ba kala sa panahon ba nga fire trucks nimo namay kas namay diri gani Sugbo gani nga namay mga fire trucks kasamang ni store nga kusog kaayo ang andar kusog kay tingog sa fire trucks hinay kay mudagan ha unya gamay kay sud. Bao-bao sa day kuno. Matod pa ni kasama nga Jessica nga murag bao-bao na kuan ana kasama Binzi oi na ni dene. King Cab na kasama o King Cab sa kuno. Oh, sa dimta kay sweet to good ani mga sakyanan makasama pero amot lang ka ha og kaning ni ang mga kuan ani ha kanang ang gagmay bitaw karon ta datoy pakita na kay balo ko kita na mo ana pero aw tan-aon ha tong nilisaron og unsa maning ni ang sa mga buhatan nila kanang naang para baka nga magka-save sa kwartas gobyerno nga mopalit og fire trucks nga pila ra ka litro ang sod doon sa baka. Amo tugon say tumong ani. Amo tugon say tumong mga sukindig paminaw kay ubang mga nasod dagko kay mga fire trucks oy. Unya padagko ay mga fire trucks ba kay para nga ang tubig ba no nga kasamang ni sir unya pananglitan og layo ang kuha ng tubig. Layo ang kutanag tubig at hindi ka magbalik-balik daghang sod imuhang kanang naang tangkir ha ya kanihinoon gagmay magkaayo ato naa nila niingon nga kana gituyo ng gagmay kay namo yung mga unano sad nga mo apply og BFP. Ambot lang ka tinuod baga. samtang sa laing bahin ato hatagag pagtagad kay Congressman Leandro Leviste nalutsan og arrest warrant kaya ganiha. Kini ang gibutyag mga sukindig paminaw ni Melvin Matibag, ang direktor sa NBI.
2: Straight to the point.
1: O ni sumala pa ni kanang na ang Melvin Matibag kasamang nistor nga anduha ka makauba ni Congressman Leviste nakapiansa na kaganiha. Naningon siya po nga ni pagawas po siya pamahayag nga si Leviste mga sukindig paminaw ni nakapiansa po. Apan pagkataw-taw ningon siya nga kwanday ka na ang kana nasayop ko kay ang nakapiansa ang duha ra di ay. So si Leviste wa pa nakapiansa kasamang nistor kay tuaman dito sa gawas. Ha? Tuaman dito sa gawas sa nasod si Congressman Leandro Leviste. So di post dayon sa iyang social media account si Congressman Leandro Leviste nga pagkagamay ra anang naang kasuha onya ayaw mo kabalakan nako, wa ayaw mo kanang kasubo nako, mas ako mo nabalaka ninyo diha. Kini si Congressman Leandro Leviste, anak ni mga sukindig paminaw ni ko ni Senadora Loren Legarda. Anak ni siya ni Senadora Loren Legarda o niya si Congressman Leviste mga sukindig paminaw usani nga ni kanang na ang kritikos administrasyon. Ha? Gani, siya ang nibulgar sa mga allocables, dunay mga allocation, matag district, iahatong gipost sa social media nga ang kani mga congressman aduna gi budget di ay ha aduna gi budget sa flood control nga dagko kayo siya maoy nagabutyag ana dia sa social media account ha si Congressman Leandro Leviste motong Malacañang muraga nainit niya ang uban pod nga mga congressman ang uban pod nga mga congressman mga sukindig paminaw nang bagulbol niya kay nahibaw-an ninon silang distrito nga dagko day kay mga budget. Ambot, og asa punta ang mga budget ha, sa mga distrito. Ambot, gipatukod bakag Jollibee, gipatukod bakag McDo. Aginegosyo baka ha, ginapusta baka sa casino, gisugal bakag tari. Tagimong tanaw, katong budget mga sukindig paminaw nga, gipang latad ni Congressman Leandro Leviste siyang post, dagko kayo. Unya, ang mga project sa mga congressman sa ilahang mga district, gagmay raman. Ha, unya si Congressman Leandro Leviste, sumala niya nga doon sa files katong kakabral. Kabral files na ako noon niya. Nakikuha sa kopya ato sumutong kanang naang kwan yun. Yahato nga gipakita o niya motong giingnan, giimbestigar siya sugod. Abi kay kanabitaong kibalo naman yun taron nga basta imuha ganing sikhon ang Malacañang, imuha ganing supak-supakon ang Malacañang. Ha, kanon gyuga gukdon gyuga. Sumuni so, na hitabo karon Congressman Leandro Leviste. Gukod siya kasamang nistor gikontrahan ang ilang solar, ang kompanya nga solar ni konta gikontrahan sila. Ha, kay kanang na ang solar ba nga kanang mantay na solar gikas adlaw kasamang nistor. Ha, wala nga nakuan sila. Ha, nasuko si Melvin Matibag kay ang adlaw kuno ha. Ang kuan kuno gikas adlaw exclusive nila ni Leandro Leviste. O na nga, kay balota, niya kaning inahansad ni Congressman Leandro Leviste si si Senadora Loren Legarda. Muna nga, doon na na'y plano mga sukindig paminaw nga mubali. Doon na na'y plano nga mubali, paingon mo, ipo na diri sa mga grupo, sa mga senador nga naan ni BBM. So muna nga, si Leandro Leviste, mauray na lutsag warang. Ha, ang iyang inahan nga niingon naman dayong oh andam ko mubali andam ko mubali wa gyud malut si guaran pa. So ni adtong miaging adlaw duna nay nakapindot mga sukindig paminaw di ay ha sa miaging adlaw aduna nay nakapindot ni Senador Loren Legarda og ni Congressman Leandro Leviste nga oy delikado ni kana na inyong warrant delikado mo gawas ni by next week so this week ni gawas ang warrant kay last week si kay gantay mo Senador Loren Legarda ingon man nga willing siya nga mo kwan na kanang naa nga motabok na spikas andam siya nga motabok na spikas pag ingon niya nang pamahayag wala siya nagawsi og warrant wala mo gawas ang warrant batok niya duha man sila gikasok plunder ha unya gawas sa plunder do na patoy alain nga kaso mga sukindig paminaw. So kaning plunder dili pa ni mao ang nigawas si Leviste kay na may piyansa. So na may piyansa ra. So dili pa ni mao ang kasong plunder. So muna nga si Senadora Loren Legarda ni kuan dayon siya nga oh willing ko mo tabok sa pikas kay nagmahay ko ngano nga ni ari ko sa kaning mga grupo sa mga Duterte. Karon kay ni pahani ko ano man siya ni pagawas man siyang pamahayag nga willing siya nga mo ipon sa grupo ni Presidente Marcos ng mga senador, wa mo gawas ang warrant niya ni balik sa pagkahilaw ang iyang kaso. pero sa muna, nga sa ako alang po, ang kaning gihimo ni Senadora Loren Legarda, okay na. Okay sad na nga, mabalisag ka dito, kay aron nga dili ka mapriso. Kaya kung mapriso ka, di ka kabutar sa impeachment ni BP Sara. Damur na nga maubos ang voting threshold. Kung ugaling mapriso Senadora Loren Legarda. So kamo, kaya na naman sa grupong BBM, depende na nas mga senador nga naa sa grupo ni BBM nga nibali, silang Mark Villar, Chis Escudero, Joel Villanueva, Senador Loren Legarda, naana na ninyo kung mukuan ba mo sa mga ebidensya o rin nyo ba ikumbiktos BP Sara o dili. Basta kay ang mga tao, magtimaan ang mga tao nga naminaw, magtimaan sila kinsay ni butar for conviction, kinsay ni butar for acquittal ni Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
1: Kaya kuan man, nadili ba po de tanto nga kuan? Dili ba po tanto nga alamag ang mga tao kasamang nisa? Samtang gibasura sa Commission on Audit kon nakuha ang motion for reconsideration kalabot sa 73 milyones kapin na disallowance confidential expenses sa opisina ni Vice President Sara Duterte ni adtong tuig 2022.
2: Straight to the point.
1: Tungod ni ini gipalig-on og himuong final asa kuha ang unang disallowance ni Vice President Sara Duterte og gimanduan siya nga ibalik ang 73 milyones nga pundo mga suking tigpaminaw sa gobyerno.
2: Straight to the point.
1: Daghan kaayo pod nga na daghan kay natingala karon sa kuwa. Kay daghan kay natingala sa kuwa kay ni adtong wala pa impeachment mga suking tigpaminaw. Ni adtong wala pa mga impeachment ingon ang kuwa nga wala sila nakita nga kana bitang pagwaldas as paggasto ni BP Sara sa anang naang confidential funds. Kabantay mo ito, murag katulo or kaupat ba ito? Kung ako masayo, kaduha, katulo, kaupat, naana. Ni pagawas o kanang naang hukom ang, no, dili to final nga hukom. Ni pagawas, mga sukindig paminaw o kanang pahibalo ang kuwa nga si BP Sara, wa sila'y nakita nga nasayop, no, si BP Sara or anomalia sa paggastos ng confidential funds. Karon inimbag-o mga sukindig paminaw nga sinikhanay nagmaayo diha sa Malacañang ug diha Senado ni ingon na ang kuwa nga karon naa nami nakita no nga kanang naa nga nagasto ni BP Sarang confidential funds niya way resibo. Sumo na nga ang pagdudas mga tao dili gyud mawagtang. Kay una ningon sila nga wa sila nakita nga kuan, wala sila nakita nga kanang anomalia sa paggasto ni BP Sara sa iyang confidential funds. Karon ingon nga naa nami nakita ron nga kulang mga resibo. Sumo na ang ilang gimanduan ang opisina ni BP Sara nga ibalik dito sa gobyerno ang 70 kapinda milyones pesos ang confidential funds mga suking digpamin.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin kanhi magsisibya og sikat ang anchor mga suking digpaminaw sa DYHP RMN Cebu ang si kanhi vice governor Nanding Siliste or naila sa DYHP nga Andoy Pordoy mitaliwa na mga suking digpaminaw kaganiya.
2: Straight to the point.
1: So muna ang angyahang tingog serbisyo og dedikasyon sa katawan sa Sugbo dili gayud malimtan sa muna nga kanang naang sa mga naminaw sa mga nakaabot pa no ni kanang naang vice governor ang commander is DYHP Nanding Siliste so muna nga nitaliwa na siya in town sa laing kalibutan mga sukindig paminaw so muna nga ang uban ha, nga mga bisag dugay na kayo nga wala sa madunggi din he, usab makasama apan dugay pod siya no ni sikat sad siya diri diwa itspit na ni sikat si kanang na nga nanding siliste ha, andoy purdoy mga sukindig paminaw. So muna nga kanang na ang makaigsuuna na to, basta makadungras ngalan, makakuan sila, makarecall kasamang nisor. Ikaw kasamang nisor, pag nato si kanang nanding din eh, nakuan na ka to? Nanak ka to diri? Nanak ka diri? Oh, okay. Ako, wapamang ko kakuan ni nanding, wako ka abot na na. Makasamang nisor, pila ka to diri? 30? 30 ka tuig na, oh. So muna nakaabot si kasamang ni Stor niya. Kuha naman sa unsaman na magtaligan mo or magulang tunay mo? Magulang tunay mo? Bila? ito marag magulang tunay mo. Di ay. So gulang na. So gulang-gulang na si Kuha. Kanang na ang nuy nanding mga sukindig pa minaw. So muna ang kanang na ang Kuha. Asa man ang iyahang Kuha? Ang iyahang haya. Sige lang, ato lang nang ipakuha dire kay na kuan to, na to, gitsaton ni kuan dire, unya natabunan. Okay. So muna nga, kuan taon, dili malimtan sa katawhang sugbuanon, no? Ang matinud-anong pag-alagad sa publiko, ni Noy Nanding, kung dili usa-usab gabililhon na kabahin sa pamilyas DYHP Arimin Cebu. Pinagis radio, nahatag niya ang iyahang tingog og serbisyo alang sa katawhan og nahikap ang kinabuhi sa daghan ng mga sugbuanon panahon nga nagalagad siya isip vice governor og kanang na nagtrabaho no diri sa DYHP mga kasama ang kanang na ang ipadayag no among ipadayag ang among kinasingkasing pakiguban sa kasubanan ngadto sa iyang pamilya o minahal sa kinabuhi mga higala kauban sa trabaho o sa tanan niyang natabangan. Inaot nga ang maayong panulundon sa serbisyo publiko o gugma sa katawhan magpadayon nga mahimong inspirasyon kanatong tanan.
2: Straight to the point.
1: So rest in peace, Sir Nanding Andoy Purdoy Siliste. Oniya kanang na ang kuan na paibalo lang tanya kasamang ni Stor din sa dugang sad nga mga kanang na ang kalihukan sab sa niining pag taliwan no ni kanang Nanding Siliste mga sukindig paminaw. Samtang sa lain nga bahin atong hatagag pagtagad ni mga sukindig paminaw kay kanang na ang amot og nakita na badagoy ni kay kaganiha or kagahapon mga sukindig paminaw padayon tong gipangitas ka pulisan sa Mabulo police station ang usa ka babae nga giingon nga nisulod sa kwarto sa mga nag-abang sa barangay Apas Dakbaya Sugbo mga sukindig paminaw.
2: Straight to the point.
1: Og nangawat og kwarta og uban pa nga mga gamit alas 6 sa pasado ni adto nga Oktubre 5.
2: Straight to the point.
1: So ayag

0: nahunangan ni balik na yung mayo wa nay kahadlok ha kaning ni ang uban nga mga kawatan ha kaning ubang katawhan
1: straight to the point
0: yan isulod ni ning binuang mga sukin dig pamino sud nagbalay ha musud nagkwarto so muna kinahanglang manglakyot ha manglakyot sa kanunay ha labi na ang inyo mga nami inyo nga mga namoy mga apo mga kaila nga naga boarding house ha so muna nga kinahanglan nga alerto ta kanunay sad mga sukin dig pamino
1: straight to the point
0: onya samtang no ato sang hatagan og pagtagad mga sukin dig paminaw kay kanang na ang kuan man ni ha nasikop ang duha ka lalaki nga giingong nalang bigit sa illegal nga sabong ha alas 2 sa hapon ni adtong pizza 5 Lunes tigbakay din eh. Ha onya wa hinong kakaon sa ilahang bihag hino nanari ka sa mga nistor nanari o niya sa umang kananaang nga nasakpan man nasakpan ni siya giila ang dinakpan nga sa si alias Peter 37 anyos nga taga barangay poblasyon Daan Bantayan o alias Paul 40 anyos ulitaw nga taga barangay Aguho Daan Bantayan rasan no so kaning ilaha illegal ning ilahang kana bang tari-tari ba or kanang tigbakay niya mo lagi na nga tigbakay pagkahuman mga sukin dig paminaw dinaganay niya alkansi ang hinay mudagat samtang kaganiha makasama dito sa impeachment court na ito ni hatagag pagtagad sa kay medyo kanang na ang laay kayo o niya medyo technicalidad na technical ang mga ay mga technical kayo ang kanang na ang impeachment kaya ganiha mga sukin dig pamilya labi na sa mga bank records medyo technical kayo kasamang nisto and kuhan kayo daghan nga mga witnesses ang napresentar sa prosecution kaya ganiha o niya atoning hatagag pagtagad kay dunay mga gipresentar ang prosecution nga doon na kunoy mga joint statement ba to? Kanang joint account rather. Si Vice President sa Duterte o si Presidente, kanang Presidente Duterte. Nga dako kayo minilyon maton pang suod sa bangko. Monay kanagwan sa witness, si pangutana sa prosecution. Na pag-abot pa sa cross-examination, noon sa bang hitabua mga sukin, di paminaw nga napaso man, ha? Pag-abot sa defense team, ni cross-examine ang defense team, napaso mga sukin dig pamin. ambot ang mga senator judges, mga sukin dig paminaw, nuraga, kwansap, gilaay ang mga senator judges, mura gipanduka, gipantulog, nasige na lang panguy abang uban. Sa mga igasugda naman na. Muna nasugda naman na. So muna ang kuha na ninyo kay taas-taas. Taas kaayo nga higayon mga sukin. Dig paminaw ilang gihatag sa impeachment. So muna ang okay rasan na. Ngayon ang paspason di ha. Aron nga mabalik na mo sa normal ninyong pagpanarbaho de Senado. Kay kanang na ang murag inyo na napasagdan yun. Wa na mo nakahimo og mga balaod nun. Wa na mo nakahimo og mga balaod nga para kaayuhan sa katawhan. Para kaayuhan sa mga pobre, labi na nagsingabot nga krisis mga sukin dig paminaw, labi na sa hulaw. Unsay maayo nga buhato na to, kay puro ramo plano, porte ninduta o plano ang ang pagpatuma ni ini, mo'y dakong problema.
1: Straight to the point!
0: Unya, ito ni hatagag pagtagad sad makasama karong taon-taon. Unya, kining abahin sad, hatod ka na to sa... Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule makasama maayo kayo. Alang sa may isa ng mga pinanggantig paminaw nga dunay mga sakit o balatian nga gihambin sa kalawasan. Ang atua nga Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama maayo sumakaisuna nga dunay gipamati sa lawas. Dali nga kapuyon, dali nga maluya. Dali kayo nga magkasakit na tago og lawas. Mo sa termino pas mga kanang na ang katigwangan. So muna mag Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule indot ni kasumang ni store kay may sabi sa may sunang dunay hubak ha dunay hubak o niya

0: nang naanga sa mga kutasan dayon. Magparagis bila-bila herbal capsule na ta. Anga paragis bila-bila herbal capsule sad baka sama puno sa mga vitamina, minerals ug nutrients nga may kinahanglan sa tuwa nga lawas. Sa panyo gihulat ha, magparagis bila-bila herbal capsule na ta. Mapalit sa Didings Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, Queens Pharmacy. Pag-uban pang mga butika ug farmasya duol sa inyong mga lugar. Abisitaha lang ha kana mga clinic duol sa inyong mga lugar, mga butika, mga farmasya para nga makapalit mo sa paragis bila-bila herbal capsule. Ano yung maing gabi, Idol Benze. Naminaw minimo diri gikan ni Moreno Lobiranes. Naminaw mi kasamang Benze diri sa Kuwait. Gikan ni Paul Arcayan. Kasamang Glinda Masong Lagos. Minaw sa nato karon. Maing gabi, kasamang Benze explained to kwarta sa mga Duterte nga gihatag sa China. Karon to dato ni hatagan na kay naapil to ganiha mga sugindig paminaw. Nga matod pa dona kunoy kwarta. Dona kunoy kanang naang fans mga sugindig paminaw. Nga gikas China ni sud kuno sa mga bank accounts at sa mga Duterte. Karon to taod ha. Ano Jefferson Digamos ha naminaw sa nato. Okay, so balik ta karon taod makasama huwan sa importante kayo na itong pagbalik dugang ang mga pa-shoutout o sa itong mga isgutanan. San ba ilan sa kadali ha? Alas 10:55 na sa gabi.
1: Ang oras sa tud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This newscast is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
3: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
1: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
3: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
4: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin Plus Coffee Mix, lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vitamin Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitamin Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa Tibuok, Cebu City, Cebu Province, ug Tibuok, Central Visayas. Apalit usab ang Vita D Plus Cofemex sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Mga kasama, ako si Radio Man, Atty. Buin Alguno. Ngano ba na highly recommended ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes? Ang pagtumar kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3 dunay duha ka mga importanteng papel para sa mga type 2 diabetics. Una, mutabang ang Life Extension Vitamin D3 nga batukan ang insulin resistance o ang kondisyon diin ang insulin di na moresponde dito sa selula aron maggamit ang glucose sa atuang lawas. Ang mahitabo, mas mutaas ang glucose o ang sugar sa atong dugo o mamahimo kining risk factor sa development sa type 2 diabetes. Kung kada adlaw ang pag-inom o Life Extension Vitamin D3, mas sensitibo ang insulin o mas dali nga i-manage ang glucose sa atong dugo aron makuha sa atong mga cells o maggamit sa lawas alang sa energy. Ikaduha nga kaayuhan, ang Life Extension Vitamin D3 mutabang aron ma-activate ang insulin gene sa atuang pancreas para sa dugang mga production sa insulin for proper sugar metabolism. Kung mas daghan o giproduce nga insulin ang atong pancreas, mas maayo kini aron mas dali nga ma-reduce ang sugar level sa dugo. Kada adlawa ang pagtumar sa Life Extension Vitamin D3 aron malikayan o guminos ang risgo sa diabetic complications sama sa kidney damage, heart attack, stroke, and multiple organ damage. Ang dosage, 3 ngadto sa 5 ka soft gel nga Life Extension Vitamin D3 para sa dunay type 2 diabetes. Tumar og 2 ka soft gels human sa pamahaw og 3 ka soft gels human sa panihapon. Og alang sa mga non-diabetic na gusto nga ma-maintain ang regular sugar level, tumar og 2 ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 rekomendado kini sa mga medical doctors para sa type 2 diabetics. Base kini sa daghan nga mga published nga mga medical papers nga dunay gyud dakong papel ang pagtumar niini para sa type 2 diabetes o sa mga komplikasyon niini. Ang Life Extension Vitamin D3 usa kini ka potent, limpyo og highly quality nga vitamin D3 nga ginama sa prestigious company sa USA. Og daghan pang mga inila nga mga personalidad gikan sa nagkadaiyang fields sa ilang propesyon ang nigamit sa Life Extension Vitamin D3 worldwide. Available kini sa mga butika og tag 11 pesos per soft gel. Og siguraduhan ninyo nga dunay makatatak nga ili sa soft gel kung mapalit ha sa mga butika aron masiguro nga kini original gayod nga Life Extension Vitamin D3.
5: Ug ang winner sa Gandalf the Night Award is Barbie Forteza.
6: Salamat. Thank you. I'd like to thank the Silk Gandalf Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin care formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use ha, results may vary. Cause I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka ug guwapang ihapon.
5: Daog jud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
6: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo.
7: With regular use, results may vary.
6: Ang Silk Ganda Power Duo, available sa leading stores nationwide. Barato ra ang kagwapang nga nailaban. The Silk Ganda Power Duo, gandahan mo. With regular use, results may vary.
8: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
9: Pag Enervon Z Plus na!
10: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bakit RiteMed ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
16: Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
19: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
20: Unilab quality yan.
21: Vitamin B complex with generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
23: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: For months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
26: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
27: Yeah.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ato ang atak na alas sa 11:12 na sa kagabion. Balik na makasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong gabi una.
3: Straight.
2: Ah, sige, sige, sige. Bangon, bangon sa mo deha. Bangon, bangon, be. Ah, on ya kato mga kuan nato to mga naminaw sa nato ha. Ala sige nay, pokawas tatay nay. Pokawas sa kuan da kana na ang tatay kay balik na ta. Ang uban nagpiyong-piyong rasang uban. Okay, ito sang i-check si Radyoman Josephus Quijano sa yahang report mga sukindig pa minaw. Yes, Radyoman Jekyo.
4: DDDYHP.
5: Yes, salamat ka sa mga Radyoman Binji. Sa tuga pag-anil, Dres Kawas, kumahit na kumarasa sa naglaw na gagabi yun. Malinaw lang na kuhay sa subo. Huwag mo na kong maalarma ron. Gagabi kumag. Ako na kabulisan. Sa tuga na naghapos sa kasunog. Yan niya pa na pag-administrasyon sa mga satok sa Mandawi State Fire Office kung sa linungdan sa mga sunog sa Kabuniga na giabangan sa top good construction supply. Mga last part of the na dawat yung maog alarma di susi para kung sa linungdan sa mga sunog sa maog Kabuniga ang gabaligya sa mga gulong o giabangan sa mga construction firm di susi para kung presid danyos sa maog sunog sa tagi pamustin sa sikang alarm status. Wala yung mga residential o panimahay niya na pituan o na-appeal sa maong sunog na ginaghapon niya sa may barangay Subangdako sa Mandawi City. Samtang sa pikasmahin na nanakpan sa dibog at ito operation sa mga sakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit 7 kung RPDO 7, ginausag ka 38 anyos na drugista niya ang ibanakwi sa may Masakpardo. Ninga nakbayan sa Sugbo. Ang nakbayan si Alias sa Tata, 38 anyos sa pareon nga lumulupyo sa may Upper Losimba sa Maoga Barangay. Nakbayan siya sa Gihog Bypass Operation sa mga sakop sa RPDO 7 na kuha ginag kaniya ang mga pinakitinundahang sa Bu. Mamutima ginag 5 gramos ng mabalor na pin sa 500,000. Ang Maoga drugista itanggong nagkaroon sa RPDO 7 o scattering tukmang kaso Ugmangan lawa. Onol sa patrol ng Radyoman, Joseph Osiano, DYHP, Tataka RMN.
2: Okay, salamat Radyoman Jake Yo, si Muhang report. Samtang, adugan itali sa tuwang balita, kapulisan sa Dakbaya, Sugbo. Wadaw sa batod pa makatala o major index crime, sulod sa 24 oras. Auto complete kung kumpleto ng detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
4: DDDYHP. Tata, RMN Report.
6: Nakasikop og 12 ka mga suspitsado ang Cebu City Police Office sulod sa 24 oras ka operasyon gikan sa alas 6 sa buntag sa Oktubre 6 kun Martes hangtod sa alas 6 sa buntag pagka Oktubre 7 kun Miyerkules. Sa mga oras wala usa makatala o bisan unsa nga krimen. Ang kapolisan sa sulod sa Sugbo sama sa murder, homicide, physical injuries, rape, robbery, karnapping uban pang major index crimes. So benini gipakusgan pa sa CCPO ang ilang anti-criminality program nga resulta sa pagkasikop sa 12 ka mga suspitsado og pagkasakpit sa 8.45 grams nga Cebu, nga doon standard drug price nga 57,460 pesos. Samtang upat ka mga sugurol ang nagadakpan o nakuha usab aga 1,715 pesos nga kwarta gikan sa sugal. Subay sa kamanduan ni Police Colonel Rico Samalde, happy sa CCPO, may kalabutan sa paghingusog. Gagugdun ka ito ka mga tao nga doon mga pending warrant of arrest. Nakanakop sila og tulo ka mga most wanted person nga nabutang sa municipal level. Silang kampanya batok loose firearms, duha ka mga tao ang nagadakpan o nasakbitan og duha ka kalibre sa 38 nga pistola ug upat ka bala nini. Dali usab nga narespondihan sa kapolisan sa sulod sa Sugbo ang lain-lain nga insidente lakip na nini. Ang pagpanghulga nga gipost sa usa ka social media account matud ni Sumalde nga ang karina ug kahusay usa kini katinabangay nga responsibilidad nga mahinungdan nga miawhag siya sa publiko nga pabilin nga magmabilintayon ug itaho kung dunay kadudahan nga kalihukan sa ilang dapita. Gipasabot usab ni Sumalde nga ang presensya sa mga pulis sa kadalanan lakip na ang subsob nga anti-criminality operations dako og natampo sa zero major index crime. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyoman Arbo Samantiliwa HP. Tata, Carmen!
2: Okay, salamat kayo sa mohang report, tanong. Anya kini bay nasad makasamatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atoang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17 inuan kini pasabot 17 ka mga prutas ug gutaron nagisagol sa tuang kape. Alang sa mga naminaw ato ang makaigsuonan nga mahiligon kayo mo inom og kape. Kaning kapiha mo imna kay dunay maayong benepisyo nga mahatag sa tuang lawas. Ang atoang EXL Makabuhay Coffee Mix 17 in 1 pasabot 17 ka mga prutas ug gutaron nagisagol ni ini. Lagip nga sagol kasamang nestor ang rose hip nga dunay anti-aging properties dunay pindi living properties nga libihan ang sakit sa arthritis. Tato mga naminaw ato ang mga kaigsuonan. Ang ato ang kape gawa sa rose hip dunay sa ni Luya dunay dulaw or kanin turmeric adunay kamunggay dunay mangustin tapol nga bisaya nga mais adunay bayabas. Aduna say insulin plant dunay stevia nga may gapalami sa tuwa nga kape dunay barley dunay arabica. Onya adunay ginseng mga kasama. Ang ginseng nga naa sa tuwa nga kape. Makapa-update sa tuang panglawas busa makalahutay ta matag adlaw panikaisikay. Kon kita nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. So duna pay daghan no nga mga prutas ug utanon nga gisagol diha sa tuwa nga kape. So muna nga kaning kape ha, sa mga kaigsunan na ito nga mahiligon kaayo nga mo inom og kape ha. EXL Makabuhay Coffee Mix. Onya, kanto nga mga nangitag haplas nga para sabsa ato ang kalawasan, panakit sa kalawasan, pangyali sa mga lutahan. Muna nga mag EXL Makabuhay oil na ta. Ang ato ang EXL Makabuhay oil mga kasama all in one kini pasabot na dalatanan niya skincare oil pagyo na nakanindot mga kasama ha. Ang ato ang haplas minus panakit sa kalawasan pang laylay sa mga lutahan, mga panuhot, malagputon, mga pangulngulos kaunuran. Ay Hesus, maayo kayo nga gamiton ang EXL Makabuhay oil. Alang sa mga naminaw na ito ha, mga kaigsuna nga nangitag hapla sa kanang manutsuhot Diyos kaunuran. Kene, sulay. Ha, sulay ang ito ang EXL Makabuhay oil. Anya sa mga naminaw, usab na ito karon. Ang ato ang kapi ang kanana ang haplas no. Ang ato ang haplas kasamang ni sir kumang haplas ka ani nakanindot ani kay dili ka paakon og lamok. Anya kay dili man ka paakon og lamok makasiguro ka nga dili ka magkasakit og dengue. Ha mo ni nakanindot ana ha. Onya ana kanindot ana kay dili siya ang baho niya. Dili pareha sa ubang haplas nga ilhan kay gyung mang haplas na sa ubang haplas. Kani di ka mailhang mang haplas kasamang ni sir. Munang kampante ka nga mogamit ani bisag asa ka Bulacau. Pwede ka mang haplas mga kasama. Dili ka mailhang mang haplas ha. Mapalit ang atoa nga haplas ug atoa nga kape sa EXL Makabuhay diha sa 360 Pharmacy, Rosa Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy. Cebu Ever Drug ha. Diha sa Cebu Ever Drug unya ingon man usab diha sa atoa makasama nga Queens Pharmacy sad og sa uban nga mga butika. Pwede mo makapangutana diha ha sa uban nga mga butika ug farmasya duol sa inyuha nga mga lugar sa atoa nga produkto sa EXL Makabuhay Coffee Mix og EXL Makabuhay oil. Anya si Susana Daimil Rivera may gabi ikasama Benji watching from Alabel Sarangani Province. Baway paglubad DYHP give me sir. Si Linda Ternate may gabi ikasama Benji. Anya si Corazon da Anula Southern Leyte si Mirna Sibiliano. Kanunay nga naminaw sad nato diha sa may shout out ko ni Charles Bati Laran. Namit taga Dumanhog. Matod pa kasama ng Mirna Sibiliano. Okay. May gabi kasama Benji. Naminaw minimo diris basak kapadulong na matog. Ikan ni Grace Lubrica Lopez. Unya na lang kasama. Nga nata. Basin no gituyo na Sir Benze kay basin na ay gagmay nga dalan dali ra makalusot no posible sad no kasamang Ruel interena Anya si shout out ko Sir Benji. Oy, naminaw na to si kaniyang Facebook account nga Poor Bida. Taga kuan sa ni siya, taga Dumanhog. Barili de, barili. Ano may gabi eh, Sir Benji, gika ni Tis B. Barliso Rabadon. Huwag ni Agaw Tal. May gabi ka sa Benji, kanang fire truck kagagbay. Gituyo siguro na kaya na ay super El Nino. Nihit ang tubig, sir. Mo, tingali na. Maturipan ka sa mga Arnelius Puentes. Okay, no? Ngayon ka na sa fire truck. Ito ko anon kay kanang na ang daga na himuot ba? Ganini nga fire truck ka sa mga listor o niya. Doon ay usan na itong listener nga murag doon siya sa punto ba nga basin o gidesign kineng maong fire truck para sa mga sudlunon bitaw. Kanan sa mga sudlunon bitaw ka sa mga nisuro nga kanan gamay kay gagmay kay daan ba? Kanan sa mga gagmay o daan ang uban nga mga bumbirong dagko kay di na makapenetrate sa sud. Di na makasud dito tungod kay gamay ang daan. Labi pa nga kanan sa mga squatter na to bisag kansalay mo ugbok di agbalay. Mupadako sa balay, so muna nga makipot ang daan. So doon ay punto sa do, kasamang nisura. Pan ang design, nanigin, gagmayay. Ganoon sa mani, mas gamay patingali ni sa kanang multicab ba kasamang nisura. Multicab ba na? Kanang multicab ba nang open ang loyo? Nga gamay ka, pambukid ba? Kana na, may nanay nga kwan, tanawa sa kwan sa fire truck sa tanawa. Gagmay, atin sa kasuod sa mga iskina-iskina. Nakasugod siya ba? Unya, kaning mo niya. Kaning niya, naanataan ni Diris Ato Sugbo. Kaning niya sa Alcantara ni. Municipality of Alcantara. So dito ni, inyo ha, sunod sa inyo ha, Alegria. Di pa, hinatilan. Hinatilan dayong Alegria. Or una ang Alegria o sa hinatilan. Oho. So muna dito ni sa South, dito, agiana nila kasamang nisurog mo uli isa dito. So muna ang bumbiro nga gagmay nga kana bitang giingon nato kani para ni sudlunon tingali. Para ni sa mga sudlunon ba kay do na bay mga hilit-hilit tinuod nga dapit na. Nyang uban gikan sa one sa online kay grabe sa na bumbiroha unya mahal man kuno na kayo. pero kaning ni ingon naman ang DILG nga kanang wa na kaabot og 10 million oy. Pa nakabot og 10 million ha. Tanaw ha mo ni pa fire kata tong pa tong paminawon ka sa mga kato sa kani. Ato paminawon sabi. Okay, na bay audio ka sa mga ni story ha.
3: Loba ng Paki Chips.
2: Dito ni sa Metro Manila nagsugod sa da.
3: Ang tulong nandito na po ang ating fire marshal. Police.
2: Tanaw ha. Muna sa advantage sa aning gagmay ng bumbiro kay makasood ba sa gagmay ng daan?
3: Bahay dahil sa sobrang usok.
2: Pero asa mang host aning nga ganong gikambo man nila ka sa mga nisto? tanawa ha, unsa man nga asa man ng host ana? May mas may pa rin sa kani Alcantara ni.
7: Oh my god.
2: Oh my god, kuno tanawa usaray ligid ha. Oh. Purindot sa purma ka sa mga nistor o murag helicopter ba? Municipality of Alcantara. Tanawa ha?
7: Diha, cute tayo.
2: Tanawang ligid ha? Gagmay kig ligid ha? Niya sa tubangan, usaray ligid sa tubangan. Ati, aw mo na?
7: Ito, isa? 150 eh, sisi.
2: 150cc. Mura nag motor di ay nga kuan ka sa mga nito ra in max niya. Tara andar na. Andar gitinudos Alcantara niya. Okay, pa andar na. Ay kusog ba ni mo bulot ka sa mga nito o kuan o? Tara wow. Sugas tubig. Uy. Kani ha, kita na ha. Pwede mo buka di ay oh. Pwede siya mo buka di ay. Pwede mo sidlit o ganang na ang pinataas nga sidlit. Pwede po mo buka ng sidlit. Yawa aning husap. Muna ang kanang na ang nag-viral karon nga mga fire trucks oh. Sunan kago do no, naay nagbarog ko. Taga Abaga ra gud o. Ha, naay gabarog nga laki. Taga Abaga ra gud ang gitas-on sa fire truck.
3: Loba nang package. Gandala
2: on. Nakaapan aning diyan dito sa kaulohan kay murag ang host unsa ba kaning host? Ah, murag naay host ang host, lain nag pasirit sa host, lain po'y nagkambo. Mura man po'y banga de sa kuha, no? Ah, tanawa mo ni ang kuha, di ay. Ah, natanawa, di makasood, di makasood-sood ba sa gagmayang lugar? Ah, nindot sa ning klasiha, ingon ani na, pero unsa man ni safe baka ni nga kuha? Ah, unsa man ni safe ba ni, durable ba ni, dili ba ni daling maguba? Kaya basig kalas-kalas sa punis kwarta. Pag-abot ka sa mangnisor, og tulo ka bulan, upat ka bulan, naguba na. Ah, pero kani dili lang ni ilik ko ha, kana na ang driver, ikuan lang ang driver, kana nga sultian lang daan nga ilang pod og alanganin og liko, kay basig matuwad ni kay usar man kabuok ang ligid sa tubangan. Ha? Tanawa ha, kanang naamura man ni kanang e-bike, bantay ka desa carbon ka sa mangnisdo, anas carbon. Niya, yeah, sud-sud gani, badaghan kay mga e-bike. Yung na nagdako, ay nana og purma ba? Pero tas taas, dako-dako, ay nun sa purma. Pero, kwan man siya, no, tanawa ha? Kani ko nung saman si Ralph, ikaw na ba? O kana, mura mag-iikwan lagi na, gi-feature na, audio na, ikaw na. Itong audio dong. Oh. Ah, diyan na, sugod na. Ngiyo-ngiyo-ngiyo. Muna yung tingok. Ngiyo-ngiyo-ngiyo. Kukuyawa sa... Sa tingok ato dong. Ah, tanaw. Gipadagan, oh. Kuyawa sa tingok. Wiyo-wiyo-wiyo. Ah, tanaw, ha?
5: Ngayon ang ating...
2: Ibalik ko nun to. Pwede ito mabalik ka sa Manziralda. Kato-kato-kato. Pwede ito mabalik to nga... Kanay-kanay-kanay. Si wi, kailangan na pong tingog. Kung saan mo na yung tingog niya? Uy, katawaan ng tingog. Kaya mura mag, ha? Ang gawa mag-tingog. Ha, wi, nagkakwansan din o. Kidlab-kidlab sa no. Kuyawa, gusto ko naman yung budagan dahil kasamang nistor, oh. Wiyo, wiyo, wiyo. Mura maghuraw-huraw ng tingugang. Kuyawa, tingog, no? Muna yung tingog dahil kasamang nistor. Wiyo, wiyo, wiyo, wiyo. Ha? Amot lang kahaog ka nang naang pananglitan. Bag ikaw mo, hindi ka kita sa biro. Diya ka na nang... Gasunod ni mo ni, unya, kana bang, nga naman po, dapat ang tingog, ana, pareho rapon sa original bumbiro, tingali, para ma-recognize na yun ba? Kanilahi man, mura mag kuwi nga nabuntagan ni nga tingog. Kuyawa, og tingog ni bumbiruha, no nga, pero gamay ha, kanang na ang advantage ani, kung naa sa mga sudlonon. Ang disadvantage ani ka sa mga nisor, panalitan, doon ay sunog nga layo. O niya, mo respondi ni apil, basig makotasan ni ginagan kay gamay raman. O, kanin siya, mga design ra ginitingali pang sudlonon. So, may ni diri sa Metro Cebu, labi na Cebu City, nga, kanang grabe kadaghan nga mga sudlonon na to, nga mga balay, ha? Mayo ni nga ibutang diri, pero, unsa maning ni asay, pero ba ni nga usaray ligid sa tubangan? Tanawa, ha? Tanawa ko tong gadagan, o, tanawa ko to, tanawa. Pero kusog man, kuan ang tubig, o. Nas, alkantara man, o, kusog man ang tubig, nga mo, kuan ang tubig, bubulhot, o. O, oh, nawa, ha? O, oh, nawa, o.
5: Bagong bili na fire truck na mini. Siya pong nakapasok dito sa looba ng package chips.
8: Gagala, o.
5: Nagkapunan oh. Na kaya ang tulong. Nandito na po ang ating fire marshal. Police.
2: O kani, gisulayan na gyud nila. Ha, gisulayan nila kasamang Nestor o responding sunog. So doon na isunog, gidakin ng mga fire trucks, ha? Ang problema ani, nagamit ba ka ng hose?
3: Ating dalawang fire response na bago, nasubok talaga ngayon.
2: O, giswayan nila, gitistingan. Anakapan, murag na daot ang host ni Ngali. Basig na sampungan na goy og kuan ang host ka sa mga Nestor, ha? Sampungan na goy bato na goy.
3: Hindi makapasok sa loob dahil wala ko lang sa mga ano. Ito po ito sa mga packages.
2: Na, wiwiwi, ano may hinoon na yung tingog. Ha? Tanawag tingog, oh. Oh, katawa na gano'n, magkatawa. Ha? Oh, tanawa? Si Atis nagwiwiwi. Anya kini bay nasad makasama tud ganato sa DTX sa 500 karon taud ha to ang ati wasone karon taud makasama unya ato mga naminaw to makaigsuunan diha nga dunay high blood ta sa cholesterol ta sa blood sugar ayaw niyo na og problemahan na makasama ha diha natay DTX sa 500 ang ato nga DTX sa 500 makasama kampiyon nga protection kay dunay 1.3 million ulat units nga antioxidants pigtibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang atuang DTX 500 mayo sab niha sa magisunan nato nga dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, at may isunan nga dunay problema sa kidney, kidney disease, sa gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Ato nga dunay insomnia di makatulog, daro makatulog mangani apan minanok ang pagkatulog. Ayaw nagpadugay ang makasama mag DTX 500 nata. Ang DTX 500 mapalit sila nga clinic. Nga mao ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga namimutang sa Unit 102, ako sa Lim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Receiver Building ug Loyo sa Gaisa Numen. O baka mo tawag mo makasama sa ilahang telepono o numero o mo bisita lang yun. Mas maayo mo bisita sila dito kasamang Nestor, diha sa Loyo sa Gaisa Numen. Onya ang DTX 500 makasama balit sa inyo sa uban ng mga butik at farmasya dool sa inyong mga lugar. Bisita mo sa ilang klinik kay nagtanyag sila og libre nga medical check-up ikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. So hold in na sila diha pero mas maayo buntag na mo dito ha. Kay guban maglinya ra ba. Diya sa Negros Oriental o Negros Occidental, mapalit usab ninyo makasama ang produkto nga DTX 500. Okay, sanbay lang usan ni sa tuwa nga pagbalik at hatagan uban na to mga isgutanan o dugang na to nga mga pa-shoutout sab ha? Alas 11.35 na sa gabi.
9: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza!
10: Salamat! Thank you! I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare and formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary! Because I believe, sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka o guwapang ihapon.
9: Daobjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
10: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo!
9: With regular use, results may vary.
10: Makikumbati ka today, bisan work pa na o biyahe, gandahan mo. With the Silk Ganda Power Duo, ang soap and lotion tandem infused with natural papaya enzyme. With regular use, results may vary.
11: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
10: Christmas.
13: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
14: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDACFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
15: Sa gunso ng OT, ay buhi.
16: Kaya pa na ako.
15: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
17: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: This time check is brought to you by Leon Beer. Bangi sa panalo.
3: Rise to the summit. Drink up. Rise to the summit. Fuel up. Rise to the summit. Rise up.
4: The right hydration matters.
5: To perform.
6: To win.
4: To rise above challenges.
7: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
4: Fuel your peak.
6: With the right hydration.
4: With the right minerals.
3: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
4: Summit Natural Drinking Water.
1: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede so makping mesra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
16: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
15: Let's do this!
16: Pag Enervon Z Plus na!
17: Unilab quality yan.
18: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ato ang attack na alas 11:47 na sa kagabion. Panya kinibay na sad makasama hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Alang sa mga namina nato mga sukindig paminaw hang dunay type 2 nga diabetes. Kamo dunay mo mga diabetes makasama o di mo mga kaila diha nga mga diabetikon kayo ing nasa makasama nga kanay niya mo ipainom Life Extension Vitamin D3. Ang ato ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa mga tao nga dunay mga diabetes nga arong alibyuhan. Ani ang pag-inom ani palitan ikaw dunay diabetes gyud tulong adto sa 5 ka softgel kada adlaw. Pwede ra sad og 3 ka softgel no kada adlaw kun dili kay dako ang budget. Ani ang inyong buhaton mo og usa humag pamahaw duha sumag panihapon. Muna makasama ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3.

nga ama kaigsuunan nga walay kana bitaw na ang walay diabetes o niya para pang maintenance lang, pwede rasad mo og moinom ngadto sa duha ka soft gel kada adlaw, usa humag pamahaw, duha sa humag panihapon. Usa sa humag panihapon, usa humag pamahaw, usa sa humag panihapon para sa mga white diabetes o niya ngano moinom ta pang maintenance lang para nga malikay sa diabetes o malikay sa ubang mga sakit, ha? Nakanindot makasama sa tuang Life Extension Vitamin D3 tungod kay gisuportahan ni siya sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor o niya high quality potent formulation gikan sa USA. So makiksun ng mga naminaw, ha? Mapalit ang ato ang Life Extension Vitamin D3 silang clinic there is Dakbaya Sugbo na sa may Sibudok building Boyon sa Mesminia Boulevard, ha? Matana lang mo sa gwardiya, Sibudok, makasama og asa ang clinic sa Life Extension. Onya Dias Consolacion at Bang Jalibis Consolacion, padong kasod sa merkado. Dito sa Negros Oriental, na Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Nakarindot makasama kay ang Life Extension Clinic and Pharmacy. Nagtanya ganinyo og libre nga medical check-up. Agikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Aron nga malibre mo sa check-up makasama, wa mo'y bayran kadtong mga clinic sa Life Extension. May atuang adtuan, ha? Para nga makasave mo. Para makasave ba kasamang nisto? Ang atua makasamang Life Extension na Vitamin D3 siguro alang gino nga doon ay tatak nga ili. Ang ilang soft gel ana na ay tatak nga ili, ha?

0: Okay, uni sa tua nga mga kwan sa batua nga mga rito sa mga greeting sa kadali makasama sa di pa tamo adto sa mga isgotanan karong gabi una. Oni atong hatagag pagtagad sad makasama inyo mga greetings ha. Oy si Merlin Giren na naminaw na to. Ah, si Rosana Maydil Rivera, pila raman tong kabaldi masulod ana kasama oy. Apang abuhan nga masunog raman makaya anang naang bumbiro ha. Mo lagi may na lang ha, may na lang kadang naang may na lang taon nga maka kwan na di gyud na ka kwan og di na kay patar pero may na lang makasulod sa sudlonon. Ani makapaong pasiguro og kayo ang ihi sa kong anak kanang matod pa kasamang Merlin kanang naang girin. Agi bagay na sir sayahang tingog kay gamay gamitoy man nga fire truck. Lingon ana ang tingog. Matod pa kasamang Joselito Efren Suaso. Anya Joy Riyad na minaw sa nato. Karon sa tuang programa si Wilson Manatan. Og si Jaime Balnig, may gabi si Teres Kang, og Jessica Diniga. Og ito sa nga tagag pagtagad makasama kay si Congressman Pulong Duterte, murag ni bisita mga sukindig paminaw sa iyang amahan. Dito sa Dahig kasamang nisto. O ni, unsa may update ni kani Presidente Duterte dito sa ICC kay atua nga siren kay niya mga sukindig paminaw si Congressman Pulong Duterte tungkol ng paminawon kay murag smiling man isa tanaw smiling man kasamang nistor si Pulong Duterte.
1: Okay to me, sir.
2: Hapon, okay man.
1: Sir, okay, kamusta po si PRRD?
2: Kusog mo kaon, okay man yung kaon.
0: Kusog mo kaon na.
2: Moto, sige. Masahe gihapon. Okay man sa, onya,

0: he's praying for the Filipino people and sa Pilipinas na masulbad ang mga problema. Motoyan sinti.
1: Congressman Pulong, on a different matter, sir.
0: Pasig-zoom na po na nimo sa kuilong, ha?
1: Wala. Wala, sir. Sir, on a different matter. Ngayon, sir, it's very obvious na talaga na maraming mga kaalyado ninyo or supporting the Dutertes. Talagang inahunting or perhaps binibigyan talaga ng problema ng current administration katulad na lang ni Congressman Leandro Leviste kasi lumabas na yung warrant of arrest against sa kanya, sir. What do you have to say to this kind of developments?
0: Kabalo ka, Ben, no? Una sa nanlisod kalaban ang kanang gagamit o droga. Magsultig kinsa, no? Pero lisod kalaban ang gagamit o droga o kanang tao nga di na gustong unaog sa posisyon nga hadlok o eleksyon. Sakit sa mga tao nga kanang mga elitista nga nakatilaw og power. So muna problema gyud na siya. Problema sa Pilipino, problema sa Pilipinas kanang yun anang klaseng tao. Dili na ko gusto sultihon yung pangalan kay mag-init ako ulo. Sumbaganay.
2: Sumbaganay.
1: Sir, on a different matter.
2: Isog sa nispulong, sumbagay sa nga.
1: Isang aircraft carrying a substance na talagang pwedeng ma-destroy ng tao, sir. I think it has roughly more than 500 kilograms of meth. That is bound to the Philippines or Manila. What is your reaction to this kind of development, sir?
0: Na ko yung mga kaila nga na yung mga private jet. Na yung mga tulok ko kaila na yung Learjet. Pero wako kabalog ilaha ba na? Mas gwapo ginaimbestigahan. Ang kuyo anag, mahimo na po nang ako kay tungod ni Matibay. Di ba? Mahimo, gikang karnaping, madto na po na sa ko, bilib na gikay ko.
1: Sir, what is your reaction sa mga nangyayari ngayon sa impeachment? Ang mga tao, parang hindi nila naintindihan the trajectory. And also, there seemed to be a pronouncement by even the Senate President saying that by end of November, magkaka-reach na daw ng verdict. Lahat ng mga tao nagsasabi, hindi pa daw nagpresenta ang defense, pero meron ng statement na ganoon.
0: Kabalo naman tangan, asa na sila padunog? Di na kung sila gusto daoto, no? Pero kamo mga Pilipino, kabalo mamog asa na ang ilahang kanang pagdali-dali ba? Kabalo mo nga, no? Nagyan na yung tao nagpalikod. Sama kung sa konting lisod kalaban ang tao nga gagamit o droga.
2: Gamit o drogas?
0: Kaling kamot yun na siya. Napay isa na katapad niya nga gusto ang iyang anak mapuli pagka-presidente. Mamapagkabot isa kagramo ang utok.
2: Uy, gamay-gamay.
1: Sir, any concluding statements na lang sa mga kababayan natin na talagang hindi gumigive up na sa hope for a better Philippines?
0: Mga jita na lantawon ta sa Ginoo na makita po niya na unsay problema sa Pilipino o sa Pilipinas karon. Mga jita kay di man tanan magpadayon, mahuman rapod na sila pag-abot sa panahon. Di po na siguro tagapagtugot sa Ginoo. Pero karon na sa iyang destiny. Kaya po na siyang palad, nga hantod karon na pa sa diha. Sige.
2: Sumunod ang pamahayag mga sukindig pamilya ni Congressman Pulong Duterte. Siya mo'y naasayin di ay nga mo bisita sa iyang amahan dito sa ICC. O niya, gipangutan na siya mga sukindig pamilya sa usa sa mga supporter ni kanhi Presidente Duterte nga kinis Alvin, ha, usab makasama nga tuwa dito sa kanang naang Netherlands, ha, niya muna nga pangutana ingon si Pulong, ha, lisod muna kalabano ng naang kwan nga naang nga nagdrugas ko di na ko iminso na og kinsay nagdrugas. Mukhaan sa ni kanang naang medyo kanang naang kanang mga Duterte, no, mga isugon yung kay manulti kasamang nisto na kanang kalma ba nga pero ang iyang pulong nga mugawas medyo kuan ba kanang naang medyo maka murag hait ba hait pa duha, sa duhay sulab kasamang nisto so nagkaming ka ay drugas man aga drugas man. Tanawahan niya kalma siya po. Kalma mga sukindig paminaw si Pulong. Sumuna nga pananglita na argin nilang duhang basti og ni Pulong Duterte o kinsay straight to the point. Kanang na ang mudayon og dagan pagka presidente kasamang Nestor. Kay pananglitan ba og si Vice President Sara Duterte ma-impeach gyud o niya ma-disqualified na di na makadagan si VP Sara, so naan nilang duha, either si Pulong or si Baste ang padaganon pagka presidente. Ah, bekono ato ang mga kana na ang naminaw na to karon kasamang Nestor, ikaw og si Muha, ibutang ta na kinilang duha ba? Kung silang duha ba, wala man tayo ingon nga ni pili ita, butar na kita nilang duha. Pananglitan, kinsa man kahay, maayong padaganon ang nilang duha. Ha? Si Pulong or si Baste? Ha? Si Pulong or si Baste? Kay kanan si Pulong, congressman maron, niya si Baste, mayor. Ha? Kuan man sa ni, kanan na ang isog man sa ni, manulti si kuan. Ha? Kani si Pulong kasamang Nestor. Ha, isog sa ni Manultis Pulong. Ha, natanawag ko itong pangutan ng Alvin. No? Pero ito ko nung i-play og balik sa Manjir Alvin. Ah, ganay, ganay, ganay.
1: Tang defense, Presman Paolo Pulong Duterte. Good afternoon. Kamusta po kayo today, sir?
0: Good hapon. Okay man.
2: Sir, kamusta po? Bugnaw ra, bugnaw yung tubag. Oh.
0: Mao, kusog mo kaon. Okay man yung kaon. Moto, sige. Masahe gihapon. Okay man siya. Onya, he's praying for the Filipino people and the Pilipinas na masulbat ang mga problema.
1: Congressman Pulong, on a different
2: matter. Ito'y update ni kani Presidente Duterte.
1: Wala. Wala, sir. Sir, on a different matter. Ngayon, sir, it's very obvious na talaga na maraming mga kaalyado ninyo or supporting the Dutertes. Talagang inahunting or perhaps binibigyan talaga ng problema ng current administration, katulad na lang ni Congressman Leandro Leviste, kasi lumabas na yung warrant of arrest against sa kanya, sir. What do you have to say to this kind of developments?
0: Kabalo ka, Ben, no? Una sa nalisod kalaban ang kanang gagamit o droga.
2: Ah, someone in termino, ha? No?
0: Pero lisod kalaban ang gagamit o droga o kanang tao nga di na gusto mo naog sa posisyon nga hadlok o eleksyon.
2: Di na krum na exposition.
0: Nakit na sa mga tao nga, kanang mga elitista nga nakatilaw o power. So, muna, problema gina na siya. Problema sa Pilipino, problema sa Pilipinas, kanang yung anang klaseng tao. Di lang ako gusto sultiyon yung pangalan, kaya mag-init ako ulo.
2: Oh.
0: Pero labag ka ba nung musulkol sa gusto paganay?
2: Ah, tanawa ha, oh. Sir, ito lang kuno niya, kadit sa kasamang Gerald ha. Sa pangutan na siya, kasamang Nestor nga. Ha, kanang naang, sa may kwanin mo ng impeachment karon na, kwan. Sa mga kinaikwan na nang naang magamit og drugas. O niya, labi na ka na naandili manaog sa pwisto. Ha, di nalang nako kung ano na iangalan kay... Di ba na musukol na kong sumbagay. Ha, kuyaw sa nisi, kung ano? Ha, kuyaw sa ning ni ang si Pulong mga sukindig pa winaw kay pupitik sa gyug, ha, mulabtik sa gyug ba? Ah, sumunod nga kini silang duha. Ha, kanang naang og pananglitan og silang naaanil duha nila mga presidente, kuyaw nig manimalos. Ma? Kuyaw ni og kanang naang kuyaw ni mga sukindig paminaw og manimalos kasamang Nestor nga ha? Kaning mga ni kuha nila. Ha, kaning mga ni unsay tawag aning si tawag aning kasamang ki? Kana bang ni gukod karon nila ba? Labi na mga congressman, kuya kuya unsa ni mga congressman? Labi na nga ang ni float karon delikado si Basti moy mudagan. Pananglitan og di sad gana si Basti naas pulong. Ha, naari gid ani nilang duha. Ha? Panlitan og kani silang duha pangitaag paagi sad daw. Ha? Naasad si kinsa may panlitan silang duha moy kuanon? Gato si Kitty, bata pa man sag ayo. Ah, di asan si Rubin Padilla or baka ha, si Bunggo, ha? Niso Janis Pulong, kay manumbag sa ni basta. Ah, ug mapuhon magkasama atong basahon na ha ang inyuhang mga mensahe sa ah, niya agon sa may inyuhang mga reaksyon gin sa may inyong ganahan si Pulong ba or si Basti ba, ha? Ani si J.R. Aris, ha, namin na ito si Francis Hublar og siging mausisa ha naminaw sa nato. Okay, oni wa naman tayo yung oras magkasamas pagbadayon sa tuang tulumanon. Sir Siegfried Gudis naminaw sa nato may gabi di budi sir og si Gifford Flores naminaw sa nato de karon og si Onski Navales si Melissa Pausal si Alicia Cinco og si Gulfan si Buwi Gulfan Imbalsado naminaw to si Ninita Tagapan. Tanan na lang nga naminaw ha. Salamat kayo sa tanan ng mga nagasunod o didoyog sa programa. So at least kana na itong tiwason na isgot o mapuhon ang mga isgotanan na ito magkasama. So sa ngalan na lang, sige natin pwersa sa DYHP Arimen Cebu. At ang kauban na ito ang station manager at Tony Rufil Pinandis Banyo. Ang kauban na master kontrol si kasama Neso Romesilio ni Apasad si kasamang Kisos Minia. Kasama Gerald Albiosa. Alan Talado, Oliver Atis, Rubil Boiser, at on Chief Technician. Kung nalang nyo, boss, galagad sa kahanginan, inyong radio man, Benji Ulpos Tanghian. Ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw, o gamanamilig yung plagis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na itong tanan, at tanan napit o sa tanan ng panahon, tatak, RMN.
3: Straight to the point.
4: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang pintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washy!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Fried! All you need is Fried!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max alaga. Max protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max alaga. Max protectado pa, unique.
2: Max alaga, Max protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
9: Philippine Standard Time, alas 4:37 na.
10: Headlines. Karon.
9: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Kampo ni Vice Presidente Sara Duterte wala mahinumdum. Nadun ay partisipasyon sa Kikonga Joint Bank Account sa Ingamahan kani Presidente Rodrigo Duterte.
11: Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ibiya sa nasod kagabi alas 5 kadlaw ng working visit sa Singapore.
9: Samtang sa mga balita lokal, hangin sa Metro Cebu ibalik pagka unhealthy for sensitive groups.
11: Kapitolyo WCPC na palikos koordinasyon ini alas paghatag ug iyong proteksyon sa mga kababayenan ug kabataan.
9: Balita gawas sa nasod sa Saudi Arabia, nimbisigar sa Fly Dubai nga insidente tarawa sa mga kabaraka kabahin sa seguridad.
11: Sa negosyo, jobless rate sa nasod ilubos og 5.3% sa buwan sa Agosto.
10: Headlines karon.
12: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
9: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
11: Mabuhay, Pilipinas.
9: Tungkol na mga mahinong danon, ginawa na radyo.
12: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
9: At ang mga impormasyon ng inyong masayran.
11: Ang ayari mong madunggan,
9: una sa radyo,
11: una sa balita.
12: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
10: Number one.
12: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
10: Number one.
12: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
10: Nationwide.
12: DYHP. Unang radyo, unang balita.
10: Ising na.
12: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
9: At narmega na nga Huwebes, pitsa 8 na sa buwan sa Oktubre 2026. 78 kadlaw na lang, Pasko na. Sa nga sa kanitubukang Force Nation HP, aramin sa buka ngayon yung mga tigbalita.
11: Kirain ni Radio Man, Ken Galilea.
9: Ako sabi ni Radio Man, Arnold Bustamante. At ang tabi ka na sana sa isang tak na sabutag. Pagkatood ka ninyo sa mga labas ka mga balita. Kaya buntag sa ubog kabisay ng Mindanao, lahat na po nga dumay ka na sa itong pampanaguan. Nanginout kami, nga kamus, kapis kay kamayan, at daw ka na may ganang Huwebes! Kumusta, kumusta, kumusta inyong kabuntago ng mga kasama? Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon! Mag-exercise, mag-exercise, mag-exercise! Arong ka lang si katong panglawas, may ganang adlaw ka na may ganang Martes o Huwebes! Backtrack me noon, ibalik me noon. Miss Bernice na ugma. Oh, happy tapon mega lang mag-weekend. May buntag sa itong mga siringan, mga nagpayan, nagpayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkaros, nagpayan sa Bugo. Sa itong mga kasikpit ka mga lalabigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Kihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May pinagkabayan, may kala sa Western Visayas, Western, Eastern, o Central Visayas. Kaling orasa, ang DYSP may nanggimong orasan. Sila hanggapag pagpalikay-sikay. Ito kumad may ganang nanaro sila tag-tag sa kamang kusina nag-dikamo na para sa pamahaw. Bayong butang. Amping sa pag-add-add sa inyong mga namas. Tato ka mga kaigsunan po nga nagsakay na sila mga sakinaan na amping sa pagmaneho. Mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers. Tarad ka mga driver, may ganang nagsakay na sila mga sakinaan na ningura sa karun sa kamuntagon. Bayong butang. Katugikan sa probinsya, paingon nga ni sa surad sa Sugmo. Pag-amping ta sa itong pagmaneho sa itong mga sakiran. Why adlaw nga, why uwa, no? Ay, sukat pa na ito na kinabay nga mga simana, may gala ka na unto. Ganun na ito nga makasinati o nga mga pag-uwan. Pero gipa silan anta may gala sa pag-asa nga sa musunod nga mga adlaw, pagsugod na may gala ang init. Posibleng mauna ni ang sugod may gala sa El Nino. O niya, musaka, may ganag usaka degree ang temperatura sa atong panahon. Wala nga inamugdaan o daghang tubig. Labi na itong dunay mga high blood o mga high blood mga higala, dunay alta presyon. Kinahang na tayo inamugdaan tubig ang mga kasama, labi na sa itong panginaron. Ito mga nagtrabaho, may gala diha sa karsada. Ito mga construction workers, ito mga Metro Aid na ito. Kinahanglan na sa iyo sumuntag na kumanan ninyo yung trabaho. Ipaabton pa ninyo may galang unto, mga alas 8, alas 7, alas 9. Wanap, itinang sakita may galang sa kainit sa haring adlaw. Manang sa iyo na itong ato ng mga trabaho. May buntag sa mga nagtanaw sa itong FB Live, kanabuntaga. Paasa ka man sa kalibutan, may buntag dali sa Pilipinas. Sa itong mga kaigsunan po sa Mindanao, nga mabot ang itong Sibya sa DYHP. Armin Cebu 612. May buntag ninyong tanan. Kumusta inyong lakas sa panahon diha sa inyong mga dapit diri sa sulod sa Sugmo? Medyo dagom-dagom gihapon ang atong kalangitan pero mga usap diin ikabuntag, no? Mahawan may gala itong langit o niya bubalik na po may gala o dagom inig ka alas 11 sa unto. Hanto na may gala pagkahapon. At ang check, may gala sa kasama ang Jesse sa Mampong. Sa aron na may gala mga presyo sa mga nagulang panaliton. Dias Mercado Publico. Labi na may gala sa Carbon Public Market. Kamay kumprahanan mga igala sa tanan-tanan ato nga mga panginhanglan kusina. Kasama ang Jesse, naka-standby na.
7: TYHP, tutok presyo sa merkado.
9: Good morning, Jess.
13: Yes, mayong buntag sa mga lodo kasamanggan o mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon BYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Ay, may buntag na ni atik ni Kuya Ria sa Ate Elmarez Food House sa may Bonifacio Street, Barangay Parian, Cebu City. May buntag niya na Kuya, may buntag niya na Ate. Okay, isya sa mga klase-klase rin isda ang atong yatag sa atong mga suking tigpaminaw. Ang duaw, sinto o sinta ang kilo. Tamarong, 240 ang kilo. Bulinaw, sinto sa isinta ang kilo. Budburon, 200 kilo. Lumiagan, 200 kilo. Bangos, 220 kilo. Danggit, 200 kilo. Tulupapa, 420 kilo. Pasayan, 360 kilo. Lambay, 450 kilo. Nukos, 500 kilo. Ubod, 280 kilo. Rumpe, 290 kilo. Mamsa, 300 kilo. Tulingan, 220 kilo. Tilapia, 220 kilo. Katambak, 380 kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyoman,
14: GC Sumampong BYHP Tapak Arena.
15: Himong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells batok sa mga nadamis nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo buha mo!
9: Dahil sa labang kasamang Jesse Samampong, nagkikamigala sa Carbon Public Market, nanigura sa karon sa kabuntago ng mga kasama. Samtang sa bigas bahin na itong oras, alas 4.47 na, dari sa itong kapapanaguman. Ang veterano nga broadcaster mega lang si Nanding Celeste, karong adlaw, ko'y ikrimit ni kasamang Ken, no? Matod pa sa pagpaibaw sa iyong pamilya. Naila si Nanding Celeste mega lang sa iyang mga programa dari sa DYHP kanito, buntag o gabi. Kaning programa ha, buntag, murag iyahan yun eh, di ba? Masang orasan magsugod ka sa mga Ken, alas 4 yun, alas 5, alas 5, no? Alas 6, alas 6, des buntag. Alas 6 sa buntag sa magsugod siyang programa, hantod sa alas 8. Kay mga newscast, masanto sa dari mga ngayagala, matoy akong na dabaw pa kung may gala, makabati man minto sa DYHP, kaya pating kusugaan ng DYHP ka nito eh. Kaya magabi ilang sus mo, ilog siya sa mga kuan dito kana mga radio station dito nga mo sign off na ini kagabi eh. Alas 9 sa gabi man sign off naman ang mga station dito sa Davao. Siya ang musod or alas 10 o alas 9 alas 9 sa gabi eh, hantod sa alas 10 alas 11 man tingali dito kasama ng Ken alas 11 murag atong alas 11 sa gabi eh. Kana ihang pulawan matugi hapon ang ihang programa. Abot na dito sa kuan kanang Davao ini kagabi. Kay wa naman ang uban nga registration labi na ang RMN Davao kanadto alas 9 mag sign off na. Siya ang mupuli. Kay 612 ang Cebu, 621 ang Davao. So kuan kay dool kayo ang yang frequency ba. So musod ang DYHP mga higala ang mga frequency. So sa kakusog sa iyang signal. O na ka magkapaminaw pagay kung nanay Rose Basadrit magkawagtang ni Kwan. Mga gabi mo sa itong ugrasa kung madunggan si nanay Rose magabi ka nito o masabandur ba ito? Alas 4 sa hapon? Pero usahay madunggan ako si Tunas o katong Kwan ba kana magabi. Basta wala dahil si Nanding. Siya yung mupul. Silang buha mupul. Mabdunggan ako dito sa Mindanao mga kasama. So makailang ko kanan ito kinsa na mga personality dari Cebu. Pag-abot na ako po dari Cebu year 2000 nakasood may gala ko sa kuan sa kanang MBC Manila Broadcasting Company BYXR Action Radio mga 2003 ni Sud Puch Nanding sila duha ni Cesar. Ikuha sila may gala sa Manila Broadcasting Company mga kasama ala kuani kanang 2002 2003 lagi. Uwa ko masayo. Siya ang nagprogram og alas 6 sa buntag hangtod sa alas 8. O niya mapuli po si Sir Carlo Dugaduga pag alas 8 hangtod alas 9 alas 10. Mga na programa mga kasama niya ni kagabi puli po siya alas 8 sa gabi hantod sa alas 10 o alas 10 o alas 10 alas 11. Mao na tong pulawan mga kasama alas 9 sa punta gabi ide. Alas 9 sa gabi hantod alas 11. Og hapon pulawan gidani ang pulawan may galang nga title sa programa sa DYHP nga to sa Action Radio. Mao to nagkauban mi dito mga galang pinakatuig. Una nga nun ako'y kasanitian ni Sir Nanding Celeste, na nailamay ka lang ang vice-gobernador sa lalamigan sa Sugbo. O mahimo po siyang board member, 1989 to 1998. 9 years na himong board member. O niya na vice-governor siya pagka 1998 to 2001 ba ito? Sa mga one term na siya, no? Manapulihan po siya ni Greg Sanchez. O na ito mga igala, ang mga ano ito, kana mga na remember na ko ni Nanding Celeste ba? Sandihang nagkaoban may migala sa Manila Broadcasting Company pa mi.

0: 앙, 빡, 나. 하이, 카카포이, 샤, 몽, 라카오. 니까, 밍, 시, 사, 르, 토, 스. 멍, 룽, 수, 르. 에릭, 소르베이, 멍, 아이, 갈라, 가와스, 잇, 스, 피, 소, 스, 페, 타, 사, 사, 소르베이. Kami mga kaigala sa laing stasyonan, chingit-chingit na lang, pangasaba, tamas ginawa. Di ko siya naog. O niya, magpatang twister na ito sa mga kaigala, ini kagabi eh. Kami ang taon nga, sa laing stasyonan, minal ang taon, may mga tawa na sanmi. Kaya baling nga ako sanmi, sa mga, muapil ba nga mga sayop ba, mga sayop. Ano to ka kusog sa kuan sa kanang masa sinanding. Wagi makalapik ato kasama ang kinig. Isang sagin sa nalagi pagkawa na to. Ipa at bang atos buntag. Newscast to mga higala. Ini ka la city. Masama ini ka newscast na mga higala. Hebawa na ni mo. La city na. May sinanding ng newscast na. Anak na kakusog ka niyan to mga higala sinanding. Tingali sa kami mag-survey mi ha. Kami sa among kuan. Ang among survey mutukan mga bistinood. Ang among lista dito, mga ikala, tugsugoon mo nga, pag-survey dito. Abot dito, spiel, bingan nga binga, 15 kang nanding. Ang ato, aduhar ka po ako sa kabuk. Nag-workas ba? Workas di sa kanang iniksudin mo, anang sudunod, no, kanang alas ka mambaling, sos, grabe ha, di di palandaan sa entrada, wana, nanding na nagtingok. Grabiha bitaw tong nanding seriste bitaw. Anhing nanding seriste. Kaoban mi sa Action Radio. Pag-abot dito, marakulba-akulbaan sa tong DWHP ato eh. Wala ra, wala ra. Inabot man tong task dito. Ang iyang tabang alang sa kauswagan. Ano yan eh, kung ano pag yun? Murag na number 3 mi ato, murag sa survey. Tungod sa kang nanding programa. Itong iyang buntag. Pero pag-abot yun di sa atong dito pa Miss Picas, o niya nanding din rin, naglingkod sa programa sa DYHP, sa Gabiha, eh. Hanga kayo. Hangag na kayo, kasi nanding, relax na kayo. Ang atong baboy, sir, pila nakabuo. Ah, ding, wala kabot niya, ding, niabot na tag 4,000, 40,000. Pila kabot mo na hatang ka baboy, sir. Nakatag tag ka mga 35 ka baboy, ding. Baboy rin, nakapil din. Hay, kakapoy itong yantuan, sir. Bukira ito, sir. Yang ang yang mga suri-suro is bukid, yang isulti diri sa yung program. Yung si mga nasinati sa mga tao dito sa bukid, yung pong i-relate sa yung issue inig ka gabi eh. O na nga, maminaw kayo inig ka gabi, makatog na lang ka mga gala, wapani mo mapawang imong radyo. Lala, at ang oras may gala, alas 4.55 na. At ang check may gala sa kasamang Jane Gallardo. Kamo nga naminaw ka ron, ha? O sa inyo hanga di malintan ni Nanding Celeste na i-comment rin sa itong program sa unang radyo ng Barita. Kung sa'yo, hindi ninyo malimta ni Nanding Celeste at mga nagpagidaron o parehan ako gidan. Kabarag nawa, si Nanding Celeste sa Riva HP mga 19, mga year 2000. Year 2000. Ito'y pagkawagtang nagala sa kahanginan sa Riva HP ni Nanding Celeste. Ni tabok ni tapon siya megala sa Action Radio mga 2003 sila ni Duhang Cesar. Tingnan na lang mi megala ni abot diri among mga kadakuan sa Manila nga yon nga ate bag-ong kuan kami bag-ong nga gi-hire. Uyaw mi kisa pag tangtangom tay bitanan ni. Tantaon ni abot Cesar og si kuan. Nanding sinisti. Kamong gi-atake kaniya to. Nawag-issue man sa itong kuhan ba? Na-issue sa katong surtress. Binao ka ng kuhan bitaw. Hi-alay ma. Hi-alay. Na-issue sa hi-alay. Ito nga, gatake sa radyo. Karoon, kao ba nag-itan? At ang check me ka na sa kasamang Jane Gallardo. Sa gawas, sa niningwala sa karoon sa kabuntagon. Kasamang Jane. Good morning, Jane.
1: Yes, good morning kasamang Arnold o kasamang Ken. Di sa wala ko ka-abota ni kanhi kasamang
0: Nanding, Fernando Nanding Celeste.
1: Abota nga po ang pasubo sa pamilya.

0: po yung tao nga nahabilin ka sa mga nerd, no? Basi sa mo ang nagi, say-say, kaya niya ka sa mga nerd, marag lingaw-lingaw, gudi ay ang inyuhang mga kaagi sa
1: ina. Oh, grabe sa una kay kay inatikihay man sa una kana bitong kung masayop ang labi na ang di ba it's pa masayop. Ah, atakihon na. Tabangan sa tanang sasok. Para lang gyud ba down ba? Para ba down pero wa gyud eh. Di gyud ba down. Eh. Mga tawa.
0: Paabot ra gyud ay nay masayop kay sa Mang Arnold pero kay nakaugat na Mang Jud ang sibianan ko sa Mang Arnold no nya. Hindi kun kami naon ka sa Mang Arnold nga dunay gyud may mga lindot ng mga kaagi, mga memories nga gibalik-balikan gyud ni mo no ka sa Mang Arnold na una lang gyud si kasama nga nanding si Lesto no nga naana pud sa smain kamot pagkakaron kay sa Mang Arnold so ato lang ko ipaabot ang atong pahasubo pod ka sa Mang Arnold kay usa pud siya sa ato ang mga kasama ka kani adtong sabi sa wala ni nakaabot ko pod niya ka sa Mang Arnold. Sinalingaw ra gyud ko na minaw pod nimo ka sa Mang Arnold. Tapos sa ato na mo tangan din ni Carlos na Villa Long Drive ka sa Mang Arnold. Daghan na kay nakita ang mga nagbahas-bahas pod niya ko mga kasama no karon mga orasa kasagaran sa ato ang mga habal-habal drivers ka sa Mang Arnold ang nagpaabot na dari og mga pasahero murag gabi murag 24 hours mo siguro mo sila dire ka sa Mang Arnold kay ato ni nagian kay gabi karon ato na pud ni nagian karon kad laog ka sa Mang Arnold hinuon ang ato ang panahon pod ka sa Mang Arnold maayo ra pod pagkaron no wala kay nakita nga pagpa nag-una kaya ato ang klaro din ka sa Mang Arnold nga di nga ni mga mitumaw nga mga bituon sa atong kalanyutan. Hopefully ka sa Mang Arnold no, nga di nga sa makasinati o grabing pagbunok ka sa uwan na apan. Di lang diya punta kumpiyansa kung asa mong gudyan itakaroon nga mga oras pa. At kung taga-pagtaga di ang uban pang mga panghitabo ka sa Mang Arnold, ila binagyod o makatuyok ka din sa ato ang syudad sa Cebu. Kaya lang siya nga itong ihatag na update, naging ka nalang din sa Ideal and Driver. Kung ang iyong Rajman, Jane Galliardo, DYHP, Katak, RNN.
2: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo. O kini ba hinahatod ka nato sa EXL Black Coffee? Bato ni ang himsog nga lawas o maayong nga kinabuhi uban ng EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo nga mga halamang gamot nga adunay sangkap nga may HMB nga makahatag o muscle recovery o peak ATP nga makahatag o kusog sa imong kinabuhi. Ani ang sekreto alang sa maayong panglawas? EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog ug kaayuhan alang sa kadungganan sa Dios. Health and wellness for God's glory. Puas!
1: Kaya salamat ka sa mga Jane Galliardo. At ang oras may gala, alas 5.00 na. Stand by sa mga balita may gala. Haman lamang sa pipirag ka mga bulawanong pahinomdom.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Tapoy kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon ay ganay ay sa tiyan nga nagmintin ko ana ay pwede na yaha
8: pwede na mamakas bilay mo ito
7: so anak ko 90 na ko
6: sa Paragis Bila-Bila tili na ka mag-agwanta pa.
9: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginama kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa, busa, pag-set Celebrity Soaps na.
10: The Original Koi Herbal Capsule. Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
11: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
10: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, magtas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
12: The Original Koi Herbal Capsule!
13: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
14: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
15: Sa adlaw-adlaw na itong paghinom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paghinom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. DGX 500.
16: Ako si Annabelle. As kayo, akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
15: DGX 500.
17: Mapalit ang mga butika.
18: Seth Living Testimonies.
19: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
20: Di na ko kakita. Kalit lang og kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
19: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
20: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usos sa imong sugar. June Largo.
18: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
19: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
21: Taas ang sugar o ganang nakuit bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
19: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
21: Buwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bakto.
18: Living Testimonies.
22: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
23: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
24: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
25: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, may Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
26: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga sa matag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
27: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement na gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
28: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
25: mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Oras sa mga kasama, 5:07 na.
1: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
0: Karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasional. Gipang himakak sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte. Nandun na kini partisipasyon sa usa ka joint bank account kauban ang iyang amahan. Kasi kani Presidente Rodrigo Duterte naging gamit alang sa pagpalit og 41.7 milyon pesos ga manager's check. Ang defense counsel nga si Attorney Michael Poa. Nihimo sa mga pahayag at 14:35 kaadlawang impeachment trial. Maman si Senator Judge Risa Ontiveros nangutana kung ang manager check iyahaba sa kani Presidente o dili sa Vice Presidente. Matod po ang ilang kliyente nga si VP Sara walang hinumdum sa mga account tungod kay napangutana lang kini atol sa House Quad Committee hearing. Gawas din ni Matod po ang dili usab nila gustong unhan ang kampo sa kani Presidente sa buhatan nilang depensa o sa buhato nilang depensa bahin sa mga accounts.
2: Samtang sa noong pabalita, gitanyagan sa National Bureau of Investigation, NBI, gasog pag-istar sa Forbes Park ang kanhi Chief Information Officer sa Davao City nga si Jerry Tupas. Sa giyang abogado nga si Cesar Europa, ni Butia, ganay tamo kini, humani, bisita kaniya ang mga otoridad para mutanin yung proteksyon, tali sa giyang hulga nga pagdagit kaniya sa mga Duterte, humani, gawas ang akusasyon, higit sa kanhi Police nga si Rodolfo Gracioso Jr. Gawas na inigingol nga mitani usab si NBI Director Melvin Matibag nga protektahan kini o ang iyang pamilya. Apan mato ni Europa, gibalibaran ni Tupas ang maong tanyag. Wala inon mailhin ni Tupas ang NBI personnel nga giyong nihimo sa mga offer ngadto kaniya.
0: Alas 5:08 na. Kinahanglang mo paulit din ni Sanasod si Batangas Representative Leandro Leveste mabos sa jurisdiksyon sa Pilipinas o manigawas ang iyang warrant of arrest batok nini. Bato ni Justice Secretary Frederic Vida. Kinahanglang mo paulit sa Pilipinas si Leveste aron siya makapiansa. Duga ni Vida ang pagdibili sa pagpaminaw sa direkta sa korte pagpakita og walay pagtahod sa justice system sa nasod. Una nini ang Makati Regional Trial Court ni pagawas og warrant of arrest batok ni Leveste kabahin sa gingong kanapasan sa Public Service Act.
2: Katapos ang balita gikan sa kauluhan, ibiya na kagabi si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. alas ayang working visa sa Singapore hangtod na karong weekend. Alas 8:10 kagabi ibiya sa nasod ang eroplano nga gisakyan sa presidente paingon sa Singapore. Lakip sa buhato niini sa bang nasod mang pagpakigtagbo sa Prime Minister ug Minister of Finance Lawrence Wong para tukyon ang bilateral relations ug uban pang kalamuan sa rehiyon. Mutambog usab ang presidente sa ika-24 nga Forbes Global CEO Conference din iyang ipresentar ang mga oportunidad nga matanyag sa Pilipinas sa digital technology, AI o advanced manufacturing ato sa mga business leaders ingon man mga investor.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ito kung pagpanaguman, giparanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan o Mindanao, ang original Koi herbal capsule, suplementong ikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Kami mahatag, may kalagari kong salamas, kaligon sa atong immune system. Arong adit na dalaga masakit. Busa ikaw nga napaminaw karoon, batasana ang pag-inom sa original Koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule na batok sa mga baritian, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original Koi herbal capsule, epektibo sa labing pagpaligon sa atong immune system. Arong adit na dalik na matakbuyan sa bisan unsang matang sa sakit sa labas. Gumikan sa mga vitamins ganaanini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Koi herbal capsule, aprobado kinimigala sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika ang isaplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koi herbal capsule. Mapalit kinimigala sa Rose Pharmacy, sa Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roosevelt Pharmacy sa Batolete. Mahimo sa ninyo may kala mapalit ang original Koi herbal capsule sa Balunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches sa Alfar Pharmacy, Survivor Drugs, AGK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olanggol, Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
2: taas bang presyon si Bodigoy Kabadun ay hypertension na basal taas imong sugar o basal may diabetes kanyo orang kamay baw at taas ng level sa blood sugar magkapagkainis arterial wall si mapalakot si imong dugo o sa nakarason nga na magka-hypertension kamong taas ng imong dugo ano diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta pagdaon si imong kidney o gaghapag mga komplikasyon sama sa stroke heart disease dili pagkais mga samad pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotent sa mga lalaki busa ay nagpabuta nga grabe ang imong kondisyon mag DTX 500 na matagadlaw ang DTX 500 duro kini charantin gikan sa palihan nga nagsuhid sa insulin function kun mabuo ang imong blood sugar kontrolado sa bang imong BP ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makaparindot ni imong katulog makapugong pagit hyperacidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia o guban pa DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension og bisitaw sa magklinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng a consultation gagamit ang computerized sa general machine analyzer na akin imimutang sa Bediha Coslim Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number na 0975-079-5133.
0: Mga kasama na kasilati na mamuha ng naakas trabaho, focus ka sa imong gibuhat kay doon kay giapas ka deadlines, kaya manunta kayo apan karit lang na doon ay panakit sa imong hangipon. Makapangawat na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalangot samtang naas trabaho, kaya nagpitik ang imong ngipon. Kung sa sinugdanan magwanta pa rin mo, sa kaduyan ana mas musamot pa, lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data M80 December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Magbalik dayon sa trabaho. Human ang deadlines, motarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon mao nga wagtang ang sakit. Nasawaya na sa kadaghanan. Nasawaya na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga mukonsultas doktor. Ug sunda ang girisitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is a generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gawas nga makapaboost sa atong immune system, maglain nga health benefit nga makuha nato sa adlaw nga paginom sa Life Extension Vitamin D3, mo kini pagpamenos sa risgo nga masakit og cancer, apil na niini ang breast cancer, prostate, colon cancer, ug uban pang susama niini nga mga sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuha og vitamin D sa atong lawas. Mo na nga matud-an usab sa lain-lain nga mga medical nga pagtuon nga ang mga cancer patients, mutaas usab ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level niya sa ilang dugo. Mas ma-improve ang ilang panlawas mo balik ang pag-function sa immune system samtang kini nakigpatok sa sakit nga cancer. Dili-dali nga baluya o mataas ang syansang makasurvive sa sakit. Sa mga cancer patients, gawas ninyo medication. Pwede ka magmainom o 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw, kada human sa inyohang meals. Gawas sa mga cancer patients, katusang dunay mga maintenance nga medicine tungod kay nasakit og diabetes, hypertension o guban pa nga nag-require nagtambal kada adlaw, pwede sad mo mudungan og inom sa Life Extension Vitamin D3 para sa mas maayo nga resulta. Unya bata or hamtong pwede kuinom ha sa Life Extension Vitamin D3, affordable usab kaayo ang matag soft gel ni ini. Pwede kang kapalit og Life Extension Vitamin D3 sa mga butika pila sa dinas sa Life Extension na clinic. Sa mga Life Extension clinic, pwede po niyo ma-avail ang libre quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension clinic sa Cebu City na animay mutang din sa may Usmania Boulevard, buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension clinic kada may mutang sa may ADM building sa Barangay Kansag at Tubangan sa Jollibee. Pwede niyo makontak ha ang hotline sa Life Extension clinic. Alas sa inyong dugang pangutana, 416-1655-0917-318-1161. Hindi ka ba kanunay nga ma-constipated? Pag-inuman ng Super Fiber, kay number one kini ka pangontra sa constipation. Sa inyo ka gandaman ng Super Fiber, ready lang kago sa kabasong at tubig, imong imix dito ang tibok yun nga sa shay ni ini. Pwede kang mainong ko na rin sa buntag before ka mag-breakfast, ko na rin sa gabi, ka na before po ka nga matulog. O para mas lindot ang resultas, pag-inom nimo sa Super Fiber, dungani ka rin inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
0: Hoy, buntag na! Aras sa 5:16, namin ka na sa buntag, kinalang tabi ka ng mga pe. Itong bago lang nakamata, ha? Kapita mga higala. Aron nga lang sikat tong kalawasan, aron tabi ka sa kapi nga makahatag na to o galaghan nga mga beneficyo. Kini may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon ang kini spirulina nga doon ay powerful antioxidant o anti-inflammatory properties. Magatabang sabni may gala nga ipaubos ang kolesterol o triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties. makareduce kini migana sa blood pressure o gamakatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, doon ang sabi may galay native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, manunggay, kanela, bayaba, saguro, sip. Dili ni basta-basta nga kape mga kasama. Oy, kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free mong recommended din sa mga healthy coffee lovers. Inyo din mapalit may kala sa mga butika sa inyong lugar. Order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Samtang sa bigas gabahin, daghan na karon ang dunay gipamati nga mga balatian. O sa ito sa atong lifestyle o sa atong mga gipangkaon. Napila niya ng insomnia, ha? Constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw dunay ni ini, dunay herbal nga food supplement para nimo. Kini mo ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement, dunay ABCD formula. Nga A para sa ampalaya, B para sa balaba, C para sa kamote, D sa duhak. Di ingikan ko kinisala mga dahon. Ang gigamit ng herbal medicine para makatambal sa paglisod o tulog o kanang insomnia, constipation, makapugong sa pagtaas sa blood sugar level, nga mo sa hinungdan nga magka-diabetes ka. Mong saban ako, naginumpod kong Sugatrol, kaduha o katulos sa kadlaw, mong lagsi ka nga kung pamati kanunay, maskin tibok adlaw nga pagtrabaho. Mong suwayin ni Pudig Tumar, ha? Matagadlaw ang Sugatrol.
3: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Oras sa mga kasama, alas 5:18 na.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
6: Nila Intinado, Puro 4, Malincha City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglang operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Mata akong sigun na ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marunong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Kabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangup lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
7: Care time.
8: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
7: Unsay na sinatay nato nga problema sa kidney?
8: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
7: Sa pagsulay nimo sa kidney care.
8: Antod na ubos koy saka karton pagkuha og resulta. 84 uh-huh. Naman. Di nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine, nagbalik sa normal.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
29: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Sinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
30: Sigurado ho niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original amping jud sa peke.
31: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
32: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
33: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
35: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
36: Naluoy manggugo ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayon, ma. Mitaas pa yun ang yung blood sugar.
35: Lakaw na yun nga doon sa butika. Pagpalit na yun og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
36: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The one food supplement.
35: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
10: Biodrom Herbal Capsule.
11: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
10: Biodrom Herbal Capsule.
11: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
10: Biodrom Herbal Capsule.
11: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing or Moc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
10: Biotrof Herbal Capsule.
12: Kining oras, hatod ka na to sa Biotrof Herbal Capsules.
36: The Wonderful Supplement.

0: og bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na dugka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imunulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingod dugka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang diko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip ko sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti nako na ang sugatrol kuno makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila ka adlaw, nakita nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
3: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikukalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hinta na yun akong ibati.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
7: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
8: Set Living Testimonies.
9: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
10: Na landing ko hospital ida, tulugos ko ginhawa. Nang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
9: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
10: Salamat kay na atong Sed Kogon, ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
8: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
9: Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatudan kay makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
11: Ako, poriba ko ana ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-maintain kay high blood ko, lasang tila, kay mababa man ang imong meeting.
9: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
11: Sigurado, gina, kung taas imong meeting, mababa na iya, Jaime Verano.
8: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
9: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
11: Ako nga tawo ni goiter ko na to kya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko unya kay tinuol magid kya di ay.
9: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
11: Pag hikas niya sa tutunlan, wala naman.
8: Living Testimonies.
12: Usa sa mga kumpanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems mipasalig nga masayo na ang pagkabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
13: We believe na ang oxygen may number one na tambal gamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa sa tanke, compare, ato aluminum, sinaw kayo.
12: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar, iyang ipadayag kung unsa kamay nung danon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
14: Makikita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
13: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wanay taya. Libre ni sa amo kumpanya.
15: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
16: Oras sa mga kasama, 5:28 na!
17: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
16: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regularo adlaw-adlaw na itong pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, 11 na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, uban pang matang sa cancer. Ato ni direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot na nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risk nga magabaton siya ang cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, dunay tulog ka mga rason kung gaano makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3. Sa sakit ng cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot na nga kung ang usa ka pasyente doon ay sufficient ka vitamin D level sa dugo. Ang mga cancer cells mamatay ug maghatag ni nga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahang mga quality of life o ginahinay nga mabalik ang ilahang immune function ug kusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikanwa, ang Life Extension Vitamin D3 pupukong kini sa angiogenesis sa usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa mo tubo ang cancer, ihaning babagan o putlon sa vitamin D3 aron gaway maagian nga nutrients containing blood for cancer foods. Kung mutabang ni may galang mapugnan ang paspas kapag atap sa cancer cells sa inlaing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients para mapugnan may galapaspas ng pagkaruya sa immune function sa ihang lawas. Base sa mga published medical paper, may kalimutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas may galang survival rate sa usa ka pasyente o muubos ang ihang tsansa o risgo na mamatay sa sakit na cancer kung adunay siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosis na ito ng mga pasyente sa cancer. Kinalaminom siya may galang unom na ito na sa siyam ka soft gel matag adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimog imunong kini sa usaka tuig gabatang o usaka tuig gabata, mga buntis o mga nagpatutoy ng inahan o mga individual nga doon maintenance medication na lang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guman pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos sa matag sa tara soft gel. Ang mahinugdanong pahinumdum, kinahanglan nga siguraduhon nato nga doon ay marka nga LE ang matang soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Kung mupalit ka mo may gala sa mga butika, magamping ta may gala sa mga peke nga soft gel. Mahimong matawag may gala sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 at Life Extension Clinic for longer life.
18: Samta sa bigas gabay na ito sa gato na ito kabuntagon, pinagay sa lamian, no ga healthy kain kape, kining Vita D Plus Coffee Mix. Patagbaw ito sa kalami nini, ingon man ang iyang kahumot sa aroma, panlabaw sa tanan, Makakuha kita og daghang mga health benefit gamit ka sa mga sagol nining Vita D Plus Coffee Mix. Kinoy pinakaunang kape, kadunay sagol nga vitamin B3 plus rishi mushroom extract, kadunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Nga gitawag kini mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagigiri og magustine nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o kining dali nga pagkadaot sa mga cellula gumi karon sa sobrang free radical sa atong lawas. Mo na mga pigan nita sa iyo sa buntag, Vita D Plus Coffee Mix, makakapina ka maka vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus sa Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika para sa dinas sa Life Extension Clinic.
8: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
16: Pwede ka na itong karunta taon, may ganang balita ni kasamang Paul Lauro, pasilipa. Alis namin ka na sa itong balita, gikan sa City Hall. Senator Bama kinunusog Senate Bill number 2517 kung ang Philippine Agency for the Creative Economy on Pace Act. Kasama mo sa balita, Radyo Man Ilibonon.
8: CYHP Tatak RMN Report.
19: Kini imong balita hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ginuso ni Senador Bob Aquino ang Senate Bill number 2517 kun ang Philippine Agency for the Creative Economy kun PACE Act. Gitaliwas na barang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang nasgutang balaod nun masuporta o magproteher sa mga Filipino creative workers katuwa sa gawas na nasod sama sa performers, filmmakers, musicians, designers, digital creators o guban pa. Kini pinagis pabugnag usa ka ahensya ubos sa Department of Trade and Industry Committee nga may mututok sa kaayuhan o paghinanglan ni ini. Nahuna-hunaan ni Aquino ang pagpalabang sa iyang proposal aron dunay kasandigan o kaduulan ang maong mga Filipino creative workers sa abroad.
20: When you're out there, you're on your own. Wala kang natatakbuhan. Can there be an agency that can support us? And dun namin kino-create with them yung PACE bill.
19: Ang naisgutang malaod nun ni Aquino na mugna, dihan nakilambigit kaniya ang P-POP Global Icons nga SB19 sa gihimo nining pagtuon.
20: They actually did the research, they presented. We're using their research and leading the way not just for themselves but for the industry.
19: Nilugang si Aquino na dubli karon ang trabaho sa mga senador tungod sa nagpatayong impeachment sessions.
20: Kung palampasin mo yung session, hindi ka makapagpapasa ng batas. Kung palampasin mo yung budget, of course, we've talked about the budget many times. It's the most important law that's done yearly kasi that's the yun yung pera ng bayan, di ba? So kailangan mong bantayan.
19: Si Senador Bam Aquino, malawang hinuna senador nga mahuman ang impeachment trial sa Vice Presidente sud nining tuiga. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ug itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may lain di size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatuman kanini, mahimo gyud kang abtik, alerto og di limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sino yung inyong Radyo Man? Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
8: Radyo mo, nationwide. RMN, DYHP, Police. Ronda Presinto.
18: Ayan sa ka, Lady Rider, nakabangga kinig-iro o naangol. Kasama mo sa balita, Radyo Man Jane Galliano.
8: DYHP, Tatak, RMN. Report.
21: Kasamang kanya sa mga Arnold, naangol ang usa ka dalaga nga motorista human kini nalamba dihang nga nilabang ang iro sa Madarangay Polo Lungsod sa Alcantara. Ang mga rider mao si alias Sheena, 24 anyos, nagpuyo sa barangay Tunga Lungsod sa Mualbual. Base sa investigasyon, nagbiyahe si Sheena gikan sa barangay Poblacion Alcantara o padung na unta kini mo pauli sa ilaha. Apan pag-abot sa lapit sa nahitabuan, dunay iro nga kalit nilabang o guwa dayon siya nakapantay hinungdan sa iyang pagkatumba. Kasama mo sa balita, ako ang inyong Radyo Man Jane Galliano, DYHP Tatak.
8: Radyo mo nationwide.
16: Samtang kapin sa 115,000 ka mga pamilya tibok nasod apektado sa El Nino matod sa NDRRMC. Kasama mo sa balita, Radyo Man Raymart Pugoy,
8: DYHP Tatak
0: RMN Report.
2: Kini nga balita, atod ka na to sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa itong balita, niabot na sa 428,687 ka mga individual o anaa sa 115,246 ka mga pamilya ang ikatahong naapektuhan sa El Nino sa nasod, matod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC. Ang maong gidaghanon particular nga natala sa Region 2, Calabar Zone, Mimarupa, Region 5 ug Caraga. Pinakadaghan ang apektado sa rehiyon sa Caraga nga adunay 291,381 ka mga individual. Gisundan kini sa Bicol Region nga adunay 49,216 ug Region 2 nga adunay 47,587 ka mga apektado. Samtang upat ka mga lungsod o munisipalidad sab sa Caraga ang nakasinati gihapon og problema sa supply sa tubig. Dugang pa niini anaa sa kapin 201,000 ka mga mag-uuma ug mananagat ang gikatahong naapektuhan sa grabing ting-init. Kasama mo sa balita, kuinong Radyo Man, Remart Pugoy, DYHP, Tatak, Aramen. Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: Radyo mo nationwide.
1: DYHP abroad ngayon.
18: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamauti nga punapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Pugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita.
22: Nilusad ang Saudi Arabia Usaka Air Accident Investigation naman ay tabo ang pagpanunggab sa cockpit nga bahin sa Fly Dubai Jet ngayon tumiaging simana. Inisubay sa pagsusi sa mga eksperto labot sa bisan unsang fallout alang sa aviation safety. Humanan sa managlahing nga criminal investigation nga gihimo sa United Arab Emirates kun UAE. Nasutang anormal ang himoong safety probe nga gidisenyo kini aron pagmintinar sa mga flight nga luwas human sa naitamong insidente. Apan dili kini mandatory kun dunay malambigit nga deliberate act sama sa ginudahang pagsuway sa usa ka co-pilot pag hijack sa Fly Dubai Jet nitong September 30. Kasama mo sa abroad ngayon, kiniyo Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN.
18: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
23: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, mao ang numero uno, ug wanay laing pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaipiktibog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Santa ngayon gapon kalimang mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang nailan na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninot, mas gipahumot, o mas gipaipiktibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic o 12 pesos sa baalang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Radyo mo nationwide.
16: Dagan na ganun, may ganangan doon ang ipapati ng mga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw anaanini, adunay herbal nga food supplement para nimo. Ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay ABCD formula. A para sa amparaya, B para sa banaba, C para sa kamote, ug D para sa duhat. Kadiin gikan gyud sa ilang mga dahon nga gigamit isip herbal medicine nga makatambal sa paglisod og tulog, kining insomnia, constipation ug mga pugong sa may gana sa pagsaka sa blood sugar level. May mahimong hinungdan sa diabetes. Mga sama nako, nagainom pud ko og Sugatrol kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Mga nagsik akong pamati mga kasama maskin sa matang adlaw nga pagpanarbaho. Mga sabay ninyo og tumar matag adlaw ang Sugatrol.
3: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
16: Oras, alas 5:41 na.
4: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puro siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilinsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guilleban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit. Sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayot inyong kainin ng pagkain. Ko, at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa, ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaanin ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa iyo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo't lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay simula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang, tubig na ninakaw ay ubod ng tamis, tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas nyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok do'y naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
24: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
25: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
26: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
1: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
2: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na life extension. D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension. Vitamin D3.
0: Life extension vitamin D3 for longer life.
3: Hey, kidney care time!
4: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
5: Okay, so nga nagka-kidney stone magka og UTI.
4: Sa sige na og kaog parat, nainom na kong soft drinks og sa junk food.
5: So, sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
4: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na pud ang akong pagpangihi.
6: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba kaha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
12: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata. Bili di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana akong pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
13: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
14: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
15: iBerry for a clear and healthy eyesight.
16: Ang mahugaw nga golo na makadaot sa lawas. Na kung mahinabo ka mahilo ka o sa kadangatan, mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: para sa mas maayong resultaw, balong sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kanaadlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
2: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Padit sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3 for long Life.
4: Oras sa mga kasama, alas sa 5:48 na.
5: DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
6: Padayon ta sa itong mga balita, ang konsensus na kwa sa Subo mapakansilar sa Joint Venture Agreement kung GVA talo sa Pilipinas Water Resources Incorporated kung PWRI. Kasama mo sa balita na di man ilibolono.
5: DYHP Tatak RMN Report.
7: Ipakansilar sa Konseho sa Lesugbo ang Joint Venture Agreement kung JVA tali sa Pilipinas Water Resources Incorporated kung PWRI kinala sa Utility Management o Infrastructure Development ngayon diha sa South Road Properties kung SRP. Ang City Council pinagi ni Konseho sa Senyo Andales nihatag na pagtugot kang Mayor Nestor Archival alang sa maong katuyuan. Kinisubay usap sa gigong mga kalapasan sa PWRI sa JVA nga nabsurbahan sa Commission on Audit in COA. Nakaip na nini ang irregularidad sa remitan sa katilad gento sa City Government, mishandling sa operasyon o maintenance sa desalination plant, gawas nga way environmental compliance certificate kung ECC o guban pa. Alang kang andales, kinirihatag o disbitaha sa mga constituente sa sulat kung magparayon ang maong mga kalapasan.
8: If we continue this violation, it is disadvantageous to the constituent of the city of Cebu. The mayor, based on the joint venture agreement, has the right to terminate the said joint venture agreement.
7: Si Konsehal si Senyo Andales, ang JVA, tali sa kagamhanan sa bayan o PWRI ng malungtad o bitsigong katuig, na pirmahan ni itong 2008-2000, yes. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
5: Radyo mo, nationwide, DYHP. Kalakarad sa larangan ng kalakalan.
9: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga para po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipaibaw sa DA nga ang hulga sa very strong El Nino nga posibleng mula na tangtod sa tunga-tunga bahin sunod tuig, niliigo nga rason aron umentuhan ang presyo sa mga nagunang panghinanglanon sang litang nasod adunay igong supply sa pagkaon. Nagkarayon si DA spokesperson Arnel De Mesa nga ang kagamhanan mihimo og mga lakang aron pagsiguro og igong food supply sa tibuok El Nino period samtang padayon misuporta sa lokal nga mga producers. Dugang niini nagigalayo na usab ang mga ahensya sa DTI og lokal nga mga kagamhanan aron monitoro ng posibleng hoarding og sobraan nga paginansya sa mga produkto taliwa sa mga kabalaka labot sa masinati nga taas nga huwaw. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulok ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan.

0: Siguradong tatak, said marketing, said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo nationwide.
2: Samtang Cebu City Mayor Nestor Archibald di pasalig pagbayad sa utang sa sudan ganto sa St. Francis Funeral Homes. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Ilibolonos.
1: CYHP, Tatak, RMN. Report.
3: Gi pasalig ni Cebu City Mayor Nestor Archibald magbayad sa utang sa syudad ngadto sa St. Francis Funeral Homes. Kini ala sa funeral services sa indigent constituents dakbayan sukat panayon tuig 2015 nga musumada na 765 mil pesos ang St. Francis Memorial Homes subling aningil sa city government sa maong entidad pinaagi sa kiparaan ining mga suwa. Matud Archibald nga ang utang ang ayang bayaran apan kini dugang nga gikinahanglan usab nga ma-comply ang tanang mga rekisito.
4: Ang tanan nga mga requirements ako lang gining ipako and comply. Maura yun na yung akong gusto. Okay. Ganahan man ka mabayaran ng yun sila. Ako lang na i-comply lang yun na ito kung saan ang na-i-comply.
3: Si Mayor Nestor Archibald na sayarat nga ang nasigutang funeral homes na sige usap ang paningil sa maong utang sa miaging mga mayor sa syudad apan wa matagig igong pagtagad ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHT, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide.
2: Nangita ka ba o gamahin mo ni mong kasama sa pagkatiman sa ibong panglawas? Aniya ang AXL Makabuhay Plus Capsule at umangkon sa ang Optimum Health and Wellness pinagay sa regular na itong pagtuwar nini. Sa katidad ng 20 pesos lang matagkapsula maangkon na nimo mga kasama ang gamang beneficyo sa Makabuhay Moringa Asitaba, Neem Guyabano, Luya Bawang, Cinnamon, Turmeric Mangosteen Serpentina, Oregano Sambong Lagundi o Vitamin C Sodium Ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula mga kasama. At ang himayaw ng hinupinagi sa pagkatiman sa tung lawas, tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Inyo rin mapalit sa mga butika sa inyong lugar o order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Hoy, nanatay winner, kalabutaga mga kasama. Nasakpan nga namin sa Riva HP Aramid Cebu. Makarabat ni Mega nagpahanipay. Gikan sa Riva HP. Kasamang Julius Malini. Nakastandby na. Kasamang Julius. Good morning, Yos.
5: Good morning, kasamang ano. Good morning, kasamang Ken. Good morning, Cebu. O, lahat sa habagitang bahay sa siyudad, kasamang ano. O, di na. Nanatay na sa...
2: Nairo, nairo, nairo. Napuiro.
5: So, nangyayira akong gipatago sa ilang kwarto eh, kaya delikado ako, no? Matagira nga ng mukis ba?
2: Ah, kanan, tato.
6: May buntag po.
2: Kisa man eh?
6: Pangalan, Regina Oy.
2: Regina Oy.
5: Regina Oy.
2: Ah, pilaidad?
6: Biyoda.
2: Pilaidad na to, ma'am?
6: 55.
2: 50 po'y bata pa man ka, ma'am. Kano sa mga kano sa mga biu kano sa mga biuda
6: 2008.
2: Uy, dugay na day kayo. Kano nga ano nga makabangit taglain, ma'am?
6: Awala na lang.
2: Kala may edad ni mo ato pagka biuda ni mo?
6: 27
2: pa. Pila naman imong anak di ay?
6: Usa.
2: Usa ka buok. Ah, oh, sa kabok. Pila may edad ni mong anak ron?
6: 22.
2: Oh. Usa may kamatyan sa mong bana?
6: Palainom man to.
2: Ah, palainom. Okay na. Kamu dahil. Mas yung inom-inom. Undangin na ng inyong inom-inom. O niya, wag nyo kakakitaglain sa... Wag nyo mo pulihis, sir.
6: Awala naman.
2: Wala lang. Wala ka. Ganang.
5: Basig na yung nagpa-siplat.
2: wala siplat-siplat yan. Sige, pag-inhat.
6: Awala na.
2: Wala na. Nanak kay Apo?
6: Wala pa.
2: Basta man eh, babae mong anak?
6: Babae.
2: Dalaga pa rin.
6: Dalaga.
2: Uy, anong naman si Maminyo? Ano man, mahapit naman mag-30.
6: Ito. Wala.
2: Di lang sa. Ayan na lang. Saan naman yung sa'yo pag-inabuhin ni mo, ma'am?
6: Nagtinda-tinda ra.
2: Saan may tinda ni mo?
6: Ginagmayra.
2: Niya ko na yung mukhaan. Muli iliron din ha. Mukhaan. Mayroon nga, ma'am. Muli tao kami. Ma'am, napag-pangutan na. Kung na yung magli-li-li-li din ha. Mayroon nga, ma'am. Muli tao kami. Saan may mong istorya?
6: Ambot

0: Bata pa man gugka 54 pa gud.
1: 55.
0: Ah, 55. Bata pa kayo na. Oy. Oh, bata pa na. Wow, nangina. Nangita pa na katandayan.
1: So, nang lajog ka ng may katandayan? Online.
0: Ma'am, ma'am, pwede ka mamin ng DMHP, ma'am?
1: Ah, pirmi.
0: Pirmi. Doon na nadawata mo ginagbay ng pahalipay. Kinatong ka, salamat ka sa Mang Julius. Kinatong ka, paparigoban, kiparanta sa rabantog ng Herbal Capsule sa Kabisay, Andog, Mindanao. Ang original Koy Herbal Capsule. Suplemento, agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya, ginseng. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
2: Happy May Han, higa, dunay, daghan, toksin, simulawas, butili ka regular. Ang kapagpagawa sa imong hugaw, doon ka may lisan, butuli ka piyan, baka sinati ka ginsomya. Kanunay, kapag sakit ang imong ulo, para kinsan ka, luwas na glutahan. Pili pagkit hamis ang imong kundis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems, sing wala pagkalo. Uya sa imong lawas. Busa, magtanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ang maayong palawas. Pag inumin sa Gadlaw OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusyon.
0: Oy, bueno, mantén bros, megala, sa ngaan na lang, sa kinitibog ang pwersa, sa Riva HP, Aramin Cebu, abisa, ha, na inigreet rin megala si Belinda Camos, na ibutan mo ni Belinda Camos, yang i-greet ang naminaw sa pasilong sa Paradise, giso Mandawi City, yang i-greet si Belinda Andrin og Juljul, Andrin Danilo Camos, Marwin Plarisan, yaka ni Belinda Camos. Wala ba't oras? Sa nga na lang sa Kinitibukang Pulse sa NYHP. Aramin sa buka kami ang inyong mga tigbalita.
2: Kinay ni Radio Man Ken Galinea.
0: Ako sabi ni Radio Man Arnold Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw hangtod ugma sa samang taknaw sa samang sibianan. At ang iming kalas kasama Turner of Phil Fernandez Banyo kamasunod ka rin dayon sa Straight to the Point. E kalimot, patang alam ang talaan dahil gang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Sabag ka rin.
3: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget?
4: Sus!

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll walk by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Kidney care time.
5: Wala na ako mag-dialysis. Oh, miyundang ko. Mitumar ko. Di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhang lawas. Balik bang pag-kondisyon?
6: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig nakapin, waya na siya mag-dialysis.
7: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suting butika. Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Gikan sa kinatas ang bukid.
10: Nak! Kitkamusta ngay?
9: O bisan sa pinakalayo nga isla.
11: Nay, gagraduate na ako!
9: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
12: Papauli na ko ka!
9: Go forward together. Globe.
13: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit number FTB26014, CUSIP 2026.
14: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
15: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
16: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
17: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 for DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
18: 4 months na, pero parang hindi pa rin feelang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
19: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
20: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
21: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
22: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
20: Let's do this!
22: Pag Enervon Z Plus na!
23: Unilab quality yan.
24: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
26: Tanggaling-galing mo!
27: Smart 2!
26: Smart Dishwashing Paste ko!
27: Smart 2!
26: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
27: Smart!
26: Tanggaling for everyday.
25: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
27: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to!
26: Galing-galing mo,
27: Smart Dishwashing Paste.
25: Heavy duty linis, bawat pahit.
28: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
29: ACS.
30: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
31: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
32: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
30: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
31: Pangong kumaka bloom sa Charm.
32: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
30: ACS.
33: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
34: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
33: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
34: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
35: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: iBerry for a clear and healthy eyesight.
1: Pila-pilang win! San Miguel Pilan win!
2: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pilan win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
16: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
17: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, series of 2026.
3: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina, adto gid ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang nga niyong kwarta. Dili pod kinahanglan nga sobra kamahal. Aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
4: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
0: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
5: Uy, 150 over 100 man.
6: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
5: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
6: Ay.
7: Papa, ayaw ka pala ka. Nakadungog ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo na ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
8: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
9: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ni. Mong pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kung buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
29: All you need is Pride! All you need is Pride!
36: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
37: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
38: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
37: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
38: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
37: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
38: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
37: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
20: ECS. Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
21: Beach trip or island hopping? Maparty.
22: Maadto sa gym. Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
20: Let's do this!
22: Pag Enervon Z Plus na!
23: Unilab quality yan.
24: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
39: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na!
1: Normal yan. Gusto magka-baby.
2: O gusto, ikaw ang bini-baby.
1: Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa mission namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
3: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
15: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
16: Ura sa DYHP, RMN Cebola size 17.
17: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
18: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
19: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
25: This time check is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
26: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
27: ACS. Oras, hatag ka nato sa Camel Soy Sauce.
26: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
28: ACS.
30: This time check is brought to you by Start palang ng ubo, mamigurado.
31: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
32: Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
33: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
18: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
34: This time check is brought to you by McDonald's.
35: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
39: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
40: This newscast is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
41: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
42: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
43: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kung dili aron sa pagdatig sa kamatuoran.
44: Straight to the point.
43: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan kutob sa mabot sa tung Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta. Live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
44: Straight to the point.
43: Kinilagi po niyo ubos nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Mao'y pare makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes og pizza utsuna. Buwan mahigala sa Oktubre tuig 2026.
44: Straight to the point.
43: Sa gihapon na tagantag pagtagad ang mga issues nga mahilabot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, din hilamang gihapon mga higala sa atong pagaman-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
44: Straight to the point.
43: Naguna sa tumaskutanan karong nga buntaga mga higala, kakuwang og supply sa tubig tungod sa El Nino, usa sa gipangandaman sa lokal nga kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, sa giumol niini nga El Nino preparedness ang mite... El Nino Preparedness and Mitigation Plan.
44: Straight to the point.
43: Kantari pagtagad lubutaga mga higala sa atong pagaman-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
44: Straight to the point.
43: Samtang sa laing bahin mga estruktura nga gitukod sa drainage channel sa sityo Tambisan, Barangay Tisa mo ini pagamay. Sa agianan sa tubig, hinungdan sa kanunay nga masinati nga pagbaha sa maong lugar kung mabunok na ang uwan.
44: Straight to the point.
43: Kantari pagtagad doon mahigala, unsa man ang gitukod nga drainage channel nga maumahinuin na ka pa hinungdan mahigala sa baha. Ang maong dapit personal usab nga gisusi ni Cebu City Mayor Nestor Archival aron masolusyonan ang dugay ng problema sa mga residente.
44: Straight to the point.
43: Samtang sa pikas bahin kalidad sa hangin sa Metro Cebu ni balik sa pagka unhealthy or sensitive groups nga level kagahapon.
44: Straight to the point.
43: Unhealthy for sensitive groups. Muna nga kadto mga higalan dunay mga hubakon o guban pa mga kagalaan. Dunay problema sa respiratory. Batay bantay mo no o gamahimo magmask lang gihapon. Dili mo kumpiyansa sa ato mga hangin diri sa dakbayan sa Sugbo.
44: Straight to the point.
43: Samtang sa laing bahin mga sukit ni Paminaw veteranong magsisibya nga si kanhi Vice Governor Celeste Nanding Andoy Pordoy Celeste nitaliwa na sa laing kalibutan sa edad nga 85 anyos.
44: Straight to the point.
43: Gawas sa pagpangradyo nakaservisyo usab si Celeste isip Vice Gobernador o Provincial Board Member dinhi sa Sugbo.
44: Straight to the point.
43: Ato sa nagpagtagad lubutaga mga kahigalaan. Kadto si Nanding Celeste mo toy Andoy Pordoy ha. Mo nagdala sa programa nga prime time program kani adto dugay ng panahon. Dili sa to sibian ng DYHP. Elementarya pa ko dito mga higala sa among lalawigan sa Leyte Inlequin. No nga mabati mahigala si Andoy Pordoy. Oh, so mitaliwa na sa laing kalibutan mga sukit tigpaminaw sa pangidaron nga 85 anyos ato mga pahasubo sa pamilya mahigala ni Nanding Celeste. O gahinaot punta nga may rest in peace mga sukit tigpaminaw.
44: Straight to the point.
43: Samtang sa kaluhan pag-usab sa Senate Impeachment Court sa voting threshold, gikwestiyon usab ngadto sa Korte Suprema og ning higayuna sila si Senador Ruben Padilla og Bunggo maoy ni duso og petisyon ngadto sa labawong hukmanan.
44: Straight to the point.
43: Kantanig pagtagad lubutaga mga kaigalaan sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
44: Straight to the point.
43: Sa ika-35 ng adlaw sa impeachment trial mga representante sa pipila ka mga bangko ni testigo kabahin sa financial resources ni Vice Presidente Sara Duterte og sa kapikas nini nga si Attorney Man Scarpio.
44: Straight to the point.
43: Pero mura mga higala ng ika-35 nga trial, bida. Naghanagi kayo di panglaay, day. Muragwa na kayo makasunod mga higala sa kaso. Gumikan mga kagalaan kay labihan ka-technical na ang hisgutan. Kini nga mga hisgutanan, dili na pang masa. Prangka-prangka ang pagka-istorya. Bisa ganing mga professionals, kayo hisgut mga bangko niya. May hisgut ka mga higala savings account, checking accounts, manager's check, UITF, kana mga inana, mga higala, dili na kayo relatable sa masa dahi. Kana mga joint accounts, anak, no? Kay ari ka mahigala sa masa, wala man ka, hibaw kayo sa joint account, kana hinong joint utang, da, kana. Himoon kang garantor, ha? Himoon kang jointly and severely liable, di makabayad to ng utang, ikaw may sukta. Ato lang ay katawa-katawa, may gala, nagkaanam o kalaay ang impeachment trial, mga sukin tigpaminaw. Pero ato lang yung hatagag pagtagad o doon ay mga portions ng ato may gala ang hatagag pagtagad. Doon ay mga higala ay mga allegation nga doon ay mga kwarta. Si Vice Presidente Sara Duterte nga wa mga kagalaan madeklarar dito sa iyang salin. Ha? Doon ay kwarta sa bangko nga wa madeklarar sa salin.
44: Straight to the point.
43: Pero sa cross-examination, mahigala ni Attorney Michael Puwa ngadto sa taga-BPI o ngadto sa man pa mga bank representatives. Nasuta mga kaigalaan nga kini mga higalang doon na pa'y mga butang ma-explicar inig-abot sa habig sa defense. Kaya nga ni, gahapon sa cross-examination, nasuta nga kining joint account, so wa madeklara na, joint account ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, Sara Duterte, wala na ma-appel, deklara si Asalin. Pero si Sara mismo, mahimong wa mahibaw anang kwartaha. Kaya wa may bisakusang transaksyon. Ni Vice President Sara Duterte, may labot anang maong particular account.
44: Straight to the point.
43: So posible nga kabahin sa estate planning ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte Enriquez nga iyang gihimo nga ka-joint niya ang iyang anak.
44: Straight to the point.
43: Masabot nato nga sa iyang mga anak kini si Sara may pinakapinangga day. Or dunay laing rason mahigala si Digong ngano nga si Sara mao iyang ka-joint account. So dili pa sa conclusion mahigala nga wa madeklara sa salin nga sad-an si Sara. Kay pwede man nga kabahin sa state planning nga simbako ba nga maingos Digong nga kani mo imong usas mo anak ibag example day kin ikaw imong anak paralitan wa kay ba imong anak nga imo siyang gihimo dito nga kon pwede sa imo ina nga natay joint account pero sa kay wag pila kay simbako kun sa may tabo nimo makuha niya ang kwarta kay kanagon joint account mahigala og simbako kun sa may tabo nimo amahan ka or inahan ka iya imong anak giapil nimo as joint account ha ni anang bangko mga sukid tig paminaw ang nakabintaha lang gamay simbako mamatay kag kalit kanang imong ka joint account imong anak panalitan ang 50% makuha niya kay iya man ang 50% ana presumably sa balaod. Pero katong another 50% mo tuloy lisod pagkuhaon kay napamay mga prosesos bangko ito. So, doon ay daghang mga rason. Malagmit nga maunang mga rason na. So, dili pa siya conclusion mahigala nga. Sad, ang yun ay kawa mga higala madeklara sa salin. Kay kini mga higala gisuta gahapon na pa-admit man sa cross-examination ni Attorney Michael Pua nga way bisag kausa nga transaction si Vice President Sara Duterte ni anang maong account. Wagi sa ka-withdraw bisag gamay dahi, wagi sa ka-deposito wa. So kang Presidente Rodrigo Duterte ni nga account mahigala gihimo niya nga joint sa iyang maong account ng iyang anak.
44: Straight to the point.
43: Kunya ang bangko sa bank secrecy law di magkabasa-basta lang saan nga maka-inquire ana dahi. So ato ni hatagag pagtagad lubutaga ang atong dugang explikasyon labot ani mga sukit ng paminaw ni ining mga gipanghisgutan sa bangko mga kahigalaan.
44: Straight to the point.
43: Of course, ato ipadayon ang pagtubag ni Vice President Sara Duterte sa mga pasangil mga higala ni adtong Osaka dismissed police nga si Rodolfo Gracioso.
44: Straight to the point.
43: Apil sad nga atong isgutan ron na unsa bang daghan man mga nanggawas nga mga kinini ang ato mga higalang mga pictures, mga videos na mapugos na sa taghisgot mga higala ining mga fire trucks dahil hindi pamalit sa DILG, ha? Ang sama na yung mga fire trucks may ginang kagagmay ba inis? O na ilang i-question John Vic Remulia. Ang sama ni John Vic? Ang sama ni fire truck ha? Motorcycle man yung mga kagalan. Basig pala ni Sakwanday. Kanang mo, uliot ba og na yung mga sunog-sunog pananglitan, ha? Ang sabay gamit ni mga fire trucks. O baka ha? Delikado og gituyo ni para lang oh pwede ni nga penetrator pwede nga moy mo suot-suot ang asa pero gamay kay tubig nga madasad okay ra ni mga higala tingali sa mga sitio-sitio mga baryo-baryo pagtang daghan naman sige pamalit mga sukid dig paminaw ani no nya pila ka tidad aning mao mga kwan dili man ni fire truck sa matawag ani ro pwede man ni truck mga higala. Nag-tricycle mo ni Dino? At ang tagang pagtagad sa karubutaga sa atong pamanuban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
44: Straight to the point.
43: Iniuguban pang mga eskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyog sa 93.9 IFM. Yeah!

0: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
1: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
2: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: White Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extract with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Oh, puti ka, White Rose Papaya.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Hey, kidney care time.
4: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
3: Unsay na sinati nato nga problema sa kidney?
4: Ingnato ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 220 taas na.
3: Sa pagsulay nimo sa kidney care,
4: hantod na ubos ko sa ka karton. Pagkuha ng resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Pahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, tita?
9: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
10: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
12: Atong takna mahigala sa alas 6:38 na sa ato pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
12: Ato sa dawaton mahigala report karon sa kauban on board sa patrol ni armadong lalaki na dakpan human nakuhaan og armas. Paminaw tang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Jane Gallardo.
13: DYHP. RMN Report.
14: Radyoman, Atty. Rufila, malampusong nadakpan ang 40-anyos nga lalaki pinaagi sa pagpatuman og search warrant tungod sa pagtimero dili lisensyadong armas sa Maymag Saysay Street, Barangay Suba, Dakbayan sa Cebu. Giila sa kapulisan, ang dinakpan niya si alias Aye, walay trabaho og residente ra sa naasong lugar. Nasikop si Aye sa sakop sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office. Ako sa pagrumbos mga otoridad sa balay ni Aye, nasakmit ang 38 caliber revolver, tulo ka buhing nga bala o usa ka itong nga sling bag. Matod sa dinakpan ang mapang-depensa lang kini sa iyang kaugalingon. Gibalog na karon sa Sawang Calero Police Station 6 samtang giandam ang kaso nga ipasaka batok ni ini. Kaugan ako sa itong Armed Patrol, Rajman Jesse Sumampong. Ako sa banginyong Rajman Jane Galliardo, DYHP. Tatak, Armed.
13: Number 1 sa balita. Number 1 sa komentaryo. Number 1 sa drama. At number 1 sa ser Bisyo Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
15: Razzle Boy Nationwide.
12: Atong takna alas 6:40 na.
7: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan, right medicines. Kailangan, right med.

0: dili smooth ang singing, murag galgad nga buhok.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sun Silk.
4: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
5: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
6: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
7: Revicon, tabang aron masagad, imo kakusog
8: with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside.
12: Baka mas madali ka na magkasakit.
13: Payo ni Doc for 50 up, alam ni nang tama, Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc.
14: Immune Pro Prime. Your prime.
15: Protected. With proper diet and exercise based on red.
16: Unilab quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
18: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Ma-party. Maadto sa gym.
19: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
18: Let's do this!
19: Pag Enervon Z Plus na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon. The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
23: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa pangon ng Charm.
24: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Pangong kumaka bloom sa Charm.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
23: ACS.
25: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
26: Atong takna may galala size 47 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
25: Straight to the
26: point. Now atong hatagag pagtagad mga kagalaan kinitong duga mga isgutanan rong buntaga. Onya ang nagpadayon ng impeachment trial kagahapon, ang katong sa Amla Mahigala na huma naman to, ang sa kinini ang anti-money laundering council Mahigala nga issue, AMLC, o itong bloated Mahigala ang mga kinini ang amounts nga igisgutan, kaya aggregate amounts man, pero ang dipinsa mga kagalaan naka baos-baos po, pag cross-examination, nga kining maong mga nakita Mahigala nga mga aggregate amounts, dili na may actual nga kwarta. So, ato nang example mga Higala ba nga kanang musod nga kwarta o gang Amla maoy mutali ana, ang transaction may gitali nila. So, ang imong actual nga kwarta, layo kayo sa transaction sa nga natali Mahigala dito sa AMLC. Muna nga kung dunay dako kayo, kinisagol pa, okay, yun yung mga Higala nga lah, dako ade sa kinini ang kwarta mga sukitig paminaw. Dili na kwarta transaksyon na. Kaysa ako nang giingon, kinini ang, sa ako nang example mga Higala nga 50 million, kung nadayon pa tong donation mga Higala sa DYHP, isod sa account ni Daymaris, ang record na sa Amla, kay report pa na, kay covert transaction man. Covert and suspicious transaction pa yun. Nganong suspicious? Wa man maanad ang iyang bank account og dawat anang kadakong kwarta. Ha? So, ma-report ko sa Amla. Inig-report ito 50 million. Inig-withdraw sa 50 million. Duha ka record dito. So 100 million ang imong transaction dito. Pero pila may actual kwarta ni Marisa? Dili 100 million. Og imo nang i-deposito niya i-withdraw basin og mahabilin sa kang Marisa ang kwarta kato na lang iyang talin face panyawan. Na, igoy pamalit og chichirya. So simple kayo nga ma-explicar to mahiga lang sa AMLC. Pero paukyab do kay mga tao nga kada na makikita mayon la. Daku agong kwartaha day. So pero ang mga tao mahiga lang nga kon mo nang wa maka impact. Bantay mo may impact ba inay Marisa inyo dito sa akwan? Dito sa inyo kay. Ikaw Daikin, naka-impact ba ang atong presentation wa no? Malugwa lang yun. Kay nga naman na-present naman ay kani adto sa House Committee on Justice. O niya, gi-present o balik, parang wala na. Dili na ingon nga, ang mga tao ba na nakurat? Wala ka, nakuha na yan. Wala na nakurat. Tanawal ko na yung mga tao sa palibot o nakurat ba? So, sunod ang katong mga bangka representatives.
25: Straight to the point.
26: Doon ay taga BPI, doon ay taga EUB, doon ay taga Land Bank. Kadugayan, may gala si Senator Ping Lacson, ni Palag na. Ingon nga, kuwan na siguro kaya malangan tayo ng kalakiha. Dunay suggestions Ping Lacson may gala nga di lang siguro ta kung anon ang iyang suggestion nito sa prosecution nga asa man ang kuana kay aron nga di lang po tamalangan kay ma kana na ang sa Land Bank ni Sud nga kwarta og imo nang kwintahon ma-explicar man sa sweldo ni VP Sara kay kanang sweldo mga higala sa government nga mga employees, government nga mga elected officials naman Land Bank nakin. So kung imong isgutan ang Land Bank, ma-explain ra. Dili sa maingon nga unexplained wealth. Kanang naakwarta kay ma-explicar man sa sweldo lang daan sa Vice President. Muna ingon sa Lacson panginta mo glain. At ang paminawan ba Lacson may kay kanang naang taas magkaining hearing niya maragilaay naman ang tanan. Ah? Muraghapit hasta ganit ko na gilaay na kong apin. Kung doon na tayo trabaho, mo trabaho, kita niya, pasiplat ng tagamay ani. Kana kung musugot ang inyong manager, ha nga, magtrabaho mo, magpasiplat mo, hindi gani, concentrate na yung magtrabaho. Kay karon, ika-35 kaadlaw na kagahapon in Daiken, sa ito pa, 25 million times 35 days. Pila na, inabot na 875 million ang gasto.
25: Straight to the point.
26: So, manang Lacson nga, aron nga dili tamalangan, ditso na lang mo, ugasa na pitning, kana bang, haim tong unexplained wealth nga kana bang masyak ba mga tao ba tinuod gyud ay natay di maexplicar nga nakakayamanan si VP Sara kay kining sa Land Bank gipresentar ang Land Bank maexplain sa sweldo na ato paminawon Lacson sige do kasi ko dong
0: ito Land Bank of the Philippines in all likelihood
26: kwadong kana ikwan ko dong kanang sugod gyud dong sige okay. Manisa, so good? Aka na.
0: Ito Land Bank of the Philippines. In all likelihood, sweldo po ito. Now, I did some addition. Ano? Nag-arithmetic ako. 4 years ito. Ito ba yung 98998 na account number?
2: Sorry, Your Honor.
0: Yung last digits niya, 8998?
2: 8998, yes, yeah. Your Honor.
0: Inad ko po yung 4 years. Ano? Umabot na mahigit 4 million.

0: Ang point ko lang, Mr., ang haba ng diskusyon eh. Eh, sweldo ng Vice President, pag-uusapan natin siguro.
1: For the record, the salary of a Vice President is, given the salary grade, is anywhere between 330 to 350,000 per month.
0: Oh, pag kinumpit ko nga po itong apat na taon, 102,000 a month lang eh.
1: I think they're starting from the lowest to the biggest, Senator Judge Lacson. That's why.
0: Pardon
1: this
0: me.
1: Would be the slowest.
0: Kung ang point lang is baka mabawasan ng 4 million yung inyong addition, eh naintindihan naman namin na pag land bank sweldo, automatic kaya pumapasok eh. Baka naman pwedeng bawas-bawasan natin yung araw ng ating pagdinig. Ang didinggin natin, 13. Eh isa pa lang, land bank pa lang eh. Anong oras na tayo? Just a suggestion, Mr.
2: Presiding Officer.
3: Boss. I-suggest ni Lacson niya. Kamu ba taga-prosecution? Eh, maglagan lang yan. I-present mo land bank nga representative. Umangutan natas land bank. Ma-explain man. Talawa, ang sildo sa Vice President tungkol sa iyang sa iyabang salary grade. Mga yung chest mga sa 320 to 350,000. Mga yung sildo sa Vice President. Oh. O, ang uban nga mga kumpanyang naminaw ron, nga doon na sa mga officers, madako pag sildong sara. Ha? Pero kanang sildo ha, dako na po na, alang, dipindi mo, kaya kanang gidakon sa sildo, relative man guna mga higala, dipindi mo guna. Kay para sa mga tao nga nagdawat mga kahigalag minimum wage, dako na sildo ha. Pero alang sa mga tao nga nagdawat pag 1 million aman panalitan, gamay na. Ya kato nagdawat o malimalitang kwarta di ay, nasamot, gamay na para nila. Pero ang point ni Lacson ay, sa may gamit na sa land bank, unexplained wealth ba na nga, iyang gikwintada, mahigala, gamay pa magani doon sa sweldo sa vice-presidente. Ha? Manan siya kung aroma iban-iban na natong adlaw sa kuwan, kaya malangan tayo ni. Kada adlaw na bang hearing, tag 25 million na may usa. Sa mga mo ilang witness na, ha? At balik ko ito dong, yung punto Lacson dong, ibalik, rewind ko dong, gamay lang dong. Ang iyang punto, may kalang, ang kining, o asa tong, kuan ba, asa to dapat i-present ninyo nga dunay makaingon ta nga tuwa dito ang unexplained wealth. Kaya appeal pa ninyo ni uban nga wak man. Dapag ni bangko na ikin nga i-presenta ko niya ang na kwarta may kala ba 5 mil. Yung sama niya unexplained wealth ana. Ato lang agi katawa mga kaigalan. Dunay kwarta nga dako-dako nga joint account. Pero pag cross-examine ni Michael Pua atong taga-BPI, malagmit kasi Sara, wa mahibawa ito. Wa niya madeklara siyang salin. Wa sa kaibaw kay Kangdigong tong kwarta, nga gibutang lang siya nga ka-joint account niya. Pwede man na day. Muna kong giingon, ikaw ko na Inday Marisbe. Nakay kwarta, pwede man nga, nakay kwarta, unya, gihimo ni mong joint account na sa imong anak. Imo lang ginang anak ha, si bakong siya may tabo na ko nakatay kwarta ha, joint na na to. Pero wa sa kaibaw pila na. Kaya di man pag gusto ng imong anak, may baon, kaya basi niya magsalig. Sa nagagkwarta mama na. Pwede na rin ko magbanjing-banjing na kayo palabit iskoyla na kayo okay ba na yun? Kanang ginikanan mo, sige manasulti sa anak nga wag itay kwarta dahi ha? Doon nga, tay kwarta. Pait ka na itong kahimtang. Paningkamot yung iskoyla. Kayo mo pa yung doon, naghantag kwarta na tayo yung takaw, no? Mauna itong kwarta, di man na. So malagmit, muna nga, og imo yun nga, nga madiklara ni Sara, wasa kahibaw ang kwartaha o pila. Kaya pwede man, mga, bisa ikaw, kaya bisa kisay namin na ako karon. O sa mga advantage ang joint account, si bakong mamatay ka panalitan karon dayon, kanang imong ka-joint niya, makuha niya at least makakuha sa dayon sa 50%. Di man kamuagi kag proseso sa bangko, lisod kay kuha ang kwarta rin. So kay kuha ang kwarta. So at least makakuha siya. Nga katong 50%, damaw to, iagi og mga proseso sa bangko. Tinuod bitaw na, kaya naman ko gitabangan anak nga mga kwan. So, malagmit nga si Digong, ingon Digong, okay, kini nga kwarta, joint account akong anak si Sara, kasi bako magkinaonsa ko na, ah, makuha niya ang kwarta. Kaya kanagong katunga nga kwarta nga, another 50%, makuha niya po na, pero bida, abdang kagsiyam-siyam. Usahay, makaingon ko ka, bangko dahi, inig-process na dahi, sa bangko, inig ko man, pabalikon ka ang mga birth certificate ninyo na, ah, oh,

0: na-submit. Sunod na po, ang marriage certificate, submit. Sunod na po, ay kuwang o kuwang ng affidavit, anak. So, makaw na ho na ako sa bangko, ihatag ninyo ng kwarta o di? Anak, pinuod na. So, malagmit, wao na'y madeklarar ni Sarah sa iyang salin, kaya sa mahibaw pila ng kantidad na naa. Kadi man na iyang kwarta. Malagmit kang digong ng kwarta, nag-joint account siya. Isip anak. Kaya kato mga kwarta, land bank, may unlakson. Ay nalang ko, malangan ta ng kwana. Hindi so na niyo asa dapit ng, kana bang, shocking ba nga, makaingon bang tao ba nga, tinuod eh, no? Di anomalia ang vice presidente. Wa man, muna yung instruction para maiba-iba na natong atong time kay nalangan na tagmaayo, ano eh? Ah, balik ka, rugo dong, lakson dong. Tanaw ko dong sa'yo puntong lakson. Sige, balik ko itong gamay.
1: Ito Land Bank of the Philippines. In all likelihood, sweldo po ito. Now, I did some addition, ano? Nag-arithmetic ako. 4 years ito. Ito ba yung 98998 na account number?
2: Sorry, Your Honor.
1: Yung last digits niya, 8998?
2: 8998, yes, yeah. Your Honor.
1: Inad ko po yung 4 years, ano? Umabot na mahigit 4 million. Dinibad ko sa 48 months, 102,000 per month. Magkano ba sweldo ng Vice President? 300 plus, gumastos pa siya, eto na iwan. Ang point ko lang, Mr., ang haba ng diskusyon eh. Eh, sweldo ng Vice President, pag-uusapan natin siguro.
3: For the record, the salary of a vice president is, given the salary grade, is anywhere between 330 to 350,000 per month.
1: Oh, pag kinumpit ko nga po itong apat na taon, 102,000 a month lang eh.
3: I think they're starting from the lowest to the biggest, Senator Judge Lacson. That's why this would be the lowest.
1: Pardon me, Counselor. Kung ang point lang is baka mabawasan ng 4 million yung inyong addition, eh, naintindihan naman namin na pag land bank sweldo, automatic kaya pumapasok eh. Baka naman pwedeng boss-bossan natin yung araw ng ating pagdinig. Ang didinggi natin, 13. Eh, isa pa lang, land bank pa lang eh. Anong oras na tayo? Just a suggestion, Mr.
3: Presiding Officer.
4: What is your pleasure?
0: Okay, so boss. Boss dong. Ang abogado sa prosecution niya. Iban-iban ninyo lang inyong mga kuan. Una tayo mga gilaay. Hasta mga higalang mga senator judges gilaay. Asa man itong kantulfo doon? Ako ipabati itong kantulfo. Timailahan na nga. Di lang kitang nananaw gilaay. Hasta mga judges itong gilaay. Katong yung stulfo dahil nga. Kami pa, si RCR na lang ang uban. Ang uban, inaantok-antok na. Antok gani mo na antok gani mo na amo sa actual niya kami pa din tan aura. Ya na sa among mga screen, ha? So kini magkaanam ni gakon wa nagi interest in town ang mga tao. Ya ako lang lagbit-lagbitan ginagmay kini mangin aning mga punto mga sukit ning paminaw. Pero atong isgutan sa unya ning kangrasyoso balikan nato ning kangrasyoso unya ang presko ni VP Sara gitubag yung VP Sara og punto por punto dai. Katong kangrasyoso. Now, ang pasangil ni ining Rodolfo Gracioso, gitubag punto por punto ni Sara Duterte. Pero katong pasangil sa 18 Marines, wag ito matubag sa itong mga pagsangilan, BBM, si Martin, o katong mga senador nga naapil itong ginilibira, kwarta, wag yun. Pero kay Sara, may gala, gitubag, nagsagsag yun, punto por punto. Atong isgutan ang unya, nagbalik na nato, standby lang una, alang sa RMN 558 Manila, nga masunod na kanon na yun. Alas 7:02 na.
5: Live via satellite. RMN News Nationwide.
6: Kakangkat ng 5 milyong metriko toneladang bigas bilang paghanda sa inaasahang epekto ng Super El Nino. Matinding kahirapan, maring mas malala sa susunod na taon ayon sa Ibon Foundation.
7: At delikado, pagbasok natin ng 2027, yung Godzilla Super El Nino, pagkama niya,
8: yes.
7: Layer upon layer yung problema dyan.
9: 4 na taong gulang na bata namatay matapos araruhin ang kotse habang naglilinis ang mag-ama ng tricycle sa gilid ng kalsada sa Negros Occidental.
6: Lalaking ilang araw nang nawawala, natagpo ang palutang-lutang sa isang ilog sa Malaybalay City, Bukidnon.
9: petisyon na kumukwestiyon sa postponement ng barangay at sanggunian kabataan election sa 2028, hindi matitibag ng komento ng Office of the Solicitor General ayon sa isang election lawyer.
6: Panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget, aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara.
9: Suspected pneumonic plague sa Russia na hinihinala ang kinamatay ng isang researcher doon, mahigpit na binabantayan ngayon ang Department of Health.
6: Mahigit 96 million pesos na halaga ng bank deposits ni Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte itinago sa mga manager's check upang hindi maideklara sa SALN. Mga senator judge na babahala naman sa paggamit ng manager's check para magtago ng yaman.
1: You're trying to establish a pattern?
2: Yes, sir. That's exactly what we're trying to do.
1: At proving concealment?
2: Yes, sir.
1: Thank you.
9: Sa showbiz, si Gerald Anderson, ready na raw na makatrabaho ang mga ex-girlfriend na aktres?
6: Ito ang RMN Power of Hyperlocal. Kami po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RMN Network News. Detalye na ating mga balita, mga kasama. Inaasahang malalampasan ng pamahalaan ng record high na rice import noong 2024 na 4.8 million metric tons upang matiyak na may sapat na pangangailangan ng bansa dahil sa inaasahang epekto ng Super El Nino. Ayon kay Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, posibleng umabot ng mahigit 5 milyong metriko tonelada ang aangkating bigas ng Pilipinas ngayong taon. Batay ho sa datos ng Bureau of Plant Industry, nakapag-angkat na ang bansa ng 3.98 million metric tons ng bigas. Samantala, kinalampag naman ng grupong Amihan Women ang kabiguan ng National Food Authority na bumili ng sapat na palay mula sa lokal na magsasaka. Sabi ni Amihan Secretary General at Bantay Bigas Spokesperson Cathy Estavillo, mahigit 92,000 metric tons lamang ang biniling palay ng pamahalaan mula sa mga magsasaka hanggang nitong Setyembre. Katumbas lamang ito ng mahigit 11% sa target ng NFA na 790,000 metric tons. Subalit sa panayam ng DZXL RMN Manila, kaysa mga industriya ng agrikultura o SINAG Executive Director Jason Kainglet, pinawi nito ang pangamba na kakapusin sa supply ng pagkain gaya ng bigas ang Pilipinas dahil mayroon anyang stock na maaring tumagal ng mahigit 100 araw.
5: Ngayon pa lang, i-assure ng gobyerno na wala dapat pagtaas, lalo na po yung staples natin, ano? Yung bigas, lalo na tayo ay sobra-sobra ng bigas. We are good for 100 days, ano? Kahit walang anihin at walang pumasok, yung baboy, we are good for 190 days. So almost more than half year, yung manok na din po. Talagang sobra-sobra po ang stock natin. Ang problema talaga natin, pag pumasok po yung profiteering, ano? O yung pagkasamantala, dahil nga po sa pangamba, yun ang una pong sumisira talaga sa atin, yung pangamba, yung spekulasyon. Kaya po tumataas ang presyo kahit wala naman po dapat na dahilan.
6: Si SINAG Executive Director Jason Kainglet.
9: Patong-patong raw na problema ang kakaharapin ng Pilipinas pagpasok ng susunod na taon, 2027. Ito po ang naging babala ng Ibon Foundation sa gitna ng banta ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil nga sa very strong El Nino at ang oil crisis, bunsod naman ng gulo sa Middle East sa panayam ng DZXL RMN Manila. Sinabi ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa na dahil sa Super El Nino, bababa ang produksyon o ani sa agriculture sector na magre-resulta sa kakapusan ng supply at pagtaas naman ng presyo nito. Nakikita rin po ni Africa ang patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo, mataas na presyo ng kuryente at mga pangunahing bilihin na nag-aambag pa sa pahirap sa mga mamamayan.
8: Anong pinakamalaking tulak sa inflation? Oil prices. May hinto ba yung paglusob ng US sa Iran? May possibility the next few months baka lumala pa yan. At guaranteed, by the end of the year, mataas pa rin yung oil prices. Dubai nasa about $113 per barrel na ngayon. Guaranteed manatili mataas yan. Ang delikado, pagpasok natin ng 2027, yung Godzilla Super El Nino, pagkama niya.
3: Yes.
8: Layer upon layer yung problema dyan. Ang mangyari sa atin, yung harvest natin, bababa yung supply, tataas yung presyo dahil dyan. Yung kuryente, hihina dahil sa hydropower, mamahal din yung kuryente dyan. Yung pagtaas ng presyo ng bilihin because of yung peso depreciation, magtutuloy-tuloy yan kasi nga,
7: tuloy-tuloy mababawasan ang dolyar natin habang patapos ang taon kasi nagmamahal yung oil products at kulang yung dollars natin pambayad dyan. So actually, yung cliche talaga pero may pinapasukan tayong perfect storm ng oil prices and food prices na lalong tataas pagpasok ng 2027.
9: Hindi na rin po ikinagulat ng Ibon Foundation yung pagtaas sa mahigit 7% ng inflation rate noong Setyembre at inaasahang tataas pa raw ito sa mga susunod na buwan. Kaya payo po ni Africa sa Marcos Administration dapat gamitin na maayos ang umiiral na emergency power sa pagkontrol ng presyo ng mga bilihin.
7: May emergency powers yung gobyerno. Isang taon naman emergency powers niya yan. Hanggang Marso pa dapat yan eh. Gamitin niya yung price controls sa basic goods. Gamitin yung price controls on oil products. Makialam siya sa industriya. At sigit sa lahat, alam ko marami na iinis, kailangan magbigay ng ayuda sa mga nangangailangan ngayon. Pero tanggalin yung pakikilam sana ng mga politiko. Kasi
9: si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa sa naging parehan po ng DZXL Armand Manila. RMN Network
6: News. Pagbibigay ng proteksyon sa kalusugan ng mamamayan dapat tinaking kasama. Bilang paghahanda po sa Super El Nino, kasama natin sa balita si Radyoman Grace Mariano.
10: Pinapatiyak ni House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Green sa publiko at gobyerno na maisama sa paghahanda sa inaasahang matinding El Nino ang pagbibigay proteksyon sa kalusugan. Bilang doktor at dating kalihim ng Department of Health ay binigyan din ni Green ang panganib na hatid sa kalusugan ng mamamayan ng Super El Nino. Sabi ni Green, mas mabilis ma-dehydrate o magkulang sa tubig ang katawan ng isang tao kapag matindi ang init na maaaring magresulta sa heat stroke o iba pang sakit. Bunso nito'y binigyan din ni Green na hindi lang pagkain at tubig ang dapat nating paghandaan sa pagtama ng matinding tagtuyot, kundi pati na rin ang pangangalaga sa kalusugan. Payo ni Green sa publiko, palaging uminom ng tubig, huwag magbabad sa init ng araw at huwag baliwalain ang masamang pakiramdam tulad ng pagkahilo, panghihina at pagsusuka. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
9: Politika, fake news at Middle East crisis, itinurong dahilan ng Palasyo ng Malacanang sa pagbagal ng ekonomiya ng ating bansa. Mula sa Palasyo ng Malacanang, narito report ni Radyoman Chanel Salazar.
11: Itinuro ng Malacanang ang political destabilization, fake news at paninira sa administrasyon bilang pangunahing dahilan ng pagbagal ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakaapekto sa ekonomiya ang patuloy na political noise at mga hakbang ng mga grupong naglalayong pabagsakin sa pwesto, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa ni Castro na kadadagdag din sa paghina ng ekonomiya ang krisis sa Middle East at mga kalamidad na tumama sa bansa.
12: Alam natin na malaki ang epekto ng krisis sa Middle East. Hinagitanin po natin ang mga kalamidad na pumasok at kakasok sa ating bansa. At ang patlo, ang political noise na nagsasabi na bumaba ang pangyugod bilang tamad. Mga destabilizers, obstructionists, ang political noise na ito ay nakaka-apekto sa ekonomiya. At yan ang kanilang intensyon. Magsinungaling, gumawa ng fake news, manira ng administrasyon, at pagbabain ang Pangulo sa pwesto upang maapektuhan ang ating ekonomiya. Isa sila sa dahilan kung bakit ang ekonomiya natin ay hindi nagiging maganda.
11: Nasa 2.3% lamang ang economic growth ng Pilipinas sa second quarter ng 2026 na mas mababa sa 2.8% na naitala noong unang quarter ng taon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN. RMN Network News.
6: Kumpiyansa ang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal na hindi matitibag ng Office of the Solicitor General ang isinumite nilang petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa postponement ng barangay at SK election sa 2028. Ayon sa OSG, valid term fixing law ang Republic Act 12326 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-uurong sa BSKE sa 2028. at magpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay sa 5 taon. Pero para kay Makalintal, ang lahat ng inilahad ng Solicitor General ay walang bigat para mabaliwala ang kanyang petition for certiorari and prohibition.
13: Napal na natin ang ating mga petition at saka yung sagot ko doon sa komento ng Solicitor General. No? At sinabi ko doon na yung mga inilalahad ng Solicitor General ay hindi naman ganun ka bigat para mabaliwala ang aking petition. In other words, I feel na yung aking mga argumento ay hindi nagiba ng Solicitor General's office.
6: Baliwanag pa ni Makalintal, sakali namang pumabor ang SC sa kanyang petisyon, maaring itakda ang BSKE sa November 25 ngayong taon para bigyang daan ang iba pang mga aktibidad at ang paghahanda ng COMELEC. Inaasahan namang lalabas ang desisyon ng Korte Suprema sa susunod na 2 linggo.
13: Walang problema yan, ano? Kasi yung mga mahahalal naman sa 2026, ang simula ng kanilang term of office ay December 1. Hindi naman na Nobyembre agad, di magsisimula agad sila ng office nila. Kaya kahit na magkaroon ng election ng November 25, balimbawa, ano ha? Kahit November 25 yan, ay December 1 mauupo ang mga mahahalal dyan. Kaya walang problema. Tsaka ang COMELEC, yan ay may kapangyarihan sa ilalim ng batas na magtakda ng panibagong election period because of circumstances beyond their control.
6: Si Attorney Romulo Makalintal, isang election lawyer sa panayam ng RMN.
9: 15 minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga. Lusot na sa 2nd pagbasa ng Kamara ang panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa taong 2027. Bumoto po ang mga kongresista ng pabor sa House Bill 10858. Inaasahan namang dadaan sa 3rd pagbasa ng mababang kapulungan ang 2027 General Appropriations Bill sa Lunes, October 12, matapos humiling ang Kamara na ma-extend ang kanilang legislative calendar para maipasa ang panukalang batas sa panig ng Senado. Patuloy ang review nito sa national budget kasama ng nagpapatuloy na impeachment trial o kasabay na nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Senate President Sherwin Gatchalian, target nilang ipasa ang panukalang 2027 national budget bago matapos ang taon.
6: Mahigpit na binabantayan ng Department of Health ang napaulat na suspected pneumonic plague sa Russia na hinihinalang ikinamatay ng isang researcher sa isang laboratory accident doon. Ayon kay Palace Press Officer Eusecler Castro, ginagawa ng gobyerno ang kinakailangang hakbang para matiyak na hindi makakapasok sa Pilipinas ang nakamamatay na sakit. Dagdag pa ni Castro, nakikipag-ugnayan na rin ang mga health authority ng bansa. Batay na rin sa rekomendasyon ng World Health Organization. Nanawagan naman ang Amerika, European Union at World Health Organization na maglabas ng malinaw na impormasyon ang Russia sa 2nd kaso ng pagkamatay dahil sa pneumonic plague. Sa gitna na rin ito ng pangamba ng epidemic at outbreak ng sakit. At yung pangambang makarating ito sa ibang bansa, naghigpit na rin sa kanilang border ang kalapit na bansang Mongolia.
9: Report po tayo, meron pong 4 taong gulang na bata ang namatay dyan sa Negros Occidental matapos araruhin ng kotse habang naglilinis ng tricycle sa gilid ng kalsada. Kasama natin sa balita si Rajuman Albert Hiner ng Armand Bacolod. RMN
14: Police Report. Patay ang 4 taong gulang na batang lalaki at sugatan naman ang kanyang ama matapos araruhin ng isang sasakyan sa Prokta Taytay, Brega Uringao, Kabankalan City, Negros Occidental. Kinilala ang namatay na si Elias Niel habang sugatan ang kanyang ama na si Lito Timtime, 26 anyos, isang poultry helper at pariyong residente ng Prokopayong sa nasabing barangay. Kinilala naman ang driver ng Kia Sonet na si Marvin Rod Tamandong, 39 anyos, isang construction manager at residente ng Caragalan Village de la Cruz, Pasig City. Ayon kay Police Lieutenant Colonel John Ganzon, galing sa Dumaguete City si Tamandong at pupunta sa Kabankalan nang makatulog ito at nawala ng kontrol sa sasakyan. Dahil dito, inararo nito ang magamang naglilinis ng tricycle sa kanang bahagi ng daan bago bumangga sa isang bahay. Dead on arrival ang 4 taong gulang na bata habang inilipat na sa Bacolod City ang kanyang ama para sa karagdagang gamutan. Isinugod din sa ospital ang driver ng Kia Sonet. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner.
6: tatakaramin. RNN Police Report. Lalaking ilang araw nang nawawala, natagpo ang palutang-lutang sa isang ilog sa Malaybalay City, Bukidnon. Kasama natin sa balita, si Radyoman Mark Dicabalo ng RNN Malaybalay.
15: Patay nang natagpuan ng mga otoridad ang katawan ng isang lalaking ilang araw nang nawawala, partikular sa ilog sa Prok 5, Barangay Simaya, Malaybalay City, Bukidnon. Ang biktima ay nakilalang isang 54 na taong gulang at residente ng Barangay Santo Niño sa Kaparehong Lungsod. Ayon sa report ng mga otoridad, umalis sa kanilang bahay ang biktima noon pang October 1 at huling namataan na naliligo sa ilog. Sinasabing mayroon di umanong nararanasan depresyon ang biktima kaya't may iniinom itong maintenance ng mga gamot. Hindi rin di umano ito ang unang pagkakataon na umalis sa kanilang bahay ang biktima. Sa ngayon, pinaglalamayan na ito habang wala namang nakitang foul play ang pulisya sa insidente. Hindi na rin isinailalim sa autopsy ang bangkay ng biktima. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyoman Mark Mika Balo. Tatak! RMN
9: Network News. 19 minuto na ho nakalipas sa alas 7 sa ibang balita. Nagbanta si Reyna Mercedes Isabella Vice Mayor Attorney Harold Respicio. Nakakasuhan niya ng cyber libel si DILG Secretary John Vic Remulla. Kaugnay po yan sa pahayag ng kalihim na parang adik si Respicio dahil sa inasal ito sa sesyon ng kanilang sanggunian bayan. Ayon po kay Respicio, tatanggapin niya ang anumang ipataw na aksyon ng DILG laban sa kanya, pero handa rin daw siyang kasuhan si Remulla dahil sa magiging pahayag nito laban sa kanya.
16: No problem. Offense is always taken. Non-taken for as far as Attorney Harold Respicio is concerned. Pero since inutusan ako ng aking bossing, kailangan kong sumunod sa aking bossing. Ewan ang sama ng loob. Pero kung gusto niya magkasuhan, kasuhan ko na rin siya ng cyber libel. No problem. Pwede. Kasuhan kami dalawa para quit.
9: Una rito ay kumasa si Respicio sa hamon ng kalihim na magpa-drug test kung saan lumabas nga po na negative ang resulta.
17: At sinagot natin yung challenge ni Secretary John Vic Remulla na magpa-drug test daw ako dahil mukha daw akong addict. And andito na po yung result. I passed with flying colors, sir, all negative. And bossing, napakamahal po ng bayad, 28,000 pesos. Pwede pong inipan niyo ako, boss.
9: Si Reyna Mercedes Isabella Vice Mayor Attorney Harold Respicio.
6: Sa kaugnay na balita, ipinaalala naman ng Vice Mayor's League of the Philippines o VMLP sa lahat ng vice alkalde ng bansa ang pagpapanatili ng kaayusan at decorum sa mga sesyon. Kasunod ito ng viral video ng mainitang sesyon ng sanggunian bayan ng Reyna Mercedes Isabella kung saan sangkot si Vice Mayor Harold Respicio at ilang mga barangay official. Ayon kay VLMP National President at pinili Ilocos Norte Vice Mayor Maynard Francis Bumanglag, bagamat may karapatan ng sinumang opisyal na magtanong at manawagan ng pananagutan, mahalagang gawin ito sa tamang paraan.
18: Malinaw po ang aming paninindigan. Ginagalang natin ang karapatan ng bawat Vice Mayor na magtanong, manawagan ng pananagutan at magsuri sa paggamit ng pondo ng bayan. Sa katunayan, bahagi ito ng responsibilidad ng sanggunyang bayan. Gayunpaman, kailangan din natin kilalanin na kasing halaga ng responsibilidad na ito ang paraan kung paano po natin ito sinasagawa. So, as a Vice Mayor, as presiding officer of the sanggunyan, it carries with us the responsibility to maintain order, decorum, and respect during legislative proceedings, even when the issue is serious, even when there are questions that need to be answered, and even when emotions run high, parliamentary procedure must prevail.
6: Sa kabila nito, iginit ni Bumanglag na hindi naman dapat agad husgahan si Respicio, lalo't wala pang formal na reklamo laban sa kanya.
18: Hindi ko po nais na agad siyang husgahan o bumuo ng konklusyon tungkol sa mga pangyayari batay lamang sa mga bagay na ating nakikita o narinig sa publiko. Ang usapin po ay dapat idaan sa tamang proseso at dapat siyang mabigyan ng pagkakataong may paliwanag ang kanyang panig. Ngunit bilang isang liga po at bilang presidente ng Liga ng mga Vice Mayor sa buong Pilipinas, gusto ko lang i-remind ang ating mga kasama na dapat din natin gamitin ang insidente ito bilang paalala sa lahat ng Vice Mayors na ang kapangyarihang mamuno sa sesyon ay hindi lamang kapangyarihang magsalita. Ito ay responsibilidad na kontrolin at ipanatiliin ang kayusan ng proceeding.
6: Si VLMP National President at pinili Ilocos Norte Vice Mayor Maynard Francis Bumanglag sa panayam ng RMN. Networking. Abangan sa aming pagbabalik, mahigit 96 million pesos na halaga ng mga bank deposits ni na Vice President Sara Duterte at kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte itinago sa mga managers check para hindi maideklara sa kanilang SALN.
9: Batangas Representative Leandro Leviste nakapagpiansa kahit wala sa Pilipinas, pagkansila ng kanyang passport at paghiling na mailagay sa red notice ng Interpol, gugulong na.
6: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
9: Mayo Buntag, Pilipinas, sa Idupos.
6: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
9: Commission on Elections, nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
19: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMM Network News.
20: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
21: RMN Network News.
20: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Sumalang sa day 35 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio ang kinatawan ng ilang mga bangko upang tumestigo sa financial records ng mag-asawang VP Sara at Attorney Manases Carpio. Pero sa kasagsagan ng paglilitis, isa sa mga naungkat ay ang dalawang manager's check mula sa joint bank deposits ni na VP Sara at ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagkakahalaga ng 96 million pesos. Dahil itinuturing na floating at hindi ma-encash ang cheque sa loob ng maraming taon, hindi ito naideklara sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth.
22: This time deposit account is under the name of Rodrigo Roa Duterte or Rodrigo Roa Duterte and Zara Z. Duterte.
23: All right. And what is the principal amount of this time deposit?
22: Principal amount for the time deposit is 40,650,000 pesos. Opening date is January 22, 2010.
6: Gustong patunayan ng prosekusyon na may pattern ng pagtatago ng yaman ng bise.
1: Without preempting the prosecution na panel, may I venture a guess kung saan papunta? You're trying to establish a pattern?
2: Yes, sir. That's exactly what we're trying to do.
1: At proving concealment?
2: Yes, sir.
1: Thank you.
23: But ang punto lang naman po eventually is that yung manager's check na pinapaikot, hindi nakikita sa year-end balance kasi naka-float yung pera na yun. So yun lang naman po yung sanang gusto namin i-establish as a baseline.
6: Bukod sa mahigit 40 million pesos na manager's check na binanggit ni BPI Metro Manila Branches Division Head Marwin Galvez, sinabi ni Private Prosecutor James Brian Ibrahim Ali na isa pang cheque na nagkakahalaga ng 55 million pesos na umiikot din sa kaparehong panahon.
23: A similar time deposit that was that became an MC in the amount of 55 million was also running the same years simultaneous with this 41. So it's a total of 96 million.
6: Sabi pa ni Galvez, hindi na bago ang ganitong kalakaran sa paggamit ng manager's check upang itago ang pera.
24: Ngayon lang namin nalaman na may ganyang parang scheme, no?
0: na pwedeng itago. Is this known in the banking circles that you can get your money, put it in an MC, wala siya sa ending balance, tapos after 6 months, babalik rin siya? Is this a known scheme in the banking circles?
22: May mga nangyayari po talaga na ang biniling manager's check po ay hindi po nagamit. Kaya po ito nire-request na ibalik po sa account ng purchaser. And this is not uncommon po.
6: Iginit naman ng defense team na walang kinalaman si BP Sara sa ilan sa mga ipinresintang bank account ng prosekusyon, lalo na ang sinasabing joint account nila sa BPI ni dating Pangulong Duterte.
3: Ang punto lang po namin, nung lumabas po ito sa, I think it was sa Quadcom, if I'm not mistaken, lumabas yung mga accounts. Tinitingnan namin itong mga accounts na to, and I was asked by the Vice President to verify kasi hindi niya natatandaan na may ganito yung account at wala daw siyang transaksyon. No? So, in fact, that's why we wanted to show even the response of the BPI to my letter.
6: Si Attorney Michael Poa.
9: Sa kaugnay na balita, parehong isinara noon lamang Hulyo kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang dalawang bank accounts ng Cali 88 Food Corporation, ang kumpanyang konektado sa asawa ng Vice President na si Attorney Man Scarpio. Ito naman ang lumabas o isiniwalat ng House Prosecution Witness na si Leslie Cham, ang head ng Security Bank Branch Banking Group sa pagpapatuloy ng 35 araw ng impeachment trial kahapon. Sa pagtatanong ni Senator Judge Kiko Pangilinan, sinabi ni Cham na binuksan ng Cali 88 Food Corp ang mga account noong 2024 at 2025 na may ending balance na mahigit 353,000 pesos.
4: It appears that Cali 88 has two checking account but was closed already as of this point in time.
5: When was it closed?
4: It closed on July 2026.
5: Oh, just recently.
4: Recently. Because okay. The account was only opened October 2025.
9: Kasunod nito, binigyang diin ni Pangilinan na mahalagang masuri ang mga pumasok at lumabas na pera sa mga naturang account, lalo't batay sa ulat ng Anti-Money Laundering Council, umabot sa 319 million pesos ang dumaan ditong transaksyon mula sa China.
5: When it was opened, Vice President was already Vice President. And when it was closed, of course, 2026. So from 2024 to 2025 to 2026, it would be interesting to get the information as to the amounts that went in and out, considering that in the AMLO report, about 319 million pesos went in and for transactions from China. We don't know if that was through the peso account or if that was through the dollar account, of course, but we'd like to, that would be something that is worthy of looking into.
9: Bukod dyan ay lumabas din po sa pagdinig na pumasok sa account ng Cali 88 ang mahigit 40 million pesos noong 2024 na agad ding nasaid o kaya'y na-withdraw na halos kapareho ang halaga.
6: Mga suspicious transactions, sumailalim muna sa pagsusuri bago isumite sa AMLC. Kasama natin sa balita, Radyo Madcon de Batang.
24: Dumaan sa masusing pagsusuri ng isang bangko ang account na natukoy na may suspicious transaction o kahinahinalang transaksyon bago ito ma-report at maisumite sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kinumpirma ni Metrobank Anti-Money Laundering Division Head Attorney Ninia Ferren Aguilar mula sa mga pagtatanong ng mga senator judges na maiging sinusuri ng mga bangko kung may sapat na batayan para kwestiyonin ang isang transaksyon. Sinang-ayuna ni Aguilar ang naging obserbasyon ni Senator Judge Kiko Pangilinan na maliban sa mga nakakalap na negatibong media reports ay kasama rin sa sinisilip nila kung may nilabag ba sa guidelines ang malaking halaga ng transaksyon na walang kaakibat na legal, pangkalakalan o pang-ekonomiyang dahilan. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Risa Ontiveros kung kaagad bang ipinapadala sa AMLAC ang isang ulat kung may controversial na report sa isang depositor, sinabi ni Aguilar na hindi kaagad-agad pinapadala ang records ng transaksyon kapag may negatibong balita na kinasangkutan ng isang kliyente. Sa halip ay tinitiyak muna nilang totoong may irregularidad. Hindi rin pwede ang basta-bastang pagpapadala ng suspicious transaction report, kundi dapat munang dumaan ito sa pagsusuri ng AMLAC Division ng mga bangko.
5: Negative media is one. consideration in filing suspicious transaction reports. Of course, and you go through the guidelines.
7: Yes, Your Honor. And,
8: madaan ba sa internal review? May escalation process po ba? May approval po ba ng mga boss ng covered person o ng banko bago i-report, i-forward ang report sa AMLAC?
7: The suspicious transaction reports, Your Honor, goes through my division, anti-money laundering division, and would require my approval as well before filing with the AMLC.
24: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak, RMN.
10: Network News. Alas 7:33, 7:33 na ho ang oras, dumulog sa Supreme Court ang mga kaalyado ng mga Duterte para questionin ang pagbaba ng voting threshold sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Nagain po ng petition for certiorari and prohibition sina Senador Robin Padilla at Bongo kasama ang PDP Laban na Party at iginit na 24 pa rin ang kabuang bilang ng senador na dumadalo sa impeachment trial. Sinabi pa sa petisyon na nakasaad sa saligang batas ang katagang all members of the Senate kaya mananatiling 16 ang voting threshold para makonvict ang Vice President. Sa bagong ruling ng impeachment court na presiding officer Chief Escudero, 2/3 ang threshold sa conviction kay Duterte pero depende ito sa dami ng senator judge na legally at factually capable na lumahok sa botohan. Ginawang halimbawa ni Escudero noong September 23 ruling na kapag 20 senator judges ang present o humarap sa araw ng botohan, magiging 14 ang 2/3 voting threshold para makonvict ang Vice President.
11: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
12: RMN Police Report.
6: Sa iba pang mga balita, 2 lalaki pinagbabaril ng mga armadong lalaki sa Lawag City. Kasama natin sa balita, Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
25: Nagpapatuloy pa rin ang manhunt operation at investigasyon sa nangyaring pamamaril kagabi sa Butong Daraytay Road sa Lawag City. Sa paunang investigasyon ng PNP ay 2 individual di umano ang punterya ng mga suspek ngunit nakatakbo ang mga ito sa isang kainan ng samgyupsal upang makahingi ng tulong. Ayon naman sa mga itinuturing na witness ay nakarinig sila ng 7 putok ng barila na magkakasunod kaya't ganoon na lamang ang pagtakbo ng mga biktima upang magpasaklolo. Iilang sugat naman ang tinambo ng isa sa kanila habang ang isa pa ay galos lamang. Sa inisyon lamang investigasyon ng SOCO ay narekobre nila ang 5 basyon ng bala na hindi pa matukoy na baril. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag ay Dolores Martinez Tatak, RMN.
10: Mahigit naman sa 100 emergency response na motorsiklo ipinamahagi sa mga probinsya ng Calabar Zone. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
26: Nagkaroon ng turnover ceremony ng 150 Unified 911 Emergency Response Motorcycles upang ipamahagi ang mga unit sa buong PNP Calabar Zone. Magagamit ang mga units para mapabilis at mapalakas ang pagtugon sa mga emergency. Pinangunahan ni Department of the Interior and Local Government Secretary Junvic Remulla, sinaksihan ng lahat ng mga provincial directors sa Calabar Zone PNP ang pamamahagi. Sa probinsya ng Quezon, 30 units ang binaspasan ng officiating priest at i-turn over ang mga motorsiklo sa harapan ni Governor Helen Tan at QPPO Provincial Director Romulo A. Albacea. Inaasahang makatutulong ang mga bagong unit upang mas mabilis na makarating ang mga police responder sa mga insidente lalo na sa mga lugar na mahirap agad marating ng malalaking emergency vehicle. Ang mga units ay magagamit sa operasyon at servisyong pangkaligtasan sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Kasama mo sa RMN Calabar Zone 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak RMN.
6: Pinaaresto ng Makati City Regional Trial Court Branch 235 si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa paglabag sa Public Service Act. Kaugnay ito sa kabiguan ng kumpanya ni Leviste na solar para sa bayan na magbigay ng kuryente sa mga liblib na lugar ng bansa, alinsunod na rin sa ibinigay na prangkisa at nakasaad sa kontrata. Pero kinumpirma naman ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na nakapagpiansa na si Levistek sa halagang 72,000 pesos sa pamamagitan ng isang representante niya. Ito'y kahit wala sa Pilipinas ang kongresista at napaulat na nasa France o Germany kasama ang nagpapagamot na ina na si Senator Loren Legarda. Dahil dito nakikipag-ugnayan na ang NBI para makansela ang passport ni Levistek. Hihilingin na rin ng Department of the Interior and Local Government ang pag-i-issue ng Interpol Red Notice kay Levistek. Samantala, nag-post naman sa Facebook ang kongresista at pinawi ang mga nangangamba sa kanyang kalagayan at iginiit na maliit lamang ang kaso niya kumpara sa ibang bagay na nangyayari sa bansa.
13: Samantala, si Defense Secretary Gilbert Chiodoro may paglilinaw sa isyu ng pag-alis ng mga Chinese na guro pabalik sa China. Kasama natin sa balita si Rajuan Marjo Domingo.
24: Nilinaw ni Defense Secretary Gilbert Chiodoro Jr. na hindi nito pinag-iinitan ang mga Chinese schools sa bansa. Ang payag na ito ng kalihim ay kasunod ng ulat ng pag-alis ng 150 na Chinese teachers para bumalik sa kanilang bansa dahil sa umunoy pangamba ng mga ito sa kanilang seguridad. Ayon kay Chiodoro, ang pinuna niya lamang ay ang Jinan University sa Guangzhou. Anya, dahil sila ay may training center na nagasanay sa mga Chinese teachers sa bansa at ito umano ang naglabas ng unang academic study sa Batanes na siya namang pinaninindigan ng Chinese embassy at ilang Chinese language teachers na sila ay may jurisdiction sa lugar na ito.
14: Natin na ina-attack yung Chinese schools. Ang Chinese school na pinuna natin ay ang Jinan University. Dahil sila ang may Philippine Center kung saan nagtetrain ng teacher at saka sila din ang naglabas ng unang-una na sinasabi nila academic study na Batanes. Ngayon pinapanindigan ng Chinese embassy, may jurisdiction na sila. So, 1+1, hindi natin may papagkailayan eh. Facts lang ang sinasabi. Alam ka naman, hindi natin sabihin that those are just facts. Wala tayong pinaparatangan. Eh bakit, ano sila, sinasabi lang natin na kailangan masusi natin pag-aralan to kasi parehong institusyon ang pinanggagaligan ng false narrative na pinaninindigan ng Chinese embassy ngayon at ang ibang mga Chinese language teachers. Hindi lahat.
24: Samantala, hinihit naman ni Chiodoro na may sariling pag-aaral ng bansa sa kabila ng ulat ng retired U.S. military colonel at maritime security expert na si Ray Powell sa naturang issue. Kasama mo sa DZXL Armin, Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Armin.
6: Philippine Sports Commission naglaan ng mahigit 60 million pesos na pondo para matuloy ang Philippine Open. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
15: Naglaan ng Philippine Sports Commission o PSC ng $1 million para makatulong na matuloy ang Philippine Open sa susunod na buwan. Gaganapin ang torneo sa Manila Southwood sa Carmona, Cavite mula November 12 hanggang 15. Makakasabak dito ang mga nangungunang golfer mula sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa. Kabilang sa mga Pinoy na inaasahang sasali sina Miguel Tabuena, Justin De Los Santos at Carl Corpus. Muli ding sasabak ang defending champion na si Julian Sal ng France na siyang nagkampyon sa nakaraan ang edisyon. Naging alanganin ng torneo matapos sumatras ang kanilang dating title sponsor. Dahil dito, naglaan ng pondo ang PSC para makatulong na maisalba at maipagpatuloy ang prestiyosong torneo. Samantala, ang Philippine Open ay unang ginanap noong 1913 at kabilang sa mga pinakamatagal ng National Golf Tournament sa Asia. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
13: Ito entertainment natin, si Gerald Anderson, ready na raw makatrabaho ang mga ex-girlfriend na aktres. Pero may kondisyon daw ito, Kuya Sandy.
3: Mm-hmm.
13: Alam niya
3: natin. Siya pa ang ano, ha? Juicy, ha?
13: Myra Jane Nasayaw.
16: Go na go raw ang aktor na si Gerald Anderson na makatrabaho ulit ang kanyang mga ex-girlfriend na aktres. Kabilang dito sina Kim Chiu, Bea Alonzo at Julia Barreto. Sa isang panayam, sinabi ni Gerald na walaan niyang problema dito dahil open naman siya sa lahat. Gayunman, may isa itong kondisyon. Dapat daw maganda ang material o project. Sa isang aktor, gusto niya kasing hindi lang for entertainment ang gagawing proyekto kasama ang mga dating kasintahan, pero dapat daw ay inspiring din at makabuluhan ito. Nang matanong naman kung may nagpapatibok na ulit sa kanyang puso, sinabi lang ng aktor na focusing muna siya ngayon sa kanyang kanyang sarili. 2025 nang maghiwalay si Gerald at ang huling nakarelasyon nito na si Julia matapos ang 6 na taon. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Huwebes. Ako si Myra Gina Sayaw, Tatak RMN.
1: Network News.
6: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabyab.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
17: sa itong mga balita. Kagamhanan sa Kwesa Subo, nagplanong mapalit o bibilang ka mga portable desalination machine. Isip ka ba sa pagpangandam sa El Nino phenomenon? Samtang kapulisan sa Kwesa Subo, wala na usab katalag major index crime sud sa 24 oras. Balita sa sports, Pac-Man mitrain sa presidente sa Poland kagahapon. Samtang Warriors bilbong sa Lakers sa preseason sa NBA. Kini ang headlines sa itong mga balita.
2: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
18: This time check is brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now this Super Seat Fest.
19: Paspas kayo ang pagligid sa mga adlaw, di ba? Di rata makamatikod tungod po sa kabisi o kadaghan sa atong gibuhaton. Ilabi na sa itong mga kaigsunan nga kusog ang gigamit sa pagpanarbaho. Dili malikayan ang panakit sa lawas o pamaol. Doon ako ikasugyot nga solusyon ala ni Ana. Hibaw ba mo unsay latest sa panakit sa lawas karon? Ang Alaksan FR, nagbag-o na karon. New Alaksan Extra. Unsay bag-o ani? Gi-upgrade ang kanhing ibuprofen sodium dehydrate versus ibuprofen acid in Alaksan FR. Unsa may naaani? Ang ibuprofen sodium dehydrate, mas paspas mutunaw, mas paspas maabsorb, aron mas paspas matagamtamaan ang ginhawa. It's 3 times faster absorbed versus Alaksan FR. Oh, nahibawan na mo sa latest? Mag-New Alaksan Extra, nga dunay ibuprofen sodium dehydrate na. Unilab quality yan. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: This newscast is brought to you by Our Gentlest Care for Every Filipina, PH Care. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
20: Gikan sa kinatas ang bukid.
21: Nak, kamusta ngay?
20: O bisan sa pinakalayo nga isla.
21: Nay, gagraduate na ako.
20: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
21: Mapauli na ko ka!
20: Go forward together. Globe.
27: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, series of 2026.
28: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa paglaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
18: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
0: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS.
17: At oras karon alas 7:47 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, kada buwan, problema na po nato ang bayronon. Bayad na po sa kuryente, tubig o internet, taas na po ng mga biyahe o linya sa mga payment centers. May na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with the G-bills, likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso lang ang magamit pambabayad sa bills. Kasagaran sa pagdawat o pagdalagi ka abroad, doon ay mga extra fees sa uban ng mga merchants, mga maminusan pa ang pinaghirapan gipadala. May nalang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Pwede sa mag-cash-in o libre sa mga official GCash partners. Sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Og pwede sad ka nga hangtod 8,000 pesos nga pwede i-cash-in nga libre kada buwan. Mao nga kon GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala o pabayad sa bills. Di na kinahanglang mupila o mabiyahi pa. Libre pa yun ang cash-in. Mauna nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBORTM 02721-39999. Other networks fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Alas 7:48 na kurzitali na sa ato mga balita. Kagamhanan sa nakbay sa sugo ng plano mo palit og pipila ka mga portable desalination machine isip kabahin sa pagpagandam sa epekto sa El Nino phenomenon. Kasama mo sa balita radio man, Eli Bolono.
4: TYHP Tatak RMN Report.
5: Nagplano ang kagamhanan sa may sugbong mapalit o pipila ka portable desalination machine. Kani sa pagkabahin sa gimo ni pagpagandam sa gikabalak ang Super El Nino Phenomenon. Gusto lang masiguro ni Mayor Nestor Archival na doon ay laing drop ng tubig ang syudad. Ang mayoritahas na kang konsyal Dave Dumulak alang sa pagpalit sa maong ekipo.
7: Kung tanahanog tahan si Dave na mag-secure ta o mga desalination ni sagpila lang kabuk duha tulo ba? Isang mga portable lang nila para ready na lang ba? Daan.
5: Si Mayor Nestor Archival na sa Iranya City Government tingdubli na sa gihimo nining pagpangandam ala sa El Nino kaliwa sa mga pag-uwan nga palayon natin sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall sino yung inyong radyo man Eli Balanos DYHP Tatak RMN
4: Radyo mo nationwide
8: DYHP RMN Cebu the official overall number one
9: Radyo mo nationwide.
11: Basa sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa itong dugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
22: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
23: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
29: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: This newscast is brought to you by all-new Best Ever Enervon, Enervon Z+. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
3: Mga kasama, ako ang inyong Radyoman po, Lauro. Luna tayo maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang ginipagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta kamo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dinhi sa Sugbo, sa Cebu City, naa tan himutang sa Osmeña Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, duol sad ta sa Cebu Gospel Church ug Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana. Tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato o sa Consolacion 0917-318-1175 o mga higala. Siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na LE. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
23: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.

0: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
1: At oras kanon, alas 7:54 na. Padayon ta sa tumanga balita ang kapulisan sa Dakwel sa Subo, wala na usab bakatalag major index crime sud sa 24 oras. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
2: CYHP Tatak RMN Report.
3: Nakasikop og 12 ka mga suspitsado ang Cebu City Police Office sulod sa 24 oras ka operasyon gikan sa alas 6 sa buntag sa Oktubre 6 kun Martes hangtod sa alas 6 sa buntag pagka Oktubre 7 kun Miyerkules. Sa mga oras wala usa makatala o bisan unsa nga krimen. Ang kapolisan sa sulod sa Subo sama sa murder, homicide, physical injuries, rape, robbery, karnapi uban pang major index crimes. So bilang nang gipakusgan pa sa CCPO ang ilang anti-criminality program nga resulta sa makasikop sa 12 ka mga suspitsado ug pagkasakpit sa 8.45 grams nga shabu nga doon standard drug price nga 57,460 pesos samtang upat ka mga sugurol ang nagadakpan ug nakuha usab aga 1,715 pesos nga kwarta gikan sa sugal. Subay sa kamanduan ni Police Colonel Ricky Somalde, happy sa CCPO may kalabutan sa paghingusog gagugdon kantong mga tao nga dali mga pending warrant of arrest. Nakarakop sila og tulo ka mga most wanted person nga nabutang sa municipal level. Silang kampanya batok loose firearms duha ka mga tao ang nadakpan ug nasak bitan og duha ka kalibre sa 38 nga pistola ug upat ka bala nini. Dali usab nga narespondihan sa kapolisan sa sudan sa Subo ang lain-lain nga insidente lakip kanini. Ang pagpanghulga nga gipost sa usa ka social media account matud ni Somalde nga ang karina ug kahusay usa kini ka tinabangay nga responsibilidad nga mahinungdan nga miawhag siya sa publiko nga pabilin nga magmabilintayon ug itaho kung dunay kadudahan nga kalihukan sa ilang dapita. Gipasabot usab ni Somalde nga ang presensya sa mga pulis sa kadalanan lakip na ang subsob nga anti-criminality operations dako og natampo sa zero major index crime. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arbo sa Mandiri YHP. Tata Karimen.
2: Radyo mo nationwide.
4: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: This time check is brought to you by iBerry.
7: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo ug kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo ug aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang ug alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot ug liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng ug dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang mao herbal mamahimong imnon duha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human og gaon. Ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement mapa lang o 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Ozami City, Kalos Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batulete, samtang nga tuang distribution center na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
8: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines Tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
9: Catch the British-Norwegian band A1

0: as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
1: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sports ngayon. Ngayon.
3: Ato balita sa sports, yato de karon sa atong sports analyst ng international boxing judge, kasama ng Edward Liga sa atong linya. Kasama ng Edward, maayong buntag!
4: Mayong buntag sa magpayan, kining atong balita sa sports, yato de ganyo sa DTX 500. Gi-training ani pambansang kamaong Manny Pacquiao ang presidente sa Poland nga si Karol Nawrocki nga naakaroon sa Pilipinas no alang sa Osaka state visit sukad pa ni adtong Oktubre 5. Kagahapong adlawa si Manny Pacquiao ug ang si Nawrocki dito mismo sa Ilorde Sports Center sa Paranaque City diin nagpa-training no ang maong presidente sa Poland diin nagpahigayon kinig Pansmith ang presidente usa ka kanhi amateur boxer ug malipayon kaayo siya nga agi na iyang nakita ang iyang idolo sa boxing nga si Manny Pacquiao nga usa na usab garon ka si cabinet secretary no nga nagrepresent sa National Anti-Poverty Commission kung NAPSI din si Pacquiao usab no mapasigarbuhon na ang usa ka presidente sa Poland no iyang kiningi training sa pipila lamang ka dito sa Paranaque karong adlaw matapos ang ano niya Karol Nawrocki sa Poland unya mubalik kini didto sa iyang nasod. Siya may unang presidente sa Poland no nga miduaw dinhi sa Pilipinas. Arita sa basketball sa preseason sa NBA, gilubong kagahapon sa Golden State Warriors ang Lakers no sa score nga 124 98 si ang bag-o nila nga player nga forward nga si Yasiel Lindeborg may nango sa opensa pinaagi sa iyang 17 puntos mipuno usab no si Steve Curry pinaagi sa iyang 16 puntos nakita usab nga adunay mga potential no ang mga bag-ong players no ang mga batan-on nga players sa Golden State Warriors wala na hinuon pod no wala na pod hinuon si LeBron James sa Lakers. Wala usab si Roy Hachimura si James to ana sa Philadelphia Sixers si Roy Hachimura to ana sa LA Clippers samtang si DeAndre Ayton to ana sa Washington na Wizard di pa masuta nato no kung unsa kalig-on ang matag team tungod kay ang precision no mura lang kini mga tune up games no sa NBA sa di pa mga formal nga muable no ang mga duwa sa sunod o karon nga season no siguro katapusan ning buwana magsugod na ang mga formal nga duwa sa regular season sa NBA kay numduman nga ang Golden State Warriors wa kini makasulod sa playoffs karon nga ni adto miaging season tong kay napildi kini sa play-in no sa Phoenix Sun mao nga karon nagpalig-on sila og nang hinaot nga makasood na sila balik sa playoffs ang kanhi depending champ ang champion sa NBA kani adto kini atong balita sa sports.